0: partner dala si Julia TV.
1: Oo. Correct na. So, itiyan mo itong allegation mo nga basing living partner, ilang ano lang subject. Iligin confirm sa Ponsante Diga, duwagit sila yan.
0: Ati, proseso lang nila. Makuha din kita sa abogado eh, para makapiyansa sila.
1: Correct na. Iyan mo na ka-proparing sa buong kinatutukan man sa ato ng mga autoridad. Ang sining investigation. Kaya involved ni si Julia TV, katropang Irvin, no? So, kaya ito siya sa karon, ako na po sa Dia. So, kaya muna nisa, no? Ang resulta kung kaga-engage din ang pagbiligyan sa legal and droga na kumarwin ay isa ka-individual.
0: Oho. Oho.
1: Duga ko na ni katropang
0: Oho.
1: Ang yan, ano nilang nasakwa, nilang ano nilang gabangkay, sa isa ka ginaligar na kawatan, ito sa solusyon isa ka sa subdesisyon sa barangay noong 15. Katropawin doon mismo sa siyudad sang Talisay. Kung si Dindri Katropawin, ang isa ni Katarans nga ginaligar kawatan, ang tutup sa karon mo ay ninaidentify sa mga otoridad. Ay, nakisaan siya, upo sa isa pagkita persona, kaya doon may attempt lang ang mag-solusyon sa kabalay.
0: Oho.
1: Apang natabuhan man niya ang mga kapuli, ang mga gwardiya doon nagpatigayon sa Farwin sa roving patrol.
0: Okay.
1: Sige, si Tani nila doon, isa ito na kanlaga, ng isa na sadyo.
0: Oo.
1: So, sa mga tunga tiyon, gin... usasa na nila na dakpan.
0: Oo.
1: Dati ka to Farwin, may takabalo, for how long nag-sinerder ang nadakpan or na... Kaya tiging pusasa ni mo. After si na, Katapawin, din pakinggang utami nilang CDR RMO sa Talisay City. So, gila yun yung nag-respond yan sa Talisay CDR RMO.
0: Oo.
1: So, kung Katapawin, naging na nagtao sa CDR RMO ang suspect na yung na-resto. And before Katapawin na tukiman na wala, nagali, bang pag-uwi.
0: Uy! Paano?
1: Oo, though, ano na, nang why na sang pulso, why na sang kung ano, sabi nga mga signs of life, eh.
0: Oo.
1: Ay, patay na.
0: Uy, paano na patay to?
1: Amo na yung nakuha pa bang kot. Pero, nainis mo, yung balikan sa ni, si Police Lieutenant John Patrick Linda, ang Deputy Chief of Police ng Kalisa City PNC.
0: Oo.
1: Katro pang Arvin, may mga tato ni ang suspect.
0: Oo, kita ko eh.
1: Ang nasanditin nga na nakuha niya kawatan. Kag, hindi, pang-identify. Kaya isa ka nung Katro pang Arvin, amo na yung purpose kung paano eh, ginvestigate sila for the identification sa biktima o anin sa sinin na patay na kawatan.
0: Oo.
1: Para mabalaan kung sino pamilya pag makaatag sa consent.
0: Oo.
1: Kung magpasugot din man for the autopsy.
0: Oo.
1: Galing mabot na either eh, kung wala na identify ang suspect yan eh o ang hiningin na kawatan niya na patay.
0: Oo.
1: Kung wise na, hindi siya makapakikangot pamilya for the consent eh kung i-undergo to sa autopsy ni mata nila na napatay ito. Kaya mo pala sa karoon si Tropa Irving, kaya tingwa man sila na ma-identify ini kay napakigangot sila na kung ano just sa Bacolod City but also possibly dito man sa Silay. Kay sila nga Rogues Gallery, wala sang pangalan ang nasabit ng persona.
0: Okay.
1: Wala sang background or any record sa Talisay City TMP.
0: Oo.
1: Basi posible nga may ara ka Tropa Irving, there is Bacolod o kung ba si dito sa Silay. But tiyan mo pa na sa karoon nga nagatingwa sila nga makatipon sang detalye for the identification sa sininga persona. Kag kung matigay niya nga may dalipa, dream mo na tukiman kung paano niya siya napatay.
0: Oo.
1: Sa tiyan niya siya mismo ang madakpan sa mga gwardiya dito sa sulo sa sininga sa division man.
0: Ano mga markings? Kita ko rin sa picture kay Tropang Franzo sa Leo. Ay, doon akong tato niya siya.
1: Mga tato yun na.
0: Tato, no?
1: May tinakabalo. Kung kiti ang siling sa pulisa doon, wala mga hematoma kung nag-gob mo.
0: Why
1: or any
0: sa...
1: open wound bala or let's say be laceration sa lawas dira or piercing wound be.
0: Yeah,
1: which is doon siling natin tugas ang pag-hero dira kay wala man. Kaya mo lang ako nga pala makutanan sa karong katropa Irwin kung yun ano ni, anong sambiting nga sino daw ang nakatakot diya dahi? Eh, walang nakatakot. hindi man makasuling ang police nga gin ano sa guardiya. Kagin po sa Manila, pero gipakigangutan ng DRLMO for the further investigation sa sininga biktima sa trotoar at sa sininga suspect o sininga kawasan gatong.
0: Toho. Medyo paraisipan ni kung paano siya napatay ko na pang France. Pero nang, may grupo pa, may upod pa niya pag kadakop siya.
1: Para pa rin.
0: May upod pa siya. Siya lang isa.
1: May upod ni siya. Isa yung nakapalagyo, nakadalagan. Siya yung nadakpan.
0: Hindi pa nawagan.
1: Ambot kung paano itong isa yung nakapalagyo. Ba, siguro mas danlog pag ito siya. Kaya siguro siya. Ang isa siya, haluan siya. Ba, siguro siya. Ano lang siya mo?
0: Hindi pa nawagan ito ni? Sa upod siya niyo, nga nangawa, nga mangawat ka mo tani. Pilugman ko, pabalos pamilya nga nagtaliwan upod mo sa pagpangawat dito sa Talisay ho.
1: Binayaan, binayaan niya, kiti luwaso niya ko galingon niya mo. Ay, diba siguro ka sa Farwin ko, isa na katalagyo ba, si Duwas na eh.
0: Gani man, oo. Di, pero napusasan na sila eh, no? Wait, ako ba? Napusasan ano na man, ha? Heart attack sila? Na, ano system?
1: Oo, wait na mo ng why na ibaluan kahit wala ang police identification. Sini para mo ito. Sini sa mo. Pamati, ang talaga ito, Marvin, si Police Lieutenant John Patrick Linda, ang Deputy Chief of Police ng Talisay City PNP.
2: Mali, hasta subong, sir. Wala pag na-identify, sir, kung yung identity ng kawatsan to, sir, niya napatay, sir.
3: Pero, ano ba yan, sir, ang cause of death, ya?
2: Hindi man siya pwede sir ma-autopsy sir kasi sir yung identity sir dapat sir ngayuan pa yan ano sir ngayuan pa, magpaalam pa sir sa mga pamilya sang yes, sir sang patay sir.
3: Okay, sir. So you are focusing right now sir sa pag-identifying yung name no?
2: Identity yes sir, yes sir.
3: Namo na galing. Okay. So bali sir ng ang bangkay aralang gyapon sa
2: yes, sir.
3: Ang bangkay, sir, sa Pumeraria, Pagyapon?
2: Yes, sir. Nasa Arap, Pagyapon sa Pumeraria,
3: sir. Okay, sir. Pero, sir, ano naman? Ang mga gwardiya po, may, ano, nisla yan? Posible nga, may salapin, ayan.
2: Hindi pagid kami kaano sir kasi sir wala pa tayong hindi pa natapos yung investigation sir eh hindi man pwede ma-autopsy sir yung bangkay sir na walang paalam sa mga pamilya sir.
3: Okay sir. So to ano gid sa gyapon no? Hindi man masiling kung taga Drastalisay sir no?
2: Yes sir pero sa records namin sir wala siya sir.
3: Ah wala siya sa records. Gin-check nyo ang Rogues Gallery niya di ba?
2: Yes sir, yes sir.
3: Pero ang tsuray sir wala gid nag-appear.
2: Oh, negative, sir.
3: I see. Sige, sir. But are you planning also, sir, na mag-coordinate sa Bacolod and also in Silay?
2: Yes, sir. Yung mga investigador namin ngayon, sir, na nagko-coordinate na sa, especially sa Bacolod, sir. Pero as of now, sir, negative pa rin yung identity ng...
3: Okay. Sir. Pero, sir, nakako-coordinate na sila? Na-check na?
2: Bali, sir, ang... Hindi pagid kami kaano sir kay ongoing pa rin sila ngayon sir hanggang ngayong araw sir.
3: Sige sir, no problem.
0: Okay no.
1: Oh, Katropa Ben, si Police Lieutenant John Patrick Linda, ang Deputy Chief of Police ng Talisay City PNP. Ang Katropa Ben sa nasabi ng ano no? Pagtaliwan ng sininga dinasubok kapatan. Kaya natakpan dito sa siyudad sa Talisay, Katropa Ben.
0: Bago naman ni Castillo, guro sa mga bago naman guro ka mukha sa mga kauti. Ato naman di Katropa France why ta ginadampigan ang pagpangawat no ginadenounce to na kay hindi na sa nagakadapat illegal ina may ara sang penalidad sa idalom sang aton layi pero ang pagproseso kung paano siya napatay anong cause of death niya dapat ta mabalaan. That's why sa mga pamilya kakilalas ni mas maayo gid nga makahatag ka mo sa mga detalye or impormasyon angot sa sining tao nga naano da sa napatay during naka-handcuff pa ni siya katropang France pagkapatay ya?
1: Oo, doon naka-handcuff
0: mo, may pinapusasan pa siya? Daw ka paraligban ba? Pero wait ka ba no, along the way, basi gin cardiac arrest, no? Basi natural death man whatsoever. Wait ka ba no? Kahit di, why man sa mga pasa, why man sa mga palatandaan nga gin-torture sa, gin-sakit sa, kung ano nga mga sitwasyon?
1: Kaya mo lang pa, magkakot ako, Farwin, kung pinakura, sagit-sagit,
0: sa tangyari mo. Oo. Diba, sibla, why to gin-sakit, pero gin-butangan man plastic ang ulo, bla?
1: Basta gin-puot, bla?
0: Basta gin-puot man, bla?
1: Para, Magawahan
0: sa mag-get ba? Ah, okay. May pusas pa, so?
1: Oo.
0: May pusas pa, so? Grabe ba? Pero sa mga nakabalo, ah, tagaan taman respeto ang pagpatay sa isa, pagkakapatay. Mga malubong sa itsakto, bla.
1: Oh, okay, ko pa rin, ha? Maling nga, bumbing update. Sa karoon, sa patrol, no? Pag, pag-uwi pa ng investigation, sa mga nilang nilang nilang nilang nilang nilang nilang nilang nilang nilang nilang nilang nilang nilang
0: nilang
1: para matutubahan ko, sino na ito pa, ngayon na pagkilala ko sa Sergeant Point. Kasi wala pa, di ba lang ito, matutubahan siya, ano sa rin, sabi nga sa mata.
0: Gani, ma'am?
1: So, tingnan mo nyo yung sa Ron, na gawa sa panalo ako nyo sa Sergeant Point, ako doon na pedisyon sa
0: ito.
1: So, ano pa, wala ko rin ating sa Pagpapol, silawa, inisip ko tropang transfer ko sa
0: thank you so much, Katropang Fran, sa mga balita. Ang pagpangawat illegal na sa, no? May penalidad sa aton lagi. Kag ginapakamalaot na, no? Ang ining mga bulaton, mga abyan. Pero ang pagproseso sa pagdakop. Dara naman ta. And dito kita sa proseso sa ato lahi, kung paano sila dakpon, paano sila turn over sa ato ng mga kapulisan, kag maka-avail sa due process mga katropa, no? Without actually killing the person, killing the suspect. Kahit ang pagpatay sa lalom sa lahi, katropa, illegal man. Hindi naman pwede ma-correct ang isa kasala sa paghimo pagit sa isa kaibigan, no? Sa mga kauti, mensahe man ay pare sa inyo, no? Nga gapangawat ka muna ang inyo kabuhi aras 50-50. Ali gani, 30-70. Nga, ang 50-50 ni basin patay ka mo bla. Ang 30% ni or 20% dakpan ka mas pulis. Kag makasuhan ka mo. Pero, on the other hand, mga katropa, we wanted nga mapaidalom sa eksakto ang proseso. Kag sa mga kauturan ta, kung ano man natabo da, sa mga security guards, no? Kung ano ang inyo version, galinti sa autopsy, babakana eh. Sa mga kauti, untatin nyo na. No? Lagko sa mga nawas ta, lagko sa may tindog ta, may ikasangkol pa ta, nga ipatigayon ng kabuhi, no? Tanawon yung mga kauturan tara sa downtown area. Oh. Ang sitwasyon nila budlay-budlay na kayo, huwag kalanunon, no? Ang ilang ginahulat na makaon sila, may pagkaon sila, depende man sa kita nila dira sa ano, remedyo general, ah. Tiara mo na, okay mo na, naka-survive man. Kinanglan to lang guro i-endure ang sitwasyon tapos mangita pa maagi. Kung paano natin ipatigayan ang kabuhi mga katropa, mga byan, no? Pero kung ikaw ka pangawat, ang kawat mo na, dito mo ng gasto sa tsakto kaproche mo, sa imong bisyo, ati, what for? Eventually, do not expect yung mag-exister ka pala sa kalibutan. Eventually, basi ma-jackpotan ka, tiyaryo. Isa ni sa mga typical example mga katropa. Anyway, oras natin, 8:17 na, sa mga katropa natin na sa Kabankalan, bla. Ang aton santo na Next FM, libo mga premyo, ongoing sige hapon. Ginaimbitara natin mga kuturan ta nga mag-drop sa mga entries ninya, nila, na magdaog sang 3,000 pesos para sa aton weekly draw, no? Ang aton nga proof of purchase sa muna, isa ka-blisters ng Santon Plus Gold, isa man ka-blisters ng Premium D3 Soft Gel Capsule, isa man ka-blisters ng Turbo Sore Food Supplement for Men, 5 kasasays ang Santon Gold Coffee Mix. Pwede ka mo mabakal sila mga katropa ng mga produkto para maka-intra ka mo. Pero kung ikaw nagatumar na sang nagasupplement na sang Santon Plus Gold, no? Tipunon mo lang tong imong mga blisters para maka-intra ka sa Santon na Next FM libo-libong papremyo. Alright? And isa pa mga katropa, may arang kita sang grand prize nga pwede ninyo madaog third prize natin is 20,000 pesos. Ang aton second prize is 30,000 pesos. Ang aton nga first prize is 50,000 pesos. Okay? And also, we're giving out, mga katurapas, ang 10 consolation prizes. Nga 5,000 pesos sa mga lucky winners natin. So this is more than 100,000 pesos ang ato ni ipanganagtag sa grand draw natin diri mga katropa sa Santo na Next FM Libo-Libo pa premium. In the meantime, mas mayog gitong makaintra ka mo sa aton pa promo this time para mag-angkot ka mo chance nga makadaog sang 3,000 pesos. No, gamay mo lang niya, no? Pero at least makabulig-bulig mga katropa. Ang ato niya, pagpasalamat sa mga kuturan ta nga nagtangkilik sa mga produkto kag namati sa XFM. Okay? Ang Santon and XFM Libo-Libong Papremyo. It's a way of giving back the gratitude to you for the support we got sa aton pagpanganagad sa inyo tanan mga katropa kag ang inyo paggamit no sang mga produkto sang Yes to Health Incorporated mga katropa. Okay, so tomorrow may ara kita sa mga draws mga katropa paghimuon, so pareog lang ko na ha sa mga biyana at sa mga kultura natin, no, pareog lang ko drop sa mga entries ninyo and probably win para sa aton weekly draw sa Santon and Next FM Libo-Libong Papremyo. Ang isa pa ginatudlo natin sa inyo mga katropa, ang pag-supplement sa insakto ng mga produkto halin sa Yes to Health. Alright? May pagbalo kita ang aton nga XFM Libo-Libong Papremyo. XFM Santon and XFM Libo-Libong Papremyo. Pwede nyo na ma-avail mga katropa kung may arak mga produkto, no? Ang tatlo ang ultimate trio mga katropa halin sa Premium D3 pakadto Santon Flash Gold, pakadto naman mga katropa dito sa Santon Vitamin C nga gamiton nyo, no? Kag i-supplement nyo dadlaw ang Premium D3 mga katropa, makabulig ni siya sa aton nga pabakod sa aton immune system, pabakod sa aton bones, okay, and overall health, no, plus may ari pa ni isang virgin coconut oil nga makabulig mo sa aton katropa sa pag paalam bla sa aton mga depensa sa aton antibodies para ma buligan para mapatay ang mga bakterias kamari kawanta ang infection nga halinan sang pagmasakit na ito mga katropa. Alright, so Premium D3. Ang Santon Plus Gold naman, kompleto naman niya sa aton nga mga ingredients, mga katropa, no? Nga mga natun-an sa mga eksperto naton nga dako ang bulig sa pagpabakod, pataas ang aton immunity level. Ang mangosteen, ang ampalaya, ang malunggay, garlic, ang spirulina, nga mga suplemento, bulig sa aton nga mga kuturan, no? Mangosteen mga katropa, antioxidant. Ang ampalaya, nag-control sa blood sugar natin. Ang malunggay, nag-suplemento sang damo nga mga nutrients na kinanglan sa lawas ta. Kag siyempre, ang garlic mga katropa, kung pus-on mo na siya, permita ga gamit sang ahos sa mga paggisa natin, prito na paggisa ta, pagluto natin sa mga pagkaon. Kalabanan, may ara na sa ahos, no? Pero makila mabalaan mo mabatsagan mo kung ari na isa na proseso ng mga katropa na extract ang mga nutrients nyo to, no, nga nagabinipiso nga tulawas, no, ang alisin, no, kung pusoon mo na sa there's certain enzyme nga nagagawa mga katropa amon isang nagabulig sa lawas nato niya identify, no, pagkilala sa mga hindi residente nga mga pathogens mga katropa sa lawas ta nga ma-detect nila, ay okay, bacteria inigli, virus inigli, no? So kinahanglan tayo nito isun. So amo ang trabaho sang garlic katropa dira sa Santon Plus Gold. And ang spirulina, nagahatagman sang beneficyo, anti-inflammatory, no, sa lawas natin. So para maluwas ta sa mga infection, kagunano pa ng mga masakit mga biyan, budlay, nga ma-confine kita sa hospital, ang aton gintago, nga pilang nahot naman lang na magasto mo pa tungod sa hospital confinement mo. Ang initanan, makabinipisyo ang lawas ta kung insakto ang absorption. So kinahanglan, may ara naman kita sa pamaagi. Ang pamaagi ng hambal naton is supplementation sa vitamin C. Ang vitamin C mga katropa, nagpadasig sa aton nga pag-proseso sa ini mga nutrients, makonvert siya into energy, vitamina na kinahanglan sa lawas ta. And at the same time, nagabulig man tataas ang aton immune system. Kag depensa sa lawas naton mga katropa ang vitamin C. Ang mayorya nga epekto is absorption no sang mga vitamins. Nagapanami man is kutis, nagapanami man is ang pabakod nang sa bones naton kag iban pa mga katropa. Nagapasanag man sa aton pananawan no ang vitamin C. Pero huwag ka, pili ka sa mga vitamins nga makabulig dyan sa lawas na ton, no? May mga vitamins da nga pag tumar mo, suka-suka ka. May vitamins da pag tumar mo, galain, pamatsyag mo rin. No? Hasalaan ka to nga nag-busog. Tungod ka, suka-suka ka. So, amo na mga katorpa, bulig, no? Para sa aton nga lawas. Kung nag-abisyo ka, nag-panigarilyo ka, better yet, buyan mo na na, no? Bayluhan mo lang sa mga suplemento nga makabulig sa aton, no? Amo ni ultimate trio naton mga katropa. Baklan niyo na yun sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. Pwede niyo kamo ka kadto dito sa South Star Drug, sa TGP, pwede kamo ka kadto man to sa Generica Drug Stores Nationwide, or para simple, kadto kamo sa aton nga Yes to Health Wellness Center. Ara kita sa Lizarre Street, tubangan sa Marayo building. May signage dako nga Yes to Health Incorporated mga katropa. Ara kita sa door number 46 Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Okay? So amo na naton nga ano, amo na naton ginaayo sa inyo mga katropa. Ang aton nga mga ano, aton mga suplemento para magpabakod sa aton nga sistema, sa aton depensa kontra sa mga masakit. Junior Alegria, good morning sa kay Bisaya ni Bay. Pirater Eden, may aga. Ma'am Shirley Arevlo, thank you. Sa mga katropa, late na ta online kay nag-walking pata. Para healthy. Muna niya, ma'am. Stay active. Importante, active kita subong para manikawanta ang mga masakit. Si Junior Alegria, balya sa present kami, Daris Kapihan sa Overflow. Kaga sa good morning gri kay Tuto Tabal. Ambal ni Junior Alegria. Thank you so much. Salamat kid ha. Thank you. Kaga sa kay Buboy Villaran, Bisaya ni Bay. Nakatuto. Oras na ton mga katropa. It's 8:25 na sa aton para tuntunan. Balikan ta ni, may mga balita abi mga katropa. Diri sa Sudan sa Bacolod, ang sitwasyon sa aton nga mga kaumhan nga permi lang kadtos na natapan sang ano, permi lang kadtos na natapan sang doli tungod ipapanawagan ang mga benepisyo no sang mga sugarcane farm workers naton diri sa Negros Occidental. Nakatalana sila magatubang sa doli para ipanawagan, para iduso ang pagtapos sa mga ano niyo sa mga Pacquiao system para sa mga tubuhan. Pero ti reklamo sa mga planters gani nga ti paano abi kuno isang trabaho off season no, may tanom pero may oras gid nga way tay hatag nga mga trabaho sa aton nga mga trabahante. Ti magasto kami, masuldo kami Japon dito. So, muna isa ka pala makata nun, katropa. Istoryan tayo karon, ano? Oras na ito na 8:28 na sa pagpaglagat na commercial tabarik na pagkatapos ni mga katropa. Standby.
4: Bullseye XFM 90.3. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Ako si Julie, lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag vitamin D3.
9: Ako si Franz, ang panitang kapis. Nerbioso git ko, mas nagani gainong ko sa ordaryong ang kape. Gato kang pagit pagka-nerbioso ko. Ipatilaw sa akong ambyan sa premium D3 coffee mix na miangid ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kag utok. Premium D3 coffee mix lang git ang kape ko.
10: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Samsung kag vitamin D3 ka pa.
11: Mabibig sa mga butika.
10: Premium D3 coffee mix.

0: 7 Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. 7 Plus Herbal Oil. Sister Pain.
1: Dari mo, saka service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga buki ka. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
2: The Secrets of Health.
3: Tumanyan ni importante, Sir Jocelyn, nga matalopangod na to ng aton sa niya kurason, kag aton sa niya kaugatan, kay imagine na bala, Sir Jocelyn. Siguro kung mag-survey kita sa kada panimalay, siguro, Sir Jocelyn, kung sa kada panimalay may isa lang dira ka-hypertensive. I don't know if may ara panimalay nga wala, Sir Jocelyn.
4: Ang ibang sanity, wala kuno eh. Kaya huwag pa siya kay balo, gali ka hypertensive naman siya mo.
3: Especially sa primero, huwag nga dan symptom ng hypertension, Sir Jocelyn, ano? Gali hindi kita magkumpiyansa lang, no? Pero pagkaon, gali na aton sa isang mani, makabulig sa aton sa niya kurason, kaya nga man, makabulig sa panubo sa aton sa ring LDL. Kaya ang problem, Sir Jocelyn, kabaliskad eh. Nagkataas ng LDL, naganubo sa ring HDL. Nga, suppose, ang LDL amugidya ang manubo. So, ginabuligan niya panubo ang LDL, gina-improve niya sa ni ang ginatawag good cholesterol ako ng aton sa ring HDL. Mabuligan niya ma-reduce ang inflammation sa aton sa ring kaugatan, kag mapanami ang blood circulation sa ni, kag sa regular sa ni, kag hustuhan nga pagkaon sa ni isang mani, ginaangot ni Sir Jocelyn sa manubo nga risgo sa badatian sa kurason.
2: The Secrets of Health.
4: In the absence ng mani, Abidocle, may allergy kas mani pagkatapos not all the time magkakaon kas ang mani. Where can we get all of these bioactive compounds? Ang ining mga support nga pwede natin makuha sa naglalain sininga organ sa ato sininga lawas, Dok Leo.
3: Ang isa, Sir Jocelyn, sa ma-recommend gid na to, no? Nagakaigo sininga kombinasyon sa mga prutas kag utanon lakip sa mga vitamin and hormones sininga Sir Jocelyn. Manami kombinasyon na naton nga daan ang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C sa kada pagtumaro kung pag-inom naton.
0: Santhon Plus Gold.
4: Ang iya sininga mga sangkap, ang tanan niya mga super arada, ang tanan niya mga ex-arada sa mangosteen, ampalaya, malunggay, garlic, spirulina sa Santhon Plus Gold. May ara sang VCO, malunggay oil, vitamin D3 sa Premium D3, and the Santhon Vitamin C, which is kinanglano naton ang daily intake sang vitamin C because our body cannot manufacture or produce vitamin C.
5: Santhon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
4: So in short, gintingob na ining mga super nga mga sources para mangin kuluanta sa mga bioactive compounds katulad sang polyphenols, just like that of the phenolic acid, para makakuha kita dira sang amino acid, para makakuha kita dira coenzyme, para makakuha kita tocopherols. Ginkombinar na ini, Doc Leo, kag ara na na sa Santhon Plus Gold in a capsule because of the ingredients, Doc Leo.
3: Gintuyo gani Sir Jocelyn kag ginhungod gid nga ginupod ang queen sang prutas kag utanon. Amo ning mangustin kag moringa o kon malunggay nga may madamo kinsa nga benepisyo sa aton sa ninga lawas, Sir Jocelyn. Tikapin pag inupdan pag din isang superfood sa ninga spirulina. Ang malunggay, Sir Jocelyn, ang spirulina is complete protein man ini sila. Recommended din sa mga nagaedad na, Sir Jocelyn, para hindi bala madali magpayos sa aton sa mga kaunuran tungod sa kakulang sa paghulag bala, Sir Jocelyn, kulang na sa exercise.
0: Santhon Plus Gold.
4: Dira sa Santhon Plus Gold capsule, kompleto na ina siya. Premium D3 soft gel capsule kag ang Santhon Vitamin C. Initanan mabakal ninyo sa mga butika.
2: The Secrets of Health.
4: And gamit ka mo kag inom ka mo sa Santhon Plus Coffee Mix. Wala coffee beans, wala man caffeine, Dok Leo.
3: Amo na yung bintaha, yes, Sir Jocelyn, kay nag-cafe ka na, makabulig pagid sa aton sa ringan lawas. Kati sa isa pa lang kasangkap ha, like ang soya powder sa ni Sir Jocelyn, makabulig sa brain. Hormonal imbalances, makabulig pa prevent sa ni sa cancer, prostate, breast cancer, sir. Kag sa mga kababayenan, especially Sir Jocelyn, age bracket 40, 45 or 50 pataas, nga ara na sa stage ni Sir Jocelyn sa pagbatyag sa mga symptoms sa pagmenopause nga daw sila mismo hindi maintindihan. Pero ang mga bana, Sir Jocelyn, nga nagasunod sa itong programa, wala sila nagasupok ah. Kanto na lang sila sa butika, bakal sila Santhon Plus Coffee Mix. Kay manami

0: Sir Josel, gali ko may mood swing ang isa katao. Kung babae, sin eh, kahit eh, kunara na sa stage sa pagwino po, Sir Josel, mismo ang may lawas, hindi niya maintindihan yung galingon niya mo. Tisupukan mo pa. Paimnan na lang bala, Santhon Plus Coffee Mix.
1: Anti-oxidant, anti-aging.
2: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Santhon Gold Coffee Mix. Amo ni may collagen kag glutathione.
2: D3 Coffee Mix.
3: And we have this premium D3 Coffee Mix. Ini ang kapinasahi sini. Kaya ang sweeteneria stevia, Doc Leo, pwede kainom pati ang mga conscious sailors ng blood sugar level.
0: Correct, Sir Josil. Kaya ginarecommend mo dali para sa may mga insulin resistant, Sir Josil, no? Kaya ang ti ang Santhon nga daan niya ang vitamin D3 nga sangkap niya sini, nagabulig para sa pagpa-improve sa insulin sensitivity. Kaya bisan pa matami, Sir Josil, recommended man gyapon kay ti stevia ang gingamit. Ito is stevia is zero calorie.
2: The secrets of health.
4: Southern
2: Plus Gold.
4: Mga katupa, exciting!
5: Alzheimer's disease. Balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may 7 ka mga sangkap turmeric, malunggay, saluyot ang palaya. Wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Hico, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansag Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansag Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 02933 series of 2026. Drink responsibly. May nagdaog na sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansag Promo. Si Ramon Atienza, 46 years old. Aling sa Mansilingan, Bacolod. Isa sa mga maswerte nga nagdaog sang 5,000 kapesos. Isa ka Tansag lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka na magdaog padayon sa paghulog sa entries. Para sa chance ka magdaog sang cash prize, grocery package, kag mobile phone ali. Base ikaw na ang masunod nga maswerte nga magdaog sa mga pa-premyo nga nagabalor. Tugtog 2 million kapesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page para sa kompletong listahan sang mga nagdaog. See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 for DOH FDA CFRR permit number 02933 series of 2026. Drink responsibly.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo. President, yung nag-atras ang public opinion objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
3: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang bullseye.

0: Balik tayo mga katropa sa aton nga Platon Tunan. Morning sa mga katropa peps naton before ito mag-talakay isang pila ka mga talakayan ta. Morning, Ma'am Sakay, Ma'am Lental Day. Good morning, salamat kid. Basta gasalig ka sa aton mahal nga Diyos. Ah, okay. Ang pagpahayag ni Ma'am Celsa Badulon. Basta gasalig ka sa aton mahal nga Diyos, magpisan, hindi budlay ang aton pagpangabuhi. Good morning, thank you, salamat gid. Sakay Len, Ma'am Lental Day. Katropang Win, greet ko lang ang mga amiga, Coriana Gestro, si Jessica Gonzalez, Ma'am Miss Pa Moreno, Janelle Lonario, Pastor Winston, sa kay sa aming presidente, si Miss Maricel Largo, Dina Bucane, kag sa aming CEO, Dr. Emilito Oy. Thank you, padayon ng pag-alagad sa amon, salamat sa radio nga ginhatag sa amon, madamo gid nga salamat sa tanan. Thank you gid, salamat ha, Ma'am Len. Long time no see, pero see you sa mga activities natin. See you sa mga activations no sa XFM. Hope by September, November, no? May activity tada. We'll let you know kung ano na siya, but let's just be ready. So sa amo na nung activity sa ating class dira sa ano sa Kabankalan kag Himamaylan. Thank you. Alright, oras na mga katropa, 8:40 na sa pagpangalagad naton. Gusto talang balatala kayo ni mga katropa ang ginpahayag sa aton nga nagwa ni nga ano nga balita sa o kun nga mga press release no sa aton NIR sa Pro NIR nga gin nagnubo na ang kaso sa Pinatsanay diri sa Negros Occidental, and we're happy to know that. And we're happy nga there's effort na gina hambal presentar no sa aton nga provincial police office mga katropa, but we will not stop no kay kinahanglan ta lauto ng mga perpetrators kini no sa pag pamatay. We need a safer city, we need a safe our province and city so that may protection ma-feel sa katun nga pumuruyo nga nuwas kita hindi delikado na maglagaw kita sa mga lugar sa atun banwa, sa atun syudad, sa diin man nga wala tagapaminsar sang risgo nga base along the way base ano matabo sa atun base patsunta, base bununta, base uldapunta. Base imo anta sa mga karakasan. Based sa report mga katropa sa PNP, naglabot na ni sa dako ka porsyento, it's na curve down, no? Ang number of shooting incident diri sa Negros mga katropa by 23.26%. Let's say 23% mga katropa, no, na curve down, and that's something nga kinahanglan din sa yan, no. We understand kami ara sa mga Pinatsanay, sa mga probinsya, sa Negros Occidental, and that gives us a stigma nga base matabo na siya sa aton nga mga palibot, sa aton nga mga abyan, sa aton nga mga miyembro sa pamilya, sa aton nga mga mahal sa kabuhi. And that's why important is gapon nga maghimo kita sa pamaagi pabalo ang ini mga Pinatsanay mga katropa sa ato mga kapulisan so that ma-respondihan sa mga kapulisan. So this is 23% nga na curve down mga katropa ang kaso halin is sa February to April 2026 no ka mga report sa aton nga kapulisan ang pag-implementar sa Safer Cities Program sa aton pinakamarugar, pinakamarugar kag sudad diri sa Negros Occidental. So nagnubo halin sa 43 mga katropa and nagnubo into 33 ka mga kaso na lang, no? And as of April 5, 2026, no, that's 10 cases nga nagdubo kumpara sa 43 nga original mga katropa. Well, we salute and we recognize the efforts ng aton mga kapulisan, but ang isa lang sa aton gusto matabo mga katropa, aton nga papainuinos na di. We are keen to knowing the number of cases that has been solved sa ato mga kapulisan than the numbers of killing happened during this time. Why? Because ang target, ang goal sa kapulisan natin is zero crime. Mabatian tira sa mga kapulisan ta, mga higher official sa PNP, ang target is zero crime per city, mga katropa. And I think, amumani, ang ginapatigayon, ang target, mga katropa, goal sa Safer City Program, Cities Program, sa atong DILG. Ano ini, no? Ang presensya, police visibility, ang quick response, no, sa atong mga pulisan, and arrest sa mga suspect, possibly sa mga krimen, no? Ang ini, naghatag sa perception sa tao nga dasig ang responde sa kapulisan kag dali masulbar ang mga kaso. So, dali kita, mga katropa. Ginabal natin, we are keen to knowing the number of cases that has been solved already as to this time. No, kung may aras sa mga pag-curve, mga katropa, well and good, salamat, good. No? And abong na, so atong gusto. But what is 23% mga katropa, let's say 20%, bisan mag 25% para sa mga katropa, sa 75% nga crime rate, shooting incident, kinagluntas pa rin sa mga katropa. Question is, will make us that number will make us safer? Will make the city safer from crime? There is Negros Occidental? No? Ano ang representasyon sa 23% nini? Oh, let's say 25%, no? Butang tira, abi, for example. But there's remaining 25% and killing is still happening. There is Negros Occidental. Shooting incident, katropa. And that's why, for me, I will not bank much though we recognize ang effort, programa sa atong gobyerno to curve down the number of killings, shooting incident. There is Negros Occidental. But nonetheless, we are more keen para maintindihan ang sistema sa Pinatsyanay kag ang mga kaso nga nasulbar tungod sa Pinatsyanay. There is Negros Occidental, mga katropa. 23%, sorry, pero hindi na, I would understand it na hindi siya rason nga makahambal kita, nga safe pa kita. Because there's the remaining more than 70% chances of shooting nga pwede matabo diri sa Negros Occidental. Nga gitalakay na tunay ni mga katropa because nga katamo sa mga Pinatsyanay, katamo sa mga shooting incident, mga katropa. Amuna sa kapos magpatay sa tao, no? Amuna sa nagakalatabo diri sa Negros Occidental. Damo sa shooting incident kay nagluntad, ginpatay, gintiro, no? Ginsakyan lang sa riding in tandem. And that happened even sa mga highly urbanized city just like Bacolod. May nakakatabo to. Banago, Digad. May Pinatsyanay man to. No? Talisay, somewhere, kagiban pa, makarugar, mga katropa. May Pinatsyanay. No? This composition sang killing, mga katropa, duha ka mga rason, factors, drugs kag insurgency sa Pinog Negros Occidental. May nagkakapatay, may ginatiro, no? Riding in tandem, ginasunod sa ilang balay, no? So, anong representation sa mga katropa, no? May ara sa mga tao nga kaya mag katulad to sa mga lugar, no? Just like dito sa I think Manapla, Yung katuan mo to sa ato niya, patrol, no? May tiniro to, mga katropa. So, gakatabo Japon ang pinatsanay, no? Ang ginapabugal din sang Safer Cities program is ang 911. Nga may access kita, manawag ta, in just 5 minutes, ara ang ato mga kapulisan. Well, kinahanglan ta na, subong. Ang quick response sang ato mga kapulisan. Pero ang question sa pagsulbar sang kaso, sang pinatsanay, that's another thing. Nga pwede tama yung parihan mga katropa. Dili tayo ma-focus, no? Kaya ang pagpatay mga katropa, bisan ano po paligid, bisan ano mo pang pangita at pamagi, kung may intensyon nga mamatay isang tao, ang isa ka-perpetrator, isa ka-suspect mga katropa, mamatay, ginaya. No? Samtang nag-tuon ang ato mga kapulisan sa mga programa para tapuson ang pinatsanay dress makulot mga katropa, ang mga kriminal nagatuon man kung paano malutsan, ha? Kung paano i-execute ang pagpatay sa tao kaya hindi sila manawag sa kapulisan. No? So, bisan ipabugal ta pa ni, ang 20%, 23%, butang tin lang, 25% nga reduction sa crime, sa shooting incident, mga katropa, sa representatal, it doesn't represent at all. No? There's still 75% happening. There's still 75% nga chance, no? Nga matabo ang Japon ng pinatsanay dre sa Negros Occidental. Kaya wala na nag-aplasta sa aton nga mas safe kita sa isa ka lugar, sa isa ka syudad, sa isa ka banwa, no? Hindi amuna ang aton perception mga katropa paglantaw sa lugar. Nga, di may patay Japon. Ang 75% chance is bigger than what you think. No? Diba? Kaya ang goal there is police natin, zero crime. No? Di, ano ang 70%, 70% for example, sa zero crime na porsyento? Let's, for example, 100% nagkatabo na, natapo na 100% ang value abis ang pinatsanay response sa Pilipinas, mga Negros Occidental, ginbuhin mo lang ang 25%. Ang 75% mga katropa, balda. So, ako naman paglantaw ko, why na nagbutang kaplasta sa atong syudad, mga katropa, sa atong mga kulturan, nga mas likaw siya sa mga krimen na posibleng ng mga luntang resulta sa pinatsanay, kag shooting sa atong probinsya, kaysa atong syudad, mga katropa, nagkakatabo sa Gyapon. No? So, I hope, mga katropa, makitaan to nila, dason, kung ano ang mga kaso, ano kada mo ng kaso nga nasolbar sa mga lugar natin diri sa aton pungsod, sa aton nga probinsya, pila ka bilog ang nasolve na? Kay naintindihan ta man ang sitwasyon, pulista mo. Budlay nga magpangalap sa ebidensya. Kabudlay magkumbinser sa mga tao nga magtestify para maglaot sa ining mga kriminal nga nagapamatay. Kabudlay magpangita sa ebidensya tungod limitado ang impormasyon na makuha ninyo. Di diri kita matutok, amo ni challenge karon sa ato mga kapulisan. Paano natin ina ma-labot no, ka mga goal? And upod ka na no, sa ato nga mga kapulisan, gin-encourage mo natin gani yung mga kauturan ta nga hatag sa mga impormasyon. Pero hindi amo nakapos eh. No? Maghatag ka, look at sa active group, no? May isa to nga o nag-witness, no? Isa ka bata. Dua ka bilog, napatay, ginlootan sa riding tandem, napatay to, gintiro mo to sa mo, ang suspect. Ang suspect, nakasakay sa motorsiklo, dua sila, gakasanay, ginsundan sa riding in tandem man, naka-motorsiklo man, kaginpanilo. May isa to, ka witness ginagwa to mga katropa para mag-witness kung sino para magtudlo to sang perpetrator nagligad gadlaw patay sa no so kahapos amo nang opportunity mga katropa ginimo gahimo opportunity ang mga perpetrators to execute sang gusto nila matabo or pagkutil sa isa ka paglutang sa isa ka tao kag bisan anon ta hindi na Senado manawot na. Budlay na Sulbaron, no? Budlay na Sulbaron. Tidirik kita. Pila na kabilog, ano kadamuon, anong porsyento sang nasulbar ng mga kaso sa mga kapulisan natin as far as shooting incident is concerned. Sinong naresto? Sino na file sa kaso? Pila kami nung case closed ng mga kaso sang dinotangan ay Dres Negros Occidental. No? And it will reach sa isa ka conclusion whether we reach the 50% of that. Ano man ang goal sa aton nga DILG sa da mga kotropa, pero pwede siya, hindi ko niya, zero crime na permi mo. No? If it's 50%, then we say, kung amun ang threshold na para mahambal na nga safe na kita, then be it. Pero wala. Ang 20%, 25% nga rate mga na-curve na ito ng kaso ni isang pinatsanay sa kapulod ng mga kotropa, hindi pwede na ito ni mapabugal. Ha? Kay bisan na ano pa, sorry, onaton, may pinatsanay Japon. Anong representation sang 23% sa 70% plus chance of crime nga pwede magluntad Dres Negros Occidental? Diba? So, amo man ang concern naton, no? We are not safer, no? If we talk about the curve percentage, kaya nahambal sa aton PNP nga 23%, hindi safe ang tao. No? Hindi ka Japon kalaga ladayda sa mga lugar because may chance Japon himuan sa kakarakasan sa mga kriminal. Hindi Japon, hindi kita safe sa mga kalina to magtambay, mapungko-pungko to maglakad to because anytime, no, pwede may matabo na sa may ara sa mga tao, huwag nga magka-interesar sa imo, basi hultapon ka, basi bunon ka, basi kuha ang cellphone mo, basi kuha ang kwarta mo, basi kung anong himuon sa imo da. Amo na bla? So again, ginahambal natin na gusto itong mabalaan, mga katropa, tila, anong porsyento sa mga kaso nga na-solve na? Ha? Anong mga kaso, anong kadamuon ang na-case closed na? Pila na kabilog ang na-aresto sa ining ginahambal tang target natin sa Safer Cities program. Kaya para makambal ta, okay. Ang tao, okay, nagli. Pero if you wanted to change the perception by giving this percentage daw kabutlay. Daw ka si Kwawe nga intindihon ta. By 23% nagnubo ang kaso sang tiniruhay Dres Bacolod. Safe na ta. Daw ka layo na na guro. So, amo na yato pakabay lang sa aton nga mga sa DALG man ha, no? Huligan ta nga ito mga kapresan para ipataason ta ang aton kapasidad sa pagsulbar sa kaso. Pataason ta, maghimo kita sa pamaagi, basi pwede ta maka-merge dito sa mga technologies. No? Kaya hindi kita ka-rely sa mga testimonya sa tao mo na mag-intrato sa kaso kay basi mabutang man sa alang-alang kabuhi niya. Not just kabuhi niya, kabuhi man sa pamilya niya. Na ba si Resbakan? Amo na nagkakatabo, kag mga perpetrators, doon mga katropa, ginambal di, may angot ni sa mga grabe nga mga grupo, Dres Negros Occidental. Kag hindi lang na sila isa, malakpan mo na sila tuod, pero may umangupod pa ni, ba si Romesbak na karoon niya, kundi ikaw yung na balda na. Oh. Amo na ang aton ginanamin. Amo na aton ginapunto dari mga katol. So going back, the representation of 23% does not make us a safer city at all because of the volume or the percentage or chance, no? Ano man tawag just na da nga pwede Japon matabo ang ining mga pinatsalay sa Negros Occidental mga katol. So I hope tani ato DILG man maghatag sa pamagi para ang aton yung mga kapulisan matagaan man sa bulik assistance para sa mga technologies nga pwede nato ni engage sa pagsolbar sa mga kaso. Again, ang aton di ang pinaka target di zero crime, no? mahimo ta na kung mabag-ot ng perception sa tao nga perception sa mga kriminal nga hadlukan sila magkadto sa mga lugar because may atoto mga CCTVs to, may atoto sa mga makita nga makitaan to sila, no, ma-identify to sila, no, ma-identify to ka mga tao because grabe ang kapasidad sang aton kapulisan when it comes to forensic, no. That's the time siguro mahambal ang tao mo nga okay man tra kami sa hatag namo, mahatag kami ha, mag-testify kami because they feel nga okay kag safe sila kung maghatag sila sa mga testimonya nila sa korte nga hindi sila paglauton, hindi sila paglauton sa mga criminal deris Negros Occidental, no. Ti amo ni i butang tas programa ta. Kaya para ang target naton nga ma-zero crime naton, hindi man naton ma-lab-out pero mabuhinan ta into ma-papanubo ta sa mas madubo nga proseso. Ha? Mag-lab-out kita 30%, okay na na eh. No? Pero mabal kita ipabugal ta 23%. Why? Abot lang. Depende sa paglantaw sa mga tao. Pero abin nyo, manay, ang gakatabo abin mga katropa, if ang aton nga capability, kapasidad sa pagsulbar sa kaso, nubo, paglaot sa mga perpetrators, nubo, no? Ang top of the mind sa mga criminal, kuro mga katropa, ano na, maabot na ang punto, nga makahatag, makahimo sila sa pagpanino, nga okay, mahimo ta sang, amo na nga klase pagpamatay, kay hindi malabo, hindi dali-dali madakpan sa kapulisan. No? Ma-riding in tandem ta kay makapalagyo ta. Hindi ba laot sa kapulisan ta? Amo na bla. So, bagay nga dapat siguro direkta nga area, medyo pa-focus mga katropa. Oras na to, last 9. Jelwin, good morning. Salamat kid. Ildretz Cordero, good morning. Salamat kid. Sir, uy, musta? Oh, parang Ildretz. Sa kay Dominic Acomodar, thank you so much. Salamat kid. Sa kay Randy Santisas, maying aga. Edmond Parmirola, thank you. Good morning. Thank you. Sa diinis laman, si paring Ildretz, siya dirini sa ano mo, sa Granada. Edmond Pamirola, thank you so much. Salamat kid. Members of MAMSA, thank you. Nag-upod mo sa programa ta. Si Celsa Baldolon Salazar. Okay, thank you. Nabasa ko na kina. Mabuhay kayong lahat. Boboy Villaran, Bisaya ni Bay, paliwat ko lang greet. Opod sila ni Bisaya ni Bay, ni Boboy Villaran, nagapag Marites. Nakapangapi na sila sa Ceremed. Si Imo? Okay, para hindi na magpiait, ba? Kada Junior Alegria. Oras na ito, minute after 9 o'clock, mga katropa, mga commercial tanay. Balikan ta mga issues na ito. Pagkatapos rehan ta ang ining sistema bla tungod ang aton nga mga sugarcane workers mga katropa nagakadto ni masami sa Dolly gakadtutos la para sa pagpangayo sa bulig because nga wala matagaan sa mga benepisyo, wala sang SSS, wala sang mga PhilHealth, wala pa mga statutory benefits nato na way mahatag. Now dito ginapangayo nila sa Dolly nga dapat i-provide ni ang social amelioration nato nga 5,000 during off season ginahatag na sa mga katropa pero masami way nagakadto mga sugarcane workers na gakadto na sa mga planters nato sa Negros Occidental. Tignahambal ta gusto naton mapataas ang aton produksyon sa kalamay and then ay gumurahon ang binayad ta sa aton nga matarwan para trabante do ka sinsilyo kayo, no, pilang nahot lang. Tidra nga bahin siguro nga itong gobyerno maghimo naman pumagi na, no? Kaysa subong mga katropa ang mga planters na ito na ibang to nag-shift naman sa ilang crop mo ang cropping nila nga kiti grabbing RSSI grabbing infestation tingati kung nag-invest pa ko na mapatanom pa ko ati balda na kalaanan na lang ni, no? Ang ako ni Moon okay para hindi na ko mag problema. Eventually, manghilamon lang ko, mangsaha na ko da. Pagkatapos, okay na. Mahulat lang ko sa akon nga tubo kung mapatapas lang ko da. Bisan ginagmay ah. Pero at least, gamay ang gasto, gamay investment, at least may aras ang kita bisan gamay during sang galing na mga katorpa mo ginahimo nila. Pero sa mga planters naton vlog ko, siguro may ara gidta istoryahan meeting grounds between sang aton mga sugarcane workers kag sa aton mga planters para ma-deliver ang inang gusto sang aton nga mga trabahante. Hindi na pwede sbong medyo dugay-dugay na ang inasenda nga style nga tudloan niya lang to pagkatapos presyon sa pagkaon pahugon mo okay na. Oh. Alas 9:05 mga katorpa, commercial time, ay balikan ta pagkatapos ni. Standby.
1: Bullseye XFM 90.3. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
1: Vision Next, marami na ang natulungan.
3: Problema ko sir, yung mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung palasahin na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus. Kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako sir kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
1: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
4: Turbo Supplement for Men.
5: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the zone, ah. Inakapoy ba ko, ah. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabe gain. Kamutol, testing ibala. Kampiyon kid yung Turbo.
4: Turbo Supplement for Men.
6: Oh, yes.
4: Turbo, may maka at klamu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
4: Sister Pain.
7: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain News. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatla.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga buki ka.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
8: Exciting!
9: Exciting!
10: Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalayan, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen, herbal capsule, kag evergreen, coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse sa

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
2: Hindi
0: naman ang nag-atrust ang public opinion.
3: Objective.
0: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
4: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
5: Madamdaman nyo ito mga katropa ang pila ito kami logdamo ito ang mga farmers mga katropa dito sa Cadiz sa Barangay Kaduhaan kag Barangay Luna nga nagpadangat sa ilang mga reklamo dito sa Department of Labor and Employment because of mga unpaid nga mga benefits no? Kag sweldo nga wala matag sila plus ang mga benepisyo nga dapat kung tani i-provide dito sa mga workers na ito mga katropa no? Ang duta, mga katropa dito sa lugar nga ginapanagyahan ni Mr. Aurelio Valderrama amo to ang isa sa mga nangin balasihan nga may ara sa anti-labor practice sa bahin sa mga sugarcane workers na to. Nagseto naman lang to mga katropa. And mo pa rin ginapabugal gani ni Mr. Aurelio nga balya sa nga okay ko kahit mabayad ko upod ko na sa pagkampanya sa pagbayad sa mga benepisyo sa tao. Sa mga workers naton sa aton nga Deris Negros kay ti isa man ko sa mga advocates na pero ti pinanakatuig pinanakadekada antes pa lang na settle to problema sa mga workers naton mga katropa until nga nagpya ito sila nagadto sa talatapan sa dole kag nahatagan kag si Mr. Aurelio nag settle to so there's that incident of anti-labor practice mga katropa sa Negros Occidental and it's happening all over Negros Island katropa nga kinahanglan tutukan na no? Kabudlay man nga mahabalta nga ti diri kita sa punto nga sugar bowl of the Philippines kita Negros Occidental we provide we produce kapin 70% sang kalamay sa bilog ng Pilipinas consumption where ang mga tao nga kaalay naton sa pag-producer sila paglabot sa katong mga kota nagaproblema tungod sa mga benepisyo na hindi mahatag sa mga plantadores sa aton nga probinsya. Sekreto ini madumduman ko para mga katropa may documentary ta nga ginhimo nga batang Negros ang sitwasyon tuya 15 years old nga mga katropa naton nag-suprer sa mga anti-labor practice naman. Sekunta, amuning Pacquiao system nga problema sa ato mga sugarcane workers there is Negros Occidental and they are scheduled to visit the Doli para sa mga concern nga ni mga katropa. Narekon sa linya naton si Mr. Mario Tapion sa National Federation of Sugar Workers there is Negros Occidental mga katropa. Sir Mario, may aga.
6: Okay, sir. Good morning, kahit.
5: Good
6: morning sa tanang kami.
5: Salamat sa pag-sabat sa kamang tawag, sir. Sir, kumusta? May nakatalana ka mo ka mag-bisita, mag-panawagan sa Doli sa pagpauntat na sa Pacquiao system sa nga nagaluntad bilang sistema sa trabaho sa mga sugar workers na Tundris Negros?
6: Okay, sir. Kasi na salana ko rin magpunto sa Department of Labor and Employment. Agad ipaabot ang mga among concern, problema, ang mga mumuhusit lang po, natin nagkitsubong na panahon sa Suradali, sa walang natrabaho dito sa kasundahanan. You know? Kaya among ipaabot sila, yung masyado nabig ka nalala ang kintangan sa ating mumuhusitan po. Kasi sira naman ang kampo, sira naman ang galing, naulat ko din ng kanatin kung paano na natin masasagahan sa sabat ang mga problema sa karmasyon sa kampo. Makakanto kami sa dole, nabayon kami, kamag-aanin kami sa mga prosesyo. Pero sa pan, sa tutoran natin ng mga sa kampo, nabibigil na naman yung pangayong kitchen corner nga ay mga amelioration. Bumili sa mga mamigod na kampo. Sa panahon sa Sira Galing. Sabi na kitsabong nga kami man din na tabot na lupat. Ang takong ng pakyaw nga pagbara na ngayon sa trabaho. No? Hindi siya nakabulig. Nagkapal na pagigyan sa pentangan sa mamugod. Sa nag-ulat ka na hindi ka na regular kampo. Wala ka sa mga binisisi ng bata na binagigyan ng retirement. Sa panahon siya na nangatid ulang na. No? Tapos na itabot na dapat. Ang pagtrabaho ko na yung man, dapat ang sakyo magkakaibo na kapag magtapos niya at magtrabaho sa malukas, muna sa sinda. Dapat regular niya na sildo niya yung baton.
5: Sir, let's go about sa Pacquiao system. Nga, amo naman eh ang na-practice ko na mo. Pero ang problemas na di, kay kung way trabaho, way man sildo. So paano himo sang mga planters nga swelduhan nila bulan-bulan ni sir nga expectaro nila galinti kung kisambal nila kun off season wa imong trabaho paano kami magsweldo
6: nga ni sabay nga ang buklay sa communication sa sinda nga sira ni mo kini wala trabaho at mo ila kala bulan ang imo sila nga wala trabaho sa sinda.
5: Yes
6: so siya at iwagan ay dapat obligasyon din sa natin ng hunter. Pero nagahantan siya lang yung discrimination data yung lower motor yung nakuhati man lang lower motor. No? Pwede kami concern natin sa dana na sa mga workers natin. Yung panisun na sa muna sa panahon sa
5: Ang
6: isuray mo man, no? Namibigas kami sila. Dapat, ipuntara nila ang mga mugod kampo kahit ang mga mugod kampo kumahin sila sa panakot ng atong industriya sa kalamay.
5: Sir, Mario, going back, ano ka sistema ang ginapropose ang NFSW nga sueldo system para sa mga sugarcane workers na ito? There is no gross level because evidently, we saw anti-labor practice. Wala sila sang benepisyo sang medical, even SSS nila, even pag-ibig nila. Those are statutory benefits na ginahatag sa kumpanya. During sang off-season, swelduhan sila kuwaan sang hatagan sang trabaho sa mga planters, or let's remain as it is. Nga off-season, ang tatlo ka bulan dapat isubsidize sa atong gobyerno by social amelioration every month. Pagkatapos, ma-resume lang ang employment nila during sang abrigaling. Doon mo na.
6: Sakto na abyan. Dapat, yung mga planters mo na nag-sa panahon sa sinagaling ng taubra, pero minimang doon ko lang trangano na sa pagkibano sa ilan na sinda. Masamitin ka naman ng sinasa sinda, nabagod yung mga pero pa bawas pakya mo. Mga 65% siya na wala din trabaho sa larapan. Pero na natin na sabi na naman po sa natin na nandiyan din, no? Anong ila mga gambay na siya na nila na ayaw na ayaw siya. Ito na yung mga kwan, ano natapan doon sa galon, kung hindi malapit sa sa niyo sa mga wilo ng malapit sa barangay, hindi pa din niya na-lista o nag-recording. Subong reklamo at mga mga nandis na nabla sa mga listahan ngayon sa barangay at sa Dagma.
5: Okay, so dira kita sir, kinanglan pa ni legislation na yan? Or ang DOLI pwede makahimo sa limpamagi?
6: Ang sa nominasyon na mga ginagawa ng siguro may 10,000 na nominasyon. Halimbawa na sa Kansas City Day, na kung sila mga nominasyon ng mga pinakatigado. Pero kung mga sa atin sa Patel, dapat may nominasyon sila sa panahon sa Tira Galing na makabinigyan isang dili, ang mga sugar workers natin.
5: Okay. So assistance ni ang ginaduso naton Sir Mario.
6: Assistance sa labirin. Nakapiyan-piyan sila pagpanguling. Siyempre nakatabaw sila sa sila.
5: Aha. Sir, katuta to sa employment sa aton nga mga sugarcane workers dres na Negros Occidental. Subong ang minimum wage naton is 550 no 520. Amo gina sa gihatag sang planters sa mga proposals ninyo ang daily rate?
6: Ang sa regular na tanya na 510 no? Ah. Hindi sina 510 na 510. Very pili sa sa planters na to ito mo. Kaya kaya no? Mm-hmm. Meron ang trabaho na 6 hours i-divide sa
5: okay. Sir Mario. Kaya ang para sa ibalo sa itong mga kulturan, ang Pacquiao system, like for example, may ato ka to isa ka 10,000 pesos para sa papatapas na, no? Dala na ang karga. Tunga-tungao na sa kargado, kargado, no? Sa mga trabahante. So, depende. Ang isa ka tapasero, karga tapas, ang ilada nga ginahimo-himo subong sir dito sa ginkadtuan ko to sa Isabela, ang isa ka truck puno na nila may 150 la. Truck kabi no, truck ng ilang ano, kung may galing kapoy na niya, bugbug na ni kayo nga aton karga tapas 300 nga pangit nga kwao nila sa isa ka adlaw, kung makaduwa sa ka truck.
6: Kasi sila ay kayo lawas at matabos nila. Kaya nga, ano, ito nga nga, ano, na sa harvest, ito daw, masami, doon din yung mga nakita nila sa galing tapas. Yung kami na sa pag-garga tapas sa sila.
5: Okay. Plus kung medyo may pahugay system pa na da. kung hindi ka magreklamo ka, tiba si hindi ka pag tagaan trabaho, ti hangla ka naman. So security sa trabaho amo nang ginahinyo naton sir. Pero area practice na bi Sir Mario, kinahanglan pa nato ni bulig sa mga legislators ta, sa mga congressman ta. Nga magduso dapat tani sning magnakarta man tani para sa aton nga mga ano mga trabahante sa kampo.
6: Ato ni pasang ay sa kongreso ng mga trabahan doon na pag-obligyan natin ng mga civil workers natin sa kasimbahanan.
5: Okay. Pero kita ko rin medyo tulutar klaron, pero at least may effort kita, sir.
6: Okay,
5: okay. Oo. Sir? Hey, yes, sir, go ahead, sir.
6: Alam mo nga, advocacy, sana mabiligyan ang ating mga internal sector natin. Nga naman, taas-taas nila pag-ibigay mo sa mabuhay. Nga naman, mabiligyan nila. Nga sila natin nga nagigyan, no? Nakam din ang sa kasektor ng informal nga nagatrabaho sa sila. Kung dapat ang sektor na lang, naka-layib lang nga. Mga kongrid, tumanong din sa mga atong mga lansador, no? Yan, suportaran ka at tagahan sa gusto na nag-tisyo atong mga sugar workers.
5: Yes, sir. Sir, last question ko na lang. Ang social amelioration, nagakadto man sa mga sugarcane workers ta? Or sa basis sa planters, nagakadto?
6: Pero yung policy nila, yung nakuha na sa planters sa Sintinan, no?
5: Oo.
6: Para naman, pero dispensers na kada people, maninahinan. At sinag-kwan para sa social relations sa mga civil workers.
5: Oo.
6: Ito mo na sa lantag at pati sa mga tubo, sila. At siya ang nagkatanan dito sa mga tao. Kung sa masabi, kung pati-abor ka, gamit mo lang yung magdandaran na natin sa interesting interest. Ipindo siya kung aagi, yung income siya sa tao.
5: Sige, Sir Mario. Sir Mario, thank you so much. Salamat kid sa oras nimo, Sir Mario.
6: Okay, salamat kid sa nag-stay mo, Sir, kaya nag-apply na natin.
0: Franca, diretso. Bullseye.
5: Inyo na bati ang mga katropa si Sir Mario Tapion sa nga NFSW. Angot sa problema sa ato angot sa mga sitwasyon no sa ato mga workers mga katropa diri sa Negros Oxford diri sa probinsya nga nakita naton diri there's an actual violation gid man mo sa ida kinamatarong sa base nga base sa mga guidelines layi naton sang doli that they should be accorded sang insakto nga bayad no from that aga katabo sa mga pakyaw system. Kung may ara kada sang may ara kada sang pagaling or patanom kada pakyaw system da. Like for example, may sikabo tagaan to sa project, may project to sa 5,000, kuha kada tao para sa panghilamon, no? Ti na kun sikabo naman, mambal sa ti okay, makuha lang ko anom ka mga so tunga-tungao na nila, way labot sa kwao ni Kabo naman nga nga iyaya eh, no? So ang bilinda tunga-tungaon ang kakatabo mga katropa sa for example sa 3,000 or 4,000 kwa anda anom kataobi. Ti amo na tunga-tungao nila eh, no? Hasta matapos to ti ang hilamunan pang paghilamuna hindi mo man matapos sa isa ka adlaw mo. Ha? Dugay man sa, no? Galapot na tagtatlo ka adlaw, isa ka semana. Pagkatapos ipuli mo, 500, no? May 600 ka to. Si manan ang sweldo. Ara kay Kabo. Okay. So, ang sitwasyon ka tropa, nagalala. Wala ni makitaan nga mga problema sang aton mamahayin sa gobyerno. Kung paano natin sulbaron ang Pacquiao system nga dihadugid ang aton nga mga trabahante sa tubo nga hindi mabayaran sa insakto sa sweldo, benepisyo, kag ang ila status of employment, security of tenure, no, probably, nga ginahinyo man sa mga labor sectors naton nga dapat matutukan sa atong gobyerno mga katropa. But what have you? Amo nang ginahambal sa atong mga planters, no? During sang off season, why gid trabaho, no? Mapatanom sila, mapatapa sila dason semana, mapaarado para naman sa preparasyon sa tanom, mamakal sila patdan. Dason semana, dason adlaw, mapatanom na sila. So pagpatanom na nila, tapos na tanan. Ang pinakatrabaho, guruda, ang pang-spray, kung medyo may arak na kwarta, sobra-sobra, nga planter, mapaspray ka to, no? Kontra sa mga peste, or mapahilamon, no? Amon lang na ang trabaho, pero hindi na sa adlaw-adlaw, no? Pagkatapos ang pagpanghilamon ng mga katropa, probably sa isa ka season, guro, pahilamon ka mga kalima abi.

naton, ang problema mo pagid sini ang mga layi nga dapat ipasar naton. Ang pasar ipasar naton nga layi katropa hindi man sa nagasatisfy sa demanda sa mga workers naton nga si congressman planter man, no? May malapad man nga katubuhan karon kun iduso yan na daw ginluto yan ang kagalingon niya sa kagalingon niya mantikay, no? So that's why kabudlay challenging ang pagpasar sa mga layi para sa aton nga mga trabahante unless, no, giyuan sa mga legislators naton taghimo sa mga layi sa aton pungsod para tun-an anong pwede mahimo para sa aton nga mga planters, no? Ang social amelioration mga katropa may ara na sang assistance sa atong gobyerno mga katropa, pero there are certain percentage lang ang ginahatag sa mga planters sa mga workers. Okay na kung ang planter mo, ang boss mo, maghatag sini yung mga social amelioration. Pero kung tunlon niya marami, ati, why gid eh? Bisan singko, malapuwak sa mga trabante. Why gid? So, diri ga panawagan, nga idirekta na lang sa mga trabahante ta, whatever assistance, no, sang aton nga mga farm workers, sugarcane farm workers, specifically, there is Negros Occidental. Kaya Negros Occidental, mga katropa, ginkilala ni siya nga sugar bowl. Dako ang production sa kalamay, there is Negros Occidental. No? So, nang balta, 60 to 70% sa production sa kalamay, naghalin sa Negros Occidental. That's why, hambal nila, tamis ang yuhom sa tao, di mo? Kay Ari ding Tubo, amuning major producer sa kalamay sa bilog nga Pilipinas. Yan. So, diin kita. Anong gusto na ito makita? Di, no? Ang planters, hindi man ni ma-survive niya ang insakto nga kota o kung malabot niya ang kota niya, ang iyang produksyon sa kalamay kung wala ang mga farmers kini. No? Hindi man aton ma-humble nga nami ang aton nga sistema diri sa Negros Occidental because for the longest time, amuning practice mga katropa, sa atong mga planters, no, ang inasyenda system, ha? Ang ari pagid gakatabo ni sa mga planters naton mga katropa. Nakita ta nga ang mga planters ta nagaamat-amat deviate naman, no, pangita sang posible trabaho nga iban, biyahe sang motor, no, biyahe sang maobra bilang kasambahay, ha, makadto sa Metro Manila, mangita to trabaho. No, kay minute kayo. Ang chance of survival sang aton nga mga trabahante, especially kung pakabuhian mo gid lang sa kampo or trabahante ka, karga tapas ka mga katropa, the most you could do is mang sakada ka, no? Hindi ka man tumakad to sa Metro Manila, why man to sa trabaho para magsakada ka, no? Diri lang sa Negros Occidental, that's why concentrated ang proposal diri sa Negros mga katropa. Lang taon ta ang sitwasyon sa nadi. Damo na ninyo mga argumento, damo na ninyo mga pagkadto sang aton nga mga mamalita para solbaron ini nga problema, pero dugay-dugay na ninyo di masolbaban, no? Ti sarambal naton diri sa Negros Occidental ang nag-uyat ni sa malapad nga ano, malapad nga mga duta diri mga katropa, amuman ang mga aras posisyon. So kabudlay i-survive ang proposal para sa layi nga i-makabenepisyo sa mga trabahante natin sa Negros Occidental. Biktima sila sa sitwasyon nga hindi man nila gusto. Ha? But why sila choice? Kay kinanglan nila mag-obra. Plus, hindi man nila edukado. So, hindi man nila naka-avail sa edukasyon sa atong gobyerno. Because the, isa sa mga factors kapigaduhon sa Negros Occidental. Doon ka namok ni tata nga, hindi naka-eskoy lamang to sa nagpanikasugman sa natapos siya man itong pa-eskwelan niya. Pero hindi amo na sitwasyon sa tanan. Ang iban nga mga ginikanan, gusto naman nila pa-eskwelahon, pero mag-asawa, baan na ka mag-asawa, isa, trabaho. Ang trabaho nila as kampo, pilang kita nila, no? Sa isa kadlaw sin, paiguuna nila mga katropa, sa isa kadlaw sin 250, paiguuna nila. Oh, so wala sang choice kundi paubrahon si Junior, paubrahon si Inday. Kay para makadugang-dugang mga katropa, at least ha, sa apat ka membros pamilya, kung may 150 kamo kada isa, ara na. Pwede na magamit mga katropa para survival lang. And that's why kanabanan sang aton nga mga kultura.

0: ng mga kabataan at the very early age, no? Nag-uubra na sa kampo, no? Among example, ng mga batang Negros, mga katropa, early as 15 years old, they opted to stop schooling because gusto nila magbulig sa ilang mga ginikanan sa kampo. Trabaho. So, ang margin of opportunity of elevating sa ilang sitwasyon halin sa kapigaduhon, nubo kayo. Nubo ang tsansa. So, muna, mga bagay nga daw kabudlay, no? Good morning, no? Salamat, Gid. Jonella ang bato ni Darna. Bato Darna, good morning sa una. Gaupod ko sa ginikanan ko sa kampo. Kagamay pa sang sweldo sang una. Pero hasta subong, naglamatay na lang ang iban. Amo man Japon sa gihapon ng sweldo. Ti sa diin na hustisya. Amo na ginabal ko ganit, sir. No? Nga, inagaway sila subong kung sino ang magapadlagan governor para wala na ginalantaw kung ano ang gidbala ang problema sang tao kung bala deserve or hindi. Muna gani situation, sir, no? Subo kayo. Melanie Martisano, thank you so much. Salamat, Gid, ha. Dara sa barangay Sityo na Pakduldol sa Robles, La Castellana. Pag-greet lang sa family Martisano. Thank you so much. Salamat, Gid. Jonel, tama, gina, sir. Mas nami pagani palanggaon ang gaobra sa kampo kay sa gapangawats gobyerno. Amo na ginambal, Sir Jonella, nga ang kawatan mangawat anay antis madlagan. Sa mga politiko ta nga mga kauti, not all mapadlagan anay antis magawat.
1: Hambala pa.
0: So I hope, no, makita mga katropa ang difference nga agin na bring up nato rin eh. Sa kaso sa kaduhaan kag sa Barangay Luna, mga katropa, the chance of winning sa kaso sa labor because may mga anti-labor practice, mga katropa, nga agin involbaran sang NISRA man gani, no? Kasapasidla, supposedly, kabalunin siya sang prosedimiento, no? Sistema sang ano, pero ti siya parang nag-unabular sa kinamatarong to sa mga trabahante. Yeah? For the longest 20 years, mga katropa, ang mga tao to, nag-mantiner lang sang kaproche. Sinsilyo, ginatag ni Mr. Aurelio Valderrama, no? Ti subong, nag-settle na. So, nga nag-settle? Because, indeed, there's a violation, no? Sa mga sitwasyon sang aton nga mga trabahante sa kampo, no? Ti the resto hindi man to 28 anan pero may nasettle, no? Payment sang ilang sweldo, benefits nila, retirement nila, kag ginatrabaho pa to ang social amelioration. Ang iban to kompleto sa employment, pero ang iban di mga katropa nga nasettle, nahatagan to sa benepisyo nila, nabayaran sila, mga katropa. Nikita, tamay aras sa kakulangan. This is just one reflection sa problema natin sa istorya sang employment, trabaho sa mga trabahante natin sa kampo, mga katropa. Oras natin, 9:40 o 9:38, mga katropa, mag-commercial talk. Balik tanay sa pagpangalagad natin pagkatapos sa mga panumdom. Standby.
2: Bullseye XFM 90.3. Supply.

0: Sunfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako po si Jenny Lin, isa akong bankrupt. Para mabust na ang aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sunfon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
0: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunfon kag vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunfon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sunfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Sunfon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puso.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
7: Chronic pain.
8: Ang sakit.
7: Mag-sister pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-sister pain. Ang karang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sister Pain. Mabibili sa mga butika.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Sunfon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sunfon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sunfon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sunfon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
10: Exciting!
11: Exciting!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
2: For them, yung nag-atras ang public opinion.
0: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
3: Nga medyo isong pasalayan.
0: Ini ang Bullseye.
4: Amo na yung mga katropa sa tuwasod sa mga trabante natin sa Negros. Well, I don't know kung ano ka mga solusyon ang pwede. Dari mga katropa, one thing for sure. May problema. Meron sang dapat istoryahan. And pag-istorya, sa tunga ni Tani Sandoli, nga amo ning implementor sang ato yung makarayi para sa mga trabante nato sa Negros Occidental. Ambal ni Mama Melanie Martisano, sinya, good morning. Gataas na lang ang balaklon, pero ang sweldo sang mamumugon, wala gijapon gataas, kaluoy lang sang pareho sa amon, pigado. Oh. Sa duldul nila kasliyana, no? Mm. Amon sa tuwasyo mga katropa, there is makulod, guru, hindi nato makita na sa, pero once magkantot sa mga lugar to, mga batsaganta, ang sentimiento sang mga trabahante diri sa aton Negros at Negros Occidental nga ginakabig sugar bowl area ang representasyon sang sugar bowl mga katropa istorya naman lang nimo no para sa si, para mahatagan abi ngalan ang Negros Occidental kamon na amo ang pinaka dako nga nagaproducer sang kalamay sa Negros Pilipinas. But we are seeing a gradual decrease ang production by 2026. This is due to RSSI nga malapad sa mga lugar naton sa aton nga mga sugarcane nga mga areas nga naapektuhan. Ang pinaka last nga report sang SRA is 30% mo nga napiktuhan sang infestation sang RSSI ngayon mga katorpa. And we're yet to know kung ano pang epekto sang spraying natun dari sa mga affected areas, no, sa mga planters natun nga napiktuhan sang RSSI katorpa. Atun simply man lang, no, ang pagyambo sa production natun, it's not because nga ginbaligya ni planters ang iyang ginpagaling niya ang iya tubo nga na-convert into kalamay. Na-provide na siya ng mga kota, mga katropa, tungod sa bulig sa mga trabahante natin sa kampo. And that's why ginabalik ta. Nga dapat matagaan man sang nagkakaigong atensyon. Ang ila demand ta sa sweldo. Kung sweldo pag-istoryan ta. Ang 150-200 mga katropa, hindi na iya nagkakaigo para sila. Para sa pamilya, no? Para sa makon mo duwanas la nagkatrabaho kung isang ibang das misis mga tanong man to mga semester to mga karga tapas to no pero bubukan eh makon mo tial sang init da no painit kaya sobra sobra ay sus ha pero ti okay lang na kay para sa mga trabahante ta sige okay lang na sa may trabaho sang sabala kag ini nga mga sektor mga katropa kalabanan sa ila gamasakit man tungod sa grabe nga painit kag bugat sang trabaho pero wala sa sang medical assistance any medical assistance nga pwede mahatag sa ilang mga katropa. Hambal nila ti member man kamo sa PhilHealth pwede man kamo kadto sa ano pero kung nang taon ta ang PhilHealth ni mga katropa do ka hindi man amo na ka compensated dulas ginabayad mo no mm mga kadto kato sa mga government hospital, district hospital. Ang masakit mo naglala na, no? Nag-stroke na, kinahanglan na surgery, hindi mo na may laman sa ating mga district hospitals mo. Kinahanglan mo, i-refer ka din sa provincial hospital, hindi ganit sa Corazon Luxin. Tiwais ang binipisyo nga amuni ang ating mga trabahante dito. They're there just to work para mag-angkon sang at least 300-200 nga sweldo sa isang kadlaw. dira ang bagay mga katropa gina tanaw sa mga labor sectors naton nga dapat it's high time nga pasaran na sang layi, it's high time nga pag-istorihan na anong pwede na imo naton sa mga trabahante naton sa Negros Occidental mga no kaya production sa aton nga kalamay nagadepende man sa aton nga mga planters mo kag syempre yung mga planters gidepende man sa mga trabahante nila sa paralel ang aton nga treatment dira mga katropa subukabi sa Negros ha ang treatment mo sa trabaho trabante mo dili lang sulugoon mo ha kun hindi ka magpate why ko bright para ka ngita ko iban oh kun hindi ka magpate ti ngita ante iban eh ha ti yawat patong kita mo ha hindi ka na magubra why ko bra na isbong oh ti manok ka ti sige lang eh. Ah, bisan din ah, bisan gamay ah. Okay lang para may ubrata. Oh. Ti anyway, ti amo rin pila ka mga sitwasyon mga katropa. Oras naton 9:48 na sa pagpaparagat ta. Junella, thank you so much. Salamat gid sa mga komento ninyo. Pag upod sa atong programa para bistrohan ta ang ini nga mga bagay sa aton nga para tuntunan mga bias. Oras naton 8:48 na katuan ta kagapon ang impeachment trial. Mga abyan, kabalo kita ang impeachment trial, mga katropa. From the very beginning, ginambal sa Senate Presiding Officer, Senator Chiz Escudero, nagambal sa, we need a 16 numbers no to convict sang aton nga, sa Vice Presidente sa gin-file ng mga article of impeachment no sa Senado. Ti when we talk about numbers, mga katropa, if it's 16, do medyo tala klaro ni, no? Medyo mabudlay ni para sa aton nga mga prosecution to convict sang aton president sang vice president. But let's talk about some confidential fund, mga katropa. Naangin aware kita sang confidential fund not only sa vice president nato mga katropa, which usually why gid man sa confidential fund mo. During the time of Vice President Gloria Macapagal Arroyo, wala sa confidential fund. Sa panahon ni Vice President Lenny Robredo, wala sa confidential fund. It so happened, subong lang, ng mga panahon, sa Vice President Sara Duterte, may confidential fund, mga katropa. And we're talking about half billion pesos nga nalustay para sa confi kag sa Intel fund sa nga Vice Presidente. Ang isa sa mga highlight dito, paano nagasto ang 125 milyon pesos in just a matter of 11 days. No? Ti para isipan na mga katropa, amunin sa ang upod kaundan sa article of impeachment. Pero lantaon ta in a bigger perspective mga katropa, damo sa mga insya nga may ara sa confidential fund nga until now wala pa na mabukaran kung paano nila gingasto ang ilang confidential fund. Ginalustay ang confidential fund because nga ti why man sanggahom ang COA nga mag-checkyar sa mga implemented nga mga projects sa idalom sa Intel fund. Ha? Ang aton nga mga chief executive, aton mayor, ipoy-ipoy man ning iban mo. No? May ara mo na yung confidential fund. No? Nga ginalustay. May mga pundo halin sa gobyerno, even barangay kapitana, na? Wait ka ba kay wala man legislative nga allocation, legislated nga allocation para sa task force LCAC, no? Nga ginagamit para sa anti-insurgency mga katropa. Ah? Ti subong wait ka ba kung ano na siya, no? Halin man ni sa Intel fund sang aton nga presidente. Pero diri kita nakamuklat mga katropa nga ang confidential fund halin sa vice presidente may ara man ang presidente no may ara man ang mga senadores naton no sa mga confidential fund nila so siguro oras na para paminsaran anong guideline sa COA para sa paggasto sa Intel funds diri mga katropa. No? Kay pwedeng hindi ko, PNP may ara niya. Natural na, kahit may mga surveillance activities nila. ang atong army, may ara na sila. NBI, no? May confidential fund sa mga katropa, CIDJ, PNP, kagiban pa. Gamakain siya sa gobyerno. May confidential fund sila. Pero kung sa kapitan niya, may confidential fund, medyo budlay na sa justify nga, prone siya sa corruption mo. Hindi ma-liquidate. Kwarta sa tao, hindi ma-liquidate. Kwarta ni mo, hindi mapabalo sa imo, kundi in gingasto. Ha? Kaya dira lang ka permi sa confidential fund niya, hindi ma-liquidate, hindi mabukaran, da? Hindi ma-busisi ang kagastuhanan, kag ang mga involvement sa mga purchases, kay ti confidential fund mo. No? Ang presidente, mga katropa, may ara sang 4 billion pesos nga confidential fund. No? Nga subject na sa nga para sa paggasto sa presidente sa mga surveillance activity niya kag iban pa. Amo man ang tabo dito sa vice presidente. O gani kilalain, vice presidente siya pagkatapos ang ahensyang ginuyatan niya hindi man allowed nga mag-angkon kung tani sa confidential fund. Ang Department of Education, hindi man tani sila, ano? But because nga ti, ang presidente, guro, nag-allow man, ha? Kiti sinuhatag sa approval ni executive ni siya, no? Nga tagaan grant for confidential fund ang mga insa sa gobyerno, especially pulista, especially CIDJ ta, kagkurano pa. So may confi fund dira mga katropa. The very question is how it was spent. Kag paano sa gingasto? Paano sa ginaubos sa mga talatapan ang ining confidential fund nga hindi subject for liquidation para sa process kag sistema nga sa clause ang aton nga COA. So libre na sila magasto eh, no? Ang aton gina-point out lang ang confidential fund ni malimit ginatulod naman lang sa mga chief executive na. No? Anyway, iti oras na ito mga katropa. Dugangan ito na ibuwas, ah, no? Pero sadya, kay kahapon nagbundakan na yun naman ito sila. Treatment court mga katropa. Good morning, ga. So good na di amon hatagay para sa RSSI Subong. Melanie Martisano, thank you. Ma'am Len Talde, sinya tama na Sir Win. Exciting. Thank you, Ma'am Len. Mga aga. Tintikit si Ma'am Len, ho. Kaysa kung una, darap man ang sugot mo, antes nga nakakon sa lapad nga duta si Ma'am Len. Ti na intindihan gid nila. Oras na ton 9:55 mga katropa, wait oras. Boss naman ta. Sa ngalan sa atong technical partner sa technical side, katropang Junel Villegaga. Sa atong station manager, Mr. Mitch Lipa. Ako naman sa katropang Win Salinas. Sa ngalan man sa atong nga CEO, President Dr. Raymond Lito Oy. Tugtubuas mga biyan. God bless you.
0: Bullseye XFM 90.3 Santon Gold Live Testimony.
5: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko. Santon

0: Blast Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try niyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo.

0: Ang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
2: Exciting!
3: Exciting!

0: maayo nga adlaw sa tanan nga mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan
1: Edukasyon.
0: Edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluyang pamatyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen.
1: Edukasyon,
0: edukasyon para sa ikaayong lawas. Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kung ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor ginhalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce ng glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, tidasi mo taas sugar mo eh.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
0: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo mo nang ginatawag ka hyperglycemia. Babatsyagan mo na dayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos do ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
0: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagpakita nga curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman iyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang ni prompuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sini nga tugo.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
0: Ang saluyot naman ukon tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang tugo kag diabetes. Ang wheatgrass, isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex. Kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo kag makabulig, tumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
0: Ari dugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangosteen. Kalabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangosteen. Kag mahimo na makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
2: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nag-umpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
0: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Herbal Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926
3: 0955-4150.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
4: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
5: XFM Cebu,
6: XFM Bacolod,
7: sa XFM
4: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
8: Kasakit sa nawungkong aging tampa mo.
9: Mas masakit pa dirangin batyag sing kasing-kasing ko. Sa salok maging buhat mo. Putigun ko. Gintapata mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. O pangginlong ibang mo ako. Sabihak sino? Hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sadiin!
10: Endless Love. Nga tinaga nga nagahatag sang kalipay inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
11: Endless Love.
10: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

madamo ka pila sa restroom. Masulod ako sa isa ka cubicle. Isira kong tabon sang basin. Kag magpungko. Hinali lang ang naglingin ng ulo ko. Nga hindi ko mahampan. Amo mainingin ba tiyag ko sa to? Sa nag-inom ako sa makahulubong ilim noon. Amo tong una. Kagkatapusan ko nga nagpahubog ako. Ay, no, gusto ko nga magpahubog liwat. Oh my God! Nga pala nga amo sining epekto sa lalaki nga ato sa ako na. Farah Santos! Dapat mong ikahuyang imo kahuyang. Nga masubong kasi ni samtang siya yung mistala sa imo. Ginhingalitan niyang imo ka inosente santo. Ginpatulan kaniya bisan pangalamharon ka pa santo. Bisan makaisa. Wala ginagsulod sa hunahuna ko na may kita ay kamiliwat na duha. Kani wala akong makahanta subong. Paligada na ako sa pila ka minutos diri kag among pagwa diri sa cubicle.

0: nakasulod ni sa restroom. Apang-ari gihapon ako dere. Lima katuig nang nakalikad. Kig 23 anyos na ako subong. Makilala pa ayan niya ako. Kabaskog sa akong duha-duha. Nga si Rocky ang nagpasugat sa akong dere sa airport. Mabuta ako sang lipstick sa akong mga bibig. Kag magwa diri sa restroom.
1: Calling attention of Mr. Union Secretary. Please proceed to the information desk.
0: Hindi. Ginpa-page niya ako. Magwa na ako diri. Kag gantuan siya.

0: sekretarya ni Mr. Dillion, sir. Sorry nga na-late ako.
1: May I see your ID?
0: Ginantaw niya ang ID ko. Kag makita ko man sa maatag ang Yana Wong. Ay, nagdasig ang pagkubakubas ang tukhan ko.
1: Marakat na bala kita? Ginakapoy ako sa biyahe. Kaginagutom na.
0: Okay, sir. Diri kita maagi palihog.
1: Okay.
0: Hala. Nagihom siya. Kag naglungo. Wala siya makadumdum sa akon.

0: kita, sir.
1: Okay. Kuhaon ko lang ang bag ko sa backseat, ha?
0: Okay, sir. Manaog man ako dili sa salakyan. Kag-idulong siya sa kwarto niya. Aring yabis ng kwarto mo, sir, oh. Ah, sige. Pabilin ko na ikaw.
1: Madali lang.
0: Uyatan niyang kamot ko na nag-uyat sa ngabi. Ganit na buyan ko kag nahulog sa salog. Tuluton ko ngabi. May hambal ka pa bala sa akon, sir?
1: Updi ako sa pagkaon.
0: Sorry, sir.
1: Nga, makahaladlok lang itsura ko kung nga nga nahadlok ka sa akon.
2: Excuse me, sir.
0: Ang receptionist. Nagsunod siya sa amon.
1: Yes, miss?
2: Call us at room service if you need anything.
0: Hala. Nagpa-cute pa ang gagaya ko. Bye, sir.
3: Miss Santos?
0: Hindi ako magpalikid. Suya ako sa receptionist. Hala, nagkapangimon bala ako?

sa ako na. Maabot, kid. Eh, hindi ako mapahamtang at atubang siya. Ano ay ang kinapaminsar ni Rocky bahin sa akon? Bilang sekretarya ni Sir De Leon. Miss Santos lang ang tawag niya sa akon. Buot silingon. Isa lang ato kapaagi sa ipagpasalamat sa akon. Sa serbisyo nga kinahatag ko sa iya. Ay, apang kinahatagan ko iya sa Malaysia. Tuya ako sa kaugalingon ko ah. Sa pihak ng bahin, mas maayo na lang wala niya ako madumtuman. Pwede ko manang siyang higugmaon. Kaguhuptan lang sa kaugalingon ko. Pag-abot ko karon sa balay, temprano pa ako nga matulog ah. Kay dapat, aga pa ako buwas nga magbalik sa hotel. Hindi ako gusto nga may mahambal si Rocky na makapalain kay Sir De Leon.

0: Gold Live Testimony.
1: So, ni Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero, pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos, relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Santhol Vitamin C, ang alkali.

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Pagpipili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabatsyag ko sa akon heart. Ipanikaw ako caffeine. Pero nagpangita ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, nasawaan ko gid. Patsyag ko gid na relax akon kalawasan. Ibagit ko healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist. Consult your doctor.
7: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald. May bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
1: Pag-ibili sa mga butika.

0: Good morning, Miss Santos.
1: Sir, good morning.
0: Oh, ano blang pwede ko nga ma-offer sa imo? Coffee?
1: Thank you, sir.
0: This way, please.
1: Ala, gin-offeran niya ako sang kape. Buot sila nun. Mapungko ako sa cafeteria? Upot sa iya?

0: Ay, ah! Amo ni kalinga nga pangape? Kaon na gid niya?
1: Oh, nga daw nagkakimit-kimit ka sa pagkaon. Wala mo bala nahiluyagan ang in-order ko? Mag-order ka na lang kung anong kaunon mo.
0: Ah, no, sir. Okay na ako sini. Ah, Kwan Abi, naka-coffee na ako halin sa balay kaina. Ay, hala. Las 8 na gali. Mabiling ko ala ikaw, sir, ha? E, check ko lang kung ara na si Sir Dillon sa labi.
1: Okay. Palihog na lang sini sa iyang hulaton lang ako sa makadali, ha? Ma-start ang aton meeting within 20 minutes.
0: Ah, yes, sir. Mahalin na ako, dali.

0: madasugod na itong unang expansion program sa unang simana sa madasun nga bulan. May isa ka simana pa kita nga makapaminsar sa mga suggestions kag ideas. Kaginawelcome ang tanan sa paghambal. Okay? I shall expect reports and data sa katapusan nga bulan. Thank you, gentlemen. The meeting is adjourned.
1: Wow!
2: Ay, salamat. Kadasig lang natapos ang meeting.
3: Yes, very good, Miss Santos. Ginapananaw ko supong palang nga malayo ang malambutan sang kumpanya.

0: umaga ako sa parking area ng hotel. Temprano pa akong makapauli sa balay. Nagahulat ng akong anak sa akon.
1: Miss Santos?
0: Hala? Si Rocky? Nagsunod siya sa akon? Yes, sir?
1: Can you give me a lift? Kwan eh. Kinanglan ko nga makaabot sa airport sang temprano pa. Para makahingabot ako sa akong flight.
0: Ate, okay, sir.
1: Salamat. By the way, wala pa ako nag-check out sa hotel. Tungod babalik pa ako buwan.

0: ka naman pala buwas?
1: Oo, anak. O nga ah. Ginasubuan ka naman bala?
0: Oo.
1: Nga ah.
0: Eh, hindi naman pag-ipagamit ni Manang Inday ang phone. Gusto ko man lang tani nga. May istorya sila ni Lola kag Lolo.
1: Promise? Si Lolo kag Lola lang ha? Hindi mo pa-istorbuan si Mama samtang nag-aobra?
0: Promise? Cross my heart.
1: Okay. Hambalan ko si Manang Inday nga tugtan ka nga magamit sang phone once.
0: Oh, yay!

Ay, kabudlay mag-extrikto sa bata nga kasubong niya nga karinyoso. Apang kinahanglan man nga makahibalo siya sa iyang limitasyon kong kaisa. Hindi ako gusto nga mangin-spoiled siya. Ay, siguro, kung may ginakilala siya nga amay, lain man ang batasan niya. Apang, do ka imposible nga matabuin ha. Hindi dapat ka mag-upod ang duha ka rak.

0: temprano pa nga nag-report sa opisina si Sir De Leon. Nakita ko na sa parking area ang salakyan niya eh. Aren ako sa tubang sa opisina niya. Manoktok ako.
1: Come in, please.
0: Asulod ako. Good morning, sir.
1: Good morning.
0: Ang kahambaliya. Si Rocky?
1: Oh, Farah, iha. Mapatimpla ako sa kape for two, please.
0: Yes, sir. Pag-u ako dali sa opisina niya. Nga Aisha. Abi ko alay kung ato siya sa Japan. Naabala nga mapapikto ako sa iyo man. Timplahan ko na lang sila sa kape ah. Kag magtutok sa akon obra. Hindi na dahil ako magpakita sa sulod kung hindi ako pag-ipatawag ni sir o kung hindi gani hasta nga matapos ang ilapagsugilanon niya duha.

0: I miss you, Mama.
1: Miss you too, anak.
0: Oh, anong pasalubong mo sa akin, Ma?
1: Ang paborito mong chocolate.
0: Yay! Thank you, Ma.
1: Ah, Karika, mapungko kita sa sofa. Kay kapoy si Mama, ha?
0: Dali!
1: Madali lang, ha? Kay kuhaon ko sa akin bag ang chocolate mo. Pero, anay ka gali?
0: Oh, nga, Ama.
1: Nagbehave ka bala, dire? Wala ka nagpasaway kay Manang Inday?
0: Ba, wala. Bisan pa man kuton mo pa siya, Ma?
1: Ah, Day? Wala siya nagpasaway, ah. Good boy siya. Ginubos gani ini ang merienda nga ginhatag ko sa iya.
0: Te!
1: Kon amo, ihatag ko na sa imong premyo mo. Oh, aring chocolate mo,
0: oh. Yes! Thank you, Mama. I love you, Ma.
1: I love you too.
0: Ma, di ka na ma-sleep?
1: Aba, oo. Hindi ka magkabalaka. Maka-upod mo na ako sa pagtulog, subong anak.
0: Ara! Ay, Manangin, Day?
1: Ay, nga ato.
0: Paliyo ko, open sa chocolate ko.
1: Ay, anak, karoon na lang inakauna, ha? Makaon pa bala kita sa panyapo naton. Wala ka na karon sang gana sina. Ipatamis mo na lang ina karon.
0: Okay.
1: Ay. Amo gid bala inang nanamian ko sa imo anak mo. Kay nagapati ka gid sa ginahambal ko sa imo.

Ang Spirulina nga ni Sir Josiel, isa sang mayor nga sangkap sa aton sa ringa Sunthorn Plus Gold Capsule. Para nga maprotektahan ang aton sa ringa kurason, ang aton sa ringa immune system, ang aton sininga lawas, kaga mga balatian nga may angot sa ni Sir Josiel sa chronic inflammation. Tungod sa iya sa ringa antioxidant protection, may ara man sang anti-inflammatory effect.

0: Kinabalan sa nag-inom sering aton sering ultimate trio ni Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule ug Santhon Vitamin C. Ang isa sa ila si Sir Josil manutaran kaga mabatyagan nagapagsik sila Sir Josil.
1: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit.
0: Kasubong sing cellphone ba Sir Josil kung ano man niya gadget niya kung malobat gani kag hulaton no pagin niya may empty Sir Josil. It takes time para nga ma-energized siya liwat. Kasubong man sa aton sa nilawas Sir Josil wala nga kung hulaton mo na nga maglalaim mo balatian budlay ka na kag medyo dugay-dugayan ka na mag-recover kag posible mas magasto Sir Josil.
2: Seven plus gold.
0: Ang iban sa niya hindi man tanan pero kalabanan na nagabatyag pa lang sang medyo maluya ila sining bisan sa paminsaron pamatyagan sa lawas physical nga makahatag o kung maka-feedback bala sa aton Sir Josil pamangkot yung numayo suggest lang nato na aton sa ring ultimate trio after 1 week Sir Josil ang iban sa ni 3 days time nag-report na yon nga pagsik ila sa ring pamatyag.
2: The secrets of health.
3: Anong may ara sa Santhon Plus Gold Doc Leo? Sa Premium D3 Soft Gel Capsule magluwasin na sa Santhon Vitamin C nga makabulig agud to maka-normalize kag makabalanse sa aton sa ring blood sugar level Doc Leo.
0: Base sa pagtuon Sir Josil pag-abot sa ni sa mga utanon moringa, ang bitter melon no kon ang palaya, ang spirulina, ang garlic. Makabulig sila Sir Josil para ma-improve ng aton sa ring insulin sensitivity. Dugang pay combine aton Sir Josil ang pagpasilak sa adlaw sa ring nagahatag sang vitamin D sa aton. Pero kung hindi man gani pagtumar sa ni sang aton sa ring premium D3 soft gel capsule, kag sa insulin resistance ni Sir Josil ang iban kumpiyansa lang kay normal pa kunong ila sa ring blood sugar. Pero actually no, posible nagaamat-amat na Sir Josil sugod ang damage. Kagaman nami pagit kay kung i-combine mo nga ito sa ring Santhon Vitamin C Sir Josil nagabulig sa madasig nga pag-repair sang mga na-damage dira nga parte sa nga ito sa ring cells sa nga ito sa ring tissue para madasig kita sa nima umpawan kung i-combine na ito na ring tatlo.
2: Santhon Plus Gold.
0: Kung dalimbawa gani karon may insulin resistance ng isa katawo pati ang iya sa ring mga joints posible mabalda ang iya sa ring panit nag-dry kag nag-kinatol tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sang insulin resistance. Di ang Santhon Gold Coffee Mix sa Sir Josil may ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen. Pero pag abot iya sa pampatamis, iba naman ay nga concern. Pero kung health benefit ang aton sa nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi man dira iya diabetic, why man sing insulin resistance for beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila Sir Josil eh. Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo.
3: Sa mga kalalakinan man actually nga nag-suffer sang prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sining prostate. So para nga magkupos ina kinanglan nyo man dangay isoflavone versus ara sa Santhon Plus Coffee Mix.
0: Correct.
3: Kag sa mga kababaihan dalas ang inatawag nato sining hormonal imbalance and imbalances.
0: Correct.
3: So pwede ina maabyan makabulig ato sining Santhon Plus Coffee Mix because may isoflavone.
4: Yes, to help.
3: Subong baylo-baylo ato sining klima, ulan init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
0: Yes.
3: Possibly, carrier na sang dengue. So, dapat likawan ta number one niya makutot sang lamok. So, para hindi kita makutot sang lamok actually, instead niya magbakal lang kita sang simpleng mosquito repellent, bakal kita sang Santhon Herbal Oil kay pwede niyo papanyo samtang nagapamasahe ka mo.
2: The secret of health.
4: Hala, ka-exciting!

0: Samsung Plus Gold.
1: Mas pinanaka,
0: pinagaling,
1: pinahusay.
0: Samsung Plus Gold.
2: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sanzone Coffee Mix. Ihalos isang tasa ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sanzone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sanzone Coffee Mix. Sarap!
3: Vision X Plus.
4: Marami na ang natulungan.
5: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Bilang isang call center agent na nakapaper shift,

0: D3 ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Sister Pain.
3: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa dad na akong training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki, nag-tape mo akong dali sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
2: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, bisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
5: XFM 103.9.
6: XFM Network Philippines.
7: Mga katropa, extra

bahagi sa mga balita, interview sa mga personalidad, ngarangin sentro sa balita kontrobersiya. Sentro. Magdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sentro. Kagkaroon, yari ang inyo.

0: GMM News Central.
1: XFM Time, alas 10:38 na mga katropa. May nga kasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagonsiri ka man sa buong bahayin sang kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa itong aplatuntunan ng Sentro. Sentro. Mga katropa, adlaw kita sa buong sang Webes, Agosto 27. Tuwag 2026, kagsubong agang inyo kaupod si katropang Franz Andro Burgos. Sentro. Mga katropa, kita naman din mag-ainok danay, humuli na last 10 media, tumtuba last 12 sa ngunto. Agot sa mga importante nga mga issues, mga katropa, nga itong dari tutukan tala kayon kag-diskusyonan. Sentro. Sa mga nag-monitor, darasubong sa ato, numaling kayo na sa aga, patamyawon, tas lablanes sa good morning sa inyo da.
2: Eh, di na ka mo? Sentro.
1: Mga katropa, salamat kayo sa mga nag-aupo na diri sa aton. Diri lang sa XFM Bacolod. Sentro. Sa mga nag-monitor dira sa aton sa radyo, mga katropa, ang XFM Bacolod, babatihan ninyo kami sa radio frequency ng 103.9. Sa XFM Sagay City naman, sa radio frequency ng 87.5. Ang XFM Cabancalan City, sa radio frequency ng 106.1. Kagang Negros Oriental, XFM Canlaon City, mga katropa, sa radio frequency ng 101.7. Sentro. Samtang sa mga nag-upload man diri sa aton sa social media, mga katropa, sa Facebook kag sa YouTube. Malantaw niyo na kami kag mabatian ang atong Facebook fanpage mo ng XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mayroon naman kita, mga katropa, sa YouTube, amon ng XFM 90.3 Bacolod. Ang mga katropa, mas ginpahapos pa ang pag-access ninyo sa tanan ng istasyon sa XFM Philippines. Halin sa Luzon, Visayas to Mindanao. Bangod, mga katropa, mahimo na ninyo ma-download kalibreng atong official streaming app. Sentro. Amon ng XFM Radio Network, mga katropa, mahimo na ninyo ma-download sa Google Play Store app sa mga Android phones ninyo. Kag ma-access ang kapin 60 ka mga on-air stations, mga katropa, sa bugos ng Pilipinas, ang XFM Philippines. Sentro. Kag mga katropa, may aramang kita sa text lines ang XFM Bacolod, mga katropa. Text line na to na muning 0915-628-7926. No, Sentro. Muning aton nga text line, mga katropa. So mga ganun ba lang aton nga dapat tutukan talakayon kag diskusyonan. Diri lang sa Webes edition. Sa tonga pala tuntunan ang Sentro.
0: XFM News. Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
1: Mga katropa, talakayon tanibilang natabo nga flash flood dito sa pungsod Nepal. No? Kay do sa pinakalatest nga information nga na-receive diri naton, may arasang 150 individuals ang patay. No? So mga katropa, do ara naman sa linibo or kapin isa kalibo ang ginaligar, mga katropa, ang ginanod sa sininga baha. Sentro. Grabe, mga katropa, no? Ang ining investigation ongoing pa ni mga katropa kay ang rescue and retrieval operation sa mga otoridad dito sa pungsod Nepal is ongoing. Kay di, mga katropa, isa ni sa pinakadako man nga trahedya nga natabo sa nasambit ni nga pungsod. Sentro. No? Karon, mga katropa, diskusyonan ta ni, discuss ta ni paano, no? Nga natabo ang nasambit ni nga grabe nga flash flood dito, mga katropa, sa pungsod Nepal. Sentro. And later on, mga katropa, magapakigangot makita kay Councilor Gamboa Wilson Gamboa Jr. ang odribilan, mga katropa, sa isyo sang hiraya ni. O ang hiraya prime water ni. O ginista na daan, mga katropa, pangalan sa prime water, hiraya naman. Kahit yung mga katropa, ga siling dire ang pila ka mga konsyales, baw, tidamo gapon sa reklamo, Dris Bacolod. O kay doon nag-aantos gapon ng mga pumuloyo, bangon, mga katropa, sa serbisyo sang hiraya nga ni. Subong ang prime water, hiraya na. Nag-rebrand ang mga wala huya. No? Di mo na nang epekto, subong sa atos, Bacolod. No? Di, kung isla ng pangalan ni, dapat ani, isla man na nila servisyo, di yung mas maayo pag ito. No? Kahit ito sa pangalan, parang dahil sa prime water, basa na tong papel nila sa publiko. Basa na tong papel nila sa konsumidores. Tapos si Gumuraw, mga katropa, isla lang nila pangalan ni sang Hiraya Water Corporation. Aber, lang taon ta. Kung namong yapon kalala ang sitwasyon eh, sa servisyo sa tubig, dari sa atos, Bacolod. Sentro. Kaya makon muna, no? Mahamuot kasi ilang mga katropa. At ambot silingon dire, gintabo na ng ilang nga problema paagi sa pag-ilis sa bag-o nga pangalan. Sentro. Kag later on mga katropa, kay isa ini sa mga talalupang doon man sa karondri sa pungsod naton. No? Ano bala ayahan ng suporta sa nga tonery nga mga lokal man nga mga lideres sa Bacolod. Angot dire bala mga katropa kay may pila ka mga ang presidente kanina to nagsiling do paborma siya nga for the banning of social media. Hindi mga katropa dako ni kunong impluwensya sa mga kabataan sa karon. Pero may epekto ini mga katropa sa mga micro, small and medium enterprises and especially for the digital economy. Kaya kabalo naman kita sa buong mga katropa, damo na tanang nga nagabaliga or naganegosyo online, especially on Facebook. Central. Di mga katropa, amo na ni subong ang ginakangawaan sang iban, kay base mga katropa, paboran sang presidente, tao ang banning sang social media, just like sang Facebook. No? Tika, ang tutukan na tanang mga katropa, isa lang ang concern, isa lang problema, nga naglapad. Sentro. Nga tanan niya nga sektor do mahilabtan. Di mga katropa, diri na tong karon lang tawon, anong mahambal sang aton diring chairman sang Committee on Information and Technology with the Councilor Jason Villarosa, mga katropa. Sentro. Angot sa sining mga bagay sa karon. Kag iba pag mga topiko, mga balita sa pulis, probinsya, ag sa syudad. So, punanta, talakay, tadri lang sa atong kapalatuntunan ng Sentro.
0: XFM News. Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
1: Alas 10:44 ng mga katropa. Before ko planin magpadulong sa pila ka mga update sa lakas ng panahon, mga katropa, ari ipakilala ko na yung sinyong ultimate trio sang Yes to Health. Mga katropa, ang mga produkto sa Yes to Health, ang ultimate trio, ginalagipan ni sa Santon Golderball Capsule, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Sentro. Ang ining mga produkto, mga katropa, ipakilala ko sa inyo isa-isa ano ni ang Santon Golderball Capsule. Ang Santon Golderball Capsule, mga katropa, himoy ni sa Mangosteen, Margoso, Malunggaya, Oscar Sperolina. Gitingob ni mga katropa sa isang kakapsulagon nga makabulig na idula sa mga bukol-bukol sa lawas, benign mind, o con malignant. Mataas ang imo nga sugar level, ang imo nga blood pressure. Kag mga katropa, kung na napaginabi nga mga balatian nga doon nagatagid sa inyong sangkabudlayan, sa tagsakadlaw nga inyong nga obra, operasyon, kagunding ka man damakadto, doon balatian nagatagid sa inyong sangsagabal. Mga katropa, may kita habit na pagtumar sang Santon Gold Herbal Capsule. Sentro. Meron man kita for the boosting sa atong immune system. Bawod sang tiyempo, ta sa karon mga katropa, maulanon, malain ang atong tiyempo. Hindi kita kapakot, kay basikon maulanan naman kita. Tapos magkadugay-dugay ang init, gatagite man. Sentro. Mga katropa, amunaning sabat sa inyong problema. Protectioning inyong kagalingon sa pagtumar everyday sang Santon Vitamin C. Alkaline base ka vitamin C, mga katropa, made of mangosteen, spirulina, kag mga prutas kamanggaranon gid sa vitamin C. Mga katropa, ang Santon Vitamin C hindi ni siya makapasulab sa inyong sulok-sulok kag bangod nga alkaline based ini. Sentro. May aramang kita sa ginatawag nga ikatatlong member sa Ultimate Trio, amuning Premium D3. Ang Premium D3, mga katropa, made of virgin coconut oil, malunggay oil kag vitamin D3, no? Ginanom ni mga katropa, gintingoban nini sa isang soft gel para maka pabakod sa aton nga mga katulanan, makapahealthy sa inyong nga mga cells kag mga katropa, makalikaw sa inyo sa kung ano man nga mga infections nga cause ng bacteria kag viruses. Sentro. Mga katropa, ang ining mga produkto sa Yes to Health babakal sa Yes to Health Wellness Center. Ngayon ang tandri sa Dalan Lizares, Barangay 39, Syudad sa Bacolod. Kag sa mga leading drugstores nationwide, just like Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, kag mga katropa, don't forget sa generika ha. And sa online, sa Shopee. Sentro. Mga katropa, i-remind ko lang, kay nagkapatay na nga ito nga Santon, the next family, bulibong pa-premyo. No? So ang inbakal ninyo nga mga banig sang Santon Gold Capsule, Herbal Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Turbo Dietary Supplement, and also mga katropa, sachet sang Santon Gold Coffee Mix. No? Ang mga katropa, hindi nyo na napaghaboy. Kaya nga isa ka stab, isa na na, or isa ka banig mga katropa, isa na naka-entry. Sang Santon Gold Herbal Capsule, kag sang Santon Vitamin C, may ara man kita sang Turbo. Kada-isa na mga katropa, isa-isa na ka, entry na. So, ang sa Santon Gold Coffee Mix, dapat lima ka sa shay, mga katropa, ang inyong isulod sa sobre nyo. No? Kaya isa na naka-entering lima ka sa shay. Di, mga katropa, ihulog nyo lang sa pinakamalapit ng mga... XFM stations and also mga katropa sa clinic dira sa Barangay 39 sa Dalan Lizares dira sa Yes to Health Wellness Center naton. Abala nyo lang da si Miss Angeli, mga katropa. Miss Angeli, mahulog o di sa akon nga entry wa. Kay maintra ko sa probo nga Santo na XFM libo-libong papremyo. Kay mga katropa, kada simana makadaog ka mo sang 3,000 pesos cash. 3,000 pesos kada Biyernes na, no? Weekly draw ta. Te, ang grand draw ta, mga katropa, ang first prize baka daw isang 50,000 pesos cash. Second prize baka daw isang 30,000 pesos cash. Third prize may 20,000 pesos cash. Kag mga katropa, may rasang pulo ang mga consolation prizes nga tigtag 5,000 pesos cash each. So, te, mga katropa, pa dahil na sa pagulog sa inyong mga entry, dre lang sa Santon the Next Family, bulibong papremyo, mga katropa.
0: Centro.
1: Alas 10:49 na. Kag mga katropa, talakayon, tanibalang natabo dito sa Nepal.
0: Centro.
1: Dire kita sa Nepal, mga katropa, diskusyonan tani, ano tong natabo sa Nepal? Oh. Kay nga, sa karo, mga katropa, pinaka-latest nga update and number sang mga or sang death toll, mga katropa, naglabot na into 150. So mga katropa, ang iningay tabo makakulugmat ini kay wala ginlauman sa mga pumuloyo dito sa pungsod Nepal. Boundary ni siya, mga katropa, actually isang China and Nepal. No, kay ang piyak ni mga katropa amuning Tibet, ang piyak Nepal. Ang naga-divide lang ni sila, mga katropa, amuning Taytay, Dohanging Bridge.
0: Centro.
1: Mga katropa, ang natabo angid diri mismo sa may babaw-babaw nga porsyon sang Kathmandu, Nepal. Kathmandu, Nepal, mga katropa, amuning capital city sang pungsod Nepal, no? Pero galing nga, mga katropa, ang lugar nga ni kun sarili ni natabo ang nasambit ni nga landslide, do nabukid na ni siya nga porsyon, mga katropa, kay tikabalo naman kita ang pungsod Nepal, damo na daya sang mountain ranges. Ako na ginatawag dra nila nga mga Himalayas, Himalayan mountain ranges, no? So mga katropa, ang natabo ni gali based sa mga information nga nakuha naton, no? Nasambit ni nga devastation, mga katropa, nga nagresulta sa powerful landslide. Nagano siya gali, mga katropa, prior sang sining nga flash flood, may natabo nga paglinog, no? Magnitude 4.4 to balang kabaskogon sang linog. So te, mga katropa, ang mga ice bala sa peak or summit sa mga bukid dira, kay te ara dira, mga katropa, ang pinakamataas nga bukid sa kalibutan ang Mount Everest, no? Ang iban pagida nga mga nagasunod siya nga mga highest peak sa kalibutan, amo ni ang not only just Everest, ang Lhotse, ang K2, mga katropa, damo na da nga mga mountain ranges or mga highest peak, no? Dupila gid kabilog, mga katropa, ang ara dira mga highest peak nga makita naton dira mismo sa Nepal. Pero mga katropa, ang ini nga mga mountain ranges do indi na ni siya tanto gidya kun lang tawon ta. Layo-layo ni sila sa aton nga gina-refer bilang nga may mga dagas-dagas mga kabukiran. Pero linyada ni sila, mga katropa.
0: Centro.
1: Di ang Himalayan mountain ranges daan na amuning naga-divide sa Nepal and Tibet, the boundaries ng China. So ginalakipan din, mga katropa, sa mga pungso just like Nepal, India, China, Bhutan and Pakistan. 5 countries, mga katropa, ang nagapalibot or nabilong sa sininga Himalayan mountain ranges. 5 ka mga pungsod. Pero mga katropa, ang insidente natabo between sa tunga or sa tunga sa China and Nepal, mga katropa. Di kahapon, sino man bimaglaom nga ang muning matabo, ay grabing init. Kaayos ang panahon. Galing, mga katropa, prior sina, may natabo na nga linog, no? May natabo nga pagtayog, kabangdanan, nga may nahulog nga mga glaciers, mga katropa. Ano nang ginatawag nga glacier? Amo ni mga dagko, nga mga yelo, bala mga ice sa bukid, mga katropa. Kaya ang ini nga suba, no, ginatawag ni sa mga katropa ng ano siya mga tropa nga suba, no? Diri ni mismo mis, sa may ano man, sa may bahin, gini mismo sa Nepal, no? Nga nag-divide sini mga tropa dira sa tunga sang duwa ni ka mga pungsod, no? So ti not only just ang Nepal ha, also mga tropa ang Tibet at tong Gyerong Port. May video tada karon nga ipakita ang Gyerong Port. Do ano to siya do pagin-chindi ko do bus terminal to siya, no? Mga tropa, ang mudslide or ang flash flood nag-start gini mga tropa sa bahin sang Mount Kailash, no? Mga katropa, kagti ang ini nga mga ang Mount Kailash ni mga katropa. Amo ni siyang Tibetan mountain near sa border mga katropa kasi di masami nga ginimo ruta sa mga pilgrims. Ang mga pilgrims mga tawo na sila. Makadto na sila sa mga lugar nga mga holy places. Kahit I believe this amo to nga mga tawo ang mga nagapati sa religion nga Hindu, Buddhist, Jain and Bunpo. Mga katropa, no? Mga pilgrims na tawag sila, mga tao na nagalakad sa mga holy places, no? Kahit dito na sila mga muyo or kung ano pagidabing ang mga ritual sa buhato nila. Mga katropa, ang sa pinakalitest dere, there are 300 foreign nationals and nalakip dere ang 47 Americans, may pilapagi ka mga British and mga Indians man mga katropa, oh, mga tourists. And they are also pilgrims mga katropa nga nagalagaw dito magbisita sa mga holy places, to mga temples to nila. Pero galing mga katropa, ang natabo pagkalinog ang mga glaciers sa mga dagko ng mga tipaksang ice mga katropa, nag-clog. Amo ni sa gali ang nagbara sa alagyan sang tubig ngalin dito mismo mga katropa si babaw sang bukid. Kay mga katropa, ang ining suba ang Boti Koshi River, isa ni sa mga katropa sa pinakadako nga suba nga amo ning naga-provide sang water supply sang pila ka mga portion sang pungsod Nepal. Posible mga katropa konektado man ini sa pungsod India. Kahit mga katropa ang tubig nga gailig from the Himalayan mountain ranges paubos sa Nepal pakadto mga katropa ini sa India and also in some other parts sang China nga amo ning ila mga katropa nga water source sa pila ka mga lugar dira. So tiyan mo ni mga katropa, balikan ko to, ang glacier nagbara sa lagyan sang tubig sa ibabaw sang bukid. Ang pressure nagasige, gataas mga katropa, ang volume sang tubig naga-increase. Samtang ang natiphag nga mga glacier, hindi na masustentuhan ang kadamuon or volume sang tubig, kag mga katropa, ang puwersa hindi na mapunggan, kahit itaas ang elevation, ang pull sang gravity mga katropa babaskog man ina kabangdanan nga wala na napunggan sang glacier nga mga nagkalatiphag kabangdanan ni mga katropa baw kabaskog sang daludo sang tubig
0: sentro
1: gahagunos ang tubig, no? Katropang Chris, do may video tada tubala ang do nagahagunos ng tubig, no? Nga nakuhaan video sang mga nagatrabaho to, oh, ipakita ko lang da bala. Naara lang sila ang first portion lang daw kay tubig mga katropa, grabe. Grabing hagunos ang tubig mo, no? Pila na ka kilometro sang kada sigon niya? Isa mo pa lang katikang unahan niya na kana. No? Bisa magtingwa ka ba sa dalagat mga katropa, bao Dios ko. Why kagid dula kagid. Pero ano ba lang, pabati ko ba lang kadali lang, palantaw ko. Ato ba lang mga nakakuha sa video, ba lang mga nagatrabaho to guro. Kay do may hydrothermal plant da nga ginatukod sa sina mga katropa, doon natungaan ng suba. Doon may ginatukod sila nga do hydrothermal plant dera, no? Under construction, aray bala? Aray, no? Doon mo ni siya mga katropa, aray, pabati ta bala? Na mo na nga gunos sa tubig, oh? Grabe mga katropa, aring hydrothermal plant nga on under construction. Tigaling mga katropa, way panatapos, guba na. Ang nagasakay na sa heavy equipment backhoe, may laki na kapanaog, nakadalagan. O, oh, nakaluwas at so, dalagan mga upod yun, siya mismo dalagan man, no? Gwa siya sa backhoe. Ah, naog na siya sa heavy equipment, na natuto balagan. So, nan, mayo lang kay wala sila na labot. Di mga katropa, masubo kay kung sa dito namtang ang heavy equipment, baudula man.
0: Sentro!
1: Eh, lang to, ha, balaw? Wala pa natapos ang hydrothermal plant, guba na.
0: Sentro.
1: Mga katropa, ang mga nagapuluyo sa igad sa suba sang Boticoche River, Panas.
0: Centro.
1: So, town siya mga katropa, Bao, Dula. Why na nakita ko din na siya. No? So, we are praying for the recovery dito sa Puso Dipal. Mga tropa, after siya sining about grabbing devastation dito. Wala pa sa karoon maging pagwa ang official update ng gobyerno or official statement ng gobyerno sa Nepal regarding mga tropa sa damage and also sa posible number of missing individuals. But ginapatihan, kapin 400 base dugi-dugay mga tropa linibo na ni kay natunga ni mo in Nepal and China mga katropa.
0: Centro.
1: Karoon diskusyonan tapag ina kay may mga update pa kita mga tropa nga igadulong sa inyo, no? Te bukid na ni siya nga porsyon daan niya. Babaw sang Kathmandu. Kathmandu yun, nubo-nubo na. Amo na siyang proper gid sang Nepal mo. Kahit dito, daan niya mga tropang Nepal ya. Once nga magsaka ka na to, why ka na to yas ang proper nga transportation? Nga ah. Kahit ibangon mga tropa, puro na lubak-lubak ang dalan. Hindi maubrahan sang gusto nga lagyan. Kay bangod mga katropa sang terrain. Sitwasyon sang terrain sang Nepal.
0: Kay
1: mga katropa ang imo nga mga goods nga idaloon mo to for how many days pa na makalabot sa piyakto nga bahin sa bukid. Kay tilakton mo, kolkolon mo, bitbiton mo ang pila ka kilo nga mga kargamentos para kalabot kitong mga katropa. Inadlaw sinimana binulan. Ang ibang nga mga hikers to kung gusto pala nila wala mag-venture mga katropa pakadto dito sa Everest Base Camp. That's the lowest part sang Everest Base Camp. Asang Mount Everest mga katropa. It takes 3 months. Yung makalabot ka to, lakton mo. Oh, with your guide. Imo nga mga Sherpas, dira. Kaya mo na mga ginatawag na mo sa ilang ethnic group, da bala? Mga locals nila, ginatawag na danila sa Nepal, mga Sherpas. Sila nang mabit-bit sang imong mga dalang, mga bugat-bugat. Kado wala lang na sila.
0: Centro.
1: Pila ng kadlaw mga tropang hinakotay na nila sa sina nga mga Sherpas ang imong dala. Karon supunan ta na ang ini nga mga topics, no? Angot sa natabo ning tragedy dito sa pungsod Nepal.
0: Centro.
1: Alas 11 punto na mga katropa. Dire kita sa aton nga una nga bisita talakayon tani ang issue man subong sa tubig sa Bacolod. Ay naano na lang gid ni. Duay na tani ka pawayan dire sa issue sa tubig sa Bacolod kay nga instead nga pangitaan sang long-term solution ay mga katropa ginbayluan nila sa pangalan inisla nila pangalan
0: Centro.
1: Ay temo ni mga katropa nagligan ta paninga ginatalakay ginasundan ta gid ni kay mga katropa kita nga mga taga Bacolod ay sus ginainto lang ta
0: Centro.
1: Te ano na ning matabo diri sa aton even though nga ginisla na ni pangalan sang prime voter into Hiraya nga ni
0: Centro.
1: Oh te ano ning bot silingon diri nila kapula nilang ginhimo nila din nga kapaltahan sa Bacolod bangod sa sining pag-ilis ang pangalan kati nagapabilin sa same problem, no? Liwat na lang gini, no? Tisigi nga sige ni siya makatropa kung hindi ni siya matagan sang husto nga italupangon matutukan sang lokal tadi nga pakuluan sa syudad sa Bacolod kag may mangisog mga katropa may mag-address, no? Sang gusto bala mga katropa, ma-address si sang gusto kag matagaan sang attention. Ang problema ta diri sa tubig. Ti hindi na ni siguro sila mga katropa mag ilis-ilis pa ni pangalan.
0: Centro.
1: Kapati makamong maubos ni ang ilang pag ilis ang pangalan. Bisi maubos ang mga pangalan ng ibulos-bulos nila. Basi sa after sang for how many years ang hiraya ni isla naman nila manawari da. Oh, kay ti hiraya mo, isla naman manawari. Dito sa mga katropa, maubos naman ang pangalan, mabalda naman ang pangalan sa Hiraya. Islam Manawari, balda naman ang pangalan sa Manawari, Islam naman nila kung nanonood ka. Eh, drikab lang mga katropa makita mo, nga ay ginapangitaan sa malawig na solusyon. No? Dupuro na lang gitanan sa pahapos, bla?
0: Centro!
1: Eh, drikab mo gin matalupang dan mga katropa, for how many billions of pesos ang in-invest for the joint venture agreement. Pero mga tropa, sa katapusan ng lakad sa istorya, kapalpakan mangyapon ang ginhatag sa ato.
0: Centro.
1: Mga tropa, rin makaupo na ito sa pinaka linya si Councilor Wilson Gamboa Jr. Kahit yung mga tropa, dumay gin-propose siya nga ordinansa no? Angod diri mga tropa sa issue. Nagapabiling issue sa Gyapon sang promoter nga sa karon hiraya sa piya kaninyo with Councilor Wilson Gamboa Jr. Councilor, good morning. Welcome sa XFM, sir. Kaupod mo subong si Katropang Andrew, Councilor.
3: Sir Andrew, mayang aga. Kansipanan-tanan nga nagpamati, mayang aga.
1: Good morning, Councilor. No? Sir, dumaygin patigayan ka naman ng ordinansa regarding diribala for the sake ang aton ng mga consumers and for the whole Bacolod City, Black Councilor, regarding ni Bla sa do pakulahaw lang ng solusyon ni isang hiraya, asang promoter, tingin doon inisla ng pangalan ni Hiraya naman, Councilor. Same problem.
3: Yes, a resolution lang ini ya. Hindi ini ya ordinansya kun lagi ha.
1: Oh, sir.
3: A resolution ini siya nga ginapangabay nato ng Basiwa.
1: Okay.
3: Kag ang Hiraya, amo ini ang gina aligar nga bag-o na kuno nga tagiya kang promoter.
1: Yes, sir.
3: Nga mag-appeal sa isa ka committee consultation.
1: Oo.
3: Nga ginapatawag sa committee chair.
1: Okay.
3: Sa energy.
1: Yes, sir.
3: Nga kung sa diin mag-report ni siya sa ining gina-aligar nila nga pagbaligyas ang prime water, nga ganong plano nila para ma-improve ni nila ang ato nga water services dito sa siyudad sa Bacolod.
1: Okay. Pero galing Councilor, diri kita maglantaw, sir. Ang concern diri is, not all, hindi lang siling sa pangalan mo, no?
3: Yes.
1: Ang serbisyo diri tani ang pangitaan sa solusyon bala Councilor.
3: Ang delivery gaya ya delivery of their commitment o kun ang promisa nila base sa kontrata.
1: Oo.
3: Iti based on the contract within the next within the period of 5 years pagsulod nila dapat mga 2.5 million na ang iula imigin nila nga investment.
1: Press
3: capital. Kadwa, nga 80% siling nila in 2 years, ha?
1: Yes,
3: sa tulad sa 2 katuwid, matagaan na nila ang halos 80% ng mga konsumidor in the entire city of Bacolod.
1: Yes, sir.
3: Kaga, damo pa nga ginpromisa nila. So, dapat kung bagong tagihap, dapat tumano niya base sa among kontrata o kasunduan.
1: Pero Councilor Rico, sir, may mga gusto lang ko hibaluon. Ang operation sa karon, Hiraya na gid man yung pangalan nila base sa social media lang nila ginislan. But pero Councilor, ano ning operation sa karon man, ilang service man?
3: Balo ka precisely amo nang dako nga pamangkot because I han gin pabaluman balayon nila anay ang Basiwa ako ng board of directors at least ini sila nag sulod sa among internal agreement between Villar and Lucioco. Kasi ang ako niya nga naibalan, wala gani may nalungong, wala gani kita may ginakaptan nga kontrata between these parties. Kasi pikad pa ang partner na nila, wala man nangyay nila niya din pabalo kung ginlisensyaan naman because they have to get the approval first of the board of direction of the board of direction resolution sang Basiwa being partner to the joint venture agreement.
1: Okay.
3: E wala man yung pakita sa aton resolution na nag-upod ini ang board of directors sa punang Basiwa sa sinin ng mga kasuntanan.
1: Correct. Councilor, nakapangatag na sila bill, no?
3: Ara na, Prote.
1: Prote promoter o kung Hiraya?
3: Sa ilo, sa ngalan, sa Hiraya.
1: Hiraya ang pangalan?
3: Yeah, wala, hindi.
1: Promoter?
3: Promoter sa Gihapon.
1: Tano ni Councilor, ambot silingon ni nila man. Why man sila nag-coordinate with the city and also just a simple nga discussion or meeting with the consumers? Di ba, Councilor?
3: Yes, but correct. Wala lang. So nga dapat patawagin ni sila biskan na pagpabalo lang gani sa sanggunyang panglungsod.
1: Oo.
3: Because kita ang sanggunyan may oversight function ina.
1: Okay.
3: For public interest dapat may balaan man naton.
1: Correct na.
3: Ang ining mga kontrata nila.
1: Yes sir.
3: Kanto na nung kaundan sa sining partnership o kontrata between Hiraya and the promoter.
1: Okay.
3: So okay. Wala gid bikan pa gani ang pagpabalo sa aton nga bag-una ang general manager ni Hainiho nakibot na lang ta.
1: Gani man.
3: Nga bag-una gali kag lain na ang general manager.
1: Oo.
3: Tako na banuang ang suto para sa siyudad,
1: okay.
3: Sa mga konsumidor, okay. Labi na gin sa aton local government at sa board of directors okay. Sa Basiwa.
1: Council Lord, may natalupang dal lang ko. Hiraya, this is another corporation man.
3: Like, yes, mag, actually,
1: ha?
3: Ining banuang kontrolo konta, iya ini sa Crystal Bridges Holding Corporation.
1: Ano, Councilor? Ano, sir?
3: Crystal Bridges.
1: Crystal Bridges.
3: Amo ini siyang kay Lusco.
1: Okay.
3: Pero gin-rename ni nila into Hiraya Water Corporation.
1: Oo.
3: So, amo ina yang history sini sa mga group. Sa okay. Ini nga kumpanya. Pusti, kontrolo konta banuang, Sir Andrew, ang Lucio Coya is not primarily engaged in the business of water distribution.
1: Yes, sir. Yes, sir.
3: Sila mo lang na siling ko ka munisipyo ng kuha nila. Duwa ko tatlo. But in terms of track record, wala pa ni sila yan siling ko dako nga track record.
1: Mm.
3: O kung malapad nga track record.
1: Okay.
3: So, rason ko nga dapat gusto natin may baluhan kung ano ang hanggan sa sining agreement nila.
1: Okay.
3: Dalabalay na, dalabalay na sa mga commitment man sa prime motor sa aton. Dalabalay na sa liabilidad sa prime motor sa aton, etc. Kagkadamo pa dapat nga datot na dapat natin may baluhan.
1: Pero, Councilor, the joint venture agreement, how about the ang sa status ng joint venture agreement, Councilor?
3: Wala, banwa naglaib. Sa gihapon, nagapabilin ang prime water.
1: Okay. You know,
3: hindi mo na yung maislan, basta-basta lang, nga bayluhan, na yun lang kataya ko sinong tagiya.
1: Okay.
3: First, number one, dapat the other party has to agree. Hmm. Secondly, it has to pass through the proper court. Hindi na siling ko nga basta-basta lang nga internal agreement between us, then kita nang mabagong atagiya, no?
1: Yes, sir.
3: Kaga, we have to understand, tripartite, ganyan yung pagtanaw ko, Basiwa,
1: Prime
3: Motor, kaga ang national it? Government, public-private partnership.
1: Yes, niya. Sir. Correct.
3: So, dapat na, may balanggi dapat sa national government, sa PPP, dapat na, may korte, kagula labot, dapat may balanggi sa Basiwa.
1: Mm-hmm. Gani, no? Pero tingnan mo na yung subong Councilor Balantayan ta kay for how many ano na may pila nakita nga mga nakita bala social media nga post bala nga still nagalala nagid bala ang duwag sang tubig bala Councilor and ang mga nagagawa sa mga gripo sang ato ning mga consumers and also ka Councilor may nagapamati gani oh namangkot kid siya siling niya si Ma'am Wilma siling niya subong bulan ang bill ko no 445 lang siya lang isa gani kuno nagagamit pero ang masamiyagin ko nung mabill Black Councilor every month is only just more than 200 pesos but she is asking for some ano lang palabot siyang concern niya dito sa Prime Potter pero galing ti duwag ko nung Black may nag-assist siya or may nagasabat sa ngayon mga queries ba? Councilor?
3: Yes, dalo ka ba nung moon una kaglabi sa tanan kung tani for Basiwa to take control over the collection. Kaya ti, baloka, aton pa'y na assets mo. We have to protect the assets of Basiwa. Wala
1: yes,
3: labot nga banwa nga sige ang pagpanukot ni nila sa aton nga hindi na tumibalan ang ilang computation kundi wala man ni nila ginabalik sa aton in terms of better services. Isa na. Kadwa, ini aton yung mga propiedad, assets ta. E aton inatalanta na nagnapahulam lang na aton sa ila, libre. Sa prime motor. Dapat sitigan na naton, kagbantayan na naton. So, muna ang angkat subong sa mga board of directors sa Basiwa, protect the interest of the consumer members, kaya kadwa, protect the properties of Basiwa. Amoy na banwa ang dapat naton yung moong gilayon. Especially mente nga, di ka nakita banwa, sa siling bagong atagiya, siling nila, 6.7 billion lang ang idagdag ako noong pundo.
1: Okay.
3: Tuman kakulang kung tungaon na niya naton sa bilog nga Pungsod Pilipinas ang 6.7 billion sinsilyo na. Paano mo na tungaon kay ang 6.7 with more than 100 water district? nga gina take over nyo. Paano nyo na pagmaltidahon nga kung sa diin Bacolod alone ang kinalan na tundi 2.5 billion pesos?
1: Yes, sir.
3: And so therefore, siling ko, wala ini banwa nga palabuton.
1: Mm-mm.
3: Ang ining binailuan na isang bago nga tagiya. Kag magalala, siling ko ang servisyo.
1: Mm-hmm.
3: Kay tungod nga hindi man klaro sa bago nga tagiya kung ano gilbalagi ang iya nga role sa kining agreement. Waya pa ganin mabalaan kung ayan, ang utang blas ang promoter, dalay na sa pagmaligya sang ilang sa ila, ang mga reklamo, ang mga sunto o kung kaso, dalabalay na nga sila na tanan-tanan ang mag-atubang kag mag-alukdo sa sining ang mga obligasyon.
1: Correct.
3: Amoy na dapat ang dapat naman mabalaan. But for the meantime, wala klaro, magalala siling ko ang serbisyo diri sa siyudad sa Bacolod.
1: Councilor, the intervention between intervention sang city, ano ni man?
3: Rason banwa ko nga dako ni nga pagangkat subong. Balikan ko ni liwat. Kaanom ko na siguro ginapasulod ang ini nga resolusyon. But I will wait for the proper time sa liwat.
1: Okay.
3: But it is high time siling ko nga ang siyudad mag-aakto. O kung ang board of directors bilokag na kinudla na, nainiklamo ko sino mo, dati kang blat. Sa mo nang angkat ko, dapat we have to have a decisive manager both from the LGU and from Basiwang. Sila yung mag-desider, mag-una ito. Kundi ni sila nga duwa ang una nga mag-una-tikang para makuha ni naton balik ang panag-iya sa aton Wakad District. Amoy na nga dako nga angkat sa ila nga duwa.
1: Okay. Pero Councilor, ang operation magapabiling yapon as is, even though nga tingamon na ni no si Hiraya na bala nag take over sang Prime Water, Councilor, no?
3: Amo na gusto ko may balan pa.
1: Okay.
3: Kung na ayan na ang management operation, ang supervision ara na bala sa Hiraya management, o
1: yes,
3: kung padayo wala pa pang kita may makita nga may bin overhaul day except for the general manager. Amo na ko nga ang kauntan sa ako nga resolusyon. Gusto naman naton pa may balaan kag makita ang notice of appointment kag information regarding this new general manager.
1: Yes, sir.
3: Kay wala gid ni naton balaan banwa, nakibot na lang kita nga bag-o na galing nga general manager.
1: Amo na da. Pero kaning Councilor diri no, kay may bagong nga general manager and then bagong pangalan, base ba lang bag-o nga pangalan ni sukot pagit sa consumers, sir?
3: At itanan-tanan ba nyo ang mga dapat susulunok ko na? Nagkabalo naman kita nga gina-pass on inaya. Pati na mga kita mo na nag-asinagawak. Subong, sa nga aga, may nakita naman ko, may ginpost. 13 tubod na da sa may Burgos Street. Gasinagawak ang tubig da sa may IFM.
1: Oyangan lang?
3: Ha? Ginapabayaan lang? Because ba nyo, there are 300 reported leaks, ginapabayaan na lang. Pati ining non-revenue water kasi no ini nila ginasukot
1: ganyan
3: sa aton man.
1: Correct,
3: rason ba siya mo pa ng rason sa mga nagareklamo dahil sa texter
1: nga
3: nagsaka ang imo ng balairan kay pati ang mga sinagawa katubig huwag man nila ginakayo kamo pa sinaya banwa ang nagabayad.
1: Correct. Sige, Councilor, no, look forward ang tanan na publiko sa imo sa next step mo regarding diri bala sa pagtutok angot sa siningati Domidjo Duginainto na tanisang sine nga water service provider ta dire. Councilor, thank you very much for your time. God bless you, sir.
3: Yes, sir. Hindi into kundi scam. We are being scammed and then wala kata sa may ginobra. So
1: man.
3: Salamat gid sir.
1: Yes, sir. God bless you, Councilor. Thank you again. Good morning. Mga tropa, ito na ba tiyan si Councilor Wilson Gamboa Jr. Angot mga tropa sa iyaning ginaduso nga resolusyon mga tropa, especially sa concern sa publiko sa supply sa tubig. Tapos karon ang matabo dire kung may bago na nga tag-iya, may changes ginadaguro mga tropa sa let's say sa ila tabing mga pipes or whatsoever dira. I doubt lang kung magastog yun man for the pipe
0: cleaning
1: and also mga tropa for the maintenance. I don't know lang, di ba? Kung asikasuhon na?
0: Kung hindi.
1: Di mo nang dako nga pamangkot. Tira, take it time mismo mga tropa. Do parehas ng taga-apon, galingan nga na doon naga, ano lang, taga-lupad lang, pinsar, taga. Sila galing mismo mga tropaga, may ginahikot na kung ano-ano na lang ng mga pagabutang to. Kaya makibot na lang kita nga mga consumers. Oh, mga tropa, nga ay ho, nag-ano na sila galing, galaw na to sila galing to. Nagpanihar na to nila. Tapos ikaw mismo yung nga galay ka lang nagamit sa tubig, nga may ka man, ikaw yung mismo yung nagalaom, na nga, oh, ang tubig ko ah. Kurante ka tubod ah. Huwag galing mga tropa, yung asokto ang ganda nila. Sampila kapilo ang bill. Presto kay mamo. Concern ni ma'am sa ato. Oo, palabot din ni ma'am ang concern niya sa ato. Nag-comment siya sa program, sa live to, no? Nga muna pala. Ngati, kamay lang yung water consumption, yung bill yung makabayaran niya kada bulan. Nga subong niya karon nga duble na. Oo, nga triple pa. Nagkagaling, nga sigang mata ay ho. Do gabi amon nga bill ba do may water station kami. Tapos galing mga tropang tubod sang tubig ay Diyos ko puregaba lang sentro. Di mapuslan mga tropa. Na. Alas 11:19 na magapos kita na for a while sugpunan tani mga katropa, no? Oh, siling ko na ni Ma'am Wilma up to date man ko gabayad sir wala man sang arrears. Ano na dapat ma'am? Oh, mayo man ha. Pero galing tayo mula ng concern, Black, kahit husto nga gamit, dapat husto man ang sukot. Kahit galing nga dito na karoon mga tropa nga, hindi na magkala, ano, daang servisyo, tapos manukot pa mahal. Centro. Sige, magka-pause ka na for a while mga tropa, sugpunan tayo karoon, ibang pagiging mga topics and discussion sa nagkapadayan rin na ito nga pala tuntunan rin lang sa Centro. Please stand by.
0: XFM Bacolod News and Public Service Authority. XFM 103.9. The Secrets of Health.
4: We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa lusiman and the phytonutrients nga makuha na to sa lusiman. Pwede gali ini makaon?
5: Amo gali ni ka simple Sir Josil nga tanom, makuhaan gali sang hindi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sa nga kaayuhan.
0: The Secrets of Health.
6: Southern Plus Gold.
5: Pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3, amunin siya ang alusiman, which is ang omega-3 nga ini nag-support sa aton sa nga heart, sa aton sa nga brain, kag sa aton sa nga anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa naton din nga sa nga antioxidant. Kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, caempferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize ang mga free radicals kag nag-reduce man sang inflammation. Tidugang pa naton ang mga vitamin Sir Josil kag mga antioxidant role niya sini kasubong sang vitamin C. Magamal kita vitamin C gani pampabako dayon sang immunity aton sinigdumduman. Tidugang pa diri ang vitamin E kag may ara man sang beta carotene. Idugang pa naton Sir Josil ang mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium, kag non-heme iron. Siyempre kay plant source siya, kag may zinc.
6: Southern Plus Gold.
0: The Secrets of Health.
5: Kung gusto kitang mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon, tagbalatian ng kurason, kag utok na ton, kinang lanon ginato ng omega-3 fatty acids. Ang aton sining circulatory system, gusto naton sining mahlungan, which is ang problem sa Sir Josil, ang isa sining sa number one na cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Ano si man, gali isang makabulig para ma-prevent event na to nina tungod sa sining omega
6: 3. Southern Plus Gold.
0: The Secrets of Health.
4: Paano naton ipreparar ini Doc Leo to maximize sang benepisyo nga nasaad naton nga makuha tagid sa pagpreparar sang arusiman Doc Leo.
5: Hugasan lang naton kag pwede ka uno na.
4: Daw kinilaw ang guwaya Doc Leo.
5: Yes Sir Josil.
4: Indi nyo lang pagisawsaw sa langgaw because that will change everything. Kapin pa ko na sidik ka.
5: Kung diba kauno naton na ni in raw form or salad abi maximize mo mga ton sa nga omega-3 benefit. Highest vitamin C pagidani in raw form. Hindi na siya pag lutuon.
0: The Secrets of Health.
5: Ang bintahan sa ni Sir Josil kung gisagisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat like VCO or extra virgin na olive oil, ma-reduce ang sa nga oxalate. Especially sa mga may concern, Sir Josil, sa kidney stone.
0: The Secrets of Health.
4: And pwede gakaon ka molusiman inom pa kamo sang premium D3 to make it more potent para mas dako pagid ang benepisyo nga makuha nato Dok Leo.
5: Ang omega 3 fatty acids Sir Josiel, isa lang ni sang source naton kon one of the richest plant source ang omega 3. Actually makuha ta man ang omega 3 may ara man Sir Josiel nga amount ida sa balunggay. Which is ang balunggay isa man sa sangkap sa ton sering nga Santhon plus gold capsule nga makuha man naton dira. That's why nagabulig man siya para magnami ang aton sering cognitive function, ang aton sering heart, nagpabakod man sa aton sering kaugatan. Kaya magluwas sa presence Sir Josiel sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega 3.
4: So kung wala ka mo other sources of omega 3, pareho sang alusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balunggay. Kung wala ka mo da balunggay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Santhon plus gold capsule, pwede ka mo kainom sang kape Santhon plus coffee mix, Santhon gold coffee mix, kag premium D3 coffee mix, lunsay ini may balunggay do.
5: Kag makuaan naton sa benepisyo para sa aton sininga heart, kag para sa aton sininga kaugatan, lakip na sa aton sininga brain.
6: The secrets of health.
4: Maginom ka mo sang ultimate trio, Santhon plus gold premium D3 kag Santhon Vitamin C. Babakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
6: Santhon Gold Coffee Mix.
5: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila Sir Josiel. May ara sa sang glutathione kag may collagen.
7: Jose Amelia, di

0: Secrets of Hell. Santon Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap! Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-zen zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami minister, nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver.

0: Alas 11:30 na mga katropa, nagbalik na ito ka pala, tuntunan ng Sentro. Sentro! Parang nyo din ako po, si katropang Franz Sandro Burgos, mga katropa. Kag siningin tayo ng mga padulong ate si Councilor Jason Villarosa. Dari kita mga katropa mag-discuss dire sa bahin isang banning ni bala sa social media. Hindi mga katropa, previous nga mga inadlaw kay may mga insidente ni isang which is yung mga katropa ginabaso sa atong gobyerno ang exposure sa mga kabataan through social media. And also mga katropa, using sang online games. Or playing online games mga katropa. And yun sa karoon ng stand kay team mismo presidente nato doon nagpaborman din rin para mga katropa sa nasambiting nga pagbansang aton nga social media dress Pilipinas. At mga katropa, makaupo natin sa piyaka linya si Councilor Jason Villarosa mga katropa. Councilor, good morning. Kaupod mo subog, sir, si Katropang Andrew. Welcome sa XFM, Councilor.
1: Yes, may mga aga, siyempre, kay Katropang Andrew.
0: Yes, sir.
1: And of course, sa tanong automati sa XFM, may mga aga.
0: Thank you, Councilor. Siya mga time, sir, ari, no? Kay, ang concern din isang aton naman, Councilor, after nang dugin na suportahan sa presidente tang ang social media iban, may mga sectors nga do may concern, especially mga local MSMEs and also ang digital economy do may concern kun iban ng Facebook. Pero Councilor, just for the sake ang safety sa atong mga kabataan, pabor ka man dire suportahan mo man ang pagban sa social media, sir?
1: Actually, siyempre, for the ban of the total ban of social media
0: sa yes,
1: tanan, I think that's not the solution.
0: So,
1: I think, like I said sa previous atong interview, is to regulate ang pag-usar sa social media,
0: yes,
1: especially sa Facebook sa ating mga kabataan. Kag, siyempre, yesterday we were also there sa Malacanang, and one of the topics of the president sa nag-o-taking kita sa iya, was the use of social media and of course some AI.
0: Okay,
1: so
0: sir.
1: He knows the value, kabalo siya kung ano ka-importante sa social media sa atong daily lives. And I think the total ban of social media is quite difficult.
0: Okay, do medyo mabudlay gid siya, Councilor. Okay, the first place pala, sir, ang iban sa aton, except for those gaining through social media, Councilor, ang concern diri is ano bala, sir, ng ano sila bala? Gabaligya, Councilor?
1: Sorry, na ang ano itong first mo.
0: Ano sila bala, Councilor? Ang iban bala na ito, just for those individuals who are gaining through social media, but they are using for business, Councilor?
1: Ah, yes. So, definitely. Maapiktuhan din sila. Ang iba na muna ng ilang livelihood.
0: Yes, sir.
1: Sila ginapaagi ang ilang livelihood.
0: Okay.
1: So I think it's also it will be unfair if we ban it.
0: Pero Councilor, ang para sa imong part is the banning of social media is ano gid no? Medyo mabudlay gid, sir.
1: Yes, definitely it will be very difficult not only for our government but also sa aton nga mga pumuluyo, no?
0: Tamo gani.
1: Social media is very important.
0: Correct it, sir. So, tiyan mo na ni Subong, no? Pero galing ti Councilor sa bahin sang national tanga istorya sa national nga aspeto, Councilor, do mangin mabudlay gini guro kung kinanglan o mabudlay gini kung iban, Councilor, no? Kinabo pa ni guro proseso kung matabo man?
1: Yes, oo. Oh, no. Pati, hindi ba nung sa mo nakahapos again if he ban it again. But, like I said, regulate, one of the
0: yes,
1: solutions
0: sir.
1: Will definitely regulation of the use of social media, especially sa atong mga minors.
0: Okay, correct it. But, Councilor, isubong ang city naton, nag-dugin na take note man na Black Councilor, especially ang issue to sa karoon through social media, sir?
1: Yes. Yes, so ang social media naton is very important.
0: Yes, sir.
1: That is why nga amumatugin hambal ni PBBM kagapon, the social media is a tool, but that tool is very kung saan pabla i-hapos, i-manipulate.
0: Oo, gani man.
1: So that is why nga the use of social media is very important yet.
0: Oo.
1: But yun hambal niya to nga ginausar sa politically, ginausar
0: gani
1: sa
0: man.
1: Regulation is the key.
0: Okay, but Councilor, kung ikaw pa makuton, sir, i-regulate lang sa paggamit sa minors, especially kung aralan sila sa sulod bisang school or

0: Especially be sa mga during their ano ba? Pagtuon ba? Ano consider no?
1: Mm-hmm.
0: Oh, okay. Mm. Councilor, sir. Okay. Mm. Sige. Malikanta lang si Councilor Villarosa. Sige, no? Kaya ano naman lang kita siya, matakop naman lang kita. Kaya mga katropa, ang nasambit na rin nga concert. Sige, Councilor. Sige, sir. Bali, sir, though, pakon, ikaw pa makuton, Councilor, do you have any plans for this pag-regulate sa social media, sir?
1: Yes, it's a regulation ng this, and why I'm very amenable.
0: Okay, no,
1: but,
0: okay.
1: Siyempre, isundon. Kaya dapat kung ano ang pattern sa national law, kung ano ang ilang movement about the social media, before we can act. Okay, ito para may basis kita. Kaya, we can only do so much on the local level.
0: Yes, sir.
1: Hindi tama na matunggan din ang tanan ng mga kabataan, tanan ng mga parents.
0: Yes, sir.
1: Of the use of their social media. No? So,
0: correct.
1: Ang aton na siguro is a few reminders sa aton mga parents to pantayan din, no? Ang aton mga kabataan.
0: Kaya, amo gani man.
1: One topic was nga na-discuss namon to the community BPM man was the incident, no? Na nag-tabo sa Zamboanga. So, ang mamantagin ng balyang at ang parents kid is
0: yes,
1: the key para sa atong mga future man sa atong kabataan. We have to check up on them from time to time. And especially ang mental health sa atong mga kabataan.
0: Amo gani. Babud Lemon Bay Councilor, magtukod kamud ka di sang imuya bala, kaon wala bala siyan sa national, no? Sir, no?
1: Yes, agreed na which is why nga dapat niya ipilot sa basis from the national. And one thing nga ginalantaw ko man nga pwede natin mahimo, especially sa city, is to request no sa Department of Education additional funds para sa aton mga schools for guidance counselors with the incident that's happening not only sa Zamboanga, I think though may ara naman kagapon kung hindi ko magsala, no? Basing from the post of Mayor Greg Sataya sa Bacolod City College.
0: Okay.
1: May ara naman to sa hindi maayong nakita.
0: Yes, sir. May threat naman sa Bacolod City College kahapon to, Councilor, no? So, Councilor, ano mo na lang, Bi? Mensahe mo na lang, Bi? Especially sa mga ara sa likod sini, no? Councilor, and then sa mga schools, sir.
1: Yes, siyempre ang mensahe naton, especially sa ako mga parents, is to always guide your children. Bantayan tagin ako, hindi man ko ginikanan pa.
0: Gani man.
1: Wala pa man ta sa
0: yes,
1: mga
0: sir.
1: Bata.
0: Mm-hmm.
1: But naging part man kita no, sa bata. So una, and part kita sa youth sector. So, nga ton, duro, ano, panubiyaw lang si Eli is to also check up on your children and
0: correct.
1: Check on their mental health as well.
0: Gani man. Sige. Councilor, with this, thank you very much, sir, for your time. God bless you, Councilor. Good morning.
1: Thank you, Sir Andrew.
0: Okay. Thank you, sir. God bless you. Centro. Mga katropa, ito nabatian si Councilor Jason Villarosa. Kapag rin yung mga katropa sa iyan niya nga, ano, no, nga pahayag kagpaglantaw. Sa banning of social media. Tito, yun ang mga katropa sa Point Reyes sa medyo mabudlay. Mabudlay yun yung mga katropang nasambit niya nga pagban sa social media. Even though nga tingnan muna ko ng solusyon, why is it nga mga katropa pangitaan sa another way para matutukan ta kung ano ni ang problema sa pungsod Pilipinas. Ilabi na gid sa buong adbaw, mga katropa, do kadamo na gid sa sininga mga ano no, sa sininga mga tiniruhay nga nagluntag diri sa ato mga tropa sa syudad sang ukon sa pungsod Pilipinas. Just like dito sa Tacloban and also nasundan mga katropa dito sa Zamboanga. Dito ka lain man ang mga katropa nga muna ang gakalatabo sa aton diri do nga inasod-asod lang.
2: Sentro.
0: Oh, mga bagay man mga katropa. Kung mapangitaan sang mayor nga ano bala nga solusyon makitaan gid abi mga katropa kung ano gid ang kabangdanan sang tanan. Hindi naguro tanan madalahig pa just like for banning sa social media pag kung ano pag itabi mga katropa pag ban sa mga online games and also kung ano pag itabi nga mga sa school no mas nanginistrikto ang pagsulod sa mga kabataan sa school kung makitaan ang pinakamayor nga rason kung nga naga mo inis sila. Balikan to mga tropa, nagligat si Managin series na tong aton nga pagpakilala sa inyo sa sining nga mga nihilistic violent extremism group. No, gin-share ko to sa inyo, gin-discuss ko to isa-isa kung sino to sila. Kung ano to mga tropa ang ilang influence sa mga kabataan sa karoon. Centro! Now, which is to yung mga tropa, sila ang ginalantaw nga muning lead sa nasambit ni mga tropa ng mga influence no sa mga kabataan nga ti ginapang tiro na nila ang mga estudyante or ilang schoolmates mga katropa. Centro! Subo sila. No? Alas 11.41 na mga tropa, padulungan ang mga balita ni katropang Wendell Balinario. Check na nino ang madugang pagiging ng mga balita updates ni Katropang Wendell sa syudad. Para may baluhan tani mga katropa kung ano pagiging ang mga updates ni sa bawat barangay makinabang fund na panagtag na sa mga barangay sa Bacolod, sining aga, no? Ano ni siya bala? Bawat barangay ka makinabang fund, no? BBM. Eh, ano ning but silingon sini? Amo na ning balang for the scholarship? Ganto grabing issue sa karon. No? Yung mga printing caps kagawad nga nakaambit sa ibang nga lugar. Kasadya sa ilan. Muning balantayan mga katropa, ang iban bing mga lugar doon din nagid bi matanto malabot kito kalayo na gid. Siguro ti take advantage to nila mga katropa ang ilang sitwasyon to para maka muni mahimo ni nila no. Check na first piyaka linya mga balita sa syudad bi katropa nga Wendell Balinario. XFM Live Report Central. Katropang Wendell please come in.
2: Yes, katropang Fran, panag at kung saan ining fund para talaga sa ining BBM o kung bawat sa barangay na kinabang program ni President sa Bongbong Marcos. At pang fund sa mga aga sa ano no, sa may lobby dito sa new government center. Di pa nagtagdang checking sa ining bawat barangay makikinabang kung BBM presidential assistant sa under sa social civic project fund katropang Franca. Na interview na itong si Mayor Greg Gagina, sunod sa iya, 200,000 pesos ini. Di pa nagtag sa 61 kanana ka mga barangay, si in total na naton meron isang 12,200,000 pesos sa nanang kabilugan na nangin pondo para sa ining nasambit niyang program o programa sa 61 tanan ka barangay. Ako rin mismo kabi no, sa Alon District sa Bacolod City. Katropang Frank, sa tikagina kompleto you know, ang mga barangay official sa Teres nga nagkukuha niya nga nasambit niyang check kaya naka-check yun eh, naka-check form ni Katropang France, hindi na pa niya ang mga pabaylo. Kag, kagina Katropang France, nga tunok kay Mayor Greg, nati ang susin eh, panagtas ang nasamit niya check eh, nati nagawalor 200,000 pesos. Hindi pa ngayuan, inisang certification no, sa alkalde, of course, ang city government of Bacolod, ang tagsaka barangay, no, certification ni Katropang France, mga naga-certified sa Katropang France na ang ilang na mga lima na pinili ng mga BBM scholars na wala bala may kaantanan sa mga barangay officials kung wala kaantanan sa ilang sa mga opisyalis sa barangay kasi lahat at nila sa deserving o kung sa beneficiary yun pala Katropang France. So, ang muna, ano sa ilang pagkinasin pa sa meet sila ang certification antes na iniipanagtag sa Katropang France. Kaya tinaybatuan ito 200,000 pesos ni kay 100,000 ni sa lima ka BBM scholars na pakabaton ha sa 20,000 pesos. So te kung hindi 20,000 pesos ang mabaton dahil ining may bukid na dapat 20,000 pesos gini ang maano na mabaton sa lima ka scholars samtang ang 100,000 pesos naman niya para naman sa isa kapingili nga proyekto sa barangay nga ila ipanda niya kay makaigo no 100,000 pesos. Sa katapang fans kay napanagtagi ni subong adlaw no subong Thursday o kung Huwebes kasi may time pa ni sila nga mag-incash katapang France. Okay. Kasi ato na ni mabantayan sa tagsa ka mga Facebook page sa mga barangay Dresdugal sa Makulod ang pag-post na isang ilalima kasara. Siyempre, per day LG katapang France ginarequire ni sila mo nga i-post ni ang mga pag-turnover bala no sa 20,000 pesos sa mga medium scholar. So, ti mga dasun nga adlaw, katil pang France, buwas buro, or dasun simana, makita ta na rin, no, ang mga lima ka scholar sa tag-sakabarangay, kung saan sa Saintay, uno tanan, sa barangay, diriya sa syudad sa Bacolod. So, amo na, na-release na sa wakas, sa panagtag na, tiyang sa karoon naman na balantayan, sino ang mga beneficiaryo kay sa bagay, gani, kanina, antes si panagtag niya sa ila, katapang France, antes bin-release mo na gani, may certification, ganyan din pa ngayon, si Mayor Greg, may certified nila. Hopefully, nati, ang mga certificate nga ilang din, hata, katapang France, ang nati, amugin man, you know, ang ilang, mga ano ba lang, talagaan ba lang, hindi man, na mga pamilya nila o kung mga pinili lang sa nila nga lapit sa luwag kundi ang matutuod niya beneficiaryo. Pero sa mga detalye pala kasi pong friends, ara, nila pong matian nato ng tingog yan ni Mayor Greg dun sa
0: top. Oh, sige.
3: Well, it's 61 times 200,000 per barangay, 200,000. So, ang checks, ginsuguran na mun-release this morning after nag-comply sa mga dokumento ng kinanglanon. As well as, although this is not necessary, but yung pangayuan ako sila sa certification ang mga barangays, ngati, ang mga beneficiaries like sa scholarship program, hindi nila parente, not in any way related sa ila, no? By affinity or consanguinity, as well as with the other barangay officials. Initial to ensure nga ang makabenepisyo, no? Ang mga taga-kinanglan. Although hindi ka man muna kadamo ang numbers na maka-avail sa scholarship, pati lima kakabataan na makabaton 20,000, no? Is dako na lang ang buli.
4: College, the mayor, scholar
3: nila. Yes, yes. So, paligilan na ginoon mo, directly ang barangay, sunod sa portal na mag-submit sa mga requirements at sa mga scholars na napilihan nila.
4: How about ang 100,000 yung mayors?
3: Mga ano program. Like kung anong mga social civic program na ilay mo.
0: Oh, Karapang Mendel.
2: Yes, sa katapang pantong ni Mayor Greg pag ano, na panag-tawakas sa kiniking panda para sa
0: ema program kaya sa sudak makolod ka. Oh, te. Pero sa ano ni ko no ang distribution ka trapang Wendell ka no?
2: Trapang France expect sa parang guys sa mapraktas pag sa GTE cash para nila
0: verify. Okay, check mo no?
2: Sa Friday gali buwas makakasan cash kagad. Kaya dek ang France kung sa schedule ba lang ating kasi manikat pang kaya tiran bala no sa kasi yung isa pa sa pagtayad kung sa diin nila to na 100,000 so kung mag-proyekto pinagtala sila kung diin makadto ang another 1,000 pesos sa pagkans nga supposed niya kasi mayara yun na dapat sa programa ang barangay para sa ang ining kapos na kanya.
0: Oo, muna ganito. Ti... pro katropang Wendell, yan doon na plastana niya, no? Dries Bacolo, doon na plastana git man de?
2: Yes, katropang. Sado naman sa ang preto. Kahit sa mga preto, kada para sa ano na nila mo, doon kinapapapit, para na nila ako magpapapit, para na nila ya. Isala niya ang doon na sa porta, sa isang ilan, sa project, para sa one, sa pag-amuman sa kalan, sa pagkakalan. O masarap na nga ta alam yung plano na parta mo nung baka kung pag pumakal nila kasi magadepende din mo doon may ano mag-comment at mandi ko sa natin para sa barangay namun katapang fans na rin kalapas kung sa barangay namun na 100,000 yun bakal doon nila sa printer sa computer sa projector sa mga lamisa baka mo katapang fans si pwede no ano nga po ito sa barangay mo nakita ko ito nga ito pwede kasi binigay ni Imo sa fuel sa 100,000 pesos sa mga fuel ako sa mga vehicle nakapag.
0: Okay, sige. So, ito yung latanta niya. Kung okay na, kay ba siguro kung sa uli, bla, mag, ano na, may magreklamo naman, bla?
2: Wala ko din pa-practice na ginaulat-ulat ko kung ma-post na sa ilang mga Facebook page kasi may makoment. Pero nga, pakalisa mo man na, ano mo man na, kasi yung pakayuan sila ni Mayor Greg sa certification, nagkatapos-trans, at hindi pa nga, at kasi ba, si wala may nakalusok pa ang mga kagaling hirapong pamilya, dahil nakakakakakak. Kasi ang hindi mo man ang mga publiko dira ako mag-comment na kay si Amagari, no? Kung pwede ma-post sila sa ilang mga tagisa kasi.
0: Gani man. Sige. So, tiyan mo na yung katropang mo nilang latest update dira. Bantayan pa lang ah, no? Kahit ito mo na yung issue subong eh. Sige, katropang mo nilang, thank you gada.
2: Yes, mo na malita. At sa France, sa update kita nila sa Bacolod City Government Center. Ang mga katropa, sa konsep ko sa karoon, yan, mag-atang atong vitamin C, sandon vitamin C. Protect na atong atang pastok sa balita. At sa tagaw yun, na Pilipinon sa Kina. O si katropang Wendell Balinario, FM News.
0: Mga katropa, ito na batihan sa katropang Wendell Balinario angot sa mga balita sa siyudad sa Bacolod. Tinulog niya sa aton mga katropa alas 11.52 na Central. Sa sugpo na ito rin ang mga updates sa bahin sa Nepal. Oh, so far mga katropa, may mga information lang ang nagagawa. Naglabot na into 160. But mga katropa, still muna siya ang ilang mga pag-estimate. Angot na rin mga katropa sa nasambit ng mga biktima, no, sa flash flood dito sa pungsod Nepal. Grabe mga katropa, mga itabo, no? Muna ganun yung balbla nila, basta si Mother Nature na gani ko, no, ang magbalo sa aton. Tsaktogin ang termino, do sagbot na langit kita. Central. Sagbot na langit kita, no? Nanto ka, grabe ang kakusog sa tubig, mga katropa. O, ang malabayan niya, panas. Sentro. Tula. Why na kita, mga katropa? Sentro. Tiyan mo niyo, subong ang mga katropa, ang gobyerno sa Nepal, nagpromisa sila na magapadayan ng ilang mga rescue operations. Di kita kapakot kundi na to nagkalatong iban, no? May mga videos nga nag-surface nga nakita naton, may tagtatlo kabilog, may tag-apat kabilog nga makuha, meron iban nga nagasala beach puno, iban meron nga nagasala beach taytay, no? Mga tropa, amo pa lang na ang nakita naton sa social media. How about dito sa lugar mismo, mga katropa? Ting mga patay to naging pang-anod sa siningabaw, grabe nga baha, katropa. No? Amo ni subong ang kabudlayan nga ginapangatubang sa pungsod Nepal. Sentro. Grabe ning halit nga gintugas sa siningabaw, mga katropa. Grabe yung flash flood. Hindi ni siya siling loglaog mo, no? Halin mismo si babaw sa bukid. Nanaog, mga katropa, padulong sa mga kabalayan. Sentro. Okay. Kamuling nga ito, subong rin nga bantayan, mga katropa, kay samtang naglakat ang oras, may mga updates ini, o kung may mga development, ang nasambit ni mga katropa, nga hitabo dito sa pungsod Nepal. Sentro. Karon, bantayin nyo, kay may update naman eh. Base may mga development siya mga tropa nga madugang o kung magwa karon for this incident, no? Kabudlay gali subong mga tropa kay hindi ka nakasigurado kung bisan na muning panahon, kanaming panahon ito kay mga tropa pag katabo ni isang flash flood dito sa Nepal. Naming panahon, naming tiyempo. O, init. Duway man bla gaulan. Duwari mga tropa o katilingalaw. Ibangod ko no sa linog na nagbara sa alagyan sa tubig dito si babaw sa bukid. Mga tropa, dako ang amount sa ginsupot dito si babaw sa bukid. Tugtog nga naguba ang glacier nga nagbalabag sa alagyan sini kag bumuslog sa Pumuluyo. Sentro. Kaila ka lugar na lita, no? Tawa ba na? Yeah, mga tropa, oras ko alas 11:55 na bagdugin ako labos na kita. Oras ta kay magabulos ng XFM Network News. sa mga katropa naton rin nga nag-monitor. Salamat gid sa pag-upod diri mga katropa sa XFM Bacolod. Thank you gid.

0: Good morning dira sa kay ano kay Arnais Irida. Good morning. Kay Wilma de la Peña, Rodel Elvis Guanzo, kay Sir Rodel, kay Sir Elvis Guanzo, kay Jessica Gonzalez, good morning. Kay Arnay Zerida, Sara Gonzalez, kay Lentalde, Edwin Kasindak, Mab Slipari, Ana Diaz Torca, kay Bonbon Acosta, good morning sa inyo mga katropa. Salamat, gina, no? Chilwin, no? Tanan, mga nagatutok na sa ito, may ngagas inyo tayo. Sige mga tropa, magabulos ng XFM Network News for the regional and national news. Aliwat, inyo ang Korman, katropang Franz Andrew Burgos. Nagkapsalamat, kid. May ngunto and God bless us all, mga katropa.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: XFM 103.9.
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
4: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
8: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta gani gainong ko sa order yung ang kape. Gato kang pagkanervyoso ko. Ipatilaw ko sa akong abyan sa premium D3 coffee mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix lang git ang kape ko.
7: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa.
4: Mabili sa mga butika.
7: Premium D3 coffee mix.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
7: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
10: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
7: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
4: Santone Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
11: Dari mo sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika.
7: Santone Gold Coffee Mix.
12: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatian kong Santone Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan na ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
7: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
13: XFM.
14: Ang kape nga puno sang sustansya, suave, antimpla, saburoso, kag wala tupong sa kahamot. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen Herbal Capsule, may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hico. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado mabakal sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: FM and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
1: Yes, sinimulan ang talakayin ng Senado. Department of Public Works and Highways humihingi ng 83.84 billion pesos para sa flood mitigation sa 2027.
2: DNR humihingi ng 28 billion pesos budget sa 2027 para tugunan ang pagpapalawak ng access sa malinis na tubig.
1: Defense team ni BP Sara Duterte naghanap ng bagong spokesperson.
2: Lima hanggang pitong bagyo inaasahang papasok at mabubuo sa PAR sa natitirang buwan ng 2026 ayon sa PAGASA.
1: Balitang extra natin mga katropa, ang Makati job fair po ay nag-aatid na higit sa 2,800 na trabaho para sa inyo dyan na naghanap ng oportunidad. West Health Incorporated at ang inyong XFM 99.5 Mega Manila nakikibahagi.
2: Sa balitang regional, sangguriang panglungsod ng Gensan, posibleng ideklara si Jose Claire Castro bilang persona non grata sa siyudad.
1: Balitang international, dambuhalang baha nananalasa sa Nepal, Tibet border, dandang kataw po nawawala.
2: Sa showbiz, SB19 na dismaya sa umano pakikitungo ng Filipino airport workers sa LA.
1: At sa sports, Titan Ultra Rookie Brian Sahonia sumailalim po sa matagumpay na ACL surgery.
0: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, pananghalian na po tayo ng Webes, 27 sa Agosto 2026. Live mula sa inyo XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan po tayo sumasa sa inyo sa pamagitan ng lahat ng XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po inyo mga katropa, ako si Buddy Olvera.
2: Ako si Brian De Paz.
0: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo, mundo dito sa XFM News Nationwide.
1: Unahin po natin ang balita may kaugnayan sa Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tumanggap siya ng honorary degree of Doctor of Laws Honoris Causa mula sa pamantasan ng lungsod ng Maynila sa ika-58 commencement exercises ng universidad na ginap po dyan sa may PICC o sa Philippine International Convention Center sa Pasay City ngayong araw. Ipinagkaloob ang honorary degree bilang pagkilala sa mahakbang ng Pangulo para sa pagsusulong na economic development, pagpapalawak po ng access sa edukasyon, pagpapalakas ng public health services, at pagtataguyod ng social equity.
3: PLM community, class of 2026, ladies and gentlemen, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr., Doctor of Laws, Honoris Causa.
4: I stand before you, humbled as the pamantasan ng lungsod ng Maynila confers upon me the degree of Doctor of Laws, Honoris Causa, its highest honorary degree. I receive this honor with gratitude, mindful of the responsibility that comes with it. This recognition affirms a principle that my administration shares with the PLM. I therefore accept this recognition with a renewed commitment to uphold the values that this university has long championed. Karunungan, kaunlaran, kadakilaan, wisdom, progress, and greatness.
1: Mga katropa, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: XFM News Nationwide.
2: 2027 Proposed National Budget, sinimulan ang talakayin ng Senado. Narito ang report.
0: Live report.
2: Sinimula ng talakayin ng Senado ngayong Agosto 27 ang panukalang 2027 National Budget sa briefing ng Development Budget Coordination Committee o DBCC. Pinangunahan ni Senate Finance Committee Chairperson Senator J.B. Ejercito at ilang mga senador ang talakayan kung saan binigyan din ang pagpigil sa korupsyon at anomalya sa paggamit ng pondo ng bayan. Higit ni Ejercito na kailangang matiyak ang pananagutan at wastong paggamit ng pondo habang ipinagpapatuloy ang mga lehitimong proyekto at programa para sa pag-unlad ng bansa. Kabilang sa mga bibigyang prioridad ng Senate Committee on Finance para sa 2027 National Budget ang healthcare kasabay ng pagtugon sa iba pang pangunahing pangangailangan ng mga Pilipino. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
1: Sa usapin naman ng budget, humihingi po ang Department of Public Works and Highways ng 83.84 billion pesos para sa locally funded flood mitigation projects para sa taong 2027 kasabay ng pagtiyak ni Secretary Vince Dizon na wala ng leadership funds sa panukalang budget. Sinabi ni Dizon na mas maigpit na ngayon ang requirements bago may sama isang proyekto sa budget. Kabilang pong approved program of works, validated geotag photos, certificate of implementability, at yung tinatawag na master plan of feasibility study. Layunin po nito mga katropang tiyakin daw na nakabatay sa pangailangan at maayos na napag-aralan ang mga flood mitigation project at naiwasan po mga kontrobersiyang bumalot sa managaraang proyekto. Bukod sa locally funded projects, may 19.6 billion pesos pa rin para naman sa tinatawag na Foreign Assisted Flood Mitigation Programs at 3.4 billion pesos para sa MMDA Flood Control Programs o kabuang 107 billion pesos para sa flood mitigation sa 2027 National Expenditure Program. Samantala, sinabi rin ni Dizon na pagtutunan din ng DPWH ang pagkumpleto sa mga unfinished flood mitigation projects, pagamat ilan sa mga ito ay nakabimbin dahil sa mga investigasyon ng Ombudsman, Department of Justice at ng Commission on Audit.
0: XFM News Nationwide.
2: Iniulat ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na magmula nang magsimula ang flood control controversy, nakapagtala na ang ahensya ng 12 contractors na blacklisted na tumanggap ng mga proyekto sa ilalim ng pamahalaan. Nasa mahigit 100 personnel na rin ng DPWH ang nasuspinde kaugnay sa issue. Ayon kay Dizon, nasa ombudsman na ang impormasyon tungkol sa mga contractor at marami na rin kaso ang isinampa laban sa mga sangkot. Anya susunod pang batch ng mga DPWH personnel na posibleng sasailalim sa suspensyon, pagtanggal sa pwesto o pagsasampa ng kaso.
0: Nationwide.
1: Humihingi ang Department of Environment and Natural Resources o DENR ng 28.4 billion pesos din. Budget po ito para sa 2027 para sa mga programang nakatuon sa pagpapalawak ng akses sa malinis na tubig, rehabilitasyon ng mga daluyan ng tubig at pagpapanumbalik ng kagubatan. Kabilang dito ang 124 million pesos na financial assistance para sa local water district para mapalawak ang serbisyo sa maliblib at hindi pa naabot na barangay. Itagpapatuloy din ng DENR ang rehabilitasyon ng Manila Bay, Pasig River System at Laguna Lake. Gayun din po ang forest restoration sa mga lugar gaya ng Sierra Madre. Target din ang tanggapan mga katropa mga pag-issue na hanggang 43,000 land patents sa 2027 para mapalakas ang seguridad sa pagmamayari ng lupa.
0: XFM News Nationwide.
2: Naghahanap ng bagong spokesperson ng defense team ni Vice President Sara Duterte matapos pagbawalan ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Chiz Escudero ang mga abogado na talakayin sa publiko ang merito ng impeachment case. Sinabi ni Attorney Michael Poa na kasalukuyang tumatayong defense lawyer at spokesperson ni VP Duterte na nakansela na niya ang ilang media interviews dahil sa ruling at kailangan pa munang pag-usapan nila ng Vice President presidente ang paghahanap ng kapalit. Ayon kay POA, dapat marunong magpaliwanag ng proseso sa simpleng paraan ng bagong tagapagsalita at maging consistent sa mga pahayag ng defense team upang hindi malito ang publiko. Samantana, nagtakda naman si Escudero ng two-strike rule para sa mga lalabag sa Rule 18 sa unang paglabag, may severe public reprimand at stern admonition, habang 30,000 pesos naman ang multa ang maaaring ipataw sa mga susunod na paglabag. Nilinaw ni Escudero na prospective ang ruling at ipatutupad lamang ang mga nasabing pahayag mula Agosto 26, hindi naman saklaw ng pagbabawal ang mga itinalagang spokesperson na magkabilang panig.
0: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update. XFM News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, katropa, patuloy po na sinusuri ng Department of Justice ang kahilingan naman ng United States government doon para extradite si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Quiboloy. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, pinag-aralan pa ng DOJ ang mga dokumentong isinabmit ng US authorities at hindi pa tapos ang pagsusuri. Kabilang sa tinitingnan ng DOJ kung si Quiboloy nga ang taong tinutukoy sa extradition request. Gayun din kung umiral ang prinsipyo ng double criminality. Sila din po ito susuriin kung ang mga krimeng ibinibintang kay Quiboloy sa US ay may mga paglabag din sa batas ng Pilipinas. Sinabi ni Castro na batid po ng DOJ na kailangan agad na makapagpasya sa extradition request. Ngunit nangangailangan ng panahon ang pagsusuri dahil sa dami ng mga dokumento. Matatandaan na naharap si Quiboloy sa federal cases sa US, kaugnay po naman ng sex trafficking, kabilang din ang trafficking of children, conspiracy at bulk cash.
0: XFM News Nationwide.
2: Nanawagan ang Malacanang sa mga politiko na huwag magpagamit sa ibang bansa para lamang manatili sa pwesto. Kasunod dito ng pahayag ni Defense Secretary Gilbert Chodoro na may basihan para paniwalaang may ilang politikong Pilipino na maaaring suportado ng China. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, dapat unahin ng mga lingkod bayan ang pambansang interes at hindi ang interes ng ibang bansa. Sinabi rin ni Castro na dapat imbestigahan kung may mga politikong tumatanggap ng suporta mula sa China habang nanawagan ang pagkakaisa sa pagtatanggol sa soberanya at karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea.
0: XFM News Nationwide.
1: Ang Pangulong Marcos ay suportado ang layuning labanan ang loose firearms sign po sa Malacanang. Katropa natin sa balita, David Guzman, XFM Mega Manila.
0: Live

0: Metro Palace Press Officer Undersecretary Cleo Castro, maganda rin mong kahi ang panukala para sa mas protektadong bansa at mananayan. Diyan man, sinabi niyang aaralin mo ng Malacanang ang mga bersyon ng panukalang iahain sa Kongreso bago magtakda si Pangulong Marcos ng pinal na proposisyon. Isinusunod ang panukala kasunod ng school shooting sa Zamboanga City. Patropanan mo lang sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas sa kanyang katropa, Brady Usman, para sa XFM 99.5 Radio Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Inihayag ng Philippine National Police na tapos na ang investigasyon sa pamaril sa Ateneo de Zamboanga University na ikinasawi ng dalawang estudyante kabilang ang gunman. Ayon sa PNP, walang nakitang ebidensya ng conspiracy o sabwatan sa likod ng insidente, ngunit natukoy na may paghahanda bago ang pamaril at exposure sa violent online content. Natukoy rin ang mga pagkukulang sa pag-iingat sa baril na naging daan umano para sa unauthorized access, gayon din ang security deficiency sa paaralan. Dahil dito nagsampang pulis siya ng reklamo para sa reckless imprudence resulting in homicide and physical injury laban sa registered owner ng baril at isang school security personnel. Ang registered owner ng baril ay naunang kinilalang ama ng gunman at isang opisyal ng Bureau of Customs.
1: XFM News Nationwide.
3: Mga katropa, ang Philippine National Police iniimbestigahan ang umano'y online groomers na kumikilos laban po sa mga minor de edad. Katropa natin sa Balita Earl Saldar, XFM Mega Manila.
4: Ito ng Philippine National Police o PNP ang investigasyon laban sa mga umano'y online groomer na sinasabi nagtatarget ng mga minor de edad para sa mga posibleng kaarasan at iba pang uri ng pag-aabuso. Ayon sa PNP, tinututukan ng mga otoridad ang mga individuan o grupo ang maaaring gumagamit ang social media at iba pang online platforms upang manipulahin, kundin na ang tiwala at ilagay sa pangalan ang mga kabataan. Kasabay nito, nagpaalala ang pulisya sa mga magulang at pag-alaga na maging mas maingat sa digital activities ng kanilang mga anak. Inikayat niya mga publiko na agad i-report ang anumang kainahinalang online at pakikipagkunayan upang mapigilan ang posibleng pang-aabuso at maprotektahan ang mga minor de edad. Patuloy naman ang koordinasyon ng PNP sa mga kaugnay ng ahensya upang matukoy ang mga nasa likod ng naturang gawain at mapalagot ang mga lumalabang sa batas. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Muling iginiit ng kamanggagawa party list ang panawagan nitong imbestigahan ng online gambling matapos sabihin ni Congressman Eli San Fernando na kabilang sila sa mga unang nagpapaimbestiga rito noong 2025. Ayon kay San Fernando, hindi lamang si Ivana Alawi ang dapat pagtuunan ng pansin dahil kasama rin umano sa mga personalidad na nagpo-promote ng online gambling sina Vice Ganda Nadine Lustre, Alden Richards at Vic Soto. Kino-question din niya kung bakit hindi umano umuusad ang investigasyon at iginiit na may malalaking politiko rin umanong nasa likod dito. Binigyan din ni San Fernando na bagamat may personal na pananagutan ng mga taong nagsusugal, mayroon din umanong epekto sa lipunan ang pagtukoy o patuloy na nagpo-promote ng online gambling. Nanawagan din siya sa publiko na manindigan laban sa umano'y walang habas na pagpo-promote ng online gambling. Sa kanyang mensahe, hinamon din ni San Fernando ang mga umano'y mga politikong nasa likod dito at sinabi kay Ivana Alawi na maaaring silang mag-ceasefire kung hindi na ito muling mag-endoso ng pagsusugal.
1: XFM News Nationwide.
3: Umabot na sa 5.95 billion pesos ang pinsala po sa infrastruktura dulot ng bagyong Luis, Maymay at Neneng. Kasama habaga tayo sa Office of Civil Defense. Tinataya mga katropa na 1.91 billion pesos naman ang pinsala sa agrikultura, habang 2.2 milyong pamilya o katumbas po ng 7.7 million na individual ang naapektuhan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nasa 31 na ang namatay, 19 ang sugatan, 3 ang nawawala. Pinabatas po ang bilang ng fatality sa Benguet. Umabot sa 15, karamihan dahil sa landslide. Abot naman sa 2,800 ng bahay ang napinsala, habang 8,200 na pamilya ang natili sa 325 Evacuation Center. Ayon po sa OCD, umabot na sa 1.56 billion pesos ang ayuda na naipamahagi ng pamahalaan sa mga apektadong komunidad.
1: XFM News Nationwide.
2: Inaasahan ang PAGASA na 5 hanggang 7 bagyo ang maaaring mabuo o pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa natitirang mga buwan ngayong taon. Ayon sa PAGASA, posibleng magkaroon ng 2 hanggang 3 bagyo sa Setyembre, 1 hanggang 2 sa Oktubre, 1 hanggang 2 sa Nobyembre at 1 hanggang 2 naman sa Disyembre. Posible rin 1 bagyo sa Enero 2027 habang maliit ang posibilidad na magkaroon ng bagyo sa Pebrero 2027. Nagbabala rin ang PAGASA sa posibleng pagbaba ng pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa sa mga susunod na buwan dahil sa El Nino na maaaring magpatuloy hanggang unang kalahati ng 2027.
1: Bagyo Update! Man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
3: Alas 12.20 ang tamang oras sa XFM News Nationwide, mga katropa. Live din tayo napapahinggan sa pamagitan po ng Solid FM 95.5 Puerto Princesa, XFM 98.5 Nara, Palawan, at XM 102.4 Rojas, Palawan.
1: Balitang regional.
3: Diretso tayo sa Jensan. Yung sangguniang panglungsod po ng Jensan, posibleng ideklara si Jose Claire Castro bilang persona non grata sa siyudad. Katropa natin sa balita, Roel Dumantay ng XFM Jensan.
5: Atensyon sa mga miyembro ng sangguniang panglungsod ng General Santos City ang panukalang ideklarang persona ng grata si Presidential Communications Office Undersecretary Attorney Claire Castro dahil sa ilang pahayag na itinuring ng mga opisyal na hindi makatarungan at nakakasakit sa mga guro. Nagsimula ang issue matapos ang mga pamahayag ni Undersecretary Castro na tila sinisisi ang ilang guro na umano'y lumalabag sa moralidad at hindi nagtuturo ng wastong asal at pag-uugali sa mga estudyante kaugnay ng insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Zamboanga kung saan nasangkot ang isang estudyante. Sa sesyon ng sangguniang panglungsod itong nakaraang Martes, itinulak ni Vice Mayor Jose Edmar Yuman ang isang resolusyon upang pormal na ideklarang persona ng grata si Castro dahil sa umano'y hindi katanggap-tanggap na pagpapahiya at pagsisisi sa mga guro na una nang nagpahayag ng pagtutol si Vice Mayor Human sa mga naging pahayag ng Palace Communications official kahit hindi pa formal na naihain ang panukala.
6: She needs to stand there with Marlon and a lawyer, she's actually, I'm like the past by the next regular session. The resolution is beginning, you say, kasi you say, there has to personal or
5: samantala, sa kabila ng mga batikos at palawagang humingi ng paumanhin, nanindigan pa rin si Undersecretary Castro sa kanyang mga pahayag at iginit na may ilang guro umano na hindi sumusunod sa mga pamantayang moral. Sa gitna ng usapin sa moralidad at kalusugan ng komunidad, Santon Plus Gold para sa dagdag na suporta sa pang-araw-araw na wellness at pangangalaga sa sarili. Santon Plus Gold, ikaw lagi ang una. Mula rito sa Tuna Capital of the Philippines, General Santos City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ito si Katropang Ruel Dumantay, XFM News.
2: Babala, sensitibong balita, grade 8 student na pininiwala ang nagpatiwakal na tuklasang pinatay umano ng amain. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
1: Live report.
7: Is isang 14-anyos na grade 8 student ang unang pinaniniwala ang nagpakamatay, ngunit lumitaw sa imbestigasyon na biktima pala ito ng pagpatay sa sityo Candato, Barangay Gindaruan, Mindanila, Cebu nitong Linggo ng gabi. Kinilala ang biktima sa alias sa John Eric habang ang itinuturong suspek ay ang kanyang amain na si Romnick Villahermosa, 34-anyos na pinaghahanap na ngayon ng mga otoridad. Una na nakatanggap ng tawag ang Mindanila Police Station mula sa isang barangay kagawat hinggil sa isang batang lalaki na umano'y nagpakamatay. Ayon sa impormasyon, hinanap ng mga kapitbahay si John Eric matapos itong missing, kasama rin sa paghahanap ang kanyang amain na kalauna ay siyang umano'y nakakita sa biktima at agsabing nasa isang puno ang bata. Agad namang humisponde ang mga polis at isinilalim sa crime scene processing ang lugar. Nang makarating sa lugar ang ina ng biktima na si Emily Bidro Villahermoso, 36-anyos, nakita nito ang kalagayan ng kanyang anak at agad nakipag-ugnayan sa isa pa niyang anak na nagtatrabaho sa lungsod. Dahil sa mga kahinahinalang pangyayari, nagkaroon ng pagdududa ang pamilya at mga polis kung tunay na pagpapakamatay ang nangyari. Bagamat una itong nag-atubili, bumayag si Emily na isailalim sa otopsiya ang kanyang anak upang malaman ang tunay na saninang pagkamatay. Kalauna na, isang nakatatandang anak ni Emily at Romnick ang umano'y nagsabi sa ina kung paano pinatay ang biktima. Dito na kumpirma ang hinala na hindi pagpapakamatay kundi pagpatay ang ikinasawi ng 14-anyos. Nabatid na ang biktima ay anak ni Emily sa kanyang unang kinakasama at 7 buwan pa lamang ito nang dumating sa kanilang buhay ang suspek. Patuloy naman ang manhunt operation ng mga otoridad laban sa 34-anyos suspek na pinaniniwala ang nagtatago matapos ang insidente. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Sanfone na vitamin C ang alkaline based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
3: Ito naman katropa, meron pong oil tanker truck driver hindi nasasampahan ang kaso ng mga pamilya ng 3 estudyanteng nasawi sa banggaan dyan sa Puerto Princesa. Katropa natin para sa update, Gerald Gales, XFM Palawan.
8: Nagkasundo na ang mga pamilya ng 3 sakay ng motor na namatay sa aksidente sa Tinigiban National Highway Puerto Princesa na hindi nasasampahan ng kaso ang driver ng oil tanker truck ayon kay Police Captain Cyrus Taliman, Station Commander ng PS2PNP. Nakahanda na sila sa pagsasampa ng kaso bilang proseso. Subalit mismong pamilya na ang nagsabi sa PNP na hindi na nila itutuloy dahil kita naman sa CCTV footage na ang motor na sakay ang 3 estudyante ang sumalpok sa kasalubong na truck. Gumawa na lang ng kasunduan na magkabila ang panig na siya namang kinikilala ng PNP at kasabay nito ang pagpapalaya sa driver na hindi na pinangalanan. Ang 3 binawian ng buhay ay hahatid na sa kani-kanilang munisipyo. Ang isa ay nasa San Vicente na ngayon habang ang 2 ay bibiyahin na rin sa bahay ng Araceli, Martes ng madaling araw o August 25, 2026, pasado alas 2 na madaling araw nang mangyari ang aksidente kung saan dead on the spot ang 3 sakay ng motor habang ang driver ay agad sumuko sa PNP. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFM News.
3: 47-anyos na lalaki patay matapos masaksak sa Pasig City. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
9: Patay ang 47-anyos na lalaki matapos nasaksak sa Barangay Salngan, Pasig City. Sa investigasyon ng mga pulis, kalasingan ang tinitingnang motibo sa pagpatay kay alias Rick na residente ng Barangay Agtambo ng nasabi ring syudad. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Herman Magbano III, hepe ng Pasig City Police Station, magkasamang biktima at ang suspect na nag-iinuman. May hindi pagkakaintindihan sa gitna ng 2 na naging sanhi ng kanilang pagtatalo. Unang hinampas ng biktima ng petsel ang suspect kung kaya't kumuha ito ng kutsilo at sinaksak si alias Rick. Nakatamo ng multiple stab wounds ang biktima. Nakahingi pa ng tulong si alias Rick ngunit patay na nang dumating ang mga barangay tanod. Samantala, nahuli ng mga kapulisan ng suspect Sado sa isinagawang hot pursuit operation. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Era Espinosa, XFM
10: News.
1: Nationwide Update.
3: So, Pang Brian, patuloy na minomonitor ang pag-asa isang LPA nasa loob ng PAR at may katamtamang tsansa maging tropical depression sa susunod na 24 hours.
2: At Tropang Buddy, samantala patuloy namang nakakaapekto sa Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas ang Southwest Monsoon o Habagat.
3: Ayon sa pag-asa, mga katropa, maranas po ng minsan ang pag-ulan. Ang Zambales at Occidental Mindoro pwede magdulot ng flash floods yan at landslide, habang asahan din po maulap na kalangitan at kalat-kalat na pag-ulan maging thunderstorms dito sa Metro Manila. Ilocos Region, Cordillera, Administrative Region, natitirang bahagi ng Central Luzon, Batanes, Cavite, Batangas, Rizal, Palawan, Antique, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental.
2: Sa natitirang bahagi ng bansa, magiging bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na may isolated rain showers o thunderstorms, dulot pa rin ang localized thunderstorms.
3: Sumigat po araw 5:44 ng maga, lulubog 6:12, mga katropa.
1: Balitang International.
3: Atid sa atin ang Balita International ng Santon Gold. Subukan niyo po ang Santon Gold, katropa. Isang malakas na flash flood ang rumagasa sa border ng Nepal at Tibet, China, kahapon, kung saan tinangay po ang mga gusali, kalsada at tulay sa loob lamang ng ilang segundo. Hindi bababa sa 160 na katao ang sinasabi sa report na namatay. 157 sa Nepal at 3 sa Tibet, habang dandan pang iba ang nawawala. Sa Nepal, umabot sa 403 na katao, ay iulat din na nawawala, kabilang ang mga dayuhang turista at pilgrims. Makikita sa footage, mga katropa, matinding lakas ng rumagasang putik, bato at iba pang debris, habang sinisikap ng mga residente na tumakbo bago tuloy ang lamunin ng baha ang mga istruktura.
1: Showbiz News.
10: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nadismaya si SB19 member Justin Diosa sa manoy hindi magandang pakikitungo ng isang Filipino airport worker sa kanilang grupo nang dumating sila sa Los Angeles International Airport. Ayon kay Justin, pinigilan muna ng kanilang manager ang ilang fans na magpa-picture habang hinihintay nila ang kanilang mga bagahe upang maiwasan ang commotion. Ngunit umano'y nagalit at nagparinig ang airport worker, sinabing hindi na raw nagpapapicture.

0: Para sa operasyon si Titan Ultra rookie Brian Sahonia sa kanyang left ACL at lateral meniscus injuries na nagpatigil sa kanyang unang season sa PBA. At na-injured po si Sahonia noong August 12 sa laban ng Titan Ultra kontra sa San Miguel. Tapos bumigay ang kanyang kaliwang tuhod habang tinatapos sa mga isang fast break. Ayon sa upunan, naging matagumpay ang operasyon at sisimula na ngayon ni Sahonia ang kanyang recovery at rehabilitasyon.
1: Nationwide. Ano ang bago? Ang latest? Ano ang dagdag? Balitang Extra sa XFM News Nationwide.
2: Makati Job Fair, naghatid ng higit 2,800 trabaho sa mga naghahanap ng oportunidad. Katropa natin sa balita, Wika Adrada ng XFM Mega Manila.
3: Nagbukas ng oportunidad sa trabaho ang City Government of Makati sa pamamagitan ng Petro Job Fair. Katuwang ang Yes to Health Incorporated at XFM Mega Manila. Sinasagawa ngayong Agosto 27 sa Guadalupe Commercial Complex. Lumahok ang 31 employers na nag-aalok ng kabuuang 2,817 job vacancies para sa local at overseas employment. Kabilang ang 871 local jobs, 80 government positions at 1,146 trabaho sa ibang bansa. Food job fair para sa mga taga-Makati at mga aplikante mula sa ibang lugar. Ang one-stop shop services mula sa iba't ibang ahensya upang mapadali ang proseso ng pag-apply. Layunin ng programa na may lapit ang mga oportunidad sa trabaho sa mga Pilipinong naghahanap ng hanap buhay. Ako ninyong katropa, Rica Adrada ng XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po mga katropa ang XFM News Nationwide. Ngayon pananghalian po ito ng Webes, 27 ng Agosto 2026.
4: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan niyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
4: Ako po si Brian De Paz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas! Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News.

0: sa XFM and read now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. XFM 103.9.
1: Sample Plus Gold.
2: Po Sinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
4: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
5: Visio Next! Marami na ang natulungan!
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visio Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visio Next Plus ka. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
5: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay.

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pili sa mga butika. Southone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southone Gold Coffee.

0: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw nga ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. See Boosters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 02-93 series of 2026. Drink responsibly.
1: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
2: Luzon,
1: Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod,
5: sa XFM
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunon sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maibig kay natural nga mga pamaagi, agud manikawan ang mga ginabatsyag sa atong lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Maayong adlaw sa inyo tanan mga sukigin naton nga mga tagpanamati sa programa The Secrets of Health. Kamusta ang inyo sa ninyo adlaw? Kamusta ang inyo sa ninyo kayong lawas? Kamusta nga ito sa ninyo pagsinalayo? Why man ti may nagamanggaranon sa aton overnight lang, no? Nang nagtulog kita pagbugtaw, taga-ulo na kita sa manggad bala. Baka-baka, gyapon, ha? Ang importante lang nga manami ang ato sininga kondisyon sa lawas. Ang importante lang nga wala kita sang malala sininga mga balatian. That's why sa ato sininga pagparagad sa The Secrets of Health, ato sininga pagapatpaton ang mga ginahimo ta masami, ginakaon ta sa matagadlaw-adlaw nga tanan. Initanan na rason ko nga ang iba nagamasakit, ang iba niya mayuman ng lawas, kaya nga masunod nilang inatawag nga healthy lifestyle. Hindi lang adlaw-adlaw, kinanglan mag-gym ka, mag-exercise ka, siyempre updani mo sa pagkaon, sa masustansya ng mga pagkaon. Sa ato sa ring pagparagad sa The Secrets of Health, live kita nga mabatian sa tanan sa ring mga XFM stations sa Panay Island kag Negros Island Region. Ay, basi kung may mga palamakotanon ka modera, may mga concern nga masarangan malang sabton sa ato sa ring consultant and certified naturopath practitioner. Amuning himuon ninyo ay EPM sa ato sa ring Facebook page sa XFM Radio Patrol Iloilo. Or hindi gani i-text sa ito sa ringa text hotline 0950-975-6970. Kag sa ito sa ringa pagparagad sa gihapon po na ito sa ringa certified naturopath practitioner and consultant, we have Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ito sa ringa programa.
1: Thank you, Sir Josiel. Kag-welcome sa aton sining pagpangalagad. Siyempre, upod sa dewat sa aton sining mga suki nga mga tagpalamati nga. Ta, siyempre, iban sa ni kag-kalabanan. Naghulat-hulat kung ano naman ang i-share na aton sa ila, Sir Josiel. Nga mga pagpakamaayo, ano ihan na ang aton sining ipakaon sa ila or hindi naman aton pagpakaon or ipainom o kung palikawan naman nga imnon. Kag-iban pagid, Sir Josiel, sa aton sining talakayan.
0: Ang importante, sini Doc Leo, nga sa amat-amat bala may makuha sila sining puslanon nga mga health tips and informations. Mm-hmm. Kay kon kahibalo ka na bala kon anong dapat mo kaunon, anong dapat mo himuon sa matagadlaw-adlaw nga tanan, Doc Leo, para mabalanse bala nga ato sining lawas, para nga hindi kita magbatyag permido kapag nakita aton mga joints pagkatapos sa hambal nila sa dyo ginatapakan ka elepante nga kon dughan kon maginhawa ako pagkatapos sila nga daw blanco nga kon ulo sila nga palaminod lawas ko baw delikado ina. Kay simptoma ina sa mga malala sini posible nga mga komplikasyon. So amo nang pinaka-importante tanan sa amat-amat naghatag kami sa inyo sa mapuslanon nga mga health tips and informations. Labi na gid ang adlaw-adlaw tanga ginimo, Doc Leo, ang kaon kag ang hulag-hulag pag may time.
1: Correct, Sir Josiel. Kag mas manami, hindi lang magsiling na magkaon kung maghulag-hulag pag may time, kundi hatagan gina to sang time ang paghulag-hulag kag gusto nga pagkaon.
0: Baliskad galing, no? Hatagan tagin time, hindi ka kung may time lang. Mm. So dapat, muna nga punto, gintagan-tagan ni tiil kag kamot para nga ti maning kamot kita pagkatapos ang tiil gamiton ta. Tiya lang alang mo man hambal nga sakit ang tiil ko, hindi ko maglakat. We're given fit para ya gamiton ta sa paglakat-lakat. Kag ang paglakat-lakat gali, may dako nga binipisyo para sa ato sa nga ikayong lawas. Pero subong Doc Leo, giyahan na ton sila, no? Natagpalamati ta sa mga Filipino healthy food and foods. Mga healthy nga mga pagkaon bala. Way man taga siling hindi ka mo magkaon sa nanamita ninyo. Ang aton malang sini kung pwede do it moderately. Kag kun may mga choices ka mo, why not nga magpili kita sa mga masustansya mga pagkaon, Doc Leo?
1: Correct, Sir Josiel. Pero ang isa kalangas lang, asing kilala ko, Sir Josiel, siya pag gusto yun ang blasla, Doc. Parang damo kortak doktor.
0: Amo na yung iban gani ka gareklamo niya daw kasakit ang kugo po. Galing niya daw na hidlaw ko siling niya sang litson ni Hao. Mm-hmm. Kada timo mo hambal nga diyan ka pangalintak naman to doktor mo. sa mo ni isang tagpalamatita, kita ang the best doctor for ourselves sa mga halambalanon pa. Kitang pinakamayo nga doktor sa kogalingon ta. Amo na gani ginasulit-sulit dari sa pagpakalagad ta, Dok Leo nga. Ang doktor gapamangkot pa na sa imo nga asil niya ano na batyagan mo hao?
1: Correct Sir Josil, ano kay gapasi na ang iban sa mga sintomas. Though, may ara man Sir Josil nga mga signs nga makita sa lawas ano tanawon mong tao physically, may ara ka na sa initial nga assessment. Sa iya pila sa nagsigad ng himo sa naturopathic medicine ano, natural assessment tools. Kaya ang pinakapunto Sir Josil, makahamba lamang kita nga kita ang pinaka best doctor sa aton tugalingon kung nagatuon kita. Kaya ang pagtuon naton dapat ginapractice man naton kaya ang tao mapahamak hindi sa kadamo sa iya sinahibalaan kundi sa kun pila ang gin-apply niya sa iya na hibalaan siya kogalingon.
0: May mga halambalanon na be, Doc. Ining halambalanon, actually, mga simptoma inituod mo. And daw lapit man yun si kamaturan. Ing hambal nila kagsulunoganon bala sa mga kabataan. Sili niya gamay tiil dako tiyan bitukon.
1: Mm-hmm.
0: So typically, kung ang bata damo siya sang askaris, damo siya sang mga salaguron to susunod sang tiyan, Dok Leo, nga way na mapagwa. Ang kabahin sa mga patimaan sa panglawason sang bata, sina amugid man amo, dako tiyan gamay tiil bitukon, labi na gid kon pagburikat sang doktor sa mataya, lapse,
1: luspad.
0: Oo, luspad. Sili nga abi ipa laboratory take-out niya. Basi, damo ikaw dara sa laguron sa sulod.
1: Mm.
0: So, ini mga halambalanon nga may kamaturan, ha? Pero ti, diri kita sa supposed to be ideal. Pero ti, hindi gidman naton ini masunod sa adlaw-adlaw nga tanan. Kag balanta, hindi manamon gid niya maimponer sa inyo nga mo gining kanon nyo lang kadadlaw. Parehas bala sa pagpangapi, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Hindi namon mahambal nga untatan yung pagpangapi nyo kung abang sulok-sulok ninyo. Pero pwede nyo bailuhan bala ang kapi nyo para ni magsulabang sulok-sulok, Dok Leo?
1: Correct, Sir Josil. May mga tao, balaan nga ang cycle sa pagpangapi, Sir Josil, hindi nila basta mabuhian, bla. Muni siling na bisan hindi ko na healthy ang coffee, kapag inom mo, nagpalpitate ka, tapos naghihilabi mo sulok-sulok, kag nag-promise na hindi ka na mga pe. Pero pag nami naman sa pamatsyag mo, balik ka lang yapon sa kafe. Pero amun lang yapon na coffee, Sir Josil, nga makahatag si mo sang ginabatsyag mga sintomas. So ang pinakapunto na ito, Sir Josil, kung ang iban dira nag-aagwanta, tungod nga hindi sila makabiya sa kafe, bisa nag-alayan ng pamatsyag, why not nga testingan na ito niya ang nagbasi pa lang, Sir Josil, ha? Nga makabulig-bulig sa ito ang pamatsyag, hindi lang mo nakapangafe, kundi may health benefits pa. Abi, try nyo nga ito, sininga mga healthy nga coffee versions dari may ara sang coffee nga waising caffeine, Sir Josil. Kag may ara sang coffee dari nga pampa-beauty, anti-aging, may coffee man nga para may improve ang insulin resistance. Kung gusto nyo, may ara pag inisang tea man eh. Para sa mga hindi nga mahiligon sa kafe.
0: So amoni, sa mga kauturan ta, again ha, kung kaysa ang mga why naton ginamind nga mga nakagawian bala naton, Dok Leo, tiyan mo na niya na andan ko mo. Ang importante sila niya nga makainom ako sini kay kung hindi ako makapangapis niya kung aga, daw bilog kong adlaw guba, daway ko gana maghulag, daway ko gana magtrabaho, gusto ko lang maghigda, gusto ko lang magligid, nga daw hindi man ako komportable. So, kung magamon nga on and off ang imo pangapi kay gasulabi mo sulok-sulok, pagkatapos nagapalpitate ikaw, may mga variants of coffee kita na pwede nyo actually mabailo sa inyo nandan niya kape. Pareho sabi sa Santon Gold Coffee Mix. May collagen ka glutathione. Add-on lang na ha, plus siya pa lang na ha. May premium D3 coffee mix. Iniya na, migid sa mga may ara bala, ginatawag na ton, boundary ng ila sining blood sugar. Parang hindi ka mo magka-insulin resistance kag type 2 diabetes. And then ang Santon Plus Coffee Mix, nga dako ang iya sining mabulig. Labi na gid sa mga nagapakadto sa kababaihan sa menopausal age, na may mga simptoma na bala. Kag sa mga kalalakinan, dako ang bulig yas ini kay damo gali kag tasang porsyento sa malalaki nga nagaka problema sa prostate pag abot iya 40s and up, Dok Leo, wherein ang Santon Plus Coffee Mix ta because of the isoflavone makabulig ina para nga mabuhinan ang risgo naton nga magka-prostate problem, Dok Leo?
1: Correct, Sir Jocil. Amo na blangin na siling naton nga nag-cafe ka na, nagbulong ka pa. Kagbasin nagaw na unang ibandira, kasubong sige ng balin, Sir Jocil, nga duway ka pa nga fe sa agad o hindi kompleto, bala, Sir Jocil?
0: Mm.
1: O kung daw hindi bala, what you call this, buo ang adlaw, Sir Jocil?
0: Oo.
1: Pero why bala ninyo na huna-hunaan nga base sa inyo pagpangafe, kag depende sa kafe yung ginainom ninyo, base nga ginaguba nyo man ang bilog nyo ng adlaw.
0: Oo.
1: Kung ginasuguran nyo nga daan sa pagpangafe, kapin pa, kung nanad kita sa pagpangafe, Sir Jocil, nga aga pa.
0: Mm.
1: Tapos may upod pagid nga tinapay nga may balungay ko, no?
0: Oo. Pagkatapos sa mambal nga, limpyo ya kami magsinalayos balay, pati ganis siya kaon kami sang pandisal siya, ginahugasan pa naman sa kape.
1: Ang pinakaman namin, Sir Jocil, siguro, matamat na to niya matunan. Ang iniginagmay bala nga nakagawian na to nga, kasubong bala, Sir Jocil, sang dako nga lubi, mataas nga lubi, ano bala nagapatay siya naman, gamay bala nga bagangan mo.
0: Mm-hmm.
1: Nali, gani o totontong loogbusan niya karoon. Tingala ka lang, tindog na lang lubi, hindi naman ahon.
0: Oo. So, mo man na sa ato ng kagawian. Why namun ka mo ginapauntat sa kape? Mahambal kita nga. Ati, kasulaban ang sulok-sulok mo, hindi ka na lang mga pit. No. Kung kasulaban sulok-sulok ni mo, you have still option sa mga kape nga hindi magpasulab sa imo sulok-sulok, hindi magpaka-acid reflux sa imo. Kag so far, sa madugay na sininga existence sa merkado, kag sa mga pharmacy nga mabakla ninyo sang supply, wala pa sang may nagpalapit sa aton kay naghambal, naglain ang pamatsyag ko kay naginom ako sa Santon Gold Coffee Mix, Dok Leo.
1: Pero may ara ko ya sa nabalaan nga nagyaka stress daw.
0: Ah, kuno wa dan stress. Wada mo gid, Dok Leo, mo.
1: Mm.
0: Amakon mo na mag-checking ikaw sa mga pharmacy bala. May masumalang ikaw. Ay, siling niya, taga Santon ka mo, taga XFM, mabal na mo, noo. Siling niya, tiway man stocks di Santon Gold Coffee Mix, kung kuhulat-hulat ka lang, ma'am. Kaya nga, ginahakot pa to kay, because of demand, ha?
1: Mm-hmm.
0: Amo ina, kay damo na namian, sa sabor pa lang, Dok Leo. Waay pa ina, nila ma-realisar ang epekto sa long term nila nga pagpangapi.
1: Correct, Sir Jocil. Parte ang good news, since nga may kaugalingon ng laboratorio si Yes to Health, Sir Jocil.
0: No.
1: Tilaban-laban, Sir Jocil, pakadto na gid sa pag-stabilize ang stocks ni.
0: Mm.
1: Nga hindi na basta-basta ma-stress ang iban sa ni. Ma-stress kung naghahawat-hawat niya mawadaan, Sir Jocil.
0: No. Abo ng bintaha sang Yes to Health Incorporated among all other mga kumpanya. Bangod kami kaugalingon ng laboratory, siya nag-producer sang Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix. So, inikabahin lang sa ato sa nga Filipino way of life. Makun mo na mga 80% sa mga Pinoy, gapangapi mo mga kalalakinan.
1: Correct.
0: Could you imagine that, butang tabi, mag 60-40 ang babae sa lalaki, 40 milyonis lang ang mga lalaki, times 80, butang mo na mga 32 million Filipinos. Ang nagapangapi ka, dadlaw, 32 million i-times 2 mula na, butamlon, 64 cups of coffee every day, Dok Leo.
1: Correct, Sir Jocil. And, sa kada higop na ton sa kape, kung hindi kita kabalo magpili, base na guna-una kita nga binipiso, pero resulta gali, Sir Jocil, perwisyo.
0: Oo.
1: Pero sa kada higop na ton, Sir Jocil, sang Santon Gold Coffee Mix. Kasubong, Sir Jocil, na nagapasulod kita sa isang mga anti-aging benefit tungod sa ingredient. Sining collagen ng glutathione.
0: Mm.
1: Nagapahubin, Sir Jocil, nagapadugay sa pagtigulang bala. Kag, sa kada higop man naton sang Premium D3 Coffee Mix, sabi niyo kong nano, bisan hindi kita tanto makapabulad sa adlaw. Kapinto mga tao, sabi niyo, Sir Jocil, gusto na lang indoor salos.
0: No.
1: Hindi na makapasilak sila sa adlaw, makulangan sila sa vitamin D. Pero kada higop mo sang Santon o con Premium D3 Coffee Mix, kasubon, Sir Jocil, nga nagahigop ka sang sunshine vitamin in every cup. Kagari pag i-bless, Sir Jocil, ang Santon Plus Coffee Mix, kanapos sa binipiso, may binipiso sa brain, may binipiso sa hormone, may sa blood pressure, may sa heart na ton, may sa kaugatan na ton. Nagahatag pa sang protina, din kayo mo kita, Sir Jocil, kafe nga, nag-cafe ka na, may protina ka pa. Diri pa lang ni sa Santon Plus Coffee Mix. Tungod sa balungay, sa spirulina, kag sa soya niya nga sangkap, kag iban pa ganyan mga sangkap, dira, Sir Jocil.
0: So, kabahin ini sang aton sa nga ginamuno sa inyo nga kung nagaugtas man lang kamo sa inyo sulok-sulok, permila nagasulab, Permi lang nagapalpitate ang inyo sining heart bangon sang pagpangapi. You have choices. Again, tatlo ha. Ang color yung sinikon brown, amuning Sanson Plus Coffee Mix, wala caffeine, why coffee beans. Namin ni sa mga babae, gidla, labi na gidang mga kabataan bala, babae, lalaki. Kag ang mga babae nga nag-edad, mga 30 and up, kabata pa subong doklayo, ang mga kababainhan, nag-suffer na bala sang menopausal syndrome.
1: Correct, Sir Josil. It is because nga early pa sila na-exposed sa mga factors, Sir Josil, na sa nutrisyon or sa lifestyle, nga nag-padula, Sir Josil, sa balanse sa hormone sa lawas.
0: No. So, ara dang Sanson Plus Coffee Mix Brown ina, tapos sa ang Sanson Gold Coffee Mix, may pagka brownish orange ang iya sining packaging. Pagkatapos amon isa may collagen kag glutathione. Ang premium D3 coffee mix amon isang may black nga imprinta and white ang iya sining nasudlan ang sachet. So iniya na namigid sa mga conscious iya sa blood sugar level nila, or if not may ara na kamo sang insulin resistance, pa-check up bala kamo para mahibaluan kung may insulin resistance na kamo. Buta malusin eh, you're heading towards type 2 diabetes. So ang bagay sa inyo da, premium D3 coffee mix. Pero bisan way ka man na worry sa imo sining ano bala, hindi ka worried sa imo sining blood sugar level, pwede gapon kung masawaan mo yung premium D3 coffee mix. Ah. Pwede mo niya mainom daily. Ah. Kag ang iya sining sabor, sabor gid sang real coffee with the color of the real coffee with real coffee beans, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kag sa mga ginagmay na to, yung mga gawi, like mga ginainom na to, yun na, like sa coffee, Sir Josil, dira na to yung ginapabakod ang pundasyon sa aton sining ikayang lawas nga magpabilin kita, Sir Josil, nga di kalidad kag mapagsika nga aton sining kabuhi samtang kita nagaedad. Kag hindi bala para, Sir Josil, nga dito pagkita kung kaisa magtinguha nga mag-reform o kung mag-healthy lifestyle, kung may ginabatsyag na kita sa aton sa nangilawas, kung kaisa budlay na magtulon, budlay na maghulag, budlay na magpungko, budlay na magbangon, budlay na magtindog, dito pagkita kaisa magtinguha, Sir Josil, which is ang pinaka-best time na ton yung mahimo sa pagpabakod sa aton lawas, subong, Sir Josil.
0: Amo nang hambal nila nga, uy, sila na ano man natabo sa imo nga, bata ka pa, sila nga gaking-king ka na ha. Kita nyo ng damang makadta ng iya sila nga tiil nga isabla, na gaking-king na. Ang ibang sila bata, pag-king-king na eh. It's because, number one, kulang sa supplementation ang aton lawas. Number two, kulang kita base sa inat-inat, ersisyo. Pag inat-inat sa ato sa ninyo lawas, which is also kinanglan nun sa ato sa ninyo lawas, Dok Leo.
1: Kagbasi ng sobra magkita, Sir Josil, sang loko.
0: Sobra sa bisyo, ha?
1: Mm-hmm.
0: Mm. So, dari isa na sang way of life naton pagpangapi nga dapat mangin aware kita nga bangod lang sang kape dako sinang madulot ya kon kaysa nga kahalitan sa ato sining lawas. So pilion ta man ang mga kape nga makahatag sa aton sang supplements o kon nutrients. Now, speaking about Filipino healthy foods, Dok Leo, among all other foods available, kag ang mga common nga mga pagkaon, Dok Leo, si Dok Leo na lang siguro si Ripambalon ko mo. Ano dapat ang una naton gipilion, Dok Leo, ha? Sa mga pagkaon?
1: May mga pagkaon kita, Sir Josil, nga recommended gid kauno naton adlaw-adlaw. May mga pagkaon mo, Sir Josil, nga recommended panalagsahon naton sining kaunon o kun occasional man. Butang balon, may mga pagkaon nga kinanglang gid naton adlaw-adlaw, may mga pagkaon bisan once a week, okay na. So, may mga pagkaon, Sir Josil, nga if possible mga isa ka bulan kaisa. Hindi lang natin pagbalis karon, Sir Josil, ha?
0: Ang daily, nahimo once a month.
1: Mm-hmm.
0: Ang twice a week, nahimo sining every other day.
1: Kagang worse, Sir Josil, ang once a month, nahimo daily. So, dali kita, Sir Josil, sa daily. Buto ba lang regular na ito, nakauno na siya? Recommended, good. Highly recommended. Adlaw-adlaw vegetables. O tanon gid dapat sini, Sir Josil, dapat tinguhaon gid naton nga ang dako nga parte sang aton sini nga pinggan, kumaga ang pinggang Pinoy, Sir Josil, katunga gid sana dapat vegetable gid. Amo gid nang aton sini nga dapat nga kuana
0: double scadow.
1: Mhm.
0: Double scadow, Leo.
1: Mhm.
0: kalabanan gakaon. Tatlo na nakapartida mo, 2/3 kan earn, 1/3 yang sudan mo.
1: Mm-hmm. Tapos ang...
0: Why dun? May pampatigab lang.
1: Nga upon pagkatapos kaon.
0: Oo.
1: Dapat tingwaong ginatuan ng vegetable everyday gid ini. Kadamo, Sir Josel, sang food choices na ton. Ang pinadira ka, recommended, Sir Josel, amo ang balunggay. Amo siniya ang palaya. Di, may ara man sang tangkong, may tugabang man, may ara man sang mga ulutan ng dra, kalabasa, may balatong. Sa bahay kubo pala, Sir Josel.
0: Mm.
1: Pwede nyo na ipalibot-libot lang dira ang sangkap nyo kada adlaw sa mga utanon ba lang inyo dapat kaunon.
0: Pero kung mabudlay ginmandok layo, this is one of our ways para matuluan kamo. Kung budlay gid, kauyon kamo, talbos ka kamuti. Bisan talbos lang ka kamuti on Monday.
1: Mm-hmm.
0: Depende kung anong adlaw ninyo kaunon. Ha? Pagsunod ninyong adlaw, abi ng liniswahan nga bungas ang ukra. Mm-hmm. Pagkasunod niya adlaw, abi sugbahon nyo lang ang talong. Pagkatapos, hindi nyo na paglutuon ni Wata. Amo na lang, butahan nyo kamatis kag Bumbay. And the next day, mautan ka abi. Pagka next day, lain naman abi nga klase kautan. Hindi man nga adlaw-adlaw, hambal nga, pakanon mo, tamon ka, ugbos ka, kamuti adlaw-adlaw. Hindi. Programahon nyo man, sa bilog nyo sininga simana, na makakaon ka mo adlaw-adlaw, bisan isa lang kautan, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel. Dapat sari-sari nga di. I-mix na to ni siya. Kami may kung ano, may recommendation na rin nga to. Sa nga di USD, kag Food Nutrition and Research, Food and Nutrition Research Institute, Sir Josel. Nga dapat sa kada adlaw, may nagkalain-lain kitang utanon, kag prutas nga makaon para makuha na to, Sir Josel, lang nagkalain-lain nga sustansya or nutrients sa nagkalain-lain man sining mga sources na to.
0: Ang ibang bilain ang ila pag-inchendis ang prutas, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Siling niya, tidin ako maningit ka prutas. Bahay niya, naningit ako to. Siling niya sa Changi ni Nunung.
1: Mm-hmm.
0: Nasingit siya, Junior.
1: Mm-hmm.
0: Ang prutas ka lang nasingit mo.
1: Mm-hmm.
0: Di siya, naningit ko to sa Changi. Siling niya ni Nunung, ah. Junior, siling niya na nasingitan ko to. Mm-hmm. Oh. So, prutas kay tigin singit mo. Galing mo kay Junior lapad.
1: Mahal lang kong Junior, Sir Josel, pero kung labali o gani, dako-dako pagid na.
0: Ate, amo nang hambal nila kakadin ng mata mo pag sampot mo sa pertahan nyo eh. So, number one, Dok Leo, is utan.
1: Yes.
0: Oh. So, tikon hindi kita maka, no, Dok Leo, hindi kita makautan. Hambal, oops, naubusan ko. Ang dasig na to niya makaon na. Talbos ang kamote, ukra, kagtalong. Dasig na iya ipreparahon eh. Kung wala kita sina in a day, actually, kung nagakinot ka mo kada walang alangs budget, balon ka mo Sanson Gold Coffee Mix, kitimiuta na da, may ampalaya, may malunggay, may garlic, may spirulina, kagmangustin pagani, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: That's the solution, dira.
1: Practical.
0: Oo. Kitindi, akunta na gidman, Dok Leo. Sa adlaw-adlaw nga tanan, may best gid nga makaligtaan tagid ya mag-utan, Dok Leo, bangod sang kasakuon mo.
1: At ito ay man perfect, Sir Josel mo, sa tao. Pag-abot sa mga ginasunod bala naton nga dapat sa ton lawas. Kag magluwas pa sina, makaligtaan naton nga kita makautan sa ni, tungod sa kasakuon naton.
0: Mm.
1: Ang iban, Sir Josel, bisan may time pa, hindi kaya ko yun magkaon-utan eh.
0: Oo. Isa pa na.
1: Kung source, gidla, Sir Josel, sa utan, like, maluto ka balunggay, maluto ka ampalaya, maluto ka tugabang, may iban sa naman, yaki ka danlog sa tugabang.
0: Mm-hmm.
1: Pero may ilig mo na sa danlog.
0: Oo.
1: Pagdipindi lang ko, no?
0: May iban nga may estudyante sinagani, Dok Leo mo. Hindi ko yun, kutan. Pero ginapabalunan, gidbala, halin sa balay sang utan.
1: Mm-hmm.
0: Kaya balok ako na nagkatabo, Dok Leo, pag abot sa eskwilahan, siya na yung sudan mo, dahil niya may utan ko, di niya ba iluhi lang, be?
1: Barter.
0: Oo, pag polis balay, ubos, bukalipay ni nanay, kinitatay, siya ba nagkaon, gidman bata, at sa utan ba?
1: Mm-hmm.
0: O isa kahit balong ang utan niya, galing nga balon, binailuhan niya hotdog dito sa eskwilahan. Kita mo lang, gid, ha? Natabo na niya, personal knowledge inaya.
1: Mm-hmm.
0: Nagakatabo. So utan number one. Ang prutas is needed man naton, Dok Leo, daily.
1: Kinahanglanon gid naton, Sir Josel, ang prutas man adlaw. Kung nag-upisa ka mo sa ni, like way ka mo manad sa ni, 1-2 serving of fruit throughout the day. I want to recommend that, Sir Josel, no? Good choices naton. Sir, yung mga fruits in season. Like may kapayas dira kung importante ka lapayas. Actually may kapayas sir Jocelyn, may season, may depende sa variedad eh.
0: Kaga kung subong dok lay, why na off season ang kapayas eh?
1: No, may ara man sir Jocelyn nga sige-sige. May ara man yang depende sa kung ano nga variety, pero tungod sa tinguha sa mga nagahimo sir Jocelyn sa farming nga tuloy-tuloy balang supply. Makakao na kita sa kapayas sa ni adlaw-adlaw, pero kanami manami gid nga kung ano ang husto sa sina nga season sir Jocelyn amo nang kalitan naton kaon. For example, banana niya ti perennial niya mo. Whole year round available na ya ang saging. Pwede kita kakaon actually saging adlaw-adlaw. Kamo na mo itong balon mo. Kung ang isa ganing kapruta, so kung tanon, ara sa bilog ng tuig, butang balon, sa natural, Sir Jocelyn, ha? Nga pamaagi kagpagtanong kag season niya, butang balon, adlaw-adlaw ka ng landman na ito nina. Pero kung may season lang, sa mo na nga season, kalita na ito sila kaon. Like for example, amat-amat na subong gwa Sir Jocelyn manggustin, tunuhan ta kaon manggustin, kag season subong sa manggustin.
0: Sa masarangan sa bulsa. Amo ng limit.
1: Correct, Sir Jocelyn. Isa mo na sa nga ton. Sorry nga, concern, ano? Pero pwede kita kaon, Sir Jocelyn, sa manggustin. Hindi na mag-usap sa manggustin mismo. Kapin pagyad kung gusto na ton makuha ang benepisyo. Nga dira mo na sa yasir nga panit. Pwede kita katumar, Sir Jocelyn, sa Sunthorn Gold herbal capsule. Kaya ara ng manggustin sa nadira. Kung gusto mo kita sa coffee, ara mo na da. Sa aton sa nga Sunthorn Gold Coffee Mix. Recommended sini nga magkaon sa mga prutas adlaw-adlaw. And as much as possible, kauno na to ng mga prutas, Sir Jocelyn, nga bilog. Ang mga like bayabas, hindi na pagpanitan or sa bagitin natural, why na maging napanitan ni Sir Jocelyn?
0: Hindi dapat i-shake-shake-shake.
1: Hindi dapat i-shake-shake. And amin lang na to, hindi na pag-proseso, hindi na pag-i-juice, hindi na pag-i-extract. Whole fruit gid ang aton sini nga kaunon. Nga aman, para magluwas sini sa vitamins, magluwas sini sa minerals, magluwas sa sugar niya Sir Jocelyn, ara man ang fiber sini nga naga ginatawag bululigay sila sa manaming epekto sa aton sini nga lawas, hindi madula ang balanse sa sulod. Kaya karon kung naga prutas man tod kita, halimba ambal sa iban nga tiinom na lang kasang orange juice. Kaya isa ka baso sa nga orange juice, pila na lima o kung anum kabilog sa nga orange. Kung magkaon ka orange yung bilog, hindi mo na maubos isa kakaon, which is right. Kaya dapat kaunon mga bilog para hindi ka ma-over sa sugar. So dapat, Sir Jocelyn, mangin maalamon man kita. Likawan ta ang sige, kag malawig ang pag-juice sa mga prutas as much as possible. Kauno naton sila nga bilog para nga may fiber kita, magluwas sa vitamins and minerals, yung sugar nga makuha naton dira.
0: Amo inang purpose nga ang suwa, bisan pa maaslom, dapat naton kaunon pati ang iya sini nga inner nga panit Dok Leo. Inang daw sak nga nagaputo sa iya sini nga duga. Mahambal nga ti ano kuwaon mo na masagupral na ang bulig yagali sina amo nang ginatawag nato sini nga insoluble fiber nga nagapamag-an sa ato sini nga pagpupo.
1: Correct Sir Jocelyn, kag telecom sa aton hibalo ang mga parte sinang mga prutas like alimbawa bisa suwa. Bisan ang panit, Sir Jocelyn, may benepisyo na iya mo.
0: Siya nagaluto suman na, Jesus. Pampakuha umay na.
1: Correct, Sir Jocelyn. Magluwas sa sabor. Magluwas sa pampakuha sumuod. May health benefit, gito na, Sir Jocelyn, ka may mga vitamina, mineral, bioactive compounds pa ina. Bisan siya, sir nga dahon, kung kauno na ton nga bilog. Bisan pa ganing iya, sir nga liso, kung ma-afford mga makaon nila, may benepisyo mag-iapon sa ton, sir nga lawas. Pero ginatag lang natin, depende sa kondisyon sa isa ka tao, Sir Jocelyn. Bala mo, sumunod ka komplikado na sang lawas ang tao, sumunod Sir Jocelyn eh. Kaya nga man, ginakomplicate mo nilang simple sining rules sa health eh. Ang mga hindi dapat sige kaon, among sige kaon, ang dapat kaunon, amo karon ang ilas sining ginatawag talagsan na lang ginakaon, kapag resulta gani karon sa komplikasyon, ipabalik mo sila karon sa natural, damo nang iban karon nagapangduwa-duwa Sir Jocelyn kay basi inanon ni basi makapataas sa sugar ko, cholesterol ko, triglycerides ko, which is ang suli iya nga pag kung pagbaliskad iya sa lifestyle kag mga guide Sir Jocelyn nga pagsunod sa hindi usto, amo yung nagresulta sa problema sa lawas.
0: Sa pruta sa pagkaon hambal ti siling nga daw kasumod man ko nadlaw-adlaw. Abi i-juice ko man from time to time, pwede man na once a month, imuon mo ina. Pero on a daily basis, mas manami gid kung kauno ninyo as is. Kung hindi makaon ng panit, ang uno dapat kauno ninyo. Kag kung nagkakaon ka mo pareho sa mga oranges. Ang iban siniginausap lang nila kag ginahaboy ang panit na bala sa sulod. which is supposed to be makabulig ina pagpabulto sang insoluble fiber sa sulod sa ato sa ringan awas para mahapos ka mo magpupo.
1: Correct, Sir Jocel. Kasayang eh.
0: Oo.
1: Kung gina... usop lang na ton, kwaon lang ang Joseph, supon lang na tapos i-luad blay ng iasring yes, pulp.
0: Mm.
1: Sayon, Sir Joseph, pwede gid na ton din na tani matulon.
0: Okay. Ina sa prutas, ha, pwede kita adlaw-adlaw. Pareho sabi, dati katalaka man ang saging adlaw-adlaw. You know, ang saging actually, kung nga ang adlaw-adlaw may ara, whole year round may ara, because pwede na ito ina ma-substitute sa ito sa nga kanon, either pamahaw, or sa panyaga, o kung sa panyapon.
1: Correct, Sir Jocel. Pero may kilala ko, Sir Jocel, gusto niya kita magkaon saging sa gabi.
0: Oo.
1: Nami ko nung matyag niya, nami tulog niya mo.
0: Kung gabi, no? Oo. Hulid ka pa, mahulid kapag ikuno ka, malasaging.
1: Nanitogin pa dulong niya.
0: Now, ang masami natin sa ninyo, kagamo, giting na namian nila, bala mo, labi nagigun, bagong bahit, bala, kag nagasirit-sirit pa, Doklayo. Ang pagluto sa mga sources nato sa protein wherein ang kalabanan ng sources nato sini ako na lang mamuno sini ha 3 km manok mamoy kag maka
1: bas kada miton Sir Jocel.
0: Oo. Ang ideal nga pagkonsumo sini Doc Leo every ano once a week, twice a week, every day pwede or once a month.
1: Kinang lanon to Sir Jocel ang proteina adlaw-adlaw.
0: Oo.
1: So, butang balon, di mga kaon, magkita sa sudaan sa ni adlaw-adlaw. Just be careful sa mga sources na ton sa ni Sir Jocel, kagaan sa kadamuon sa ni sa aton sa ni gina kaon.
0: Daw pariyos galinis ang gamit, Dok Leo, no?
1: Mm.
0: Damo kita available nga gamit. Damo kita available dara nga luwag sandok bala. Pero ti pilion ta kung di, ano ang himo ya sina, anong made niya, pagkatapos diin ina ginhimo.
1: Mm.
0: Amo man ina gali sa ton pagkaon just like choices nato sa protein no? Ang kalabanan nga nabalanta nga siya rich in protein eh kaon kasi niya ha tatlo ka eh mamoy manok kag maka why kita kay balong ang munggo gali very very rich in protein legume and beans Doc Leo
1: correct Sir Jocel sa plant source naton in fact ang isa sininga makuha naton Sir Jocel nga complete protein man sa soya eh.
0: Oo.
1: Kung kakaon kita soya beans or byproducts ni like tofu, tokwa, ginom kita sinisang soya milk, magkakuha kita darasang complete protein, Sir Jocel. Kasubog man sa mga nagkakaon niya sang karne, nga makuha man nilang ilang sa protein sa animal source.
0: Oo. Ang protein be very heavy sa ato sa ninyo na was, Doc Leon. Ba't siya gada yun bala sa pagkabusog, dodasig ka mabusog?
1: Actually, mo ginig na recommend na ton, Sir Jocel, nga para nga hindi kita matintar sa ninyo magkuyam-kuya, magkima-kima.
0: Mm.
1: Instead nga magkaon kita sa damo o carbohydrates, diri abi kita, try na ton sa protein abi.
0: Mm.
1: Kay dugay kita iya magutom sa ni. Pero ang namin na ton na carbohydrates, Sir Jocel, iniblang himo sa ginatawag white flour, refined carbohydrates, carbohydrates, mga pastries, amo nang namin na ito niya Sir Jocel, kaya hindi halos makabusog sa aton. Like, ang protein man, nga makahatag man sa aton, sinisang full man niya kabulusgan, kung plant source, tidira sa mga beans. Sa mga mahilig iya Sir Jocel, magkaon sa karne, the animal source, dira man nila kuhaon. Sini, may pila lang ka mga konsiderasyon sa nekapin pa, kung may mga ginabatsyag naman sa lawas.
0: And, what is supposed to be daily man is our rice intake, no? Pero may dako nga BUT ina, Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: B-U-T.
1: Mm-hmm.
0: Pero dapat kontrolado ang amount.
1: Correct, Sir Jocel. Kasubong man sa protein.
0: No.
1: Kinang laman na ito nadlaw-adlaw, pero dapat kontrolado man. Depende man sa sources. Amo man sa aton sa nga carbohydrates. Nga diri sini nagasulod Sir Jocel ang adlaw-adlaw nga ginakaon sa kalabanan ng mga Pilipino.
0: Mm.
1: May mga Pilipino naman subang Sir Jocel nga way na sila gakaon ni rice mo.
0: Oh.
1: Mga naga low carb bala kundi sa iban na nila nga source ginakuha ila sa nga carbohydrates kag may mga iban man nga mixed. Pero kung kabalo lang kita Sir Jocel sini mag-manage sa aton sini kusina.
0: Oh.
1: Sa mga sangkap na ton, why problema bisan nagakaon pag kita sini adlaw-adlaw sang kanon. In fact, di naman ganit kita nagdako sa kanon mo.
0: Mm.
1: Depende na lang ni kung paano na ton iya ginapasulod ng kanon sa ton sa ninyang lawas. Pero, ginarecommend naman ni Sir Jocel as much as possible, kung naliba makasaho man lang kamo o kung maanad kamo sini sa ginatawag brown rice, manami ko na mo ng aton sini nga source kontra iya sa mga well-milled white rice.
0: Oo.
1: Amo na nga itong recommended, Sir Josil, ang unpolished abi or ang brown rice.
0: Kag sa mga notabala, sa mga kulturanta, this is the key. Amo ning liabi ha. Kaon kamo kon makabatyag na kamo nga daw gutom na kamo. Hindi nga makaon kamo hay nakitaan mong tupad mo nagakaon.
1: Kalabanan, Sir Josil, kung magkaon ka, nga way ka man ginagutom, hindi na hunger, Sir Josil, kundi possibly cravings.
0: Mm-hmm.
1: Bisa hindi ka nagutom, Sir Josil, pwede kaya mag-crave mo.
0: Labi na ginang sugary drinks and mga sugary products, no?
1: Dato correct, eh? Correct.
0: Yan ang tamis bala? Kareklamo ka pa kung sa kalaway, sa timpla ito. Nagbakal ta siling niya pagkatapos last ay.
1: Sa bagay, Sir Josil, ito kung maghimo kasang mga dessert tabi, pastries, dapat manggit matamay, Sir Josil, eh.
0: Mm.
1: Pero, depende man siguro, Sir Josil, ano, sa lugar. Kahit timiara man niya, Sir Josil, sa ibang nga lugar, like magluwa sa Pilipinas, sa ibang nga lugar, Sir Josil, gaimo man sila sa mga desserts, pastries, pero hindi man tanto katamis, kasubong diri sa mga naanad sa mga matamis, gid.
0: Oo, inang inaluto mo pa bala, inaluto mo pala nga, isa ka kilometro pa lang ang subay, bala mabatsyagan niya na may inaluto naman to sila yung matamis.
1: Galin niya ng subay.
0: Kagang dapat nato sining isaman sa pasolabihon nato ng adlaw-adlaw. Nga may enough kita at the very least enough ha. Buta mo nun insakto. Pwede naton pasubrahan ang water intake naton ng Leo.
1: Every day gid Sir Josil, hindi gid dapat kita sini makulangan sang tubig. Di dapat Sir Josil ang default drink naton every day is water.
0: Oh.
1: Hindi ang liquid nga may color, hindi ang liquid nga nagabalha sa kabugnaw nga nagabukal-bukal Sir Josil, hindi ang liquid nga kadamo sinisang kalamay, mga dikolor, mga sangkap Sir Josil nga artificial, yan di makapayo sa aton sir nga lawas, kundi ang natural kuntani sini nga tubi Sir Josil.
0: Oh. Ti ang iban sini mareklamo laban na Dok Leo. Siya na ano man niya si katrupang Josil kasi si Dok Leo man. Siya ti maano do lang kami sila niya, matarak-tarak na tamon ko na kaginahambal na nato nga crispy fried chicken.
1: No, sa namiton.
0: Oo. Hindi na lang sila magkaon sina Dok Leo?
1: Pwede makakaon, Sir Josil. Ari, kung nabalon gyan man na ito na, ako pa magkuton mo ya, depende sa lifestyle. Ang opinion tabi Sir Josil sa kalabanan depende kung anong aton ginahimo mo.
0: Oh,
1: kung anong aton sinigawi, depende ina. Like for example, kung ang isa ka vegetarian ng balon mga tindi ka naging magkaon niya sang manok hasta sano, di ko namunin niya sa nga lifestyle, masabat siya nga huo.
0: Patulan niya ka.
1: Oo. Pero sa nag-untat lang anay Sir Josil, kagihilawon makasiling na basi sunod si mana. Subong anay, kuan ko anay, pas lang ko anay. Mm. Depende Sir Josil, ano? Pero, sa punto Sir Josil nga, kung gusto git naton, iya, magkaon sa managyakaon, sini, dapat kilalahon naton ang pwede kaunon adlaw-adlaw. Kakilalahon mo naton ang pwede kaunon Sir Josil occasionally, o kung panalagsa, o kung ginasimpla naton Sir Josil nga, treat foods. Hindi ba lang daw may gamay nga okasyon o kung lagko man yung okasyon nga ara dirain ng mga kalanon Sir Josil.
0: Kag hindi naton himuon nga pang treat kag pang ulo-ulo sa mga kabataan. Mm-hmm. Ang mga unhealthy foods mahambal nga ay nagsunggod si Tuto, nagsunggod si Inday, dali bala diri sabak bala kay Tito mo sila kay baklanta ka ice cream. Sila dali bala diri sila nga magwa kita makaon kita dito sila sa gamo na bala Dok Leo.
1: Ang bata nga nagahibi kag nagasinutil Sir Josil, mahipos dayon.
0: Okay, ti mahampang pa na sa statue dito mo.
1: Laban.
0: No. So ti pwede ah. Pwede galing kay ti dapat ang term diri occasional. Panalagsa
1: Sir Josil. I don't know no, pero sa makaya kon sa makaya lang Sir Josil. Matinguhan nyo ayan sa ato sa mga tagparamati. Nga, ang ini mga pagkaon like mga fried foods, fried chicken, crispy pata, lechon kawali, fried pork chops, mga chicharon Sir Josil. Kaya ganyan mga tuman ka makalamay, sining mga kalanon ka mga ilimnon Sir Josil. Ang tuman man nga proseso, sining mga proseso ng makalanon nga tuman ka mga maasin Sir Josil, makaya nyo ayan nga kung sundo na itong recommendation is once a month na itong kaunon. Like for example, ang ginatawag sa mga sugar research Josiel, no?
0: Oh.
1: Ang halo-halo.
0: Mm.
1: Ang lechuflan. Ang ice cream. Abi man, kotabi sa mga tagpalamati. Takon, kaya nyo na once a month?
0: Abi, kung makaya ninyo once a week, abi, soft
1: mm-hmm.
0: drink.
1: Mm-hmm. Once a week lang na, ah.
0: Once a week, kung makaya nila.
1: Mm-hmm.
0: Iti may araya, Dok Leong, hindi ya makaya, yang ma-absent yang soft drink ya sa pamahaw, sa panyagang, sa panyapon.
1: Mm-hmm.
0: Kasi nga doon, hindi, take katigab ko na kung hindi take kainom, ah.
1: No, kada hindi ko no kompleto ang yas ng pagkaon, kung kulang yan, Sir Josiel.
0: Galo, yalawas ya.
1: Mm-hmm. Tagi, bala mo na, anad na mo.
0: Pero na-notice ninyo sa tanan niya mga palainom ni sa mga sugary drinks, labi na yan ang nanda ninyo ang soft drinks, tanawan niyo lang panit ninyo, pero panit sa tigulang na nagakolorinot.
1: Tungod din na Sir Josiel sa sobrang kalamay bala?
0: No.
1: Sa aton sining lawas. Kaya gini bilang, ginasiling lang aton nga highly processed ng mga pagkaon, Sir Josiel, ang noodles, suppose. Isang noodles once a month.
0: Mm-hmm.
1: Ang hotdog, sausages, tocino, ano pa ganyang ibandera? Chorizo. Iban pa ganyan mga highly processed yung mga pagkaon, Sir Josiel. Once a month kung tali na eh.
0: Oh.
1: Pero manotice na itong subong, do kada aga na lang ginasudaan sa pamahaw, Sir Josiel.
0: Once a day na.
1: Once a day, iban ganyan, Sir Josiel, nga halin sa pamahaw, may ginatiga na papapanyapon.
0: Oh. Oh,
1: hindi lang once a day.
0: Mm.
1: Kundi every day, kag several times a day pa, Sir Josiel. Which is 2 months gali kadelikado ini sa aton sa mga ikayong lawas.
0: Now, that's why sa mga kauturan ta, what is best right now for us? Ni naton ma, aray na lang, prang kagid man niya, mabudlay abi, ining himuon naton on a daily basis. We do understand the demand. Sako sa uma, sako sa trabaho, sako sa eskwela. Naga-depende na lang sangkon anong available nga ginabaligya sa karinderya, sa restaurant, ang mga nagakaon, kiti inapabalunan lang kwartas niya, ikaw na bahala to, panyaga mo, ha, bakal lang to.
1: Mm-hmm.
0: So sa masami, parang hindi na mabudlay, mabakal ka lang luto, kalabanan sini mga fried lang, tamaran ka naman magkaon kung nugtukon kaysa sa mga utan-utan. Labi na gid ang mga may mga ginalulingling-lingling na bala, Dok Leo,
1: mm-hmm.
0: babaeg lalaki. Yeah, di kayo makaunutan, ano ko, cheap.
1: Mm-hmm.
0: Oh, si Aran ng class ko.
1: Mahuya sa makita.
0: Mahuya sa makita, nga nagakaon sa Alugbati kag Munggo.
1: Mm-hmm.
0: Kaya gusto ya, ti, siyempre, milkshake.
1: Mm-hmm.
0: Ano pa gina, mga tacos-tacos,
1: mm-hmm.
0: Pizza-pizza. So, ti, parang nga daw, social man ko, nobla. Muna nga, pagkaon sa pizza, binlan niya pa na kon kaysa nagleyos ang kakagat bala, ibutang pa na spinggan.
1: Mm-hmm.
0: Oh, pero pati ka nagalangot ng buti niya nga, awal ko man ito ginuubos.
1: Pero pag asawahay ko na nila, Sir Josiel,
0: oh.
1: Kulang pag ilang isang nika-box.
0: Oo, oh. Hambal nga, ay, tiye, makaon ka pa. Pagsabat sa tao, tapos babaw nga, siling niya, oo, tigan ilang ko, ay, siling niya, naubos ko.
1: Dugay kami magsabat po.
0: Oh, sino-sino ka experience sa nga mo sina? Now, ari ay, ang pinaka-solusyon siya ni directly, ang ina-offer na to, that's why, ginimuan na, inipamagis ang Yes Toast Incorporated, una sa tanan, para may bulan nyo ka na nung kulang sa inyong siningalawas ng nutrients, pakonsulta ka mo sa Yes to Health Wellness Center, sa mga clinics bala. Kung mabayad ka mo si Iban sining mga experts sa laboratory, so be it. Pero kung gusto ninyong libre, may ari na rin sa siyudad sa Iloilo sa Yes to Health Wellness Center, arada sa A, Young Building, Yulo Street, at ubang ina sa Midtown Hotel, Iloilo City proper na ha. Libre ang konsultasyon bukas na from 9 o'clock in the morning. And then, para iyang masudlan sang mga nutrients alin sa utan ang lawas ninyo. Amo nang ina-recommendar na ton kag ginapahibalo sa inyo. We have the Santon Plus Gold Capsule Premium Nitrous Soft Gel Capsule kag Santon Vitamin C. Almost ma-fill upan niya sina mga kulang sini nga mga nutrients sa lawas naton. With the 3 products, Dok Leo, tawag nato sini nga Ultimate Trio, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josiel. Kati gina-recommend nga daan nga may ara kita, Sir Josiel, sa at least 2 servings of fruits and 3 servings of vegetables every day.
0: Mm.
1: Kada adlaw gid ina, Sir Josiel. So, pamangkot, sino makahimo sa aton sina? Kabalo ko may ara, pero pila lang, Sir Josiel. Kaya kalabanan, siniti, may mga sarang-sarang gid, Sir Josiel, eh. ay makahimo sini
0: may timbang sa balay.
1: Correct, Sir Josiel. May nagsweldo sa timbang, may nagbakal sa pagkaon, Sir Josiel. Which is ang isa ka praktikal namon yung ma-recommend sa inyo ni Sir Josiel, Sir John namon, kung hindi gimana nato dinhi mahimo sa kung ano man nga mga circumstance kon kabangdanan, pwede kita makatumar sa aton sa nga ultimate trio like Xanthon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Xanthon Vitamin C. Kay diri pa lang adaan sa Xanthon Gold Capsule ang mga sangkap pa lang adaan ni Sir Josiel, ang sustansya, ang benepisyo, ang mga phytochemicals, nutrients, bioactive compounds makabinibiso gud sa aton sa ringanawas. Like, ara na nga na natural antibiotics ni nga ahos. Kagang problema na aton sa Sir Josiel, kundi kita kabalo sa magpili sa aton sa maginakaon, masiba na nag-develop na kita sa ginatawag antibiotic resistance. Sa mga ginakaon, masiba na nag-develop na kita sa ginatawag antibiotic resistance. Sa mga ginakaon, ay tuman ka damo sa ni Sir Josiel sa aton sa ni palibot kung napisan kasi ni magtanong makapadamo ang gidiya sa balungay. Pero lain naman yung istorya ko nagkakaon ka Sir Josiel.
0: Lain gidiya ko nagatanom ka lang sa nagkakaon.
1: Correct.
0: Okay man ang magtanom pero mas nami pagid kung magkaon ka sa ginatanom mo nga balungay.
1: Correct Sir Josiel. Kati balungay man aton may arayang nagatanom sa balungay Sir Josiel pambaligya lang mo. May nabalaan gani ko isa ka lugar sa nisa Negros Island region nga katanom balungay para lang gid damog sa baboy mo. Para lang sa mga baboy hindi para sa tao ha? Which is tuman ka na ko ang benepiso sa nisa aton sa nga ikayang lawas tiarang ang palaya. Ano ba lang ang palaya? May insulin like effect kadamo Sir Josiel sa may mga diabetes may insulin resistance sa mga panahon. Ang palaya ara lang sa aton sa palibot. Ara mo Sir Josiel ang spirulina kadamo sa mga undernourished subong Sir Josiel. Which is ang spirulina kadamo sa sustansya. Damo na experience sa subong Sir Josiel sa mga hubag-hubag, mga bukol-bukol. Kagtandaan na ton, ang mga simple nga nabatsagan pakadto sa mga malala Sir Josiel nga balatian, lakip na ang the big C o kung ang cancer Sir Josiel, ginalingki na sa ginatawag inflammation o kung chronic inflammation Sir Josiel. Ara malang anti-inflammatory benefit sa aton tungod sa mangustin ang may Xanthons dira sa sangkap sa kada kapsula sa aton sa Xanthon Gold Herbal Capsule. Tidira pa lang ang Sir Josiel packed with nutrients and health benefit kung ginainom na ito nadlaw-adlaw. Pero ang isa ka problema, Sir Josiel, sa kadamuan, subong, ang hindi bastante sa nga pagpasilak sa adlaw. Idira man sina ang isa ka problema nga naga-deficient kita sa inatawag vitamin D3 nga nagaresulta sa nagkalain-lain nga problema sa lawas Sir Josiel. Isa pa lang dira ang pagluya sa aton immune system eh. Tapos ano ba kung magluya aton immune system? Susceptible kita. Dali kita malaknan sa mga balatian Sir Josiel. Naga-announce pala nga may mga makalalaton nga balatian na Sir Josiel. Ang iba niya nagakurug-kurug na. Ang iba niya nagasuksok na mask mo. Kaya nga aman, hindi sila sigurado sila sining immunity. Pero binyo kung anong pinakam nami na ton nga himuon, okay man ang magmask na ang magmask kita for outside protection pero nami dito sa sulod bakod na nga daan. Kung mapabakod na ton din na kung yung nagkaigyo kita sa nga vitamin D3, that's why mas manami Sir Josiel kung nagainom kita sa Xanthon Gold Herbal Capsule, hindi gid naton pagkalimtan ng upod gid ang aton sa nga Premium D3 Capsule kag para nga ang tanan Sir Josiel nga mga vitamina dito sa aton sa nga Xanthon Gold Capsule pila sini ka mga minerals lakip na sa aton man gani sini nga Premium D3 iban nya mga sangkap dira para way uyang Sir Josiel buguson na lang gid naton kun updan naton sang aton sini nga Xanthon Vitamin C. Kiti sayang malang ang iron ni sa balungay, sayang ang iron sa spirulina sa ampalaya kundi lang maprocess ang lawas naton kay wise vitamin C. That's why upod gid naton ng vitamin C Sir Josiel kay kun ginahimo naton dinhi adlaw-adlaw, kasubong lang nagkakaon kita Sir Josiel sa nagkalain-lain nga prutas, mga utanon sa adlaw-adlaw, nga nagpabakod sa aton sa ningalawas. Ina, ari ha, ina, kung hindi naton mahimo ang adlaw-adlaw nga pag-prepare sa mga utanon nga ginakaon naton.
0: Amunikon ka isa ang problema nga ibandog ay mag-ayo. Kay kung may ara ganit nga ginaresepta sa ilang bulong, pagkatapos ginadugangan sang vitamin C, why nila ginabakal ang vitamin C? Kaya ginauna nila ang bulong. They don't know ang vitamin C, amo

0: lang ay ang ibang sinigay pinamangkot sila niya permiga kawadan dari ang muntupad nga pharmacy sila niya sang Sunthone Gold capsule. Pwede ka mo kakadto kung mawadan gani ang suki ninyo. Kadto ka mo bala, kung nakapabakol, kung sa Bacolod, dabi ka mo na, Negros, pwede ka mo, damo kita da outlet, ta, kada syudad dira sa Negros Island Region, halin sa Occidental, Oriental, damo kita dira mga outlets. Pero kung gusto nyo gid nga, tumuro nyo gid, ma-share ka mo sa Bacolod City, kadto bala ka mo sa Yes to Health Store, sa Barangay 39 Lisari Street, Bacolod City. Ngalan niya siya na Yes to Health Store, sa ano na, tabok lang sang Marayo Bank, ara na da, sa Barangay 39 Lisari Street. Kompleto na da ang produkto sang Yes to Health Incorporated. Kung gusto naman ninyo magpakonsulta, dari sa siyudad sa Iloilo, may available dari kita nga consultant. Nga naga duty sa clinic. Arada sa A. Young Building, Yulo Street, Iloilo City proper, atubang sang Midtown Hotel. Bukas inadara from 9 o'clock in the morning. Pwede ka mo na pakonsulta, libre ha, wala ka mo balayran. Kag tanan niya produkto sa Yes to Health available dira. Pwede niyo man aktuwali mabakal ini. Basi may mga branches ka mo dira, or may branch ang Mercury Drugstore, pwede ka mo na kabakal. Rose Pharmacy sa TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy sa Generica sa Watson's. Even, pwede ka mo ka-order sa TikTok Shop kag sa Shopee sa mga techie. So, sa UIS ang branches, ang inpanglawag ta siring mga national or chain of drugstores nationwide. Sa suki niya nga butika kag pharmacy, pamangkot lang ka mudara. Kay halos sa mga butika kag pharmacy, may stocks ang ano eh, Sunthone products. Okay? So, ulay hunon ko lang ni Doc Leo before we end, wind up sa ito siring nga program. Sila niya naanad ako nga kada paligo ko, may lugod ako. Wala lang takabalo kung lugod dyan sini. Lugod bala nga bato o kung inang ano bala? Sulod sang kalubay, no? Tawag na ito, lugod man ay. Sila pang lugod ako. Sila niya ti, nagamit ako sila niya sang Sunthone Plus or Sunthone Herbal Soap. Sila niya, daw na gamay naman sila niya ang nagkalakakas bala nga buring.
1: Mm-hmm.
0: Tisa na yung sigihon ko panik pang lugod. Habi ko kung sigihon yung santon herbal soap. Sigihon yung pang lugod, Dok Leo.
1: Ala, sigihan lugod mo na. Pero manami, parang may benepisyo ka. Samtang nagagamit ka sa ni, ang sigihon mo, sobrang magluwas sa lugod, ganagabulig, man sa radyo, sa kakasang dead skin cells.
0: Uh-huh.
1: Pero para may protection ka man batok sa kagaw sa radyo, gamitan mo sa Sunthone Plus herbal soap. Especially, sa panahon sa man sa radyo, isa sa ginakahangawaan naman sa ato sa Department of Health among pagtaas ang kaso sa leptospirosis.
0: Uh-huh.
1: Sa mga mabulubalanaw nga lugar, sa mga mabahaon sa nga lugar, makaubog ka mo kay sadra, panghinawgi ka mo dahil sa matilong atubi, kagamitan sa isang Sunthone Plus herbal soap para makakas ang mga kagaw. At the same time, nagabulig pa ni Sir Josel kondisyon sa aton sa ringa panit. Kadamo sa nag-message sa aton, da rin nga may mga daw kagid-kagid sa panit. Sir Josel daw may mga arikis. Sa ilan niya nga kwa na pag-describe ha, sila sa ringa panit nga daw kagaras, nga daw hindi nila mentioned Sir Josel, nga pabalik-balik lang nga daw umpawan sa paggamit ni sige-sige sang Sunthone Plus herbal soap.
0: May isa din ka concern actually. Hindi lang ni Guros Negros, kasi Negros ni Galindo Cleo. Sila niya permi di Samon, siya may brown out, may ara sang rotating brown out. Yo, nami mantani niya itulog na sila niya tropang Josel, Doc Leo. Ang problema sila niya, gaingaw naman ang lamok. Siya nakulbaan ko, basi bala sila niya kabataan ko makutot sila niya kagtapikan bala sang dengue.
1: Actually, ang kahangawan na lang naton, Sen. Sir Josel, kung dengue ang pag-istoryahan naton, sa aga o kung sa adlaw, iyang lamok eh.
0: Daytime, no?
1: Daytime, sa aga, tapos sa hapon, pakanto sa serum. Ara, mahangawa kita sa dengue sila. Pero hindi mo kita, Sir Josel, magkumpiyansa kasi may malaria man. May chikungunya man. Kagiban pagid niya problema, dala pagid sang lamok, Sir Josel, nga makagat sa imo kon kagabihon. Pero bisan wa ay ina Sir Josel, makadisturbo sa tulog eh, kaya hagunghong bala sang lamok sa lunggan no bla. Kadisturbo sina mo, mahimo nato ni malikawan ining mga problema balati an infection nga dala sining mga lamok ining mga sapat-sapat pagid nga iban kun indi kita nila mapalapitan kag indi nila kita especially makutor Sir Josel. So nang himo naton

0: may pangtabog kita sa ila. Isang makabulig dira ang pagpamanyos gamit ang Sunthorn Plus Herbal Oil, Sir Jocil.
1: Hindi lang ni pangmasahe, ha?
0: Mm-hmm.
1: Nanda na bininyo pangmasahe lang. Actually, kung nagalain ang imo sininga pamatsyagan, nami ni pamanyos sa imo sininga gising-gisingan mo,
0: mm-hmm.
1: Makapa-relax ang imo sininga pamatsyagan. At the same time, testingin nyo gidman bala sa damo lamok. Pamanyos ka mo bala Sunthorn Plus Herbal Oil. Kag mag-tadag sa lugar nga damo lamok, hindi magdapo ang lamok sa imo sa ninga panit mo.
0: Ami nag-experiment yung ganito ni Sir Jocil nga ang wala niya nga kamot, binbanyusan niya sa Sunthorn Herbal Oil.
1: Mm.
0: Kagang tuo, wala lang. Dito sila niya sa tuo, nagsige pangutot.
1: Yan ang mga lamok nga ini, may ano ni sila, may power to, ano bala, makasinghot sang baho. That's why nga ti halong kita kay tigdilinggi nga daan na subong, no? Tigululan bala. And sa mga kauturan ta, Leslie, ang aton nga mata kinanglantaman ang natawag nga eye care mo. Hindi man lang mahambal. Tiga inuman ko Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kay Sunthorn Vitamin C. Kinanglanod ko pagin mag-inom sang Visionix Plus supplement, Dok Leo.
0: Kung nga ang naghimo si Yes to Health Sir Jocil sang Visionix Plus Soft Gel Capsule, tungod sa kadamo sang factor subong nga nagapakapoy, kag nagapabugat sa aton sa nikalimutaw, sa aton sa ringa mata.
1: Mm.
0: Isa lang dari Sir Jocil yung common, amo ang gadget. Sa aton cellphone, basta may smartphone kamo, may touchscreen kamo, nga mo resulta nga hindi kamo makatulog temprano sa gabi, sige kamo pulaw, ang blue light sa nadiresor Jocil, makapakapoy sa aton sa mata. So kinanglanta, parang maproteksyon na aton sa mata, sa kakapoy dira, parang malikawan man aton ng pagluha-luha, pagpait, pagkurog-kurog sa panulukan. Kaga may nag-message pa kanil sa aton Sir Jocil, sa estudyante, nga pananaw yan sa litra, nagaduhan na mo.
1: Mm-hmm.
0: Siguro namin tali kong kwarta ba? Di times two mo.
1: Elijah na ako nang gabantay katsang yung baklan mo, gasampaw man ang panulukan niya.
0: Mm-hmm.
1: Oh.
0: Ati kulang yapon hatag mo eh.
1: Yama, bakal ko isa. Pagkatapos si sinati bayad mo para sa duha, kiti duha ang panulukan mo.
0: Mm-hmm. Times two mong yapon.
1: Times two yapon.
0: Makabulig Sir Jocil. Parang ang times two na mabalik focus sa isang na Sir Jocil, kagang tutok na ton klaro kung nagatumar kita sa Visionix Plus Soft Gel Capsule. Parang nga pada yung yapon na supply sa lutein, sa thin beta carotene and vitamin E. Bisa nagatumar ka sa nag-text sa aton Sir Jocil, ha?
1: Mm.
0: Sa nga aton sa ultimate trio, specific kaya sa aton sa ringa mata ang Visionix Plus Soft Gel Capsule.
1: Okay. Okay. Mga quality products ini tanan sang Yes to Health Incorporated. Papas na ni Doc Leo. Actually na pamangkot ni sa nagligad mo. Sila niya pwede ang babae kainom sang turbo.
0: Kung gusto ka mo iyang doha ka mo mag-inom actually, ang maka kaglavo waska may binibisyo gyapon sa kababayanan Sir Jocil.
1: Nagapa-aktibo man ini sa mga babae actually. Pero ang kalabanan niya may problema is lalaki. Abi.
0: Mm-hmm.
1: In short, sini, damo yung mga factors yung nagpikto sa lalaki. Nagkadulaan sila gana, nagkadulaan sila libido. Pero pwede sa babae, kung feeling ni mo daw, why sa kondisyon, pero sagi na to, pangaray kay, karoon na lang, alam mo, itikwang dok layo, no?
0: Teamwork ko na ni Sir Jocil mo, dapat kung kondisyon ko na shooter, dapat mayo mo kondisyon sa catcher.
1: That's why, yung naging twin pack ini, kay partner ang isa, imo ang isa, if needed.
0: Dumduman ko, may nagtugon, mas niya, duhagi dok ha, ako na.
1: So, turbo dietary supplement for men. Actually, mga 30 minutes before ang loving-loving, mag-turbo dietary supplement for men. Kabay pa may nakuha ka mo nga mapuslanon sa inyong mga tips and informations, sa health tips and informations. Luwag talang ni Tamiyawa na mga gupod sa ato sa inyong pagpanagad kay Ma'am Hermite, kay Ma'am Laila Binyas, Ma'am Kizuna Ramen, kay Doc Mimi Silva. Dara iya sa Barutak Viho kag dari sa siyudad sa Iloilo. Thank you for listening sa kay Doc Mimi Silva. Daw lang alam tas tiempo sa ato sini nga pagparagad, ang iban sini daw gasakit man buli ko magpungko ba pwede mag-inom sang ano sis the pain no kleyo no.
0: Kun din nagwagwantahan ng kasakit, pwedeng-pwedeng gid Sir Josel para nga matapna o kung nga mataamat Sir Josel pakalmang inflammation nga nagaresulta Sir Josel sa palanakit sang kadawasan.
1: Oh, mag-sis the pain. Actually sakit sa buot lang sini hindi ya makuha mo.
0: Budlay gid na.
1: Kag sakit sa bulsa.
0: Mm-hmm.
1: Sis the pain is also a quality product sang Yesters Incorporated. Lastly, kuantan lang sa yasin nga parting words ang ato sa nga certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos, Doc.
0: As always, kung gusto kita sa mapabilin ng kabakod sa ato sa nga lawas, ang pundasyon sa healthy lifestyle aton gi dapat tunan. Ang husto sa nga pagkaon, tulog sa husto, kag ang pag-ehersisyo. Pag-abot sa nutrisyon, tumangkadako ang papel sa ni sang pag-inom adlaw-adlaw sa supplementation. Ilabinigid kung di naton makuha sa adlaw-adlaw naton sa nga mga ginakaon. Gani o galiw na ito na pagtumar sa Xanthone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule at Xanthone Vitamin C para mapabakod ang aton sa kalawasan, makalikaw kita sini sa mga balatian. Sa kinaandan, ang inyong Certified Naturopath Practitioner, Dr. Leo Amos, nagapasalamat sa inyong pagsubaybay nga nagabilin sa pag-ayo sa balatian, disiplina ang kinahanglan.
1: Salamat sa ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos. Tob-tob sa masunod naman ng edisyon na sa ang programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Kag Negros, ako naman si Katropang Josel Banias, XFM News.
2: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tob-tob naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: Vitamin C. Ang Alkaline No Vitamin C.
1: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sang kape. Tungod minabatsyag ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sang kape na damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, sawuan ko gid. Patsyag ko gid na relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald. Bago ko nandiskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog.

0: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo nga entry, mas madamo nga chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: Mga katropa, exciting!
0: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan, ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
2: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod, sa XFM
2: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: XFM. Nga, XFM, kid, how?
2: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Inami ang music, ah.
1: XFM kid.
3: Ay, kulang ka lang music magkatapos magtawa ka blam. Mayarap ka sa mga balita blam. Ang aming bigit sa mga DJs nila.
4: Wala asang konkreto nga sabat.
5: Wala asang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
1: may how kita dapat.
5: Enjoy lang.
1: Nga, XFM kid how.
6: Timo!
5: XFM 103.9.

0: strong pain, fast and safe. Yes! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga bukika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na work.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga bukika. XFM Network Philippines.
2: Mga katropa. X

0: na yung mga pinalangga ko nga katropa. Oh, grabe, dali lang gid ha. Kay do, nalipat, nagigit ako yung light lang gid. Nakatodo-todo, dali lang. Edison, anay ni Sexedy. Kamusta, kamusta ka mo manaog ko, anay? Kay do, kita ang lahat na naman sa akin. Sa akin ay ikaw. Anyways, kamusta, kamusta ka mo mga pinalangga ko? Nga katropa, do medyo paosang inyo nga sexy di. Kay titungod nga mag-agent daan sexy di. Tiga inom pagid cold, tapos gasulay pagid sa inita. Okay. Timing man nga pagbalik ni sexy di mga katropa, wala naman ang inyo nga Uncle Bob.
1: Wapa!
0: Oh, diba? Imagine, no? Doon ay idlaw mo ko sa iya, pero hindi kami makita na. Kaya tiyara siya gulpiada lang gid nga early gig. Temprano pa ang ilang preparation dito sa Infinity, guro. Iyang atokar. Anyways, Uncle Bob, good luck. Bago lang man siya nagpabalo sa kong mga katropa, nag-message pa ko sa iya. Nga sa diin ka na subong, kay pakadto na ako, kaglapit na lang ako, gulpi niya lang ako gin message, ya nga. Alang-alang man sa kuno. Anyways, mga katropa, tiari na ko di subong, kag padayunon ta na ang aton nga mga chismis sana. Kay doon nahidlaw, nagin ko sa inyo, kagabalo ko nga nahidlaw naman ka mo sa ako. Anyways, mga katropa, alas 2:18 na sang hapon, kagang petsa subong, Agosto 27, tuig 2020 signs. Oh, diba? Kabulos-bulos lang kami ni Uncle Bob niyo mga katropa. Amugid na ah. Kahit gapangita taya sang sang kwarta. Amugid na ba sa subong mga katropa? Kinanlan tagid magbakas-bakas nga. Grabe ka mahal subong sa mga balaklo. Lang pag increase ang ilang kuwan nga inflation. Ay, do hindi maaguan pa. O, oh, diba? Agree makamu sa akon. Pero wala to choice, diba? Hindi engineer kay hindi siman ang aton nga banat. Okay na lang tagid ya nga mag baka-baka. Tapos Anyways, mga katropa, syempre nakatutok mga kamudirigya pon sa programa nga X-Rated. Every Mondays to Friday, syempre 2 PM to 4 PM, kag wala na sa iba niya upod kundi si Sexy D lang gid nga magapainit sa inyo sa kahanginan kag mahatag kasadya nga hindi nyo gid malipatan. Siyempre, thank you so much gid sa paghimo nyo naman background music sa akon sa subong nga hapon kag diri lang siyempre sa inyo paborito nga estasyon nga 103.9 XFM Bacolod. Kaga speaking lang da sa mga nagaiba, nagapanyaga pala ni iba, nagakapi na ni amat-amat, kiti alas dos na manog alas sa sang iban nga nagatulog-tulog naman iniya kag nagapatuyo. So kung ari ka diya subong nagapamati sa akon, hindi na niya pagdayon ang imo nga patuyo. Kay machismis naman kita kung ano naman ang gimpadala sang aton nga katropa nga X-Files or sulat. Basi may ara kaya gusto nga i-advise. And speaking of blunt tao, syempre pwedeng-pwede nyo kami malantaw sa YouTube. Amoy na ang XFM 90.3 Bacolod live stream. Pwedeng-pwede nyo man kami malantaw sa Facebook page. Live na live kami subong sa amon page nga XFM Bacolod News and Public Service Authority. Baka yun ay nasa mukatingin ko mga katropa. Kaya do feeling ko kung persahon ko ni mapaos na lang dito ni buwas. Di ba kung ko ni daan kabalik tapos mapaos na lang ko. Di ba? Wag ngayon. Oh. Siyempre, kung mga daan naman yung cellphone mo or keypad naman niya, pwedeng-pwede ka gidiya ka contact sa amon XFM official hotline number nga 0915-628-7926. Kagdira kita mag 2626. Or pwede man 0950-522-2818. Oh, kung wala ka naman niya load, pwedeng-pwede mo man mabutang ang imo nga number sa comment section kay ako ang matawag sa imo. Ang pana ka, special. Hindi tara niya pagpadugayon pa mga katropa. Siyempre, ang pirmi-pirmi na gina-endorso sa inyo ni Sexy D, labi na subong akalain sang panahon, may ara ka nga, times nga nagainit, may ara mga gulpi ka lang ulanan. Siyempre mga katropa, hindi niya pagkalipati ang aton nga ultimate trio. Siyempre, ang ibang tapagid nga mga produkto. Sa Ultimate Trio to mga katropa, syempre ginapangunahan ina sang aton nga Santon Plus Gold. Ini nga supplement may kusog nga antioxidant nga nagabulig paligon sang aton immune system. Kung permi ka ginakapoy, wala gana, o kung gusto mo mangin healthy, perfect gid niya para sa imo. Kagang nami sa Santon Gold Plus ta mga katropa, may lakip ini nga mga natural nga ingredients kag isa na ina ang mangustin nga powerful antioxidant nga magaprotekta sa aton nga cell. Syempre ang kaduwa amo ang ampalaya nga nagabulig pa lower down sang aton cholesterol kag blood sugar. Ang ikatatlo amo ang malunggay nga rich in vitamins kag nutrients para sa overall health ta. Syempre ikaapat amo ang garlic nga anti-cancer and anti-inflammatory. Kakas giniya mga katropa ang mga toxic sa palibot. Ay hindi, sa lawas tagali, sorry lang. Kag last but not the least, mo ang spirulina, ang superfood nga rich in protein kag vitamins. Syempre dugang pa nga kung may ara kaya bukol-bukol sa kalawasan, tap na on ina sang aton Santon Plus Gold. Ang ikaduwa ta nga produkto mga katropa, amo ang Premium D3. Amo naman niya ang Sunshine Vitamin ta kag magaprotekta sa aton against viruses and bacteria. Isa ini siya ka soft gel nga nagaunod sang malunggay oil, virgin coconut oil, and vitamin D nga naghalin sa sunshine. So kung indoor naman ang lifestyle style mo, kag kung kulang ka sa sun exposure, perfect gid ini para sa imo. Kag mati ko mga katropa, may ari pagid ini nga calcium. So kung may ara ka mo da iyang nanay, tatay, lola, lolo, kung mga weak na yang ilang mga buto-buto or mga tulaan, dabi, pwede nyo kid sila yung mapatumarsang aton nga Premium D3. Siyempre mga katropa, hindi niya makumpleto ang aton ultimate trio kung wala ang aton nga Santon Vitamin C. Isa naman ini ka supplement nga kilala tungod sa kombinasyon sang vitamin C kag Santon. Siyempre, ang trabaho yaman amo ang paligon man sang aton nga immune system. Tungod nga vitamin C siya, nagabulig ini, protektahan ang lawas ta, batok sa sipon, ubo, kag iban pa nga balatian. May ara pagin ini mga katropa sang antioxidant protection nga nagakontra sa free radicals or cause ang pagkatigulang or aging. Nagabulig man ini or mapapugong or padutayon niya ang pimples mo. Syempre, kag mas glowing kag healthy ang imo nga skin. And then mayari pagid ini mga katropa sang anti-inflammatory effect. Makabulig mapabuin sang imo hubag o con inflammation sa lawas. Syempre, ang main anyo niya gidya is energy booster. Amo na gani nga, mag-reduce ang imo nga kakapoy. Especially sa aton mga anak, mga mommies. Hindi lang niya para sa mga anak. Ta pwedeng-pwede giniya sa tanan niya. As long as gusto mo ya nga, bibo kaya permi kag hindi ya magluya ang imo nga lawas. Siyempre, ang mga produkto ta nga himo ini sa Ngias to Health Incorporated nga nagapati health is wealth, kaya mag-Ngias to Health. Siyempre, available na sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyo lugar or pwede gid ka mukakadto sa Ngias to Health Wellness Center nga ara sa May Door 46 Vinco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Kaya ara dira ang aton mga nagkalain-lain nga mga produkto, mga katropa. Kag kung tamaran ka naman niya magwa or magkadto sa butika, pwedeng-pwede mo gid ya ma-order through online ang aton nga mga produkto. Kag available ina sa Shopee, Lazada, and TikTok. I-search mo lang ang Yes to Health 2011 kag mag-add to cart na. Thank you! So, it's time na nga i-shout out tadi ang aton mga katropa before kita mamati isang gamay nga pahinumdum. Sinuna ayhan ang nagapanikatika dere kay wala ko kakadto sa akon nga Facebook. Pero ari na. May ari na di, ari gidiyo ang aton katropa nga ginapangunahan gid niya Ma'am Melanie Martisano. Good afternoon, Ma'am Sexy D. Then ari man diri ang akon kumare, Made. Madi, nga akagwapa gid ya ka kumare ko. Bao ara ka naman. Ginto mo naman ko diya. Wow. Layo pa bala ang December, Madi. Ari pa gid diri siya, Ma'am Melanie. Absent si Uncle Bob, Ma'am. Yes, Ma'am. Nag-absent ang aton nga Uncle Bob, kami early gig siya. So temprano pa ang ilang preparation dito sa iya nga tukaran. Then ari man diri si makatropang Jelwin. Good PM Sexy D, advance Happy National Heroes Day sa Lunes naman nga adlaw. Kag pwede makarequest ang kanta sang Southern Suns, ang title ya You Were There. Oh, kabati ka to, Chris. Kagari ba tayo? O, ginbutang na ni Ma'am Melanie ang iya nga numero. Kag sa mga ibanda nga nagapanikatika, lugay na kamuda ka sa CCTV. Ah, gululuwa na kamuda bala sa live bala. Bo, namian ko may inyo mo panikatika. Kag magsigalantaw ka, view. Tapos mag, I love you. Anyways, mga katropa, so, mabalik lang inyo nga Sexy D ha, ma-retouch taan na gamay. Kati balaan nyo, gabi, mandali-dali ko, kati abi ko, arap man si Uncle Bob, ang jending, ako laman gali isa. Te imagine. Doon na gamala na ang tutunlan, taamat-amat. Maarap man diri, so go watch gidiya si ano, Romel Di Soyo, hi lang da gali. Kagkaroon ko lang tamyo ng mga friend ko na nga iban ha, nga nagapatamyaw. Kaya para at least, may harap patakaroon nga tamyawun. Kag so far, wala pa man diguro, nakabutwa. Timing gina nga ma-open nyo ang live amo pag tamyaw ko sa inyo. Diba la? Anyways, mamati kita na isang gamay nga pahinumdum. Kag, syempre, diri lang sa inyo nga paborito nga estasyon nga 103.9 XFM Bacolod, katropa mo. Exciting!
1: Nga, XFM, kid, how?
2: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid!
3: Inami ang music, ah!
4: Wala sang konkreto nga sabat, wala sang katumbas nga rason kun naka-X. Simply
1: may how kita pa.
4: Enjoy lang.
1: Nga XFM gid how.
4: XFM 103.9. XFM 103.9.

0: Secrets of Health. We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa lusiman and the phytonutrients nga makuha na to sa lusiman. Pwede gali ini makaon?
1: Amo gali ni ka simple Sir Josil nga tanom, makuhaan gali isang hindi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sa nga kaayuhan.
0: The Secrets of Health.
2: Southern Plus Gold.
1: Pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3, amo ni siya ang alusiman, which is ang omega-3 nga ini nag-support sa aton sa nga heart, sa aton sa nga brain, kag sa aton sa nga anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa naton din niya sa nga antioxidants, kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, caempferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize sa mga free radicals kag nag-reduce man sa inflammation. Tidugang pa naton ang mga vitamin Sir Josil kag mga antioxidant role niya sini, kasubong sang vitamin C. Magamal kita vitamin C gani, pampabako dayon sang immunity aton sinigumduman. Tidugang pa diri ang vitamin E kag may ara man sang beta carotene. Idugang pa naton Sir Josil ang mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium kag non-heme iron. Siyempre kay plant source siya kag may zinc.
2: Southern Plus Gold.
0: The Secrets of Health.
1: Kung gusto kita nga mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon tagbalatian ng kurason kag utok naton, kinang lanon ginaton ng omega-3 fatty acids. Ang aton sa ning circulatory system gusto naton sa ning mahlungan, which is ang problem sa Sir Josil, isa sa ni sa number one na cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Ano si man gali isang makabulig para ma-prevent na ito nina tungkol siya sa ring omega-3.
2: Southern Plus Gold.
0: The Secrets of Health.
3: Paano naton ipreparar ini Doc Leo to maximize sang benepisyo nga nasaad naton nga makuha tagid sa pagpreparar sang arusiman Doc Leo?
1: Hugasan lang naton kag pwede ka uno na.
3: Daw kinilaw ang guwaya Doc Leo?
1: Yes Sir Josil.
3: And then yun lang pag-iisaw-saw sa langgaw because that will change everything. Kapin pa ko na si Dick ka.
1: Kung diba kauno naton na in raw form or salad abi, maximum mga ton sa ring omega-3 benefit. Highest vitamin C pagidani in raw form. Hindi na siya pag lutuon.
0: The Secrets of Health.
1: Ang bintahan sa ni Sir Josil kung gisagisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat like VCO or extra virgin olive oil, ma-reduce ang sa ring oxalate. Especially sa mga may concern Sir Josil sa kidney stone.
0: The Secrets of Health.
3: And pwede gakaon ka mo lusiman, inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas dako pagid ang benepisyo nga makuha naton Doc Leo.
1: Ang omega-3 fatty acids Sir Josil, isa lang ni sang source naton kon one of the richest plant source ang omega-3. Actually makuha ta man ang omega-3 may ara man Sir Josil nga amount ida sa balunggay, which is ang balunggay isa man sa sangkap sa aton sering Santhon Plus Gold Capsule nga makuha man naton dira. That's why nagabulig man siya para magnami ang aton sa ninyo cognitive function, ang aton sa ninyo heart, nagpabakod man sa aton sa ninyo kaugatan. Kaya magluwas sa presence sa Sir Josil sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
3: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pareho sang alusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balunggay. Kung wala ka mo da balunggay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Santhon Plus Gold capsule, pwede ka mo kainom sang kape Santhon Plus coffee mix, Santhon Gold coffee mix, kag premium D3 coffee mix. Lunsay ini may balunggay do.
1: Kag makuaan aton sa benepisyo para sa aton sa ringa heart, kag para sa aton sa ringa kaugatan, lakip na sa aton sa ringa brain.
0: The Secret of Health.
3: Maginom ka mo sang ultimate trial, Santhon Plus Gold premium D3 kag Santhon Vitamin C. Babakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
2: Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sining benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila Sir Josil eh. May ara sa sang glutathione kag may collagen.
4: Jose Amelia,

0: Secrets of Health.
1: XFM.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Juanita Badaho. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
4: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
5: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting gembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
5: Sister Pain.
9: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad ng training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palanaki, nagating kong akong dali sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
5: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Santon Gold Coffee Mix.
10: Si Stephen, isa ka office manager. Amo na ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabili

Hanapin nila ang gako nga katropa. Kiwi ang ako na pulungkuan. Anyways, alas 2:46 na sang hapon mga katropa. Kagini nga oras, ginadulong sa inyo sang turbo. Kung nagkapalay-palay na daya ang inyo nga patola, pwedeng-pwede ka mo magtumar o mag-inom sang turbo. Kay sigurado nga, masatisfied gid ang mga misis niyo. Siyempre, ang turbo mga katropa gawa sa maca at clava wasca nga mga natural nga herbs kay ingredients para ma-enhance ang libido sang mga kalalakihan. Siyempre, sa turbo, wagas ang lakas. Himian ko blaka sound. Ang duga nga patamiyaw siling ari diri ang aton katropang Alberto Norbing Loreno watching and listening from Talisay City Zone 15 Negros Occidental. So mayong hapon lang sa mga katropa tada no nga walang sawa nga nagasuporta kag nagalantaw sa aton kag may ara ko di nga na misread, wala ko nabasa siling niya Madam Melanie Martisano. Good afternoon Uncle Bob, ari lang always nagapamati sa Sitio Lapak, Duldul, Barangay Robles, La Castellana. Anyways, thank you so much katropang Melanie, Madam Melanie, sa paghatag sa chinakuha. So, hindi ka nang ipagpadugayon, sugdan ta na ni ang aton nga istorya nga nagakaangot sa Palangga daw siya sa iyang abana pero hindi niya mabatsyagan. Wow ha. Ano ka manhid? Hindi wala pa man nato nabasa. Lang tawunta kung ano ang istorya nga i-share sang aton nga katropa subong. Lailangit. Eh do wala pa di ka-comment ang mga upod ko ha. Siguro sako, pero ila field subong no.

kita sumusulat nga pagabasahon naging tiguluhan sang palangga niya ako pero hindi ko mabatsyagan. Dear Sexedia, gusto ko lang tani i-share ang istorya ko, hindi para mangayo sang advice. Kay kabalo ko, nabiskan ano pang advice, basi hindi ko man kaya himuon. Siguro Sexedia prayers lang ang pangayoon ko sa imo mga tigpalamati. Ako gali si Nene. 2 years na kami nga kasado sang akon nga bana. Pareho kami anay nga OFW. Siya sa Macau. Ako naman sa Australia. Tungod sa perminamon nga pag-away, permis siya nagakadto sa iya nga pamilya. Kagang iya ginahimo, ginapakahuyan niya ako sa atubangan sang iya pamilya Sexedia. Kung kisa, nagalabot ang isyo namon sa iya mga barkada. Hindi iya malang ko maprotektahan or madepensahan. Sexedia, ginamulay niya na ako sa atubangan sang iya mga bata. Kag sa atubangan mismo sang iya mga ginikanan. Tungod lang kay nagainit ang ulo niya. Sa tuod nga, gamay lang abutang. Amun siya nga klase sang tawo kung mag-init ang ulo ya Sexedia. Biskan, mga barkada niya, ginapabaluya kung ano ang amon nga sitwasyon. Though hindi siya balakabalo magbutang boundaries Sexedia. May mga times nga ginasilingan ko pa ang iya mga abyan nga hindi nyo pagkonsintiha ang akon nga bana. Pero ang sabat sang iya nga barkada Sexedia, mas nauna daw sila kilala kaysa sa akon. Amo na nga naga dugang pagid ang kaakig gagkasakit nga nabatsyagan ko Sexedia sa akon nga bana. So para matapos na ang away namon Sexedia, nagdesisyon ako nga magbalik sa Macau. Wala na ako na minsar biskan kabalo ko kadako sang sweldo ko sa Australia, Sexedia. Nanligad nga mga pila ka bulan sang nakapuli na ako. Though mga past after 2 months, Sexedia, nahibaluan ko nga nagabusong gali ako. Pero biska nagabusong ako, ginahimu yaman giyapon ang mga butang nga hindi ko gusto. Ang pinakasakit sa tanan Sexedia, amo ang butang nga ginapisikal niya na ako. Nagdangat na sa pagpanakit ang ginaubra niya sa akon. Hasta nga naglabot pagid sa punto nga
kinhambalan niya ako nga ipahulog ko ang akong ginabusong.

Na-stress na ko katama sa ESXD. Wala na ako makakilala kung siya pa bala ang lalaki nga gimpili ko, gimpakaslan ko. Kabalo man ko nga, Diyos no nang akon ba na sex hindi, pero nga sa tiun, nabibaluan ko nga. Do wala na gid saya nagarespeto sa akon. Kag do wala na gid siya nagakahadlok sa Ginoo. Tungod sa stress kagkakapoy, nagdesisyon ako sang isa ka semana nga leave para makapahuway kag magbed rest. Nagsunod siya sa akon pagpuli pero amuman gyapon. Literal nga iban nga tawo ang pananaw ya sa akon. Natabo sex di maayo siya kung ara kami sa atubangan sang iya pamilya. Pero kung kami na lang adua, do hindi na sa amo. Hindi na siya kakilala sa akon. Samtang nagalawig ang tion, na-realize ko sex di nga. Palangga ko gid siya. Nagahigugma gid ko sa iya. Pero tungod sa mga problema kag stress nga ginahatag niya, na-realize ko man sexy di nga hindi ko man siya gali kinanglan. Naubos na gid ako sexy di. Emotionally, mentally, and physically. Asta sa punto nga naguna-una ako nga basi, mas maayo pa magpakamatay na lang ako. Para hindi na madugangan ang mga rason kag hindi ko na siya makita pa. Sala. Oo, kabalo ko nga sala ina sex di. Pero sobra na gid kakapoy sang ako na batyagan. Asawa ko siya. Palangga ko siya. Pero nga amo ni ginahimo iya sa akon. Ang ginapangayo ko lang sa imong mga tigpalamati sex edi, ipangamuyo ninyo ako nga matun-an ko man nga patawaron siya. Kag kung paano ko ini malimpuwasan ng sitwasyon. Sa liwat, ako gali si Nani. Kag madamo gid nga, salamat. Thank you!

Anyways, katropang nene, thank you so much gid sa pagpadala sang sulat. Pero grabe. Ako mismo nga nagabasa sa imo nga sulat. Nasakitan gid kuya totoo gid na. Nga may mga amo na iyang mga tawo no. Kamuta ni nga mga lalaki, di man tanan. Kung hindi na kamo sa babayi, kung hindi nyo na kaya ang babae palang gaon, ibalik nyo sa ginikanan. Hindi niya kinanlan nga maltratuhon nyo. Hindi nyo pagrespetuhon. Tanan-tanan ihambal nyo. Hindi na tanan kinanlan maglabot sa punto nga amuna. Kung nakapoy ka na, ibalik. Kung ginkuha mo na sa iya ginikanan nga wala buhin, wala lagob, wala kaagi kagat lamok, siyempre balik mo masa sa ginikanan nga muna eh. Pero anyways mga katropa, before si Sexy D mag-advise, mangita kita anay isang caller ta nga ma-advise. Kaya amo pag-advise ni Sexy D. Ari diri nagapadugang patamyaw si katropang Jessica Gonzalez. Precious. Good afternoon katropang Sexy D. Ari lang kami din ni Nanay Ofelia Jabonetti. Gapamati from Sitio Carmen Barangay, Carabalan, Himamaylan City. XFM class members kami. Thank you so much katropang Jessica sa pag Agi, kung po pumati. Kaga regards lang po kay nanay. Regards. Nagari diri siling niya, done, like, and share. No, thank you so much, kid. So, aring tawganta siya, Madam Nanet. Madam Nanet, ayun Nanet. Si Madam, ano galing, Melanie, speaking of Madam Nanet, wala na ko bala kakita sa iya. I miss you, Madam Nanet. Si Madam Nanet, mga katropa, number one listener, tama na siya kaga. Siya na ang ga-comment-comment, gadi yung ga-advise, nagabulig advice kay Sexy D. Siguro, alang-alang iyang schedule sa paglantaw sa amon ng programa kay TV4, 4 p.m. to 6 p.m. kami ba? Subungin sa ilo na kami sa 2 p.m. to 4 p.m. Hi, Madam Nanet. Regards lang ako kay Mama, mudaha nga nagalantaw, kag syempre ikaw man. Madayal na ko, Ma Melanie. Are you there? Wow. Hindi itong numero yaman. Nadula. Nadula ang number ni Ma Melanie, ha. Grabe, kid bala kapait sa naagyan niya katropang nene, ta mga katropa, no? Pero ti, saan mo na iyakong akuya ang nasa lugar ya? Mahala na yung mag-single mom, kuya, kaysa sa amhon ko na isang ako niya bana. Shout out lang ko tagali sa akon nga, gapagwapa da nga teacher nga si Teacher Kai. Ari lang kami di, gapamati sa barangay, Busay. Shout out lang da kay mother mo. Kagbuas gali. Mayara ko karong personal matter sa imo, Ma'am Kai. Thank you so much gin sa walang sawa nga pag-tutor sa akon nga bata, no. Kasi ang mga katropa, wala na gin-chimpo sa Sexy D. Kagti, makatutor ka pa na bala mga katropa nga ginatudloan mo ang magulang, ang manghod, ginapanggisi ang mga libro. Namian ka. So wala gid ko choice, mga katropa. Muna ang kinanila ko gid magbakbaka na eh. Magbaka-baka. 7, 5, 8, 3, 8.

0: Wala.
1: Tagbalay. Hello, good afternoon.
2: Hello, may hapon.
1: Mayong hapon, Ma'am Melanie. Kamusta?
2: Sorry, wala akong kakilala, Ma'am.
1: Ay, okay lang. Naglain ang tingog ko.
2: Hindi kayo ba? Nagaling ko sa buha mo. Ngabi ko sinuna na huwag nalipat. Kumpli, Ma'am, kasi nisiyagit may hapon. Hindi ko sa tanan,
1: Ma'am. Okay lang. Sige, be, tamyawaan na yung maton mga katropa, be.
2: Ah, hindi natamya ko lang gali, Ma'am. Ano, ang diretso may sityo lapak doldol, Ma'am. Sa mo, naari lang kami di Permega pamati sa XFM, Ma'am. May hapon, good, Ma'am. Pasensya, good.
1: Ano mo pasensya mo sa akin, Ma'am? Wala kaya sala, ah. Pero anyways, I miss you, nagidya, no? Dugay, nagitawala ka, chismis. Subong na lang, gid, no?
2: O, gali. Baka ba, lumang ko ba baga pangita ka ba na racket mong?
1: O, gali. Buhay-buhay lang, di ba? Ang buhay ay weather-weather lang. Anyways, katropang Melanie, nakabati ka sang aton nga istorya?
2: Nakabati ko kanina, pero utod lang to, Ma'am. Ginaglakat ko, abi, sa ubos, Ma'am. Ano so, to ba, niliwat, Ma'am?
1: So, ano ang nabatian mo?
2: Ano to ba, ni kanina? Mas alamid nabatian ako, pero hindi ko naklaruhan, Ma'am. Ay, naglakat ko ngayon, hindi sa ubos.
1: Tia, iya, ano ko na lang si mo. Ihambal ko na lang si liwat sa imo. Gusto mo.
2: Sige na, Ma'am.
1: Ko lang. Ang natabo is ginamaltrato sa sang-iyang nga bana. Then, ang ginaugtasan
2: niya. Awa, mula na nabtan ko, Ma'am. Mula na ginabtan kong puno lang, Ma'am.
1: Aside from that, ginaugtasan niya is inom. Hindi siya gusto nga mag-inom, iya bana. Pero ti, do wala na ginagarespetar, iya bana. Ang worst pa, kay nagabusong siya. Bana niya pa mismo nagambal niya ipahulog na lang ang ginabusong niya.
2: Ate.
1: Ti, ginamulay siya sa atubang sang pamilya, mismo sang bana, ya? Harap-harapan sa mga kabataan niya, ginamulay siya. So ano na ang makomentar mo?
2: Abali, ginamulay siya gali sang, ano, ya, Ma'am, sang iya nga pamilya, sang iya nga bana.
1: Mm-mm.
2: Kaya nagabusong sa Ma'am, no, di ba?
1: Before pa, wala pa to siya nagabusong. Ginaamuna na siya nga dan sang banaya. So, abi niya kay nagabusong siya, mauntat na. Pero still, amugyapon iya bana.
2: Ate, ano ko lang sa iya, Ma'am. Ano lang eh, nang... Galing kay kong palangga, eh, man ginaguro iya, iya bana. Iya, Ma'am, hindi, eh, man naguro pa bulagan eh. Pero galing kay doka sakit, man, nabasagon nga. Ginaamuna sa sangiya nga, ano, sangiya nga part, sangiya nga bana. Kabudlay man sa niya ang sitwasyon naman.
1: Gani, no. Kau, Melanie, kaagi ka man nga ginamo ka na o hindi pa sila ginmaltrato, kagid kaagi ka man nga ginmulay kakabana mo, tapos do matyaga niya, do tawo-tawo ka lang sa mais, kaagi ka na na, naka-experience ka na na.
2: Wala man, Ma'am, kay nang okay man kami, ah, pero sa iban, nakita ko man sa iban man, eh, nga daw, ginamon at sila sang ilang bana bala, Ma'am, do ka sakit man pa itanawon nga ginamon lang na sila, pero samon okay lang kami, away man kami gamon niya samon di, Ma'am.
1: Gani, correct gina iya. Biskan pigado lang taya bala kung nagapalanggaanay lang ta, no?
2: Gani man, Ma'am.
1: Pero ti, anong mahambal mo sa iya bana? Bi, kung for example, amuna na pamana mo, ano yung muon mo?
2: Hindi, sa ako lang yung mamaya party. Mamaya ko na muna, yung ginay mo sa akong bana, yung mamaya bulagdan ko na lang nasa mama.
1: Correct. Amo ginay iya, day.
2: Sagi ka man niya, diga. Sagi ka man biya, unmera sa iya. Kung amo lang na nabi, asta san o nga yung muon niya si mo. Damo ka, malay mo yan, may ara. Kaya tao nga, para niya si mo.
1: Correct, Kong. O, tsakto ginaiya, diba? Hindi tayo kinanlan magpakamartir, lalo na sa amuna ang mga types ang lalaki, diba?
2: Oo, eh, kay subong gani, bala, Ma'am, ginaduso na gani nga kung ginasakit ka sa bana mo, pwede mo sila ma-report.
1: Yes, may ara ko na na-experience kagapon na Melanie Kitty. Siyempre, nag-field kami. May ara ako na istorya nga isa ka babayi. So, hindi ko lang pag-mention. I don't know kung nagapamati ni sa subong. Kaya nagambal mo ko sa iya nga amo ni Kitty. dumay phobia na sa iya nga bana, pero naluoy gi ko kagapon kay mama katropa ha. Ang gwa ko tuya kagapon, doon nag-sorbi-sorbi ko tuya sang life. Yabaw, ayam bot. Pero karon i-istorya ko na sa inyo karon ah. Pero Madam Melanie, aside from that, wala ka na gusto pag ihambal kay nene kung ano ang pwede yung mahimo, ano lang siya na to, baka bakod, o.
2: At ang sako nang aside sa niya nga sawa yati nang ano lang sana ay mag-ima, distansya kung may pamilya pa man siya nga pulian, pwede lang to siya na ikatinner, basi pa lang ma-realize sa sang banay sa ulihi nga sala, nagali ginahimo iya.
1: Ti paano kung wala siya bikantuan be, ano yung muon niya?
2: Mugila ng budlay. Kung okay, kung wala naging sa ginikanan, pwede man sa mga taya nga utod or ano eh, mga tiya eh, ma'am.
1: Gani man. Pero ti kung ikaw, kisa, kung samo ka na ng mga problema, do, hindi ka na bala ka paminsar, di ba? Kaya iya, naminsar na siya nga, mapakamatay na lang siya.
2: Ay, sala na yan, ma'am, nang kumangin matay. Kaya makadlaw na yan, imo ba na
1: yan, ma'am? Oo, ti, ang balasa. Kung nagapamati, sa subong ang balasa.
2: Hindi ka magpakamatay nini kay ay subong nga panahon niya dapat praktikal ka na dapat mangita asang pagi kung paano kaya mabuhi kag malay mo yan may tao pa nga mapalangga si mo sa ulihi hindi kay isulod mo sa kagalingan no mangikog ka makadlaw wala na imo ba na yan ma'am
1: correct gidya namiyan kaya wala sa nga imo wala nga ako ano nga ano
2: ba ano na yan ma'am positive lang for me ma'am
1: oh yes positive lang. Hindi lang basta magpositive sa pregnancy test, no?
2: Tama, hindi na lang pwede, ma'am. Kaya damo, naging kami, ma'am.
1: Positive lang sa life. Pinang ganit kami ng bata mo, katropang Melanie?
2: Lima ba, ma'am?
1: Ali, kadamo. Man, babo, kadamo. Man, nagpositive sa imo, iya. Tubong nga lang alang. Kalagid niya mong positive pa, ha? Negative ka na lang, gid niya, dahil.
2: Pero kita ko to yung mabata ka na lagi. Guwapo, gali ma'am, no? Ano ka, no? Bala, ma'am?
1: Ah, buyag, buyag. Masin dito katulog ko rong bata ko. Ang dama mo, kantuon, tagad ka daw. Nahidlaw ko sa iyo mo mag-chismis. Mga katropa, si Ma'am Melanie, ga-message sa ako. Ma'am, wala ka, ma'am. Absent ka naman, ma'am. Ahay, ma'am, aga mo. Amun sa ako, mga katropa. Tiyan mo na nga, kabalo siya nga nag-racket ko. Kaya ginareplyan ko siya nga, yung sako ko subong, ma'am, diba?
2: Absent gali subong siya ang callback, ma'am?
1: Oh, absent siya. Kaya miyara siya nga gig karon ti early pa ilang nga preparation. Amun ang kinanlan mag-early. Sabaw ang ino, anak, na sinabad na dao.
2: Gani. Gahay kay gano, sa galantaw sa iya magulang.
1: Wala ka bra subong, no, Melanie, no?
2: Aray lang kami sa balay, ma'am.
1: So housewife ka?
2: Mm-hmm.
1: Ito, diba, sa pagiging housewife, isa ka kapoy man sang life?
2: Kapoy man, eh, pero, kunaga, akong hapong kami, naman lang diduwa sa akong bata, okay naman, alipay na kami nga duwa, na lang kami bilhin, maka silpon-silpon.
1: Ay, tani mo, mindset pareyos na lang sa aton katropang nene, no? Pero so far, ang aton katropang nene nga nagpadala sang sulat, aragid siya subong niya sa drain nga sitwasyon tungod nga mentally, emotionally, kag physically, kapoy na gid siya niya.
2: Amon niya, maako niya, mamiya saya, asakon sa niya, mamiya, hindi, kuya mangikog, ya mamiya, kay damo to kuya, dom sa kabuhi, eh, ma'am?
1: Ti-imagine na, bala? Bisan tuod nag-obra sa Australia tapos amo pa na ang sistema nga nadakpan niya nga banay. Di ba labis kan ikaw guro amo na gani mga katropa. Always be kind di ba? Kaya hindi tayo mabalaan ng tao nga nasugata. Tama ka ambalan ta nga ay do si ano to sayo do piyo to sayo do kasplada. So, pero wala ka kabalo.
2: Adre sa amon sa sitio lapak doldol. Ma'am damo, adi nagpalakat sa iba nga lugar, nagbinulaganay na lang, ma'am.
1: Ikaw, yung wala ka plano nga mag-kanto sa iba nga lugar, katropang Melanie?
2: Nang, may ara, matani, ma'am, eh, pero naluoy ko bisa akong bata. Ay, siyempre gulang naman ako nanay, wala, hindi man siya bika sarang magbantay.
1: Ay, ahoy, ti, pila gani ang katuig ang agot mo?
2: Nang, ano, nang, bagula nagduwa.
1: Ay, baga may pa, alang-alang pa. Pero tiki bata ka pa man, maabot ginaiya ang time ya kung gusto mo ya mag, ano yung imo, yung life ya katropang Melanie. Malabot mo
2: ginaiya.
1: Pero as long as okay man lang kamuya kabana mo, go lang na yan ang go, ah.
2: Okay lang man, ah. Ambaya na gani. Ambaya gani sa ako, no? Sili nga. Grabe ba, no? Nakalabot pa. Kalabot pa yung mga imo, miga. Ba, grabe, miga mo. Iya pa sa XFM ba?
1: Miga? Oo, oh, ikaw ba, logik ka nga, friendly.
2: Ambalya mo ni sa Alice Sexy Dio, ba mo? Samba ko, ambo na sa ako, na no, miga. Ambaya, guwapa, mangaliba, no?
1: Nato, basi makita mo, sexy din sa personal, bayaan mo ko. Anyway, thank you so much, ma'am.
2: Thank you, good ma'am.
1: Thank you, good sa pag-advice mo sa aton, katropa. Ano to yung bal mo?
2: May hapon. Nanda, ma'am, sa, ano, sa stock ng XFM.
1: Oh, yes. Thank you so much, Gid. Ta. Anyways, mga katropa, no, kanami, isang advice niya. Madam Melanie, no. Kabalaan mo, Gid, yung experience siya na nag si Madam Melanie. Kaya doon kabalo, nag-gid siya kung ano yung muo niya. Wow, ha? Anyways, mga katropa, magabalik lang kita, no? Mamati kita na isang gamay nga pahinumdum kay pagbalik, mag-a-advise na ang inyong nga sexy. So, basi kung may ara pa gusto nga magtawag or gusto nga tawagan, pwedeng-pwede nyo gid mabutang ang inyong nga number sa comment section or pwede nyo gid matawagan ang 0950-522-2818. Anyways, yeah, syempre dali lang sa inyo nga paborito nga istasyon nga 103.9 XFM Bacolod, katropa mo. Exciting! Exciting!
0: Nga, XFM, kidhaw!
3: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM, kid!
4: Inami ang music, ah!
0: Nga, XFM, kid!
3: Ay...
5: Kula ka lang ang music, magkatapos magtaw ka, blam, mayarap ka sa mga balita, blam, so nabibigit sa mga DJs nila, kanya,
6: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply...
0: May how, kita, pag...
6: Oo, enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid, how?
7: Tiki mo!
6: XFM 103.9

0: FM 103.9. Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
1: XFM Cebu,
2: XFM Bacolod, sa XFM
0: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online, XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anumang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.
3: Santon Gold Live Testimony.
4: May linga ka saan? Pinubuan ba na parang nunal siya? Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
3: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
8: Kasi si Lunarcy sa una, ganyan ko sa ordinary lang kape. Pero sige, at lum sa nga konsyon, isaga pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
10: Wow, guwapa ni Guruay. Nami kutis, ha miss? miss?
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Ay, oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo man ko sina ha?
11: Oo, baklan ka ha. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
10: Oh, gali. Diriyo.
11: Ah, dali na.
12: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam?
13: Kabagyan!
12: Mag Santon Plus Herbal Oil.
13: Isang pahid lang.
12: Tanggal agad ang kabag.
13: Santon Plus Herbal Oil.
12: Ang pamahid
13: na all-in-one.
12: Sa presyong magaan.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Sister Pain.
15: Si Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa iyo. Matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
14: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist,
14: consult your doctor.
6: Bili sa mga butika.
14: Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa gigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. De, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagresyo ay madaugid dyan.
14: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
0: XFM 103.9.
17: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agud, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.
18: SFM Exciting!
1: May nagdaog na sa Gold Eagle Beer Premium sa Taansan Promo. Sige sa Joy de la Torre, 18 years old. Halin sa Handumanan, Bacolod. Isa sa mga maswerte nga nagdaog sang 5,000 kapesos. Isa ka tansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka na magdaog padayon sa paghulog sa entries. Para sa chance ka magdaog sa cash prize, grocery package, kag mobile phone ali. Base ikaw na ang masunod nga maswerte nga magdaog sa mga papremyo nga nagabalor. Tug-tug 2 million kapesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page para sa kompletong listahan sang mga nagdaog. See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 for DOH FDA CFRR permit number 02930 of 2026. Responsibly.

0: Stress 27 na sang hapon, mga katropa. Siyempre, ini nga oras, ginadulong sa inyo sang Santon Herbal Oil. Kung nagapananakit-nakit na dahi ang inyong nga mga kaugat-ugatan, basta hindi lang yung mayor nga ugata. Mga kaugat-ugatan, be like, may ara ka dabi, stiff neck, may mga muscle pain ka da, may mga back pain ka da, or may mga toothache. Hindi, toothache. Kung may ano, pag ginada ang inyong nga nabatsagan nga mga kahangin-hanginan, mga katropa, so pwede mo gidna siya sang banyusan sang aton nga Santon Herbal Oil. Kagang nami, isa ito sa Santon Herbal Oil, mga katropa, pwede pag-idini mabutang sa buhok. Kung may ara ka nga kutoy, imagine na Latina, kaya pero may lusa ka. Di ba kalaway? Latina imo itsura pero damo kaya kuto.
1: Wapa.
0: Kaya ano pang ginahulat mo? Tistingi na ang aton Santon Herbal Oil kag kung mayara kapag ikis nga kung ginadagat ka sa biyahe, hapus lang gid siya bitbiton, mga katropa, kag very affordable lang gid ya ang aton nga Santon Herbal Oil. So ang lola ko gani, pila kami bala kabula, wala kita na isang lola. Kung nakibot ko balang iya, yung bala news, amugid na. Ay, ala lola, sili ko user, kamagali isa nga, Santon Herbal Plus Oil ni. Kay ka, nami, ginabala si ni lola, oo, namian ko na iya. Kaya, do ka mild, lang gidya ko nung isang iya, yung kakahangon, kagkahamot gidya. Do, hindi kaya ba takan sang baho, sang Santon Herbal Oil, mga katropa. Kag, syempre, duga nga patamiyaw, ari diri si, bal ni Teacher Kai, abaw daw mahibi man ko na man. Thank you, sexy diba. Gabi, mahibi ka gidya, ma'am, araw-araw. Mahibi ka lang sa... Okay lang na maghibi, basta hindi lang pag-ibi ang sala nga tao. Wow! O, diba? Aray mo din si Mayna Siladora. Dumipig, no? Good afternoon, Uncle Bob, Mom's PTA, Tay-Tay, always watching. Thank you so much, Ma'am Mayna. Good afternoon, Sexy D, siling mani, Ma'am Mayna. Thank you so much sa pag-agi, kag-regards nda sa Mom's PTA, Tay-Tay, no? Mayong hapon na sa tanang nagapamati, da, no? Ari mandiri si John Bert Gaspar. Good afternoon, pa-shout out, watching live from Sityo Bunga, Barangay Urong, Kabangkalan. So, mayong hapon, landagali kay John Bert Gaspar. Shout out kay John Murillo, nga hubog pa. Shout out, landagali kay John Murillo, sa diin ka naman nagaling, kag nangabog ka gani, kay hubog ka pa kuno, siling ni John Bert Gaspar. Oh, mamangkot ko bisa imo, John Bert Gaspar, kung ay kay ari ka naman lang di, kag ikaw lalaki ka man, kasado pa ka mo be, kag asawa mo, masugot ka lang niya nga okay lang na iya sa imo nga maltartuhon imo asawa kag nagabusong pa siya. Anong imo nga ma-advise be, John Bert Gaspar? Basi miyara ka gusto i-advise sa aton katropang nene, antis mag-advise si Sexy D, diba? Amo to ba lang ba ko sa inyo, mga katropa, kagapon miyara ako na-encounter nga babayi. Siling ko sa iya, out of the blue man lang, ha? Nalipat lang ko kung nag-topic kami about sa kwan, sa banaya. Gano'n ba, nalipat ko. Basta kayo nasa loot, iya nga bana. That time sa mga istorya na yung duwa. Kaga nga tabo, mga katropa, isa siya kakabit. Tapos, iniiya nga bana, ginamaltrato man siya. Siling ko, ma'am, nang... Ah, nag-abot gali sa point ang topic namun nagkatuto tungod nga namangkot ko sa iya kay ang iya nga tono sa paghambal is Tagalog. Nagambo ko siya, ma'am, taga-diin ka, siling niya taga-Manila ako. Siko, din ang imo nga ba na taga-diray, taga-Talisay, sinya, oo. Siling ko, bo, grabe ka, layo-layo mo niya sang naluyagan mo niya, ma'am. Pero... Saan pagamba ko siya nga amuto niya? Nakita ko gidyo mga katropa sa iya mata, mga katropa nga. Wala siya yan na sa dyan. Pagamba ko nga kalayo-layo sa imo na luyagan, ma'am. Tuod gina yung mga katropa. Then, nang siling ko tiaan ang makontak mo pa man ng imo nga family, ma'am. Siling niya hindi na kunukay.

ta, kumanda nga Leo, di ba? Pigadless, di ba? Wala tayo kwarta. Pigado ta. Muna nga nga, gabi, baka-baka ta, left and right. Muna mga katropa, medyo pao sa sexy team, medyo lapyo. Pag yung mga katropa, kay feel daw ang ubra ni sexy team. Imagine, bala, init-init ka, chimpo. Nanggapa, ulan, tawa, bala, upiya ka na nga kung nga panit. Lain ang akong panit sa babaw, mga katropa, lain man sa dalo mo. Nasunog. Pero kailan na kahit least di man masyado gaano. Wala mo ko nadlok, mga katropa, maglaw ay ah. Ang importante, mas nakadlokan ko pa yung ah, wala unod ang ano, ang container sa gatas ang bata ko. Kag wala na sa daya, pero kumpara sa maitom ko. Tuntuod, ganoon mga katropa. Ang muna na sumong, di ba la, beb? Kay shout out lang dagali kay Tito Roni, kay Mami Lira. Kung nagapamati ka mo subong, ba wala si Uncle Bob, ba mo niguro wala kalusot si Mami Lira. Ho, kaya ang gabal tapos ako regalo ko kuno siya si Uncle Babaw siko ko o apot son ko si Uncle Bob ulat ka lang birthday sa ko na regalo ko siya si Uncle Bob kay base ko si Uncle Bob na kuno ang iya nga alpha mate. Wow. Uy, base ikaw, Ma'am Lira, ang nawawalang ng air ng ano, Sterling family, ha? Anyways, balikan. Ito, sorry, ito mga katropa. Muna to. Nagambal ko sa babae nga si Lingkuti, ma'am, nang hindi mo nagid ma-reach out ang imo nga family. Hasta nga nagamba ko, ma'am, pila ng bata mo subong sa imo ni nga bana. Siling niya, isa, may bata kami isa, ma'am. Pero, ika 15 yun ako ni bala nga live-in partner, ma'am. Amo gina yung mga katropa nga baliya sa ako niya. Ika 15 yun ato ko niya si sir nga live-in partner. Pero tiyumbo ko, wow ha, gupo-gupo kay sir, ma'am. Pila na edad ni sir, ma'am? Siling niya 52. Siling ko ikaw yung ma'am niya 38. Niya nanugid sa dayon sa ako mga katropa nga amo na ginasakit sa kuno. Tinagambal pa ko siya. Gimbilin ko pa itong mga katropa ang kontak ko kay nga ambal. Hindi lang ko pag-chat, ma'am. Siling ko hindi ko mag-chat sa imo, ma'am. Pero as long as kinanlan mo ang help ko, pwede mo gig ko yung ma-reach out. Ya, amo lang ito yung amba ko siya. Naglakat na ako din mga katropa ko. Makry yung set si Diwaw Makry. Hindi kay kis akaluoy, be. Mga katropa, kamo gani nga mga kalalakihan, bala. Kung hindi na kamo sa babae, ibalik nyo na lang, bonan. Hindi ya kay amo nyo na iya. Kagrabe pa yung mga guts inyo ya mag tinunto sa mga babae nyo. Kung may mga diferensya, gidman kami nga mga babae, nag-mirror man wala sa inyo, mga katropa, mga kalalakihan. Man, amo na gani ang bal nila nga kung gusto mo yung makakita sang good woman, syempre be a good man. Di ba la? Nagapati makamulisa mo na ang mga sayings na be a good man kung gusto mo yung makakita sang good woman. Kaya nga, lain kaya lain kabatasan, kagtunto, kaya nga tao, anong gina-expect mo? Makapangasawa ka, inosente? Ha? Oh, di ba? Hindi niya mo mga katropay. Ang muna ganing ma-advise. So, it's time to advise na sa aton katropang nene. Ang ma-advise ko lang sa imo, katropang nene, is hindi na yakinanlan nga maminsar ka pa yung manginatay ka or masuicide ka. Ang amo muna ang mga problema, lampuwasan mo na may ubra ka kag sa imo mismo nagalin nga dako ang sweldo mo sa Australia. So before mo tani ginbay lo, pero believe ko sa imo biskan papano kay ti gintry mo man ang best mo nga makayo ang relationship mo sang bana mo kay ti nagpuli ka pa mo. Imagine gibayaan mo ang ubra mo nga kadako sa sweldo mo para lang gid ma settle nyo sa imo nga bana kung ano ang inyo nga diferensya or ang inyo nga sitwasyon or anong inyo nga problema. Pero ti, amo manggiyapon still, amo manggiyapon ng imo bana. So kung ako na lang sa imo, gidya, katropang nene, bayaan ko na lang gid na siya. Ma-let go na lang kuya, ma-giveaway na lang kuya kung ano day ang gusto, yaya nga matabo. Pangita na lang gid siya isang babae nga ma-inchindi sa iya, kaya hindi iya sa tanan nga oras, kaya mo ya nga agwantahon ang ginapanghimo iya. Imagine na bala, pakahuyaan niya kaya sa atubang sang iya nga pamilya, do hindi niya nami iya katropang nene mag-amay. Tuduod gina iya. Kaya nga ako rason kuya, biskang pigado lang kuya, kung insakto lang niya ang pagtatalasang bana kuya sa kunya, wala kuya problema. Yung bonus na lang na iya. Kung sa part sa nga Sterling family tong imo nga bana. Mga AI na bala mga katropa. Galantaw makamuna sa mga movie na ka-AI na, diba? Kung part sa nga, kung may milyones to ang ngay mo nga ba na nga ano, ti siyempre mo, umugid ang tanan eh. Pero ti kung wala man lang, kung ikaw kabalo ka, magdiskarte sa kaugalingon mo kung paano

0: Kamabuhi ka kung paano mo man mabuhi ang imo mga kabataan. Why not be strong? Amo lang gid niya katropang nene. Sa subong at siyempo, hindi na niya kinanlan magpakamartir, lalo na kadamo niya subong sa lalaki nga mas deserving pa kaysa sa iya. Oo, kasal ka mo. Amo lang gid niya ang sala, ka pinagtagpo ka mo, pero hindi ginadhan.
1: Wow.
2: Sige, takap lang ka mama.
3: Wapa!
0: Pinagtagpo, pero hindi tinadhana. O, oh, diba? Amo ginakatropang nene ang life. Takis, abe, lesson learned ba na sa aton mo? Kag ginatagaan kita yan ni Lord, ya trials ya, or challenge. Kung paano tana matubang ang mga amuna, ang mga problema, katropang nene. Pero tiya mo lang na mabakusin mo, nagabusong ka. Himua ang butanga. Ikamayo mo kag ikasipti sang imo nga ginabusong or bata. Hindi ka maghimo sang butang nga kabalo ka nga sala na nga daan. Sala pagid sa imo nga bata man sa mga kabataan, di ba? Pero nasubuan gi ko ha ng katropang nene ha. Kahit so far may ara pagid man gali nagakatabo nga mga amo na gali nga mga sitwasyon no. Pero isto kagapon na mo to na encounter ko. Naglakat ko bala mga katropa nga ako nutok galilo lero-lero kati mismo kis ako makambal kung abaw grabe mayo ko mag-advise to sa iya pero ti ako gani kis alive akong ako na gani problema doon di ko man mabuligan no pero kung mag-advise gani sa tao gani to kadasig sa imo pero kung imo na wala na nagblangko ng utok mo ihibi mo na lang o oh, diba lang. Pero ti, amo na gani ang bako, always be kind, kaya hindi tayo mapaktan ang tao nga ara sa tubang, tayo hindi tayo mapaktan ang tao nga masugata ta. Hindi tayo mapaktan ang tao kung paros na mahamba ka, nagbusong sa ga-judge ka lang, kaya ti, amo mahamba ka, temprano pa naman na, temprano pa ng jiga-jiga. Ti, wala kaya kabaluya, ano to natabo siya ni Musla, to sa Ornano, to sistema, to di bala. Amo na, don't judge the book by its cover ko no mo. Kahit hindi ta mapaktan. Kag kung nga wala ka sa lugar niya, ipusa ang baba mo. Amo lang ginay mga katropa ang bulong da iya. Yung sagay isang ka, wiri-wiri-wiri-waro, da sang wala sing pulos, kag wala mang kamusang pruweba. Kaya, subong ko damo, nag-gidya sa gakatabo. Kagagabi, mga katropa, ano na koras, nakapuli, alas 12. So may bata naman kami nga dalaga, nga gindulong. Mayo lang gani kay nagasakay ko kay Duan ako nung kalalaki nag-offer sa iya nga madulong kalayo pagali sa iya nga balay. Siling ko idulong ka na lang namon ga bo ginimo iya kami grab mapliti siya pag-abot iya sa bangga. Dito sa namon gidulong sa punta pagin sa busay sa waling-waling to kuno waling-waling. Oo. Pero ti siling ko ga okay lang na idugang lang na balon mo ga kawala siya kuno ka-inform sa iya nga utod nga mapuli siya. Ti mga katropa na dumduman ko man nga daan, nagyan ko man daan mga shwal daan sang wala pa kami service. Kaya ti, imagine na bala last gis na ko nagpuli, ako lang isa dati. Wala na ko choice, bahala na yung bunoon niyo ko da, iya ako na noon niyo ko da, wala na ko yung kapaminsan mga katropa. Ang ginapaminsan ko nalang gidya is makapuli, tungod nga kapoy-kapoy na kuhalin sa duty, tuntuod gina iya. Pero so far, okay man, kis agi na masay ko mo man ang itsura or ang intention sa isa katao si mo. Like, depende na sa pag-approach siya kung paano niya kapasak yun sa iyang motor. Ang muna ganin sa mga bata, yung mga katropa, mga nanay, baw, papulian yung tsakto niyo mga bata kaysa nga mo pa ni ganin atsyempo. Sa nga atsyempo ko pa sang una nga, hindi pa mo ni kadelikado, ala size pa lang niya, hara na kami sa balay. Oo, si mama, ano mo lang niya, dumilitary na iya. Shout out na nagiging sa iloy ko, kag sa amay ko ha, nga nagapamati, subong ha. Sa aton, sa akon din, no? Nagahulat naman. Sa kag magambal na sa ako, magabot ko na nga, ikaw na lang, ikaw lang isa. Wala si Amoni, wala si ano. Kita, inagid nga wala ako. Kita, inagid wala si ano. Na, mabalaan na to ni mama. Ba, makakaroon lang ah. Kaon, tiya karoon ko ah. Puto. Anyway, so, mga katropa, base may harap pa kamuna gusto nga i-advise sa atong katropang nene. Open gidya ang aton nga Facebook Live. Kag pwede ka man makatawag kung gusto mo. Kaya istoryahan ta ang natabo sa aton nga katropang nene. Pero imagine no, kung ara ko ya, kung ako niya sa lugar ya mga katropa ya, hindi na kuya mag-usik pa ya sa lawan ko pa sa lalaki. Kuya, madesisyon na lang kuya. Dako akong sweldo. Ang mga bata, anytime pwede ko man lang makuha. tapos siya hindi pa siya mamati sa akin. Ay, makibot na lang nasaya sa akin mga katropay. Wala niya ang mga bayo kuya sa iya yung kabinet. Ya, amo na lang ginayang himuon kuya. Hindi na kuya magpasikot-sikot pa ya or dawo pa yung istorya. Kabalo ka mamangita kwarta nga aabi ano gidya ang imo yang kaana ka ananda isiya do kung baga bala do hindi man siya kawalan nga bayaan mo siya di bala amo na na ginahimo si mo sige ka pada hindi ka na yung magano ilato mo pa yang matigo kada sa iya yang obrada sa pagmaltrato si mo antes kaya magiho ulato mo pa yang maglala ang sitwasyon antes kaya magiho di ba kita subong kag mayara bala mga katropa subong sa aton nga lailigad may pulis kung nasugatan nga nagatag sa akon sang papel nga bayan sa kuno may bana ka na siling ko o sir mayara na sa inyo ba si namasakit ginasakit ka sa bana mo or ginamaltrato kaari mo tawag ka lang din sa numero sa may ginatag siya sa akon nga papel mga katropa nan pwede gid ka muda ka reach out or sa women's desk sa inyo da mga barangay hindi ka gid magkahadlok magpangayo bulig kung anong matabo sa imo mo to ganiyan ba ko kay ma'am kagapon gambal to siya nga siling ko ano gusto mo mamaw kay kabalo ka man sang Facebook sang imo nga pamilya pwedeng pwede tagi kaya mabuligan kontakon ko to sila para makuha ka din nila kay si ma'am gusto niya nagid magpuli sa Manila pero ginadetret siya sang iya nga bana di ba hindi niya insyakto ti ako yung mga katropa hindi mo kuya siling niya basta-basta ya magpati si iya kay ti wala mo ko kabati isang side sang banaya si Sexy Dino is nagapatunga lang gid bala siling ko siya ma'am ari man mo if ever kung ano gid man matabo si mo nga wala kapalapitan ari akon contact number ari akon Facebook pwede mo gid ko di makita sa amo niho pwede ka man kapalapit sa barangay ma'am if ever if hindi mo ko makontak kay willing to help mo ko sa imo kung ako gid man ang matawgan mo amo lang gid niya ambo ko siya kagapo mga katropa siyempre, hindi tiya sila mag-side basta-basta kung wala tiya kabati isang side sang lalaki. Ya, kay tiya. Alam nga, pagpagsugid sa ako ni mama, pati na ko da yun, di bala? Wala ko man pamatian ang side sang lalaki mo. Pero tiya, why tiya kabalo kung nagabinutig or nagasugid sang tuod si ma? Pero tiya mo na, kalayo-layo naman to sa iya mga katropa. Reko diya sa bago at to sa talisay. So, if ever may matabo siya, ang ma-reach out ng police station or barangays na hindi ka mo magkadlok. Kita nga mga babae, dapat kita man mangisog sa mga amo nga sitwasyon kay ti kung kita mismo nga babae mapadaog-daog kita wala gid wala na gid may mabilin sa aton mga katropa imagine na gid pala kada mo pada iya sang lalaki ya amo na galing kang kiss mga lalaki mayo lang gid sa una di ba mayo lang gid sa una pero sa ulihe ato na wala na mga pita kape imo ni oh di ba hindi niya kisa mo na kisa gamba sila nga ay miss nami gidyang lalaki ya kay lalahon mo kuno antes mag upod sa iya or magpakasal pero wala mo kagapati mga katropa kay ti so far ako mga miyara man ko kilala nga dugay-dugay na nga updanay pero ang ending amo man gyapon ang nagakatabo ara gidya sa lalaki mga katropa akong paano niya kaya palanggaon kung ano naman niya ang iya yung paagi ang pagpalangga sa imo pero muna ganyan ba kung mga boys kung natakaan na kamo sa prangkahan nyo lang kami kiti mapuli naman lang kami sa amo niya nga iluya hindi bala hindi ako na lang magdangat pa iya sa ano kung gipangasawa nyo kami gipakasla nyo kami para ano para paugtason nyo kami agali iya di bala kakapoy man kung mga issue sa mga asawa nyo tamaran or mga something di kabalo sa sulod bala tudluin nyo lang anay mga boys kaya hindi man na astamintras nga hindi siya kabalo maglimpyo da sa sulod sang balay may hara ko nakisa ang mga katropa mabatian nga aging bulagan ko to si ano kay katamaran siya bulagan ko to si ano kay biskansilig sa balay namon niya wala gid sa higat panilig di bala matudluan mo na yang imo asawa hapaw-hapaw lang gid na iya nga problema mga katropa pwede mo na iya nga matudlo lang niya si iya nga palangga ti why kita da well palangga kung wala ko di bala pwede paypaya mo tingangan mo na lang ko palangga kikis mga katropa ako nagyan ko man bala sang first time ko naman na oo ginakigang ko ni mama kay nakaklorinan ang bayo sunrokan ka kasunrokan ang bayo sang akon nga bana ti hindi ko balo si sexy di mang laba kahit isang dalaga ko mga katropo lagi makuyaga pang laba si mama na ikapang laba ang ubra ko lang sa balay is panghugas kag panilhig sang salog pero ti isubong hindi ko yung may imagine mga katropa nga ako tanan ang muna gani ang boko yung kapoy-kapoy kadyagalit mangin mama na-realize ko na galiwa ka tropa. Eh, at least naka ano nako, nakabalos na ko kay mama. Nakabalos naman sa ko si mama kay ti syempre. Naagyan ta na ang nagyan sang aton nga iloy, 'di ba? Amo na gani nga. Hindi ka mo magkahadlo kung ginapangamo ka mo nakabana nyo. Okay, so. Kagwapa si mo kung ako na iya. Pagwapa, kuya, ma-let go. Kuya, ma-break na tayo. Bahala. Kada isa ka buhay mo, pagwapa ko, mapa-sexy ko, ma-exercise ko, tanan, ma-healthy living ko. Wow, ma-vegetarian ko. Ara, walang pag nakita, iya ka, mamba, kabla, ako lang to. Para walang pag nakita, iya, makamba. Ito na ngayon ang iyong niloko. Duka mo na bala? Di ba? Gininto, iya lang ka, te. Subong. Ganganga na sa subong sa kagwapa mo. Oo, normal gina. Basta ka palangga ka sa tao, masakitan ka gina yung mga katropa. Pero ti, hindi nyo pagpadalmi kay lalaki lang na. Yun na yung mamba ko yun sa inyo. Sandaan nyo naman si Sexy Diva. Labis kan wala na kwarta, taga-kadlaw, gihapon. Labis kan ginaway. Kami isang akon nga ba na wala ka mo yung kabaloya ay. Kaya wala mo ko yung kapanugid sa inyo, di ba? Oh, nuduga nga pa shout out ni Ma'am Len Antonio Talde. Mayong hapon, Sexy D, dancer and like katropang Sexy D. Madam Len, wala ka nakabati isang aton nga istorya. Basi may ara ka na gusto nga i-advise sa aton katropang nene. Pwedeng-pwede mo gid ma-advise, Ma'am Len, ha? Nga ginamaltrato sa kunusing iya nga ba na ang worst pa is nagabusong siya. So, actually, hindi man siya gusto nga advice-an siya. Kay kabalo siya sa kogalingon niya, Ma'am Len, nga hindi niya man kunugyapon mahimo ang gina-advise sa iya sang tao. So, sa ulihi na minsan nalanggit siya, Ma'am Len, nga masuside nalanggit siya or mapakamatay tungod sa kabugat nga nabatsagan sa iya nga ba na kag sa ginahimo sa iya ba na. Ikaw, bi Ma'am Len, ano ang pwede mo nga ma-advise sa iya? Kung kagano ang pwede niya nga mahimo, nga mahambal mo bala sa iya, Ma'am Len. Siling ni Ma'am Len, shout out lang katropang Sexy D from Mambato Chapter Himamaylan. So, shout out lang dagali sa tanan nga mga taga Himamaylan nga nagapamati sa ating subong or nagamonitor. Thank you so much, Git. May ara pa kita sa butang ta mga 5 minutes. Ma'am Len, basi makaabot ka pa. Bago lang ko naka-online, natulugan ko, Ma'am Sexy D. Ay, okay lang, Ma'am Len. Good afternoon, Git. Nakapangalimog ka na, basi wala pa. Pero tiya, basi may ara ka sang gamay. Nagid nga ma-advise sa aton katropang nene. Amo to kaginang iya nga istorya. Basi kung may ara ka da nga inutudlo siya kung anong pwede niya man niya mahimo. Dahi as a girl, di ba? Kahit ilain-lain man kita niya sang opinion na muna gani mga katropa, pwedeng-pwede gig ka mo yaka comment kay no judgment na di. Hindi kami di pwede mag-judge kung ano yung opinion niya or komentar sa amo niya sa nagpadala nga sulat. Kahit tagsa-tagsa kita niya, may ara kita niya sang opinion, di ba? So, pag gusto ka mo yaka ano di yung value, syempre, pero syempre, nag-base man ka mo sa istorya eh. Nga, ay nga, pabayaan niya lawas siya. Pagwapa siya, Ma'am Iyo, oh, di ba? Tsaktugid ang bali, Ma'am Len. Correct gid, Ma'am Len. Pagwapa na lang gid siya yaka mag-give up. I-give away na lang niya. Kahit hindi siya yata niya, hindi gid siya magbulag sa iya ba na. Biskan ginasakit na siya, ginasabat-sabat na sa kaiya nga ba na. Hindi siya magbulag, Ma'am Len. Kahit alang gaya mo, syempre. Gimbayaan niya niya ubra sa Australia. Para lang ma-settle tani kung ano ang problema nila sang banaya. Pero still, amo gyapon. Ginamaltrato siya gyapon, ginabuyayaw, ginasakit siya gyapon sa iya nga bana. Kaginabalan pa siya ka banaya nga ipahulog na lang ang bata ang ginabusong niya. Ano yung ma-comment mo, Ma'am Len? Pero anyways, bis ka natulugan ka, Ma'am Len. Thank you so much, ginagyapon. Nakahabot ka, gyapon. Nakahabol ka. Hindi ka magkabala ka. Diba? Kasi may ara kapadagamay nga hiyamba. Pwede mo gid ma-comment. Kaya syempre sa mga katropa, tada nga nag-monitor. Thank you so much, gid. Bayaan niya da, ma'am, kaya sobra na nakanugon sa imo, ma'am, na. Amo nang bali, Ma'am Len. Oo. Correct. Amo lang gid na, ma'am, bako sa imo sa subong katropang nene. Kung machatan mo Sexy D, pwede kagidya ka-chat sa ako nyo. Mga kuwanta nga doa, mga face-to-face, tanga doa, mga deep talks, tanga doa. Pero kung hindi gid man ta magkita na yun, hindi mo ko makontak, mambalang gid si mo na sex sa DS, be strong lang, pakatatag kagid para sa kabataan mo. Pabayida sila. Kita nga mga nanay, kinanlan tagid yan, mangin maisog sa adlaw-adlaw nga tanan, mangin strong eh, mangin brave, o oh, diba? Kinanlan tagid na yan mga katropa, kaya kung di tayo mag-amuna iya, daug-daugon tayo nila, diba la? Anyways, so hasta na lang gid iya siya, sex sa di mga katropa, no? Siyempre, thank you so much, gid. Buwas lang akay, maupnanay kami ni Uncle Bob. Siling ni Ma'am Len, agila na iyang hibi-hibi. Oh, correct, gid. Agila na iya. Normala na iyang mahibi. Takat itungod nga nagpalangga ka. Biskan friend mo palang gani, ginabitray ka, di ba? Lagahibi ka. How much more imo ba na? Normala na iyang mga katropa, ya. Sa nambalan, kapag gani kisa, gani nga, kung ano-ano, da, friend mo, mambasi mo, hibi ka na gani. Tungod nga, nasakitan ka mo, normal na kagpalangga mo sila. Kaya kung wala ka nalabot sila mga katropa, hindi ka na ma-hurt kung ano pa na ihambal nila. Pero sa kung may ihambal sa ako ng tupad balay ko, wala kuya L. Oo, wala kuya labot. Kiti, wala mo kuya labot sa ila, di ba? Anong sagay? Ito yaka ano yung mga...
2: Papa!
0: Oh. Anyway, syempre, ambal ni Ma'am Len Antonio. God bless you, Ma'am Sexy D. Halong. Thank you so much, Ma'am Len. God bless you too. Kag padayon lang gid sa pagsuporta nyo. Buwas kay Mop Danay na kami na ni Uncle Bob nagambal to siya sa ako. Mabawi lang ko sa imo, boss ma. Mababawi, bago lang ko di gani kaabot. Ako, mabawi ay kami nga duwa eh. Kag, muntag gani ang bako, sulit na lang tadi. Thank you so much gid sa pagsuporta nyo sa akon sa subong nga hapon. Siyempre, dari lang sa inyo, paborito nga estasyon nga 103.9 XFM. Bacolod, exciting! Bye-bye! God bless!
1: XFM kid how?
3: Kaya yung pagbuktaw ko, balita din mo.
1: Naa, XFM kid!
4: Inami ang music ah!
1: Naa, XFM kid!
3: Ay...
5: Pura ka lang music, magkakapos mabuktaw ka, mayara ko yung mga balita, blabos yung amin, bigit yung mga DJs nila, kanya,
6: wala isang konkreto nga sabat.
7: Wala isang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X.
6: Simply...
1: May how kid ha?
6: Enjoy lang.
1: Naa, XFM kid how?
8: Tingin mo!
7: XFM 103.9 XFM 103.9

0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malou. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: XFM 103.9.
3: Para sa mabakut galawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee Mix with Turmeric Malunggay. Kag mangustin, may kape ka na, protektado ka pa. Turmeric Malunggay, saluyot ang palaya. Wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Produkto ni Doc Hico, mabakal sa mga butika.
4: May lagdaog na sa Gold Eagle Beer Premium sa Taansan Promo. Suggest sa Joy De La Torre, 18 years old. Halin sa Handumanan, Bacolod. Isa sa mga maswerte nga nagdaog sang 5,000 kapesos. Isa katansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka na magdaog padayon sa paghulog sa entries. Para sa chance ka magdaog sang cash prize, grocery package, kag mobile phone ali. Base ikaw na ang masunod nga maswerte nga magdaog sang mga papremyo nga nagabalor. Tug-tug 2 million kapesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page para sa kompletong listahan sang mga nagdaog. See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 2027 for DOH FDAC FRR permit number 02930 sa 2026.
5: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
6: XFM Cebu,
7: XFM Bacolod,
8: sa XFM
5: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: XFM 103.9.
2: XFM News.
3: Kikin sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapanguna nga balita. Padayon sa karoon ng investigasyon sa kapulisan, angot sa natabo nga pagpamahog sa sundod sa Bacolod City College hapon sa Agosto 26. Sunod sa kay Police Major Peter John Ramos, ang station commander sa Bacolod City Police Station 6, nagpakig-angot ang isa kay estudyante sa mga opisyales ng bulutuan matapos makita sini ang isa ka karton nga may sulat. Angot naman sa pagpamahog, dugang pa ni Ramos, ginatumod ang persona ngayara sa likod sa nasambit kabutang kag iyaman ginpalapot sa publiko nga mahimo manabat sa layi ang mga madakpan bangod nagatuga ini sang pagkahangawa. Kung madumduman, pila na ka mga bultuan sa siyudad sa Bacolod ang ginalakipan sang prebado kag pampubliko nga nakabaton sang pagpamahog. Kaginang balita sa 103.9 XFM Bacolod, pala nakit sang kalawasan magamit sang Santo Plus Herbal Oil para sa nagaugyan nga Pilipinhon sa Pilipinas. Sa kwa si Mami G, XFM News.
2: XFM News.
1: XFM 103.9. Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
4: Luzon,
1: Visayas,
5: XFM Cebu,
6: XFM Bacolod,
1: XFM and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo, pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupo si Mami G. Extra Drive on XFM.

0: sabay tayo mga katropa sa ito niya programang Extra Drive din lamang sa 103.9 XFM Bacolod. Kaupod si Mommy G at sabay-sabay din tayo nga dapat ibalik ang ito niya nga energy nga daw pareho lang nga nakabugtaw kita sang aga. Dapat nga subuhang pa lang ha sa entrada sa akong na programa kamo ang ginaagda ko. Oh, toast! Cheers! Pero ang ato niya yung i-cheers, ano? Amo ang pag-inom sa ato niya nga Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix ang nag-suporta sa ato niya nga energy para matapos ato niya nga ato niya work. Remember, this is Thursday already. One more day to go. Makapahuway na kamo over the weekend. So, dapat gid nga ang energy naton i-extend naton until Friday tomorrow. And, syempre, oh, remember, may by Monday, holiday na naman. Ang Premium D3 Coffee Mix sa makabulig man para feeling refresh kita. And, syempre, mayara inis ang vitamin D3 that can help support ang ato niya nga bone health. O, diba, sabay-sabay tayo, ipadyak ang ato niya nga mga paa. Kag iwagayway o ipalakpak ang ato niya nga mga hands. Kawala sa may ginaindang nga sakit sa karon. Amoy na nga dapat ginyo mag-inom kita, no? Sa ato niya Premium D3 Coffee Mix, ang kape nga makapa-healthy. Na naman ng edisyon sa ato niyang Extra Drive. And while you are driving, I'm going to give you some updates. Ilabi na ang pinakamasubong na natabo kaina or kahapon nila, no, 26. Ang pagdalugid sa flash flood dito ya sa Nepal. O sige, hatagan ta kamo sang update ha. More than 800 na ka mga individual ang missing sa karon dito ya sa Nepal. Okay? Duhani, Tibet and Nepal. So, ang Nepal, at least 177 na ang na-recover ng mga bodies so far. And with the rescue efforts, apang ginapakomplicate sang ulan kaga, syempre ang geography, no, sang Nepal. May ranges, no, ang Nepal. And sa Tibet naman niya, at least 558 people ang missing sa karon. Kag tatlo ang kumpirmado nga nagkalamatay. But then, it's not clear pa ha ang mga figures kay nag-overlap sila with Nepal. So, duhagi ka lugar sa karon ang Nepal kag ang Tibet. In fact, sa border, ganin nila, no? So, on both sides of the border, hundreds na nga mga foreign nationals ang missing sa karon. Base ina niya sa report, ang Nepal ang naghambal nga included na dira ang 178 or 178 ka mga turista halin sa India, while 127 naman from Nepal and 65 Americans, 35 Australians and 33 ang British nationals, okay? Gahalin sa UK. Ang US Geological Survey naman ang naghambal ng ang glacial collapse and debris flow. Amo mismo ang nag-trigger sa ginatawag yang flood o kung baha. And ginapatihan, no, ginakahadlukan ang debris sa mga rivers ang makakos pa sang ikaduha pagid nga baha or pagbaha, no? So mga rescuers sa karon are looking for the survivors pagkatapos ng massive gid nga flash floods dito ya sa Nepal kag Tibet border. And ang mga ano gid ang mga tawag silipan ni Malay, no, or the homes ang nagkalaguba gid, ang roads, no, swamp na, and ang mga bridges ang nadala, no, sa surge sang mud and water nga klase sang flash floods. So ginakasubo gid na naton nga amoy na ang nagbungad gid, ano, sa ato niya yung mga balita kaina sa aga, or in fact kahapon gid siya ya, no, sa nagluntad ini. So amoy na ang sitwasyon dito ya sa Nepal. Imagine, no, kadamo na sang mga kalamidad nga nagakalatabo diri sa ato niya yung kalibutan. So it's not just in the Philippines, katropa. kundi bug-us gidyang kalibutan sa karon. May nagkalain-lain nga mga ginapangatubang, ano, nga mga krisis. Kag isa na dere, no? Ang bag-ulang gid sa Nepal kag Tibet. Ang nagiligyad ya earthquake linog. Subong naman ya ho, flash floods. Kag, although, no, sa history naton, di syempre, lain man ang tsunami. Kaya ang tsunami, ya, sabay-bay na ya. This time ya, sa bukid, halin ang baha. So, gabi no, mapatubig ka man, o hindi gani, mapabukid ka man, may delikado gid sa gihapon. Kumbaga, may risko gid sa gihapon. So, wala ka pa nga man, no, ang pila sa mga taga Nepal, kag Tibet, kag... Ginakasubo gid naton inaya nga klase sa balita, no, kag ginapangamuyo, no, nga kuntani wala na bala, no, nga sa mga amoni nga klase nga inang makibot lang ang tanan, no, amoni nga klase ya sang mga kalamidad, no, disasters, ano pa, mga balita nga daw kasakit gid sa tagipusoon kun ikaw ang magalantaw, di ba, kay mga damo sa mga video sa karon nga nakita mga reports sa social media and even sa mga mainstreams naton media, no? Makit-an gid naton niya kun ano balak dasig sang tubig nga nagdaludo ini kag perte pakataas kay nga as in, no, guba gid jamong ang iya nga maagyan. No, sang ato yang flash flood, guba gid ya halos tanan or wipe out gid. So dito nga daan niya sa Ilaya, di ba? May mga glaciers na to. Kaya ti matugnaw to yung lugar. Kag isa pa border to nga daan sa China and then sa Nepal. So may snow and kung magtunaw ina, ti amo ina ang pertika delikado. Dali naman yun sa aton. Nakita ko di sa sagwa ho. Po, grabe gid ang hampak sang hangin sa mga dahon sang kahoy ho. Medyo mapalubaskog ha ang hangin. Si Chris, kamusta? Nakagwa na? O, sige, magpulupalid to si Chris. O, pang, okay pa man na, kasarangan pa man, ano, ang pag, adugin, paghuyop sa hangin. Ano ni man, pati maana ni nga, lapit na lang dyan ang Vermont. Wene, amo pala nanay ang mabatian naton, ano? Wene. Wene, madugangan pa na siya pag lambot, gid, or pag tugtog sang Vermont, September, mga katropa. Alright, so amoy na ang ato nga latest update, no? Ang isaya ka masubo nga balita dito ya sa Nepal, kag Tibet. And may, I'm sure, madamo pagid ini. Imagine, no? Thousands na ang missing. While hundreds naman niya ang na record sa karon, ano, nga nagkalamatay bangod sa flash floods. Bantayan pa gid ang iba nga mga detalye sina, no, buwas. Rato niya nga paghatag sa balita sa inyo. Of course, dire lamang sa 103.9 XFM Bacolod.
1: Extra Drive.

We really are knocking on the heaven's door para nga mauntat na kung tayo ang amuni nga klase sa mga kalamidad. Tani, wala na sa may masunod, no?

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santon Plus Gold. Kung dati ayaw mong nag-gabay dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
2: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
3: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: System Pain. Mas
8: gari mo sa kaservice ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Takumi na nga po. Salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang akong likod.
9: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
10: Exciting, bro!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: It's a new day and it's a new topic for discussion diri sa edukasyon sa ikaayong lawas. Ginatambyaw ko tagali, shout out sa mga taga Grand Food Supplement Shopping Center dira sa may Sistu Building sa may Delgado Street malapit sa may UP Visayas. Dira na halos mabakal ang tanan ng mga food supplement ilabinagin ang mga produkto ni Dr. Spinhico. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric malunggay kag mangustin.
2: Evergreen
1: Coffee mix. Kag ang Evergreen Herbal Capsule
2: Evergreen Herbal Capsule
1: na may 7 kasangkap turmeric malunggay saluyot ang palaya wheatgrass barley grass kag vitamin C. Dali lang kita laktawan tanan ay mga produkto diri kita anay sa ato.

0: pagkatalakayon, isa kabalatian, isa kakondisyon, no, na ginatawag anxiety disorder in children.
1: Edukasyon para sa igayong lawas.
0: Sa mga pagtuon, normal ang kuno sa kabataan nga mag-feel worried or to feel anxious from time to time, especially na mag-umpisa lang klase, ha, mga nursery, elementary, nang ginapadiwalan ka ba? Ara ka sa classroom, ginapadiwalan ka, especially ng mga kabataan, mahiling magbuli. Anxiety is a feeling of being uneasy. Nag-worry, o kung may kulba, di maintindihan ta na iya kabataan na iya mo. Pero kung intindihon talaga intindihon, hindi tigit pagtagaan aksyon, basi maglala bala, kay apektado masin ang ilang mga batasan, ang ilang paminsaron, no? Maka-interfere hindi sa ilang pag-eskwela o kung pagtuon. Di kung may ara na anxiety kung ang bata mo is feeling anxious, kagapektado ng yasin ng day-to-day life, kinanglan mo na nga mag-istorya sa mga healthcare professionals para nga may support ka. Kay ban sin nga nanay, nag-ambal nga dumarisign ko sa pagkananay. Especially kung hindi na siya mag-eskwela, hindi na siya magsulot sa klase. Ay, sus, tagaib la cellphone bla, kay signa. Istoryante na yung mga sintoma sa kabataan nga may feeling of anxiety. Wala focus, daw hindi makatulog, nagabugtaw kung gabi, wala gakaon maayo, dasig mga kick, irritable. Ito nag-worry per me. Negative ang feeling, negative ang thoughts, no? Tense, damog balibad, wala ka-participate, daw hindi magaling sa parents niya, bayaan mo ganit, daw yun niya tiri. Diri na nagasulod ang produkto ni Dr. Spinhico. Ang Evergreen Herbal Capsule nga may 7 ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ang palaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Kagang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Since FDA approved ini, ina-allow nga makainom ang pulo katuig. Considered ini siya nga food supplement, vitamins, parehas ang turmeric nga ara sa duha ka produkto sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee nga makabulig restore sang aton sinang memorya kag decline cognitive function.
1: Edukasyon para sa igayong lawas.
0: May anti-inflammatory, antioxidant, kag neuroprotectant na makabulig sa mga depressive disorders dala ng anxiety. May primary flavonol curcumin para sa prevention kag treatment sa Alzheimer's disease. Sa ina siya ka-dementia na nagamalipaton ka. Ini naman ang balunggay o kung malunggay na present man sa Evergreen Coffee kag sa Evergreen Herbal Capsule. Manami man ini nga makaprevent sa nervyos. Kung mangustin man ang pagambalan, makabulig man sa depressive disorders ukon depression. Balik, doon naman be ang ampalaya. Ang ampalaya is otherwise known as the blood purifier. Luwas nga nagabulig ini-control sa blood sugar kapag palamanog ukon inflammation, makabulig man ini sa naga-experiensya sa anxiety. Napamatud-an man sa pagtuon nga may mood-boosting properties ining amarguso ukon ang ampalaya. Hindi man magpawigit ang wheatgrass kay nagapauswag maninis ang cognitive function. Isa man ka neuroprotectant nga makapaganhagan sa paghangawa. Nagabulig man tapna sa depression, kag anxiety, ukon pagkabalaka. Ang barley grass ka patawag-tawag, dali di. O may kapasidad ini kag ikasarang man nga magpasanyog sa panginuino ukon cognitive function. Kag para sa healthy nervous system. So vitamin C, kung istorya na ito ng vitamin C nga makita halos sa tanan ng mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee, pagkabulig din ni paganagan sa gidabatsyag nga kangawa kag pagkabalaka uko ng anxiety tungod man sa iya antioxidant properties.
1: Edukasyon para sa igayong lawas.
2: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang sayuran, mag-text sa kay Dr. Spinhico sa 0926-555-4150.
1: Edukasyon para sa igayong lawas.
3: Naa, XFM, kid how?
4: Kay pagbugtaw ko, balita din mo.
3: Naa, XFM, kid?
5: Inani ang music, ah.
3: XFM, kid!
5: Ay... Kulakalang music magkatapos, magtaw ka blama, yara ka sa mga balita, blama, sa nabibigit sa mga DJs na lakad.
6: Wala sang konkreto nga sabat.
7: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply...
3: May how, kid,
7: dapat... Enjoy lang.
3: Nga, XFM, kid, how?
8: Timo!
9: XFM 103.9 Extra Drive with Mami G on XFM.

so stylized as KMKZ. Ang ininga bandang na porma sa year 2000. And syempre, ang ininga banda, no? Ang gina-consider sang, or gina-describe, kumbaga, bilang isa ka mix ang pop-punk and hardcore punk. O, diba, tiyan nyo naman, diba? Hardcore na hardcore. Pero kung kisa may mga songs man sila, hello, ka-pop lang. Boy, ang ko na ang ato niyo po mga call para sa ato niya X-Time, you know. Ato niya ibaloon katropa. Kung bala sa siniyayang Peksa de Peligro. Ano ang pagkaon nga gusto mo? Ayan, no? Considering ha, nga Peksa de Peligro, especially Subong. 27, malayo pa ang 30 or 31. So let's see, ano ay hang mga pagkaon? If you can give me 5, 3, or hindi gani, duha, nga ara Subong sa paminsaro ninyo, na gusto nyo kanon either Subong or kada Peksa de Peligro. Let me know. O, istoryahan ta na ang parte sa Peksa de Peligro kag ang mga pagkaon nga masamigin na kaon sa amuniyaya nga mga peksa. Message nyo ko ah sa ato nyo nga Facebook page, that's XFM Bacolod News and Public Service Authority. Ikaw man bala ang nagpahulat-hulat sa imong pasahero, abi message ko daanay sa ato nyo nga Facebook page. O hindi gani, ikaw nagadiga mo. O basi kung nagahulat ka pa man lang ang magbukal-bukal, dira, ang imo kasi namawan, kay bao nagtupa, gingali ang ulan, abi ko hangin lang to, may ulan gali nga dala, matyo matulutog na, so nami higup sa bao. O bago pa man, ikaw maglunod sa mga inuglunod mo sa imo yung sinabawan, i-text ko anay, parte balay na sa Peksa de Peligro Foods. Message na ko sa bunga. Sa mga estudyante naman nato, hindi may masyado kabatsya, gidyay ang mga estudyante nato, na kami allowance, di sila sa ilay ang mga ginikanan. Pero just in case, kung kabatsyag-batsyag ka man sa mga Peksa de Peligro, kabatsyagan mong mga ginikanan mo, ano yung imo ginakaon dira sa eskwelahan? Sige, gulaton ko ang inyong mga sabat. Istoryahan tana. Ipabaluto sa tanan kay sigurado kung kukarelate sila. Pero gusto lang nato na hindi ba sila nga survey? Ibaluon kung bala ano gid ang masami nga ginakaon nato, no? Basta Peksa de Peligro. It's time, you know. Balikan nato ni na. But for now, let's try to listen to Cup of Joe with Multo. Hoy, saot-saot lang na. Ari lang ko diya, message nyo ko again ha. Para sa inyong mga sabat sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. And this song, katropa, is of course brought to you by Clear Skin. Ang Clear Skin, ang ato niya nga herbal soap nga himo sa Yeso Health Incorporated nga mayara sa Glota plus Kojic para sa fresh, radiant looking nga skin. Available sa tanan nga butika nationwide.

0: Live.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
5: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
6: Ice yan!
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
7: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
10: Sister Pain!
11: Ako galing si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng
10: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, call your doctor.
10: Sa mga butika.
13: Go!

0: Ton Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulak, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Wala acid, sakto lang ang kaisog, kagkatamis. Maayos sa kalawasan, kag may collagen, kag glutathione.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabigli sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Hindi mapakali sa sobrang kape. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Exciting!
7: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon. Tugtog 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly. Win!

0: Exciting!
1: XFM 103.9.
2: XFM News.
3: Geekens and News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari ng nagapangunang balita. China ang hugot nga ginpanginwala ang alegasyon nga taga-pangilabot ini sa internal affairs ng Pilipinas matapos sa ginpahayag ni Defense Secretary Gilberto Gibo Chudoro Jr. nga ginlaragway ang opisyal nga website sa Chinese Embassy bilang isa ka institusyon sang propaganda. So na sa Chinese Embassy spokesperson nga si Li Ji Lingping, wala sang interes ang Beijing sa paghilabot sa domestic affairs ang pungsod kag hindi matuod ang inaaligar kaya naghihimo uko nagaplano nga maghimo sang anuman nga klase sang interference. Ang embahada ang ipasiguro nga hugot nga magatindog sa mga prinsipyo sang China nga hindi pagpahibalo sa internal affairs sang iban nga pungsod. Kagina ang balita sa 103.9 XFM Bacolod pala na kit sang kalawasan magamit sang Santon Plus Herbal Oil para sa ligaugyon nga Pilipinhon sa Pilipinas sa Kwasi Mami G, XFM News.
2: XFM News.
1: XFM 103.9. Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
4: XFM Cebu,
5: XFM Bacolod,
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo, pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupo si Mami G. Extra Drive.

It's now 5:13. Ooh, last hour na sa atanyang programa. Pero gina-remind ko lang uli ano ang atanyang mga katropa dera para sa atanyang next time, you know. Answer ka mo ha sa atanyang Facebook page. It's either you're gonna message me sa atanyang Facebook page or you can comment sa atanyang post dera ano para sa atanyang next time, you know. Katropa, ara na kabutang gido. Ako ginabala nag ano, ako ginabala naghimo. Grabe yung koloro combination. Ah, mamamo na nga kolor bala sa petsa di peligro. Ang pumangkot katropa, ano ang top foods mo basta petsa de peligro. O comment ka mo dira ha. Basahon ko ang inyong sabat. Mas dami pagin ko maka-answer ka mo why. Amoy na ang inyo yang ginakaon basta petsa de peligro. O sige ha. Dipinsahin yung man bala. Para nga nami pamatian. Maski petsa de peligro lang na iya, no? Ah, kita pa yung mga Pinoy. Ah. Maski ano pa na nga peligro, no? Ah, bato lang Japon. Ah, sige, amo nang aton karon ha. Nga i-discuss ato niya nga next time, you know. Ako naman na mag-update sa karon sa ato niya nga weather. Abi, let's try to check our weather sa siniya nga hapon, ano? Let's say update gikan sa Pag-asa. And by the way, ang aton subong niya nga weather update ginadulogin sa inyo sa Suntone Vitamin C. Ang Suntone Vitamin C kapimpan nag-ulan-ulan sini ang kinahang landgid naton man amo ini ang nagapabakod sang aton nga immune system na para nga mabatuan gid naton ano ang mga sakit-sakit ang tuga sa mga viruses and bacteria nga dasig makalaton sa aton. So para nga may shield kita, suportahan ang immune system kag dapat nga i-consider naton ano ang vitamin C isa ka antioxidant support. So para at least wellness ang inaisuryahan diri, we will feel nga secured kita sa atin yung health every day. Ilabi na sa bugos ka pamilya. Okay? So, wari na. Ang atin yung latest nga weather update, I mean, gika naman iniya sa Pag-asa. Ang pag-ulan-ulan sa karon ano, diri sa aton niya sa Negros Island region, lakip ng Metro Manila, kag nabilin nga bahin sa Luzon, kag Western Visayas. Ang tugas ang southwest monsoon, na that is why subong may ara iya sa pag-ulan. Diri sa amon ha, sa Bacolod. Ano iya sa inyo, dira iya sa lugar. Kay ti scattered lang naman ang rains and thunderstorms. Tugas ang southwest monsoon, diri sa Negros Island region. Okay? So, basi kung wala na ulan sa inyo, ati, sige lang ha, basi pa man lang maglakat ang mga panganod kag makadiretso dira sa inyo. But, ari ha, pangaman man sige hapon, kaya kagina doon nabubugid ang ulan. Hopefully, amun na siya ka damol, ano? Hindi na magdamol-damol gid. Kay, kung may ara gani sa heavy rains, no? Posible sa gihapon ang flash floods or landslides. As of 3 PM kaina, sunod sa Pag-asa ang low pressure area kod LPA ang yara sa 850 km east sa extreme northern Luzon. May LPA. So may gamay man nga chance actually ginabantayan nila nga medium chance, no? Medium chance nga maghimo ini nga bagyo. Pero ara na siya iya sa babaw, sa kilid, kapangilid-ngilid naman. Kagdason ang southwest monsoon ati amugid niya subong ang direkta gid nga nagaapekto sa ato sa Luzon and western section sang Visayas. While the rest of the country ang maka-experyensya naman sang localized thunderstorms. Okay. So amo na nga ato pinaka latest nga weather update para sa siniyang adlaw. O, dalian yun na. Magsabata ka mo dira sa ato niyang Facebook page. Ara dira ang ato niya pamangkot. Let's talk about pizza. Nay, pizza ko di. Petsa. De peligro nga mga foods. Ano ay han para sa imo? Gina-consider nga petsa de peligro foods. Kaginabala, ginakaon mo gid. Basta tig petsa de peligro na. Sabta
kita sa aton Facebook page. Either message again sa aton Facebook page ng XFM Bacolod News at Public Service Authority or hindi gani i-comment kaya dira nag-post si Mommy G. Oras natin, it's now 5:18. Pamati lang sa gihapon, dili sa aton sa Extra Drive. Uy, ketropa! Yari ka sa 103.9 XFM Bacolod. Extra Drive.

0: Santon Plus Gold.
1: Kaya nga pala, si May, nabuhan ako ng bukol sa aking suso.
2: Nasubukan ko ang Santon Plus Gold, 2 kapsula, 3 times a day, sa loob ng 3 buwan.
1: Lumiit ang bukol sa suso ko.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold.
3: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Si halos 1 tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
0: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. 1 week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
0: Sister Pain.
6: Ako Galisilis, and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika.
7: XFM

0: original Cyndi Lauper featuring Sarah McLachlan with their own version of Time After Time. Yes, Time After Time na lang. Dumayara pero may pizza de peligro, wow. Kag, take note sa ato niya nga pamangkot, sa sinisa ato niya nga X time, you know. Kadamu-damu, gid sa nakarelate. But silingon, damu-damu ang nagsabat sa aton subong niya nga Facebook page. Okay, sige, let's try to check, ano? Kay man, nagpamangkot si Mommy G dira sa ato niya nga Facebook page. Katropa, ano ang top foods mo? Basta, petsa de peligro. X time, you know.
1: You know na ba? Aha. Gets mo din to. Mm-hmm. X time, you know. X time, you know.
0: Relate ang tanan. Basta petsa de peligro pag istoryahan. O sige, ang ipangayo ko actually, ang mga top foods, no? Nga amuni ang sinyales. Pati maan nga petsa di peligro na. O, sige, isa-isahon naton ang mga sabat. Unahon naton ha ang message ni Jelwin. Siling niya, Mommy G, ang mga foods. O, do hindi ni siya gani. Yaga, ano, ya petsa di peligro. Kay kadamugin sa food sa ginlawang niya. Siling ni Jelwin, ang mga foods ha, nga petsa di peligro, amo ang lugaw, pansit canton, noodles, patis, kag kanon. O, amo na yan sabat ni Jelwin. Pero, ari naman niya ang mga katropa naton nga nagsabat sa aton nga Facebook page sa pagkadamo sa ila. Isa-isahon ko niya, ginalawag ko actually ang inyong mga sabat sa karon. Although, agiban, wala naka-explain-explain nga amo nang nagsulod sa ilang ulo o hindi gani amo gining ginakaon nila basta pati maan na nga petsa di peligro. Sige, unahon ko si Roncel. Suno sa sakay Roncel, basta petsa di peligro ko, no? Ang namin gijay yung food is saba. Ano ni? Ah, hindi. Ano ni siya, no? Nang kwan? Brand? Brand, di gali. Abi ko saging. Niya siguro, no? Sardinas. Ayan, siling ni Roncel. Suno naman kay JJ Magno, ginisang at tinapa. Ay, ka perfect bala sa iyo, JJ. Oo. No, feeling ko ganito ka social pa na yung klase. Kaya nga, aging gisa mo pag dyan tinapa. So na naman kay Rihanna Diestro, asin tubig sapat na. What? Grabe, naging na yung asin kag tubig. Pero namit na siya. Wala ko pala tilawan. Ah, yes! Sa tilawa ko na nisa. Asin tubig. Ha? Kung basta may, you know, may ano ganinang dukot, no? May dukot. Pero hindi tamang kadukot-dukot. Nagijaya nga, pait-pait na ganyan nga dukot. Ano dukot-dukot lang na balagamay, no? Nga mainit-init nga kanon. Tapos, butahan mo sa asin, kag

0: tubig ay sa pagkanamit. Sinantatilawan ko na Valeriana. Sunod naman kay Ruela Valdevia. Sili niya, Bombay. Kagkamatis. Dapat na iya with patis and asin. Ay, yes! Isa pag sa tilawan ko. Gusto niyo ka daman sa pizza de peligro. Lagyan ko. Oh, Bombay kagkamatis. Pero you know what? Ano i-share ko sa imo ha, Ruela? Kuya, sanguna, when I was in college, no? Sa college na ko, usually, ang ginapangita ko, bahaw. Dason, ang bahaw nga ina, no? Kung lang wala ka nagidla sa sudan, as in, true to life experience, o, diba? Hindi niya horror. Pero kung matilawan mo niya, I'm sure madibat ka. Ang ako niya ginahimo, no? Mangita ko na sa, inang bahaw. And then, ang bahaw nga ina, no? Siyempre, di ba, hindi na siya silingya nga ano, hindi na siya kalukalo, as in bahaw, git siya. And, paraisan ko na sa kinihan nga sibuyas dahon, no? Pero kalabanan sina ang puti nga part git balasan sibuyas dahon. And then, butahan ko na siya sa sinamak, no? Tapos, patis. Kag, amunang ako niya nga sudan. Ay, I tell you, namit. Takam-takam, as in urot, gijaya ang bahaw mong. Isa pa na balaya ka, bandiadang, bahaw. Sa pagkanamit, gijaya kun sibuyas dahon. Oh, sa una pa lang galido, may pagka-Korea naman. Sibuyas dahon, good. And sunod naman niya kay Jessica Gonzalez. Umigin sa Jessica. Siling niya, try niyo kinagod nga lubi. Pitikan sang asin, namit na. Kaya muna ang ginahimo namon sa gagmay pa kami. Asta man subong. Tuod ka, lubi, nga ginpitikan asin. Oh, sige be. Try ko na be. Sino nakatilaw sina, no? Sang lubing nga kinagod, tapos ginpitikan asin. Ito ginakaon ko na na yung kinagod nga lubiya, daw wala na yung galing niya sa kanon, ginasimpon sa kanon. Ginakaon ko lang ginasaya, ang duga-duga, ginabalahaw, no? Ang gata na amugin na ginakwa ko. Tapos, siling naman yan ni Lisa Nesha Yi, patis kag butter. Shalan! Patis kag butter! Hindi niya yan, patis kag, margarine. Patis kag butter, pag-enjoya, ha? Namit na siya to. Sabagay, kumatunaw ang butter, di ba? At least may lasa-lasa siya. Galing kay kung patis, mas ipait na na siya, Elisa. Suno naman kay Heromaine Perez. Tara, siling ni Heromaine, uga is still on. Oh yeah, bring it on! Maski ano yung adlaw, maski hindi pa pizza di peligro, namit gidyang uga. Halong lang galing, hindi magpatama. So na naman kay Jobeline, ginisa nga ginamos. Ari, pag-e, Daisy, ang ginisa mo da, nga ginamos. Ginapagita, ngita, gidini. Kaping pamakahang-kahang, ay, bet ko gidni Jobeline. Pizza di peligro, ginigali. Namit niya ya, maski bugana ka pa. Ang imo lumisa, doon ka namin, ganyan pa itaon sa giyapon ang ginisa nga ginamos. Siling naman ni Mary Joy Lapis, also, anong also? Ano ni siya man? Sorry ha, i-share nyo sa akin kung ano ni siya. Kaya wala ko ni kaget, so wala pa ko ni katilaw. Sila ni AJ Nax Sardinas, si Clara Lopez, Egg and Noodle. So, isama na. Chechete Arazola, asin kag tubig. Uy, damo na nakatilaw sa asin kag tubig ba? Si Mayna Siliadora Dumpiig. Ayan. Sorry, gid Mayna, ha? Ang imong piliedo doon, hindi ko masyado mabasa. Dumipig. Ayan. Patis kag kalamunding. Oh, namit man na. Si Mary Jane Balio, Alio naman, mantika kag patis. Yes, sa tilawa ko naman. Actually, ginabalon ko na hukis. Oo, ginabalon. Aminin. Ginabalon ko na patis lang yung kag asin mong. Pero gusto ko na ang patis na makahang-kahang bala. Oo, kanamit. Ginaubos. Ginadayo ng imo nga balon nga kanon. Si Virginia Abelarde Semal Talamor. Sige, bagoong alamang at kamatis. Yes, perfect man na. Pero doon kamahal subong sa kamatis. Ay, sa nakabilog, doon perte ng presyo. Sunod naman kay Bebe Shea Faith, Patis Kagmantika, yes. And si Michelle Aport, Amuman Also, Maung Kuno. Wala ka damos ang ilay nga nadumduman ng mga foods. Basta petsa de peligro. Ginggutom na ko. Tapuso ko na ni programa ko. Kado amunin kinanglan ko. Mga petsa de peligro ng mga foods. Okay. Madam, magiging salamat ha sa mga nagsabat sa aton sa karon, especially sa kay Jelwin. Nga rin lang din sa palibot nato. Thank you, Ged. Yes, kinami magani mag-noodle. Subong mo kay mabulubog na. Ang ato niya nga tiyempo kay nag-ulan-ulan. Alright, so akong ana i-explain sa inyo or ipabalo sa inyo. Ano gid ba lang ginatawag nga petsa de peligro? Amo ini ang tawag bilang day of danger. Pamaka day of danger. O gusto mo social, no? Petsa de peligro is Espanyol. So kung gusto mo yung social English, day of danger ang tawag mo. Okay, ang petsa de peligro, amo ini siya nagatumod sa pila ka adlaw bago pa man ang sweldo day. Nga kung sa diin ang budget, no? Kinaipit-ipit na lang gid kung kisa wala na gid ipton mong. Ubos-ubos na gid. And mostly, diri na, no? Nagagawa ang mga diskarte sa kadamaan sa kung paano ma-budget o kung maipit o kung mapaigo, I mean, ang nabilin nga kwarta sa wallet. Amoy na ang petsa de peligro nga ginatawag. Okay, so at least ha, kadamo sa mga diskarte. Hinapin ng mga Pinoy, kabalugi na iya maghimo sa pamaagi, ano? Basta petsa de peligro pa na iya. O ano ay han ang pwede himuon para yang makatipid-tipid pagid ikaw? Pero I just don't know ha, kaysa siniya nga mga panyempo nga halos mahal na ang tanan, makatipid or makasave pa ay han. Pero let's see, no? Try naton ang himuon naton, ano? Magdala sang balon sa opisina o kon sa eskwelahan. Balon ka na lang. At least pag-prepare nyo sa inyo nga balay, damo ya ang sudan, no? Nga imo nga gin-prepare, matunga-tunga mo sa tanan. Next, hindi anay magsagi kalayaw, especially on weekend and holidays. Basta nagailapit ang petsa de peligro. Hindi man anay mag-add to cart, no? Abi, ang mga window shopping na, no? Do parehas lang na sa mga malls, mapilitan ka man nagyapo niya nga magbakal. Basta may makita ka nga nagustuhan mo. Same man with the add to cart sa inyo ya, no? Nga mga apps dira sa cellphone. Kay sigurado gyud ko i-check out nyo man nagyapon. And then, magpangita sang panibag-o nga rocket. Odo si Alex Yala nagaano sang rocket, no? Nagahampak sang rocket. O para makapangita paagi to win the day or hindi gani ang aton nga pizza de peligro. So that's it para sa aton niya subong X-Time, you know. Anong petsa de peligro, anong dapat nga imuon, and ano ang mga diskarte sa kalabanan sa aton. Buwas naman ah! Mayara na naman kita pamatian. Dari lamang sa aton nga extra drive. Thank you so much! Sa pag-updanay naton sa sunod sa duha ka oras, up next na ang extra service. But don't go away. Kaya mayara pa kita sa mga songs kay patukar para sa inyong nga tayuyon nga pag-drive. Kaya nagailapit na ang gap-i. Dara lamang sa 103.9 XFM Bacolod.
1: XFM.

0: exciting!
1: Mataas na blood pressure. Alam mo ba ang ibig sabihin ng blood pressure mo? High blood ka ba? Low blood ka ba? O normal lang ang blood pressure mo? Kapag mas mataas sa 120 over 80 pero mas mababa sa 130 over 90, ibig sabihin pre-hypertensive o mataas ang risk na magkaroon ng hypertension o high blood. Bawasan na ang mamantikang pagkain, matataba, maalat at matamis. Ang sintomas ng high blood ay matinding pananakit ng ulo, bigla ang panlalabo ng mata, nahihimatay, hindi makahinga at sobrang sakit ng dibdib na posibleng humantong sa stroke. Ang Santon Plus Gold ay may garlic na isang mabisang sangkap para maiwasan ang panganib ng high blood at nilalabanan ang mga pangkaraniwang sakit gaya ng sipon at lagnat. Kaya dito na tayo sa safe at sigurado Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, glaucoma, pterygio, at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus. Soft gel capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Jel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog.
6: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
5: Historia eh. Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
6: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long-lasting.
5: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
6: Wala-wala, gid ka, Pioy. Karon pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle Nagali, isa ka sales lady. Nakabatcha ko sa isa ka si mama ng kapudlay sa pagpinto. Sobrang itkisak. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi na katindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
8: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
10: if symptoms persist, consult your doctor.
8: Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape, ang muang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, kag ang nagustuhan ko gidya sa Santon Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. So bragid ko nakatipid, bangod nga hindi ko nakinanglan pa magbakal sa collagen, kag glutathione.
8: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen. And the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanahas, at gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.

0: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang ang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
1: XFM, exciting!
2: XFM 103.9.
3: XFM News! At sa FM time, alas 6 ng gabi mga katropa, gikan sa news center sa 103.9 XFM Bacolod, yari ang nagapangunang balita. Ginpakigbahin ni Senate President Sherwin Cachalian nga may seryoso nga balatian si Senator Loren Legarda apang wala siniging detalye pa. Sunod kay Cachalian nga sugod sa nag-leave si Legarda, wala siniging nakuha ang iyang sweldo. Naibaluan nga Agosto 3 sa una nga nag-file sa medical leave ang senadora kay extended ini tub-tub sa una nga semana sa Setyembre. Si Legarda lakip sa mga ginaimbestigahan bagod sa papel sini sa solar energy projects sa giyang batang si Batangas Representative Leandro Leviste. Kagina ang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Solusyonan ang malabo nga mata mag Vision X Plus para sa nagaugyon nga Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Kotropang James King, XFM News.
2: XFM News. FM News. XFM
4: 103.9. Na, XFM, kid how?
5: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
4: Na, XFM, kid.
6: Inami ang music, ah.
7: Wala sang konkretong
8: asal. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
4: may how kita pa.
8: Enjoy lang.
4: Nga, XFM, gid how?
9: Timo!
2: XFM 103.9.
10: Ipuntak na ang hapon, hapon.
11: Bring it on.
10: Musika?
11: Musika?
10: Historia?
11: Historia?
12: Teko kami, nagkukuhin muna tayo.
13: Ano? Parini!
10: At iba pa!
2: Extra Service!
14: Extra Service!
2: Extra Service!
14: With James King!
2: With James King!
14: Sa XFM!

0: Pagkatsa lang sa East Nisisiyadas ang gabi, mga katropa. Sumabay sa Tagulan. Gabi isang Webes, Agosto 27, 2026, mga katropa. Pilang tulog na lang, burn month na. Mayang gabi sa inyo tanan, ini si katropang James King para sa programa nga Extra Service. Sa 103.9 XFM Bacolod. Sa inyo katropa station, 103.9 XFM Bacolod. Exciting! Asa kita las 8 sa gabi, mga katropa. Mag-astoryana kita. Sabay, sabaw! Higup sang sabaw! Mainit na sabaw! Bachoy, noodles, okun, bisan na nung sabaw. Basta makapainit sa aton, makapabalas sa aton, bisan papano. Sa maulan nga gabi, mga katropa. Ini, ang ginadulog sa inyo sang Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold, ang aton nga supplement para sa imoy kayong lawas. Makabulig para makalikaw sa mga balatian, makabulig para ma-maintain ang ayong panglawason malayo sa masakit o kung balatian. Of course, kay man, imoy ni sa madamong may ingredients. Mangusti ng palayang malunggay, garlic, spirulina. Pantay, ilang taon nyo ba lang sa atong Facebook page ka din, ha? Mga katrabaho, kasubong, no? Ang pagpamatuod ni Ma'am Rowena Arroyo, no? Sa barangay 30, kung paano nakabulig sa iya, no? Mga katropa, ang Santon Plus Gold. Ah, di ba? Salamat kid kay Ma'am Rowena Arroyo sa Barangay 30. Katropa, nagsugod naman na hulog sa mga entries sa mga katropa nato nga nagasulo, nagapakigbahin or nagapasakop sa ato ng mga promo. Ang Santon and XFM, libu-libong papremyo kung sa din sarang mo magdaog sa 3,000 pesos sa weekly draw. Was? Tara mo naman magdog sa 5,000 pesos weekly draw para sa aton nga Gold Eagle Beer premium sa Tanzan Promo. Salamat and good luck sa aton nga mga katropa nga nagapasakop sa aton promo. Promo sa inyong katropa station 103.9 XFM Bacolod. Kamusta mga katropa naton, mga kabataan nyo, nabantayan nyo da? Ginalimit nyo man, ginaregulate nyo man paggamit nila sa cellphone, social media, mga katropa. Hasta sa subong, halin pasad to mga katropa. Seryoso na ng istoryahanay, no? Seryoso ang diskusyon mga katropa, basta gani social media ang pag-istoryahan. Katropa, ang Meta, ha? Meta, ha? Nagpasugot nga ang Meta Platforms, no? Kung Meta, nga magbayad, maghatag sa $18 billion mga katropa sa masunod kuno nga mga dekada kag stricto nga magalimit sa mga teenagers sa paggamit sang Facebook kag Instagram sa idalom sang kasugtanan sang tanan nga mga US states sa US states lang agud masolusyonan ang pag-addict sang mga kabataan sa social media. Kan hindi lang dili na mention United States lang sa mga states mga katropa sang US. Tani sa bilog ginbutan di bilog nga kalibutan no. Iniabi ka tropa kasunod sang alegasyon nga wala sang maayo nga nahatag ang produkto sang Meta sa mga pamatan-on. Nagligad naka mention man nita na sugid man naton sa inyo ang payag man sa Malacañang pati sa sini nga posible nga pagban mga katropa no sang Facebook kun tanan nga mga online games no sa Pilipinas. Naibaluan katropa no o kun lakip sa mga nagademand no sang civil penalties sa Meta among California ini nga mga estado sang US, Colorado, Kentucky kag New Jersey. Sila palang do sino nagapamatok kid yan no California, Colorado, Kentucky, New Jersey, apat ti 50 ka mga state sina mga katropa. Ano nangyari sa iban? Kontrol niyo naman ang Pilipinas na. Naibaluan nga ginatingwaan na sang gobyerno sa bilog ng kalibutan, aray, no? Nga mapahagan-hagan ang access sa mga kabataan sa mga violenting online content. Ilabi na mga nag-edad sa 16 anos. Paano po? O gabi ang mga nuhabi sa buong bata elementary pa lang, elementary pa lang, may Facebook account na, mapeki man abi. Mapiki man namin, hindi mo na muna kastrikto si ano, katropa, no? Ito si si Meta o si Facebook. Oh. Mabisan sino na lang, bata pa, may account na, tuod man. Kaya subong, gakatabu na, ti, masarangan pa na. Sige lang ha, base pa lang bala, makayanan, mapahaganagan ang hindi nga problema, katropa. No? Masugton pagid ko no, o kung limit, yung kaso nga, mag-adopt man sang kangay nga, pagsulundan ang Snapchat, TikTok, kag YouTube, dapat lang mga katropa. Tama! Diba lang? Oh, matama ito. May chance pa mga katropa. Habang buhay si Meta, habang may nagre-reklamo, may chance pa. Chak-chak tumanin na. No? Usually mo nagkakatabo, no? Mareklamo lang ta. Oh? Kung na-experience ta. Kung wala pa nagreklamo. My goodness. Wala rin, nagkakatabo na. Te, hindi na hapos punggan mga katropa. Pero kung amat-amaton, ano, buntangan sa pag-strikto nga pagsulundan, makayanan, bisan pa paano. Haluoy sa mga kabataan, di ba lang? Yan yung mga kabataan nyo, bisan hindi pa munang kastrikto subong, ginamatamat pa lang mga pagsulundan, mga katropa. Subong pa lang sa sulod sa panimalay, himuon nyo na ina, mabudlay, di ba? Mabudlay, pero tingwaon. Tama? Tama! Hindi nga bayan sa aton nga programa, katropa, ginadulong sa inyo sa aton nga mga manamit ka mga kape. Timing gid, sini nga maulanon nga gabi sa Huwebes. Ang aton nga Santon Plus Coffee Mix. Ang aton nga Premium D3 Coffee Mix. Kag ang Santon Gold Coffee Mix. Katropa, ini nga mga kape ang masustansya. May aras ang benepisyo nga mahatag sa inyo. Nahambal na sang iban. Gusto mo mahambal man ina, itry mo. Babakal sa mga butika sa inyo lagar, ilabi na git sa aton Yes to Health Store. Pagkada mo, madamo pa kita bagay storyahan, opdan lang ko, mga katropa. Sabay-sabay tayo hanggang ngayong gabi, katropa, magtagalog naman ta. Opdan na kita sa alas 8. Ini ang imo katropa station, XFM 103.9! James King sa Extra Service.
1: Extra Service. Extra Service with James King. One!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
2: Ay, bayarin dito, bayarin doon, tuition pa ni Junior. Paano na to?
3: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
2: Salamat, Han.
4: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
8: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3 Turbo Food Supplement for Men.
10: Ako isang call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-i-free time o extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili good makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang magpartner og exciting life.
9: Turbo Food Supplement for Men.
11: Hihimo sa maca og clavuasca, usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og gahatag og kusog og resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
9: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
13: Sister Pain.
14: Ako si Lani, isa ka bus driver. Pagpubig sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Anit kita nga mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sa mga butika.
9: Santon Gold. Coffee Mix.
16: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kagin kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
0: Mga katrupa.

0: Μουσικά, ιστορία, χίκα, αν είπα πά. Σα Extra Service.
1: Extra Service.
0: Extra Service. With James King.
2: Είναι ένα Extra Service. Webers ang gabi mga katropa sa 103.9 XFM Bacolod. 103.9 XFM Bacolod. Katropa, 6:46 ang ato no oras. And oras para ikaw mag-timplaman sa gimong Santon Plus Herbal Tea. Ano? Kasi bago ka lang kaon, luyag mo nga daw mag-anang tulog mo para matunaw-tunawan. Get kami tulog mo mag of course, hindi ang himo sa turmeric, cinnamon bark, healthy nga Santon Plus Herbal Tea. Sarang nga mabakal sa mga butika sa inyong lugar na binigid sa ato nga Yes to Health Store. Katropa, no? Yari ay, balikan naman na ito. No, no. Not balikan, related mga katropa, no? Well, ini ang gaton nga mga anong mamalidha, mga otoridad, mga katropa, mga lideres. Example lang ba si Senator Erwin Tulfo, no? Ginatulod ang pagpreso. Ha? Pagpreso, penalidad sa mga social media platform nga nag-post ang violent graphic content. No? Well, subong mga katropa, talamakid as in, talamak. Sa social media, bisan din nga platform mga katropa, ang tawabi, may although ang iba hindi namin yan, may mga tawabi nga para sa ila, bo, kaya interesting, wala pa nakita, paano na, excuse nga, paano tuod, pang iyang kamot, paano na wasak ang ulo, paano sa kintiro, paano sa mga muna balaw, no, gagwa. Nadamdaman ko sa college ko mga katropa, sa film namon, sila sa maestro namon, sex plus violence equals money. Doon na ganyan, no? Nantawa mga katropa, no? Sabong niya, basta't anything daw para sa tao, interesting, anything ang content, ang makita mo is, ito makapakibot mga katropa sa mga tao. Oh, grabe, mga muna, oh. Kwarta mo. Grabe. Although, kinanglan na hindi dapat ginapagwa. May mapagwa. So, ang ibang ginagambal nga freedom of expression, mga katropa. Tapos, may disadvantage mabito. Ginatulod sang senador, mga katropa, no? Ang milyon ka penalidad. Penalty. Kumbaga daw, dumilian na ni. Dumilian ng pag-post sa social media platform. No? Isan na naman ng social media platform. Isan sino nga tao na dumilian ng pag-post ang mga, may aras ng graphic violent content. Ginadusoy ni katropa, no? Ginpayag ni Senator Tulfo nga iya gina-finalize ang bill nga mag-impose sang penalidad. Dumilian na tapos kung sinong maglapas mga katropa, so may penalty, may penalidad, minilyon ang igluyag kayo, no? Ay patuman nga do penalidad mga katropa. Pakigbahin pa mga katropa sa senador nga sa first defense, milyon gilayon ang penalidad, damuman ang second defense, no? Pabutsyag pa sa senador nga 18 sa iyang mga kaupdanan sa Senado ang nag-express man, nagpabutsyag man sa ilang suporta sa sininga proposal. Ang ininga proposal ni Senator Tulfo, ang kasunod sa kritisismo sa social media platform. Angot sa nagalaptang mga graphic images, subong niya mga katropa, no? Lapta na gitbisan din. Well, so una yan, just sa media, although gina-blur. Subong niya ang mga iba niya, ipagwagid, no? Ang mahulat pa pila ka adlaw anti si i-block o i-blur sang o i-takedown sang Meta mga katropa, no? Pero ang ining ginadusong layis ang senador mga katropa, ining proposal ko, well, makabulig ko, no? Well, actually, ining proposal, ang kasunod sa kritisismo sa social media platform, angot sa nagalap ng graphic images nga nagpakita sa mga biktima sa shooting incident. Rest na lang sa natapos sa mga lain-lain eskwela. Pinaka-recent, Ateneo sa Zamboanga University, kag sa San Jose National High School sa Tacloban City. Makuhaan din mo likuan. No? Ang iba niya makuhaan video kay halos tanan subong may cellphones na. No? And pagklaro pa sa senador, nga ang proposal lang wala nag tinutuyo sang pag-suppress. Wala yung tinutuyo sang pag-suppress ko, no? Sang freedom of expression o no? Freedom of information. Sa bylaw, ang restrictions nag-focus sa graphic images nga nag-violate sa dignidad kag privacy sa mga biktima, mga involved, lakip sa mga sa ilang mga pamilya. Which is my point man, mga katropa. Tsak tuman, bisan sino mag-grease nyo sa before ya, may mga iba, wala gina, ano gina, hindi ginapakita ini habo. So, boom ya, habo, lantara na gina mga katropa. Madugay na abing ginpagwas ang pila ka mga experts, like mga psychiatrists, psychologists, mga katropa. O, sa to, 2013, may ginpagwa ng ano, mga pila ka sa psychologists kay study sa potential nga harmful effects ang television, social media, mga katropa, no? Well, Ariay, ini kung exposed ka tama ang kabataan at an early age sa television, mga video violence, no? Online games, mga violente, mga katropa, no? Especially sa edad nga 15 years old, no? Kung consistently, ano sa exposed dira, subong niya, hindi na makontrol. May mga ginikanan nga. Isan na sa very ano very young ano sa edad nga 10-12 exposed sa mga kabataan nila kaya sa kasakoon sa obra no, gina-allow na lang nila para hindi sila ma-disturbo which is totoo realidad mga katropa pero ang matuod lang man of course ang epekto sini nga ginpagwapasan to tinuig na do nakatigada masobra ang mga kabataan kuno nga exposed sa mga ini no mas naging less sensitive sila sa pain and suffering sang iban. Oh, mas sensitive. Oo, tapos sabi nila daw gakatabo, daw norm na lang, daw normal lang na gakatabuin na kung may maaway, may mangaking, may masakitan. Oh, mas maging less sensitive ko ng mga kabataan. Isa pa, ang mga kabataan mas fearful, no? Fearful, mas nakulba na sa mga sa kalibutan, no? Sa palibot na. Tapos ang mga kabataan, madamo sa mga kabataan ang more likely ha, nga mag-behave in an aggressive o kung harmful ways sa iban ng mga tao. Kaya mo na makita nila. No? That's why lain sa gyapon kung hindi makita ngini ng mga violent ng mga ano, mga katropa. Amo na ang isa sa mga ano, I believe, tuyos ang senador o nga pinahan ini mga katropa. Posible matabuy na kung mapatuman ni nabe nga laye mga katropa, maganagan, madamo na makulbaan. Pero ay madamo mareak, madamo mareklamo. Eh ang magpagwa ka biyan sa kamo na bigyan sa meta, that's money, kwarta mga katropa. Mag-viral, mag-trending, kwarta, gaganar kwarta, my goodness. Again, balikan ko ang balsang maestro ko sa college ko, sex plus violence equals kuwarta, which is very, very true. My goodness. So, yun ang mga katropa, no? So, para sa inyo, manumambal nyo. Insakto man, ha? I-regulate, i-bawal, ano? Muna, ganang mainit ng istoryan sumong na pinagin sa kakatamo, no? Iba, posible yung pag-ban sa social media, no? Iba din yung mga online games, mabalantahan, mga katropa, kung ano ka-stricto, no? Ang aton nga mano kag even ini ang nagapanguna mga katropa ang nag-create ini si Meta. Di ba? Pares man bala sang ano sa mga sigarilyo, mga ilim noon, no? Kinuuna mo ngayon oda, igon ang nagubra eh. Ganito po, ang drug sa man, sino unahon mo da? Unahon mong naggamit o kung nang nagubra? Din ka mas makatags ang solusyon sa problema. Abala naman ka maguro, di ba lang? Ang puno eh. Ang puno gani para matumba mo. Kung nasa baran ka, doon mo sa puno, ganyan, para hindi na magtubo. Pero kung sanga lang, o sanga, trim-trim lang, doon mo nagkakatabo. Doon mo nagkakatabo. Trim-trim lang, anay, mabalik mag-gapon. Oh my goodness. The world. 6:55 ang atong oras mga katropa, no? Anong mambal niyo da? React lang kamo da. Kamusturyana ya kung anong mambal niyo sa na-share natin sa inyo sa inyong gabi mga katropa. Gabi na, alas 5:55 na. Put mo siya po sa katropa James King. Ini ang extra service sa 103.9.

0: Katrupa, exciting!
1: Sample Plus, gold!
2: Ako si Ray, sobrang taas ng uric acid ko, kaya madalas din akong inaatake ng gout ko. Nung marinig ko sa radyo ang Sample Plus Gold, agad kong sinubukan ito. Masaya ako dahil sa tuloy-tuloy na pag-inom ko, nawala ang gout ko.
1: Sample Plus, gold! Mabibili sa mga butika. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Sample Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Sample Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Sample Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Nanlabo ang paningin ko right after. Mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang. Balik na ang normal. I am Shein, isang vlogger.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si John Mari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag ka, uy, always hagi ako na time para sa loving-loving kay misis. Masikreto na ako, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tam is ka nung yung kamang mga construction workers niya, sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
5: Turbo Food Supplement for Men.
7: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas, ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa lahat ng trini, hindi ka malikawan ang sakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki na dating ng akumulan sa Sister Pain para diro-diritso ang trini.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Isa naman kabya natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
13: Ako gani si Grace ang silay. Sa nga-discover ko ang Xanthan Gold Coffee Mix, nilandit ko kay my glauta pathology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kit ko nga daan. Gani sa Xanthan Gold Coffee Mix nagbit ako.
12: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
0: Mga katrupa, exciting!

0: 9568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Mga katupa, exciting!
3: XFM 103.9.
4: XFM News. XFM Time. Alas 7:03 ng gabi, mga katropa. Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari ang nagpangunang balita. 170 na ang napatay. Masobra 1,300 ang missing sa Lapnagon ng pagbaga, pagbaha sa Nepal-China border kapon border or Nepal-China border. Natabong Agosto 26. Sa video nga nagalapta online na makita ang massive surge sa tubig, ice, bato, kaglutak matapos ang glacial collapse sa Himalayas. 826 ang missing sa Nepal samtang 558 naman sa Tibet. Gingubaman sa baha ang mga pamalay, mga lagyan kag 19 ka mga taytay. Nagamit na ang mga rescuers ang helicopters, drones, search dogs, kag iban pang emergency equipment agud malocate ang mga survivors kag mga biktima. Inabalita sa 103.9 XFM Bacolod. Iyanan sang libido sa lawas, mag-turbo dietary supplement. Para sa nagugyon nga Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.
3: XFM 103.9.
5: Nga, XFM, kid how?
6: Kayo pagbigtaw ko, balita doon mo.
5: Nga, XFM, kid.
7: Ay, nanyang music, ah.
5: Nga, XFM, kid.
6: Ay,
7: pura ka lang music, magkatapos mugtaw ka, may harap kayo sa mga balita, blabas yung namin, bigay sa mga DJs na lakad.
8: Wala sang konkreto nga sa
9: kag wala sang katumbas nga rason kung naka-X,
8: ka-X, ka-X.
9: Simply,
5: may how kita pa.
9: Enjoy lang.
5: Nga, XFM, kid how?
10: Timo!
3: XFM 103.9
11: Extra Service
12: Extra Service with James King.

0: padayon ang pagsabay mga katropa. 7:16 ng atong oras, itong 103.9 XFM Bacolod. Oras kag programa ginadulong sa inyo mga katropa sa Vision X Plus. Ang Vision X Plus ang atong supplement kasi sarang makabulig sa inyo malabo ng mata. May lutein, beta carotene, vitamin E kag zeaxanthin. Ingredients ka kinanglan sa imo mata para ma-maintain ng masanag mga katropa na panulungan. Of course, dalaman sa inyo sang Cess the Pain, kahit anong pain, Cess the Pain. Sakit sa unto, sakit ulo, mga katropa, sakit sa kung ano pa da, basta pain gani, Cess the Pain. Mayang gabi sa inyo tanan, ining second hour naton sa programa nga Extra Service. Para sa ito nga special, nga balita, katropa, uy, isa ka concert, mga katropa, ang naka-imusang isa ka world record. Mga fans, sang American rapper nga si Pitbull. Dumduman niya pa si Pitbull, mga katropa. Yungan nga nangin kalbo para mangin para sa isa ka Guinness World Record. Successful ko no, katropa, no? Nakaset sang world record ang linibo ka mga fans, no, sang American rapper nga si Pitbull. Matapos sila tanan ang dululungan. Abi ko nagpakalbo sila tanan. Dululungan galingan nagsuksok sang bald cap. No, sa kakap ba lang ginasuksok sa ulo tapos ang itsura mo daw kalbo ka. Giniwat ini mga katropa sa isa ka concert sa London, England. Ginsuksok ang bald cap. Agud, matabunan ang buhok kag mag-itsura nga daw kangay sa isa ka kalbo. Ginpatigayan ng ininga tumalagsahon ng record-breaking event sa BST High, the Park Festival. Kung sa diin naglabot, kabila ka mo kung ano kadamo ang concert goers. Kag nagsuksok sa sininga bald cap, 22,141 ang mga concert goers nga nagsuksok sa katropa. Kag ang iba niya, ginsunod pagid niya, no? Nga ba sa mga concert goers ang overall look ni Mr. Worldwide sa music video sininga Back in Time. Well, base sa Guinness, sa mga katropa, matinalagon nga nakuha ang largest gathering of people wearing bald caps. Tapos naman ang pasasalamat ni Pitbull sa tanan niya ng mga fans. No? Ilabi na sa iya makitaan nga tuman gid kadamo ang mga kalbo sa iya concert goers. Pero hindi tuod nga kalbo. Mga daw kalbo lang mga katropa. Tungod sa ilang bald cap. No? Sa kay Pitbull, hindi ko na mabakal ang iya kalipay. Karapat siya gana. Kagiyagid, gina-appreciate katama ang tanan niyang mga fans ka nagkato sa iyang concert. Kaga makakuha sang record sa Guinness. 7:19 ng atong oras, katropa. Well, ang inang bahay, ang ining bahay sa atong programa, kinadulong sa inyo sang Santon Plus Herbal Soap. Ang atong hibon nga makabulig pa sa inyo para makalikaw sa mga skin allergies, makabulig para makalikaw ka man sa mga odor, bad odor. Kinanglan mo niya ang Santon Plus Herbal Soap. Sarang mabakal sa mga butika sa inyong lugar. At tropa, para sa mga kumpleto nga pamalaklon, magbisita ka mo sa atong Yes to All Store. Si Zara Street, sakop sa Barangay 39. Pangitahon nyo daw si Miss Angeli. Makabulig siya sa inyo kung ano pang mga benepisyo makuha nyo. Alin, orgikan sa sining ang mga food supplements ang Yes to Health. Mabakalman ang mga produkto natin sa mga drugstores nationwide. Mercury Drugstore, Southstar, TGP, Generica, Daria, Negros Grace, sa Sincere, sa Watson, sa Rose Pharmacy. Kag bisan sa mga lokal ng mga butika sa inyong lugar, mga katropa, minyo gid sa mga kitaan. Pag i-order nyo, mamangkot lang kamukad. Makuha nyo gid ang hindi nga mga produkto sa Yes to Health. James King's Extra Service sa 103.9 XFM Bacolod.
1: Musika, istorya, chika at iba pa sa Extra Service. Extra Service. Extra Service with James King.
2: Exciting!
3: Exciting!

0: Exciting!
1: Sunfoam Plus Cold.
2: Landapaga sa Pandakan, Manila. Itong mong aking kamay, kung may bukol. Mayroon po ako nang iminom ng Sunfoam Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Nung ng Sunfoam Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
1: Sunfoam Plus Cold. Ang kape ko, Sunfoam Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Sunfoam, Soya at Malunggay. Sarap araw-arawin. Sunfoam Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa malakas na buto,
6: Premium D3.
5: Matibay na immune system,
6: Premium D3.
5: Proteksyon sa bacteria at viruses,
6: Premium D3.
5: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
6: Premium D3.
5: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
8: Turbo Food Supplement for Men.
9: Ako si Eman, isa ka driver, buntag o gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat nilang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan nakambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
8: Turbo Food Supplement for Men.
5: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Sister Pain.
12: Ako Galisilis and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbal.
11: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, call your doctor.
14: Claire Skin Beauty Soap.

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of YesToHealth Incorporated.
1: Isa naman kaabyan ang nagpamatun sang kanami kag benepisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Makatupa, may bago na nga Xanthan Gold Coffee. May gluten na kag collagen. Impabasko kag Miss Kim panamit pagit na nga pagwapa pa. Mag Xanthan Gold Coffee ka na. Look younger nga, healthy ka pa. Ano pa ang ginahulat nyo? Mag Xanthan Gold Coffee ka na, mga katropa. Dali na, try mo kag inumon mong ini na coffee na bago subong sa Xanthan Gold. Mas manamit, napabasko, napagwapa, look younger. Mag Xanthan Gold Coffee ka na.
1: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga YesToHealth stores nationwide. Kag mga drugstores na pinsa inyong mga lugar.

0: Μουσικά, ιστορία,
1: χίκα,
0: αν είπα πά.
1: Σα extra service.
0: Extra service.
1: Extra service.
0: With James King.
2: Oras mga kadroba, 7:43 na sa gabi. Madamo king nga salamat sa pag-upo sa atong programa tonight sa extra service. Well, padayon ng pagtutok, padayon ng pagpamani para sa mga balita, kag-impormasyon, update sa mga latest mga balita, lokal, nasyonal, international, worldwide, out of this world, mga Salamat, kid ka madamo. Hindi magkalipat, mga katropa. Kung ano ang para sa imo ikayong lawas, amo ng pero yung mga batian, kag gina-endorso kay man, madamo nang nagpamatuhod sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Soft Gel Capsule, ang aton nga Ultimate Trio. Ang aton nga Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, kag Santon Gold Coffee. Ang aton nga, of course, Vision X Plus, kag Turbo Dietary Supplement. Santon Gold, or Santon Plus Herbal Tea, Cess the Pain, Santon Plus Herbal Soap, kag Gang Clear Skin. Salamat kumadamo! Katropa! Bantayan! Dugay-dugay! Katropa Troy Tisoy and Company Phone Pal. Good night everybody! Enjoy the rest of your evening. Tutok lang sa 103.9 XFM Bacolod!

0: Ano ba? Exciting!
1: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Uy! Boy, gising!
4: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santone Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
5: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Ayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo na mata ko. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Mali na napaningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Turbo Food Supplement for Men.
11: Ako si Maricon. Tulog katuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na mi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open

0: Nagmahay, happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang, ang exciting.
1: Yeah! Turbo, food supplement for men.
2: Hihimo sa maca og clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og hatag og kusog og resistensya.
3: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: Sister Pain.
5: Ako si Heide, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Isa naman kaabyan ang nagpamatun sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
8: Ako si Catherine, isa ka sales lady sa bulig sa Xanthan Gold Coffee Mix. Daw no need sang makeup. Nag-clear akong skin tungod sa ingredients niya gluta kag collagen sa Xanthan Gold Coffee Mix. Pag-on na ang lawas ko sa bilog na adlaw ng obrahanay, nag-glow pa skin ko. Ikaw man, mag-Xanthan Gold Coffee Mix ka na. Healthy ka na, nagwapa ka pa.
7: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drug stores na pinsa inyong mga lugar.
9: Exciting!
10: Exciting!

0: XFM kid how?
1: Kay pagbukta ko balita din mo.
0: Na no, XFM kid.
2: Inami ang music ah.
0: Nga XFM kid.
2: Ay, wala ka lang music pagkatapos bukta ko blabla yarap sa mga balita. Blabla sa amin bigit mga DJ sa nilakad.
3: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga XFM kid how?
4: Timo!
3: XFM 103.9 XFM 103.9
4: The Secrets of Health.
5: We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa Lusiman and the phytonutrients nga makuha na to sa Lusiman. Pwede gali ini makaon?
6: Amo gali ni ka simple Sir Josil nga tanom, makuhaan gali isang hindi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sering kaayuhan.
4: The Secrets of Health.
7: Southern Plus Gold.
6: Pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3, amuni siya ang alusiman, which is ang omega-3 nga ini nag-support sa aton sering heart, sa aton sering brain, kag sa aton sering anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa naton diring niya sering antioxidants, kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, caempferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize ang mga free radicals kag nag-reduce man sa inflammation. Tidugang pa naton ang mga vitamin Sir Josil kag mga antioxidant role niya sini kasubong sang vitamin C. Magamal kita vitamin C gani pampabako dayon sang immunity aton sinigdumduman. Tidugang pa diri ang vitamin E kag may ara man sang beta carotene. Idugang pa naton Sir Josil ang mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium, kag non-heme iron. Siyempre kay plant source siya kag may zinc.
7: Southern Plus Gold.
4: The Secret of Health.
6: Kung gusto kitang mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon ng balatian ng kurason kag utok naton, kinang lanon ginaton ng omega-3 fatty acids. Ang aton sining circulatory system gusto naton sining mahlungan, which is ang problem sa mga Sir Josil, isa sining sa number one na cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Ano si man, gali isang makabulig para ma-prevent naton nina. Tungod siya sa ring omega-3.
7: Southern Plus Gold.
4: The Secret of Health.
5: Paano naton ipreparar ini Doc Leo to maximize sang benepisyo nga nasaad naton nga makuha tagid sa pagpreparar sang arusiman Doc Leo?
6: Hugasan lang naton kag pwede ka uno na.
5: Daw kinilaw ang guwaya Doc Leo?
6: Yes Sir Josil.
5: And then yun lang pag-iisaw-saw sa langgaw because that will change everything. Kapin pa ko na si Dick ka.
6: Kung diba kauno naton na ni in raw form or salad abi, maximum mga ton sering nga omega-3 benefit. Highest vitamin C pagidani in raw form. Hindi na siya pag lutuon.
4: The Secrets of Health.
6: Ang bintahan sa ni Sir Josil kung gisagisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat like VCO or extra virgin na olive oil, ma-reduce nga sering nga oxalate. Especially sa mga may concern Sir Josil sa kidney stone.
4: The Secrets of Health.
5: And pwede gakaon ka mo lusiman, inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas dako pagid ang benepisyo nga makuha naton Doc Leo.
6: Ang omega-3 fatty acids Sir Josil, isa lang ni sang source naton kon one of the richest plant source ang omega-3. Actually makuha ta man ang omega-3 may ara man Sir Josil nga amount na sa balunggay. Which is ang balunggay isa man sa sangkap sa aton sering Santhon Plus Gold Capsule nga makuha man naton dira. That's why nagabulig man siya para magnami ang aton sining cognitive function, ang aton sining heart, nagpabakod man sa aton sining kaugatan. Kaya magluwas sa presence Sir Josil sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
5: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pareho sang alusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balunggay. Kung wala ka mo da balunggay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Santhon Plus Gold Capsule, pwede ka mo kainom sang kape Santhon Plus Coffee Mix, Santhon Gold Coffee Mix, kag premium D3 Coffee Mix. Lunsay ini may balunggay do.
6: Kag makuaan aton sa benepisyo para sa aton sininga heart, kag para sa aton sininga kaugatan, lakip na sa aton sininga brain.
4: The Secret of Health.
5: Maginom ka mo sang ultimate trio, Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Babakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
7: Samsung Gold Coffee Mix.
8: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Samsung Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila Sir Josile. May ara sa sang glutathione kag may collagen.
9: Jose Amelia.

0: kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM kid.
2: Inami ang music ah.
0: Nga, XFM kid.
2: Ay, wala ka lang music, magkatapos magbukta ko, may harap kayo sa mga balita. Blabos yung amin, bigit sa mga DJs na lakad.
3: Wala isang konkreto nga sa bat. Wala isang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM kid how?
4: Timo!
3: FM 103.9
5: Santon Gold Live Testimony.
6: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
5: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy boost.

0: Z-A-S-A-N-T. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin. Sister Pain.
4: Ako pala si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape na may mataas nga nutritional value ang Santhon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santhon Gold Coffee Mix.
3: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: XFM 103.9.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
0: Plus pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagkabadyag ka pala sa anxiety. Dilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginatulong sa aton sang. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Pagbili sa mga butika. A quality product of Yes to Health and Premium D3 Coffee Mix.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sansone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Sister Pain.
5: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Side sakit. Gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
0: Sansone Gold Coffee Mix.
6: Sister Pain. Isa ka office manager. Damo na.

0: MKID how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFMKID.
2: Eh, nami ang music ah.
0: Nga, XFMKID.
2: Ay, kula ka lang music pagkatapos bukta ko. Blah, mayarap kayo sa mga balita. Blah, so, nami pagkat sa mga DJs na lakad.
3: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X, ka-X. Simply,
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFMKID how?
4: Tiki mo!
3: FM 103.9
5: Santon Gold Live Testimony.
6: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
5: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon,

0: ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at ZSND. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at wala isang kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
4: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
1: Sister Pain.
5: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palanaki, nag-atake ang akong dahil sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Santon Gold Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tirawan ng kape. Inbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: XFM 103.9.

0: Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
1: Balik kita sa King King.
2: Kadali lang yun sila nga ano, hinun-anon.
1: Sa una, buhi mo lang ka mga wala sa gaaw.
2: Tigaling kay tilaing kaya kung may araya kuryente.
1: Sa bagay.
2: Oo. Isang ikumpararo mo to sa una, hindi man to yatuman kainit, gudyaya.
1: Mm-hmm.
2: Ikumpararo mo sa bung halos kada balay, no? Biskan mga four-piece member, ang ilang mga kwarto, aircon.
1: Wow! Amo ah, kayo sa una, mantinir lang kami dapya kahangin.
2: Kagula labot ang mga four-piece members na baladol.
1: Oh.
2: Sila pa na ang mga mapisan mag-ululubra sing bata.
1: Eh, siyempre, bala.
2: Ang pinakanubo nila nga bata sa four-piece member, lima kabilog.
1: Correct.
2: Tapos kita naman niya nga may mga trabaho, isa kabilog, dua,
1: isa,
2: okay na.
1: Dua.
2: Ugaling, kaya ang problema, da, buhinan pa yung aton nga buwis para sa ibuhi sa mga four-piece.
1: Nante.
2: Tapos, igo naton muraon, pag-survey naton na muna, oh, di ba, gapang liso man taradyo? Sus, pagsulod mo sa balay, ay katugnaw sa inyo balay, no?
1: Yan.
2: Ay, oo, bala, kay proud member, kami yung bala sa four-piece.
1: Amo na tinangan, no? Four-piece. Pamahaw, panyaga, panyapon, pamutos.
2: Pwede man tanan-tanan, ha?
1: Wow, wala ka bala silingatanan.
2: Oo, may araman mga four-piece member, ngayon, lagi dyan yung nasigurado, ang ilang mga kabataan, para sa ilang edukasyon. Ang kwarta ng ilang nabato na din sa gobyerno kag sa mga taxpayers man mismo. Di ba? Mm. May ara man. Pero kasagaran ganyan ako may encounter ya. Palahubog. Sugarol. Prindado ang ATM. Tsakto hindi.
1: Ipos lang kuya. Alam mo, walang four-piece ka kilala.
2: Kasi Dolpo, four-piece member.
1: Hindi!
2: Wala sa kakapot sa ATM, iya nga jowa ang nagkapot sa ATM, no? Ano?
1: Four-piece,
2: Four-piece wala? Four-piece, okay. Four-piece rally? not war, but peace.
1: May suko ng peace pero...
2: Ano?
1: Sot.
2: Pisot. Yeah, welcome din natin ng XFM Radio Station na naka-hook up na sa phone pal nga programa. Isa-isa hunta na sila. Sa Bacolod, babatihan kita sa XFM Bacolod 103.9. Napunta si katropang...
1: Chris.
2: Correct. Sa Kabankalan, XFM 106.1. Napunta si katropang...
1: Papa Rodel.
2: Correct. Sa Canlaon, XFM 101.7 with katropang...
1: Biberon.
2: Correct. Sa San Carlos, XFM 98.9 with katropang...
1: Supremo.
2: Correct. Kita na yung magina, no?
1: Correct.
2: Te, gwapuhan ka man sa iya.
1: Ang baka ko ganyan siya, Tanya. Ako lang si Tandang Sora.
2: Sa Sagay, XFM 87.5. Kag makitaan man kami sa television... Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29 via Star Cable Silay, Ibi Magalona, Victorias Manapla, Cadiz, Sagay, Kagiskalante. Sa Roja City, Capiz, mabatian kita sa XFM 106.5 with katropang...
1: Neil?
2: Correct! Sa Antique, XFM 93.3 with katropang...
1: Kuya J?
2: James Dean. Sa Kalibo, XFM 96.5 with katropang...
1: Neil?
2: Noel. Sa Iloilo, XFM 100.7 with katropang...
1: Alex?
2: Correct! Nakagraduate ka yun man.
1: Oo eh.
2: Oh, ano na naman.
1: Oo.
2: Ano course mo?
1: Enter course.
2: Intercourse. Pilay mo sala.
1: Sakon sala. Sakon sala. Sakon dako. Dako nga sala.
2: Intercourse course mo, major in?
1: Chupaping.
2: Abi ko sex worker. Ang ini ka programa ginadulong sa iyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tika-tika na.
1: Tindog-tindog pa.

0: Bubba's Herbal Soap.
1: Yun yung gulo na sa neuro citizen. Burn skin ko, forearms, hindi makuha. Try Santan Plus Herbal Soap. Nakuha yun skin ko.
0: Santan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santan Plus Herbal Soap.
2: Jel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog.
3: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy.
2: Historia eh. Laini pre. Nadunggan ako ni sa radyo. Pang long lasting sa loving-loving kay misis.
3: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long lasting.
2: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
3: Wala-wala agad ka pre, oy. Karun pa ka na kay balo. Turbo lang ang malakas.
4: Food supplement for men. Himo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
6: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
7: Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakadutok po sa online selling. Laking tulong talaga ang Sunfon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
7: Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Fun!

0: 6 minutes before 10 and you're still tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Exciting!
2: Di mo lang magkadlaw! Nakakadlaw!
1: Diba, ano ako gali? Maybe?
0: Maybe! Balik na sa phone, palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Coffee lang ka.
0: The best sa kape, Santon Gold Coffee Mix. May glute at tayong collagen. Sa mga gusto magwapa-gwapo, makakape ka na healthy ka pa.
1: Kagara mo ng Santon Plus Gold, makabulig sa tanan nga nagasupraya sa nangyari nga balatian.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Ngayon ka biyan, nice, aton nga mga netizen. Bing-bing talidong sang Barangay Bunga, Don Salvador Benedicto, happy viewing. KM Alipin sang Bicol, Sandra Maraviles Mendez, good evening. Binayaan from Cady City, good evening to you. Hi sa mga taga Makato Aklan, magandang gabi. Elena Herona Tumbukon, Famela Parsha Sikor Sikor. Diris Antique, may subsidy na kag bill na mon galagapok Japon.
1: Wow! Congrats eh!
0: Kahit dito sa amin, ganun din naman. Hindi naman kayo nag-iisa, sabay-sabay tayo. Ah, si James De La Cruz sang Barangay Campo Santiago, si Juan Uno sa Guy Philippines, good evening. Lee Fardigno, good evening. Mayang gabi man kay Alan Javiliana, Edmond Domingo, Kosyo Riniel sang Bago City, Acer De La Cruz Vlogs, good evening.
1: Kagmayong gabi man sa kay Ronnie Navales, bla sa may Estefania, and of course sa kay Lilette, good evening.
0: Ay, Bernes na buwa, Santo, Next FM, libu-libong pa-premyo, intra na kamo 3K, ay inyo madaugan na cash. Baka lang kamo sa mga YesSol products pareho sang One Blister sang Santon Gold Capsule, One Blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, kag One Blister sang Turbo Dietary Food Supplement for Men, kag lima ka sachets sang Santon Gold Coffee Mix, no? Amo nang inyong himuon nga entries, kag isulod nyo sa white envelope with your complete name, address, contact number, kag permahan, kag ihulog sa mga official drop boxes nga namtang sa tanan nga XFM station sa Negros kag Panay Island. Sa grand draw, nagahulat sa inyo ang 50,000, 30,000, 20,000, kag pulo ka consolation prizes nga tag 5,000 pesos.
1: Mo, Ted, in pa ka mo?
0: Kabalo ko, mugi man ang isugpon mo. Ted, na ka mo? Intra na. Dito to daang per DTI, per DTI CFRR permit number din na to?
1: Wala di.
0: Ha, wala mo gi pangita ha. Wala ka nagatultol sa imong script ha. Amo na lang gini mo parte, wala mo pagipangita.
1: wala na digani.
0: Hindi mo kuya pagpadagan sa imo yang pagkatigulang ha.
1: Mga kapayan mo.
0: Achanda Tunnel Paruhinog, magandang gabi kaninyong daywa, Sir Troy. Ag Ma'am Dolfina, nagatanaw sa live, magalin iya sa Lezo Aklan. Ag sa tanan nga nagatanaw, mayad, ayad nga gabi kaninyong tanan. Si Axel Mitch from Kalibo Aklan also, watching live sa Troy Tisoy XFM. Pwede na ka mo ka-join, kagatawag sa amon nga XFM call and text line. Kumpleto na, wala na ko malipat.
1: Oo.
0: Okay, naka-score ko gabi mo.
1: Gali, gati nga, lakom man.
0: Aragay.
1: Sige na.
0: Sa pickleballs, ha?
1: 0912-0076-793.
0: Sa pa?
1: Aliwat, 0912-0076-793.
0: Lasala.
1: Na ano sala?
0: 693 kuno.
1: 793.
0: Sige, biliwat be.
1: 0912-0076-793.
0: Ha? Ano yun? Chak to yan. Oh, ang sa Globe, pwede ka makatawag. Subong na dayon ha. Hindi nyo na kami magpaulat ha. Masugod tayo dayon ha. 0915-8311-431 0915 831-431. Anong imo na baliktahan? Ang imo bala mga balita balong kay isang ginapanduso sa akon sa la-sala.
1: Ano nga ang nagsala?
0: Kay Tom Rodriguez to do na gamayan patatong ano ba?
1: Nga?
0: Ma...
1: Wala mo ko yung nagkambal yan na chaya. Di bala?
0: Oy, may arata ano, may arata viewer from ano New Zealand.
1: Wow!
0: Hi kay Jean Rose Castro. Hello, Jean Rose. Hello, katawam siya background snow.
1: It's very cold out there.
0: Yes, of course. But in the Philippines, is so...
1: It's so hot.
0: Like me?
1: Like me too.
0: It's El Nino here.
1: Yes.
0: Pero na-experience ko na bala ang snow bala, Dol.
1: Mm-hmm.
0: Though hindi man ko fanatics ang snow kay Klein. Nainan ko.
1: Daw?
0: Oo. Tugnaw gani. Alangan naman. Hindi ko yung gusto sa arang tugnaw nga nag-kurug-kurug gagid ya.
1: Siyempre eh.
0: Ako... Gusto ko arang matugnawan ko yung arang duga palalindog lang malang ako now.
1: Kore.
0: Malay mo.
1: Ako ko rin hindi ko na mabuhi.
0: Ha?
1: Hindi ko na mabuhi.
0: Galing kayo isa panad-anad man na. Panad-anad man na. Pero ako hindi ko fanatics ang snow. Namihan ko yung arang nyebe langit nga arang daw ano lang bala. Daw gagmay lang gidya bala nga nagatupa. Ang arang daw papil lang siya bala. Pero kung magdamol na gani, tapos timingan pagit nga nagabiyahe ka mo, nagkakakibang ka mo.
1: Ay, oo eh.
0: Itong pagpa-Japan namon to last time po si boss, ang mga manager. Oo, pero daw wala man lang. Kahit una-una mo nakita ang nyebe mo, pero pagkatapos ang 9, ano galing sunod?
1: Yes.
0: Mayo kita gali mo nga pang paminsaro, no? Sharp pa man gali, ano?
1: Yes.
0: Ila, pinag kong kalutgot ka?
1: Ha?
0: Ano?
1: May akong lutgot lamang.
0: May caller sa line number 2. Good evening.
3: Hello po.
0: Hi, paki-mute lang muna ng radyo para maganda yung usapan natin, ma'am. Okay lang ba?
3: Hello po, napatay na.
0: Oo, magandang gabi po. Pangalan?
3: Ako po ito si Joy, yung lagi nag-request.
0: May problema naman ito si Joy ba? Naalala mo si Joy, Dol? Si Joy na ano, walang alam.
3: Clemente, taga-hamsik.
0: Si Joy na walang alam pero makalam.
1: Correct.
0: Kamusta na ba yung buhay-buhay ng aming... magandang caller na si Joy.
3: Pero sa ganda. Nambola pa.
0: O sige, kamusta naman yung buhay ng pangit na si Joy?
1: Ayan. Real yan, talk balay. Yan.
0: O, kamusta?
3: Okay na naman po.
0: How about your husband?
3: Okay naman po, masipag.
0: Hindi pa ba kayo naghiwalay?
3: Hindi po.
0: Kailan?
3: Mabait po siya eh.
0: Ah.
3: Ikaw, mabait po siya.
0: Yung husband mo mabait. Ikaw lang yung siguro yung hindi. Dol?
1: Yes.
0: Agree ka ba sa sinasabi ko?
1: I think so.
0: Kaso nga lang, masarap lang talaga si Joy, kaya hindi siya mapag-iwanan
1: kaya
0: talaga.
1: Kaya nga.
0: Masarap ka ba, Joy? isang ang malaking nga, iparinig mo nga sa amin.
3: Ah!
0: Ang sarap!
1: Wow! Sige,
0: tatluhin mo nga. Tatluhin mo nga. Tatluhin mo.
3: Ah!
0: One. Dagdagan mo pa ng dalawa. One. Sige pa.
3: Ah! Ah!
0: Ang sarap! Wow! Mas maganda... Mas maganda Joy pagbilisan natin ng konti tapos lalagyan namin ng background ha. Sige Dol, mag-ready ka na sa background mo Dol pa. Ganitohin mo lang Dol po. Ganitohin
1: sige,
0: mo lang.
1: Sige.
0: Maririnig nila yan. Okay. Sige, limang nga lagyan namin ng background Joy. Go ahead. Bilisan ha.
3: Ah!
0: Oh, bilisan pa.
3: Ah!
0: Sige pa. Sige pa.
3: Ah!
0: Sige pa. Bilisan.
1: Ano okay ano wala lang duwa kasubay nga nag
0: Ilan na ba yung anak ninyo?
3: Ay, kami wala po. Sa una kong asawa, meron.
0: Ah, sa ngayon, sa kinakasama mo ngayon, hindi kayo nagkaanak?
3: Wala po kami anak.
0: Ilang taon ka na ba?
3: 49.
0: Ah, itry nga natin, baka makaisa pa.
3: Sana.
0: Hindi, si Dolpo yung mag, ano, si Dolpo yung magdudo, ako ang magtatry na mag-video.
1: Oh?
0: Joke lang. Bakit nakatawag si Joy?
3: Pwede ulit mag-request.
0: Alam ko yung re-request mo.
3: Hello?
0: Ikaw ang iibigin, Josh Garcia. Alam mo yon? Kakantahin namin ni Dolpe ha, yung re-request mo ha. Ito. Ikaw ang aking kong ibigin. Ikaw ang aking mahal.

0: mahal.
1: Ayan ba ang gusto mo?
2: Ayan ba yung kanta na i-re-request mo?
3: Gusto ko rin po niyan.
2: Oh, andito na. Ipi-play ko na agad dahil masaya ka naman kausap. Ito na, oh. Oh, ididikit pa namin to or itatapon na lang?
3: Sige po.
2: Ididikit o itatapon? Ididikit o itatapon?
3: Larawang kupas po.
2: Ha?
1: Larawang kupas, ano da yun?
3: I-request ko.
2: Ano ba yan? Larawang kupas pala. Piniplay-play ko pa naman. Sige, parang katulad lang naman yung intro noon. Sige, andito.
3: Pwede pang tabayin niyo po.
2: Ano ba yun?
3: Yung kinakanta niyo eh.
2: Sige ah. Salamat. Bye.
3: Bye. Salamat po.
2: Ingat.

0: Buzz Herbal Oil.
1: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
0: Santon Plus Herbal Oil.
2: Isang pahid lang sa puson.
0: Desminoria.
2: No more.
0: Santon Plus Herbal Oil.
3: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
5: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: 25 minutes after 10 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Excited!
0: Padayang kita sa Gyapon sa programang Phone Palopod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag, si Katropang Golfi lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Vision X Plus para sa masanag kag healthy nga pananawan. Tumarka mo sang Vision X Plus.
1: Kagara man ang Santon Plus Vitamin C pabasugang immune system pinaagi sa pagtumar sa Santon Plus Vitamin C.
0: Mabakal sa inyong mga suki nga butika sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores and Watson's Pharmacy nationwide. Kag syempre, Biyernes gani no? Gani, Friday gani. So buwas may 5,000 daman madaugan ang tanan naton nga mga katropa nga nagpasakop sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan promo. Simple-simple lang gid mag-intra. Baka lang kamo sang Gold Eagle King o kon 320 ml sang Gold Eagle Beer, ang Tansan hindi nyo paghihaboy. Kaya mo na ang gamiton nyo nga proof of purchase sa ato na Gold Eagle Beer Premio sa Tansan promo. Isulod nyo sa white envelope with your complete name, ang inyong address, edad, contact number, kag ang suki nga tindahan ang inabaklan nyo sa Gold Eagle Beer. Kag ihulog sa drop box nga namtang sa tanan nga XFM radio station sa bilog nga Negros kag Panay Island. Millions worth of prizes will be given away! May gadgets pa para sa cellphone, tapos may grocery package, kag 5,000 pesos nga cash every week. So what are you waiting for?
1: Join na!
0: Drink responsibly! Mayang gabi sa mga taga Bago City, kay Cosio Riniel, kag kay Archie Inosanto nga Troy Dolph book anay na.
1: Yes, of course.
0: Dial ka mo. Dial ka mo sa XFM call and text line sa Smart
1: 0912-0076-793.
0: Kag 0915-8311-431. Liwat 0915-8311-431. Dira nyo kami ma-taugan. Kag speaking of taugan, pabor ka bala dulpo nga paga dulaon o kun iban ang social media o kun anumanda nga mga sahi nga platform.
1: Anay ka nag-enjoy ng mga Pilipino, kita ang pinakataas nga
0: subscription.
1: Oo, sa nang namin ko bala pinakataas nga country nga nagagamit sang social FB.
0: Oo.
1: Oh. Diba?
0: So ang pamangkot ko gani, pabor ka hindi?
1: Of course hindi.
0: Ay. Kay tungod
1: hindi na ko ka, you know. Oh,
0: hindi
1: ikaw.
0: Hindi damo-damo man platform nga pwede ka Japan ka continue sang communication sang imo family outside the country. No? Hindi lang kay ang Facebook, damo man may ara man Viber, may ara man sing Telegram kag iban pa. Kung way of communications man lang sa inyong mga himata outside the country. Pero the point is ang social media like mga posting, mga vlogging, kag kung ano man ang mga video, kung iba na siya, wipe out gina tanan.
1: Amo na gani.
0: Ako ya, hindi ka pabor, di ba? Mm-hmm. Nga iban, mm-hmm. Ako mas pabor ko.
1: Nga aman.
0: Siyempre, ang security sa ato ng mga kabataan, sa ilang murang edad, mga kita na da sila sa mga susula nga nagalakra sila mga bayo. May mga puklo pa nga grabe ang liki. May mga abs pa sa mga lalaki. Kaya amo na nagustuhan mo mga abs sa lalaki.
1: Nugayap. Hindi-hindi ka pa. Hindi, just to be fair.
0: Asa ako na iya, ano iya, ha? Opinion
1: na. Oh, for general, ano niya. Siyempre, to be fair with you, may arag siya nga, nang naanda na mo.
0: Oh, gani. Hindi na ya madula kay naanda na gani ang Facebook. Let's say example ang Facebook. Pero when it comes naman sa mga future generation bala, mas gusto ko nga tapnao na lang na iya mo.
1: Kung sa bagay, in one way or the other, kung moralidad, gid lang man ang
0: kag wala labot para sa aton nga mga news outlet, be. Sa aton nga mga radio station. Ang iban niya nga mga radio station niya, nagasalig na lang niya sa iban, kag mangupya na lang niya balita.
1: Nan!
0: Diba?
1: Amo na gani, ma'am, balko lang sa inyo. Kung ini nga balita, nabatian sa iban nga waragwagan, 100% ini nga balita kinopyahan.
0: Nan. Unlike sa una, para sa ni, wala na may gatawag maayo sa aton. Pagdula ni sang social media, wala na pala liwansan ang tao. Mabalik na sila liwat sa radyo, matawag na sila permit sa atong program.
1: Correct. Correct.
0: Para sa ni, may caller na to sa line number 2. Good evening.
1: Hello.
2: No.
0: Ikaw ya, uyab man dyan, Japon, ang ginapangita mo, nga mo nang ginadibatian, di kung mapasugot ka nga iban ang Facebook sa Pilipinas?
2: Iban ang Facebook. Kung sa aton, may edad na, ano, lamang-lamay ko, pero sa mga bata, sa mga alang-alang pa, below 15 years old, pwede may iban sila eh. Kaya, damo na sila nakikita sang...
0: May point man siya, no? Ang below 15 years old, ang mga ano, ang mga minor.
1: Minors.
0: Galing kayo pamangkot da. Mapiho gid man ni Meta nga ang nag-sign up hindi minor. Dolpo ikaw.
1: Sa una gani nga pambalakwa nay. Sa una gani hindi bala nga sa mga sinian bala.
0: Oo. Oh.
1: Di ba may mga for adults only na da nga ginabutang. Di, hindi pwede ka sulod ang below 18. Pero skurisan mo lang sa biguting tsura mo.
0: Hindi gani, namin kuya bala, would you think si Meta, masala yagid man nga ang nag-sign up sa iyang platform, minor?
1: That is why gani, kaya hindi man nakabalo si Meta kung minor ka o kung hindi.
0: Akong gani, bata, subong, pila pala ng edad niya na subong, may Facebook account sa gani. Te, pila pa na edad niya? 14? Te, ikaw ya, amigo. Masigihon mo kung hindi.
2: Ano, pero no?
0: Ambot si Imod, awag na kumati. Oh, hindi na. Iambal na kung anong tuyo mo sa amon para may suryahan ta. Huwag ka kapamati sa ginaisuryahan. Anong tuyo mo?
1: No. Amo pa lang ito kanyang abamangkot. Yung kulbaan ka na.
0: Di ba, Dol? No. Ako ya, mas pabor na lang kung iban na lang na kay T. Kung information man lang ang ginapangita man tuod sa iban nga mga users man sa Facebook, abi, maka-supply man ang mga TV station, radio station, kadamo man sing outlet nga makatag sing chaktong information kag na fact-check yes. Na gid nga daan niya eh.
1: Kaya at least mabuin-buinan ang ginatubag ato niya fake news.
0: Kag hindi lang niya pagkakson ang messenger, okay lang na yung messenger. Di ba? Kaya tilain man na yung messenger, lain man ayaya ang Facebook. Pero,
1: actually, ang iban gani, ano pa nung sini?
0: Butsi mo ay?
1: may mo sila na isa. Kasi syempre, hindi ka man ka messenger kung wala ka Facebook, di ba?
0: Hindi pwede na subong niya.
1: Pwede na subong.
0: Oo, hindi ka media updated daw.
1: Kaya muna, amun na ganing iban nga, ano, mas gusto nila nga sa messenger na lang, bisan wala Facebook.
0: Oo, pwede mo na ma-deactivate mo yung Facebook, kag dira ka lang niya sa messenger, kung transaction, kag communications man lang yung imo yung tuyo, at least wala, hindi ka na makascroll, makita sang mga, basta ka mga laway nga mga posting bala doon, tapos kasagaran subong sang tao. Kung may nainitan, dayon kawangal sa Facebook, pabati-bati.
1: Yan.
0: Tapos kung makasuhan gani, hibi-hibi.
1: Pati ang mga private, ano nila.
0: Ay, ipaban ko na niya ang Facebook, ya.
1: Ipaban na!
0: Pagkatapos, wala naging subong lauay bala. Puro sa tanan, guwapa ka, guwapo, gi.
1: Tungod sa filter.
0: Kag AI, di.
1: Te?
0: Te? Anong tapan ni? Hindi mo naging naiagaling yung mapungga ng teknolojiya mo.
1: Iban yan eh, kriminal na gid. Pagkalanta mo sa ngilang, ano, eh, gulpi rin siya nagpulisaw.
0: Ay, oh, ato pagin, isa pagin na nga nag-viral ang mga nagamit sing mga uniforme ka
1: man.
0: Philippine National Police gamit ang AI. Te, ang mga manol-manol man, dahil man kagamit sa amo itong template, te, lang tawa bala kay... May memorandum naman nga pwede ma ano to gan idol pwede dakpon
1: o pwede
0: ang mga nagposting mao mayo lang wala ko nadala ba
1: amo na gani wala ko na iyakin tra mga ma'am mo
0: ati uy kay ang imo yang account ya ara sa most view mo Pornhub
1: ha?
0: Oo, basa mo na. Asa ako lang na yung opinion na. Wala ko na yung silinga. Kung muna ako ng opinion, amo man na yung inyo. Kamu na lang daya bana-bana sa inyo naman yung opinion. Kay ti, may mga buot naman kamo. Kag depende sa inyo kung anong gusto nyo. Iban bala kung hindi. That no?
1: Kag ano eh?

0: pagtaw na lang kita kung anong updates ang imong mga friends. Ikaw gani, sa imo da ang mga accounts da. Mm-hmm. Friend ka mo tood, pero gin-unfollow mo man. Oh, di ba?
1: Malak is abla.
0: Eh, masugot ka. Messenger na lang, Facebook, Kakson.
2: O pwede.
0: Ha? Basta makasend na sa Japan video.
2: Ha? Basta pwede lang kuya ka call.
0: Cool. Hindi mo na pagunahan sang dyan.
2: Kamu na gani. Cool lang. Cool,
0: cool lang. Cool. Bata pa ko cool.
2: Yes.
0: Cool. 500 daan ay cool.
2: Hey, Jack.
0: Cool. Cool. 10:38 in the evening, mabalik pa ang phone, palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kang si Katropang Troy Filangka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM, Katropa mo!
2: Exciting!

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga buki ka.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells agod malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil. Rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang ina, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga api ko sa ordinary nga kape. Gimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Kanamit kit kay wala ko gina-insomnia kag manami man ang ako nga bugtaw bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
4: Hi, bayarin dito, bayarin doon, tuition pa ni Junior. Paano na to?
3: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala, sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
4: Salamat, Han.
5: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Trust Gold. Mabibili sa mga butika.

0: May ara naman ko bagyo nga pahunihon karon sa pagbalik naton. Ariya, paghunin niyo pa lang ya, sigurado dun lang ka dahil.
1: Sigurado ka?
0: Sure. Yeah. Oh. Oy, ang inyong immune system bala, kinanglan nyo kayo na mapawasko gina. Tumarga mo sa Santon Vitamin C, ang ascorbic acid, kagnan acidic ka vitamin C, Santon Vitamin C.
1: Kung gusto niyo maging gwapo ka gwapa, kutis artista, mag-clear skin herbal soap ka na.
0: Mabakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. May 31 pang August, Dol.
1: Yes.
0: Ala, ano na lang, 4 days, ma-bermans na kita. Oo, berbrands. Tapos, isip-isip ko na gano'n. September, October, November. 4 months na lang. Yun, di makaparuhas naman sa ba? Sino itong yung maginatanda-tandaan sa ruhas?
1: Si Neil.
0: Kasi kung dito na ito, yauya ka naman. Yauya ka naman.
1: Ah, mabiga lang ito sa Neil.
0: Hindi ah. Ang gusto ko yung matabu iya kung dito gimana ng Christmas pa ang ato niya ng Thanksgiving party. Arang pag-abot ko pa lang ya, gusto ko na ya, pare sa tusing ligad sa kalibo nga nag-shot na siya sa guwa.
1: Correct.
0: Di ba? Para pagsugod niya, balong ka na ya. Nahuya-huya ya, no? Kalingiti, ikaw ya, may inimnan ka kung wala, huwag ka naman ngayon ang daan huya.
1: Ha?
0: Ha? Hindi ka pa sure raw?
1: Ay, ano, ang amon nga, license ni ano ni Papa Rodel kanon ko na ibag-uon ko naman
0: Ang inyong marriage license.
1: Give chances to others.
0: So i-process mo na nang adaan ninyo annulment. Para tawa-tawa na 4 months ang processing. So okay na kamo ya kay annulled na kamo.
1: Correct. Kung sino naman ang mahulid ko ti amo naman na sa.
0: Kay annulled na kamo, open ka na for ano? For anal. Anal.
1: Amo pa tani ang balkuman mo.
0: Open ka na sa imo anal ng kanal.
1: Anal na dayon.
0: Anal ang rekta.
1: Masakit, pero masarap.
0: Tisera, sakit kag gida ka pagabalambal nga sakit kag namit. Nagaano ka na, naga-create ka na sing ano? Sing tawag siya gani sang hatag sing panghuna-huna sa iban nga i-try ko man abi kung tuod may hambal
1: nakita na, na nila sa mga amo na gani nga iban na lang
0: kaya lang ito lila ayaw mo yatong diretso ya diba
1: gani oh. Pero pwede, pwede ka amo na gani kasi rin ko basta ibili niya lang ang messenger
0: oo oh. Eh basta ongoing ng inyong video protocol. May protocol mga din sa video?
1: Bawa.
0: Irene Ibanez, yung Gabi Family Ibanez. Hi, taga din sila man. Purok pili. Sa bulan nun, guro, di ba?
1: Basi eh.
0: Oh, dial ka mo XFM call and text line. Open pa nga mo nga mga call and text line, ha?
1: Okay, sige. 0912-007-6793
0: kag 0915-8311-431 diwat 0915-8311-431 anong imong memorabilia sa sining tuig ng 2026 man kay ti nagahilapit na kita sa tuig 2027
1: memorabilia
0: anong mga memorable mo nga mga moments nga hindi mo malipatan ang tuig 2026 Nagdaog ka 20K.
1: No? Sa nagligad pa to ya?
0: Ah, 2025 to? Diba? Ay, tama. At yung madaog ka naman 20K liwat.
1: Kabay pa.
0: Oh, diba? At least, bago naton na ibilin ang tuig 2026, mayara ikaw da sa mga memories nga
1: dapat lang.
0: Do gaihi-ihi ka sang kakilig.
1: Correct.
0: Tapos sa momento nga time sang tuig 2025 nga nagkilalahi ka mo ni Rodel. Pila ka mo kabilog sa isa ka kwarto?
1: Isa, dua, tatlo.
0: Lima?
1: Lima?
0: Pa, sino naghulid sa imo?
1: Siya.
0: Sino?
1: Si Papa Rodel. Kung siya man gyapon, continue ang atong nga kalipayan. Pero kung islan ka nati, amo na sila nga give chance to others.
0: Kapagwapa, kage.
1: Eh, laba buhok.
0: Doon nami guro ang ano, ayang Thanksgiving, ano bala, nga tawag siya ni gani, nga venue. Mm-hmm. Ang mga dagat-dagat bala tani.
1: No? Tani eh.
0: Kaya para pag-aaga, bala, nahidlaw na ako magligo sa dagat. Subungabi kung sa Ultsagay ko maligo. Dong, ambot ah, daw, hindi na ako kasaho.
1: Kayo, ala, labot sila tani, pakabot ato bala, hindi lang tanto kainit.
0: Ti aircon man ato nasakyan.
1: Wala, gani, daso na, namin ko bala kung sa, kung bye-bye, gid man ang paliguan.
0: Mm-hmm.
1: Gani, gabi ilang.
0: Ah, ang imo gali iabet, ang night swimming,
1: mm-hmm,
0: matiba ka hindi?
1: Ha? Matiba. Depende.
0: Ati, makawil-kawil itlog mo eh.
1: Amo na ganyan sa ko, depende. Kaya mas nami pagit ang no peace at all.
0: Oh, burles.
1: Yes.
0: Sabagay, no? Nami gima na.
1: Amo gina pagtaka sa mga pirana, bro.
0: Ako gani, gusto ko gani niya, nga rang gaulan.
1: Man.
0: Nga, ano, ga, abi, gaulan, tapos may compound na may mga lasang-lasang.
1: Uy, nami, naglato.
0: Ah, di ba? Lagan-lagan ka na yan, nga rin sa bata ka lang sa unang kapaligo sa ulan. Tapos, oh, patukob ka sa halo.
1: Ang kaso per kaso, good man. Pagbalik nyo nga duwa, damo na akong lutak.
0: Tapos naligo ka mo masabu nanay, kamo kay tinig ko anak ka mo, no?
1: Oo, ah.
0: Ha, ton? Ah, grabe ka rawit-rawit, guro, no?
1: Ha?
0: Ang lutak. Wala mo ba na matry, ha? Oh?
1: Ano nga wala?
0: Ha, natry mo na na? Ah, really?
1: Gaulan to sa una, sa katubuhan pa eh.
0: Ah, kaya katol galing na yung katubuhan niya.
1: Hindi kidman na siya katol kung gaulan.
0: Hmm. Ah, kung sa una, diri sa sagay yung mga kalog-kalog, amun ang amon ginobra. Ah, ano?
1: May tamburo.
0: Muna mo ginobra nga slides. Pero kasadya man to sa una, no?
1: Gani man.
0: San kita na nagkakaedad, bala nga daw gapariyos na kita sa mga parents sa una nga nagayugnugta sa aton. Hmm. Nang tawag ni Gani daw, hindi ta na ma-appreciate ang amuntos ang unang na panghimo ta.
1: Gani, nabilang may pilas-pilas na yon. Tapos ang ginasakyan, mga slide lang, pak lang sa
0: ngunti. Oo, oh, na. Oh. Ngarang, narang pag-ulan nga baskog-baskog, siyempre, nagahumok man ang duta.
1: Mm-hmm.
0: Dayon, ngita ka mo sa daw bukid-bukid, kagubrahon yun ang slide-slides.
1: Nan.
0: Oh, galing kay ikaw yan, lain kay ang slides, sabi na bilong.
1: Naman.
0: Sa rainbow slides kaya yan.
1: Ay,
0: yeah.
1: Correct yan. Napilip ako ng isang color.
0: Ay, dali lang yan. Mr. Love Guy, ilogo na lang Troy ang Friendster format sang una. Wala news feed, kag wala share. Muna nga budlay maglaptang fake news kag makita mo lang ang post kung bisitahon ang profile. Oh, correct.
1: Kung sa bagay.
0: Ako liara naman subong ang Friendster. Galing kay ang lain subong sang Friendster, ya. Yeah, applicable lang siya sa mga iPhone users. Bago ka mo mag-friend, kag maka-communicate ka mo, kinanglan nga itupad gid ana ang inyo duha ka iPhone nga cellphone para maka-friends ka mo bala dol.
1: Mm-hmm.
0: Ma-accept mo as a friend ang iyang request. Amo na subong ang sa bag-o nga Friendster. Ara ya totoo gid nga friend gid ka mo kay una i-topic ana ang cellphone antes mo siya ma-access as friend sa Friendster. Amo na subong ang bag-o. I-compare before. Di ba nag-uso-uso gyud man ay nga pwede ka gani kabutang background music mo da.
1: Mm.
0: Mailis-ilisan mo ang imo cover ano tawag sa
1: tuon.
0: Hindi mailisan mo ang skin sang imo nga account bala. Tapos makita mo kung sino ang nagalantaw sa imo mo tong time. Subong makita mo man Japon pero sa story lang. Di ba, Dolph?
1: Yes.
0: Oh, ambal ka rin. Oh, natawa mga chismosa. Oh, naglantaw naman sa akon nga story.
1: Ako sa bagay, ako niya sa unay, happy na ko yung may telepono, ah.
0: Ah, pwede man.
1: Mm-hmm.
0: Oo, telepono, ah. Cellphone, eh. 33, 32, 51.
1: Ang kwan ka diya bala sa una?
0: Hmm. Landline.
1: Oo,
0: landline.
1: Mm-hmm. Happy na ko to yan.
0: Expensive man tong landline sa una. Kikinanglan mo kaya kung may landline ka sa balay nyo.
1: May CCT na mo.
0: O gani, landline sa una, ah. Butsilingon, ang ina nga balay nagaulolobra sa opisina. Si nanay kay si tatay mo nag-obra gid may mayo nga trabaho. Ti ikaw ya big time ka man niya sa una. Subong ka man lang yan daw, hindi na big time. May ato ka patugali, wala ma-dispose nga mahal-mahal ang iya nga ano no?
1: Mga,
0: ang iya nga prize no? Ano to gani, mga antik? Mga antik, may ara pa mga antik na bilin.
1: Ito ba to?
0: Basi ginamatamat mo na to puksi.
1: Ha?
0: Kaya ginapuzzle mo lang to sa ginabaligyan mo para hindi ka maabot.
1: Hindi man.
0: Oh, sus na. May ara pa.
1: May bang pa to?
0: Ano to ng ano, ng spada? Ano?
1: Ha?
0: Spada siya?
1: Spada? Proga mo ka na. Ano na yan ko no?
0: Spada. Ayaw mo na, amo gimo na magkapot sa spada.
1: Spada na bala?
0: Spada mo na magkapot to, di ba?
1: Ayaw.
0: Arala naman, tamuha mo na. Amo man na gani, Japon.
1: Ya, imo ya.
0: Ay, imo ya, imo ya. Lain na ginamuha mo na iyo.
1: Bugoy na ya.
0: Mga katropa sa liwata, 8,000 pesos naman panghatag buwas Friday weekend. Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo, 5,000 nga cash. Sa Antonin XFM, libu-libong pa premio, 3,000. So, i-prepare ng inyong mga entries. Basi, ikaw na ang isa sa mag-daog sang 5,000 o kung 3,000. Pili lang ka mo, ha? Kadto ka mo sa mga XFM stations. Kay diri sa Amon, sa inyong katropa station, may nagaulan nga kwarta.
1: Correct. Back to back pa na.
0: It's 10 minutes after 11 o'clock. Mabalik pang phone palupod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Ikaw si Katropang Dolphy Langka.
0: Ining XFM Katropa mo.
1: Exciting.

0: D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil Premium D3.
1: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya, kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Seven Plus Herbal Soap.
3: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
4: Nanamigin!
2: Santon Plus Herbal Soap.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, ilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin.

0: 32 minutes after 11 o'clock. Madamong salamat sa mga nag-intra, kang nagpinamati sa phone pal nga programa. Mabalik kami buwas. Ah, wala tayo buwas. Wala. Absent tagalit ng ligad, no? Kay Brown Out.
1: Ganihan.
0: Salamat sa mga tech on duty. Kay Rodel nga bago lang nagsiga, nag-connect pa siya liwat.
1: Correct.
0: Mababay man lang kami. Salamat, Ged, sa mga tech on duty. Sa tanan nga station managers ang XFM stations sa Negros at Panay Island. Sa ngalan sa amon CEO, Boss Rems, Dr. Emilito Oyen, Madam Olivine Oy. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Babos.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Ha?
2: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pasang na world.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika. XFM 103.9.

0: pagbukta ko, balita din mo.
1: Nga, XFM Kid!
2: Eh, nami ang music, ah.
1: Nga, XFM Kid!
2: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, blam, mayarap ko sa mga balita, blam, sun, nami, bigit sa mga DJs, nalakad,
3: wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, simply,
1: may how kita pa?
3: Enjoy lang.
1: Nga, XFM, gidhaw.
4: Timo!
3: FM 103.9
5: Santon Gold Live Testimony.
6: Ako po si Rodilyn Takuya. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuwi ang kapatid ko, nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take, nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus.

0: Lalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa at soya. Kakaiba! Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
1: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
4: Ako si Jaime, o sa ka-retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: Gold Supplement for Men.
1: Gihimo sa maca o glavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagkalanakit sa ang akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gidbala ang epekto?
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ibilis sa mga butika.
6: Santon Gold. Coffee Mix.
7: Ako si Ansang Somag. Isa kang studyante. Kada gabi o

0: tayo.
1: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: sa XFM. And lead now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Santon Gold, live testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siyang hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold, Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. May stevia and natural sweeteners. Halin sa stevia leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Kag pampapaskog sa atong natulan. Pampagkanas ang utok. Kag pampaimprove sa atong immunity. May Santon. Nga bugara sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Manamit na. Super healthy pa.
2: Mabibig sa mga butika.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: Clear Skin Beauty

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Sunfoam Plus
1: Herbal Oil,
2: garantisado
1: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
2: mag-Sunfoam Plus
1: Herbal Oil,
2: ang pamahid
1: na all-in-one
2: sa presyong magaan.
1: Sunfoam Plus
2: Herbal Oil.
3: Chronic pain?
4: Ang sakit.
3: Mag-System Pain,
5: Muscle Fever,
3: Acute Pain,
5: kahit ano pang pain,
3: Basta Pain.
5: Mag-System Pain,
3: ang karang pain,
5: fast and safe.
3: System Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: The pain.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Sunfone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghandumana, isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangkakuha sa pulaw, kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Sunfone Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen ang gutatayong gapa.
3: Sunfone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina,
5: garlic,
3: plus
5: collagen
3: and glutathione.
5: Sunfone Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na,
5: lalakas
3: at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: XFM 103.9.

0: XFM kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM kid.
2: Inanyang music ah.
0: Nga, XFM kid.
2: Ay, pura ka lang music magkatapos mag-talk up lang. May harap ko yung mga balita. Blabson, amin bigit sa mga DJs na nila.
3: Wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM kid how?
4: Timo!
3: FM 103.9
5: Sample Plus Gold.
6: Po Sinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
5: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
8: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
9: Vision Next! Marami na ang natulungan!
10: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
9: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
12: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
11: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
13: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
14: Go! Let's get it!
13: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
14: Uh-huh.
13: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
15: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
9: Sister Payne.
16: Si Michelle Legary, isa ka sales

0: pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor. Pagpili
1: sa mga buki ka.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
3: XFM 103.9.

0: makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may-ari ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-glare skin herbal soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Ako si Sarah sa mga kutipan.

0: campaign. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbis, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na
0: world. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Bili sa mga butika. XFM 103.9.

0: And lead now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. Santon Gold, live testimony.
1: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
2: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Santon Plus Gold.

0: Abot pa! Mabibili sa mga butika. Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check! Regular exercise? Check! Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, kapuya, uya, bilar ko gabi eh.
5: Naunsa di ay ka?
4: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
5: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
4: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
5: Oo, the familiar sa ako ana. Nakadungog na ko anang turbo.
4: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo Wagas.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sigit tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahit ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: Plus Gold.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3 sa madbalang at lobo bangod sa discomfort o gasang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhiga sa tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix.
0: Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated.
3: Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
5: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
6: Ako si Sarah sa mga kutipan ni Lilo.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Maribel. Isa ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namin ang sabor. Gusto-gusto ko gid kami collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sa nawo. Maduty ka gid nga fresh.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM kid.
2: Eh, nami ang music ah.
0: Nga, XFM kid.
2: Ay,
3: pula ka lang music magkatapos mukta ko. Mayara ko yung mga balita. Blabos yung nami pagkita mga DJs nila.
4: Wala sang konkreto nga sabat.
5: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X ka. X ka. X simply,
0: may how kita pa.
5: Enjoy lang.
0: Nga, XFM kid how?
6: Timo!
5: FM 103.9
7: Supple Plus Gold.
8: Ko Sinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Supple Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
7: Supple Plus Gold.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
11: Available at Needing's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
12: Vision Next! Marami na ang natulungan!
13: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
12: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
14: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
15: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
14: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
16: Introducing the Turbo.
17: Turbo.
16: Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
18: Go! Let's get it!
16: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
18: Uh-huh.
16: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
19: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: pain. Fast and safe. Sister pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Pagbili sa mga bukika.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
3: X FM 103.9.

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. XFM 103.9.

0: In namin music ah.
1: Nga, XFM kid.
2: Ay, wala ka lang music magkatapos magtawag lang. May harap kayo sa mga balita. Blabs, ang aming bigit sa mga DJs nila.
3: Wala sang konkreto nga sa bat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM, gid how?
4: Timo!
3: FM 103.9
5: Supple Plus Gold.
6: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Supple Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga, nawala na yung arthritis ko.
5: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
8: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
9: Vision Next! Marami na ang natulungan!
10: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang, bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
9: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
12: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
11: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
13: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
14: Go! Let's get it!
13: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
14: Uh-huh.
13: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
15: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
11: Sister Payne.
16: Si Michelle Legale, isa

0: campaign. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga bukika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
2: XFM 103.9.

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Sunthorn Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. May collagen kaglutathione. Ang pahubin pasang na world.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
2: XFM 103.9.

0: para sa XFM.
1: And lead now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
2: Santon Gold, live testimony.
3: Lin Anyosa po, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After one week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit. Patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
5: Daig ba ang Zin Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zin Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
5: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng

0: po si Lani, isa ka bus driver. Ugod tubig sa nawad na mga pagbiyahe ang sense the pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inobus ang sense the pain.
1: Sense the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sense the pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga buti ka. Samphone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Redel. Damong ipamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapiman lang ko. Kapi nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Ibilis sa mga buti ka.
3: XFM 103.9.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: So, ni Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero, pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos, relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline.

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Tungod binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitakit ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uang kugit. Patsyag kugit niya relax akong kalawasan. Ibagit kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Ses the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald. Bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanong nga mataas sa antioxidant.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
2: XFM 103.9.

0: XFM Kid Hao.
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM Kid.
2: Inanyang music ah.
0: Nga, XFM Kid.
2: Ay, wala ka lang music. Magkatapos bukta ko, may harap kayo sa mga balita. Blam, sun, amin, bigit sa mga DJs na nilakad.
3: Wala isang konkreto nga sa bat. Wala isang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM Kid Hao.
4: Timo!
3: FM 103.9
5: Supple Plus Gold.
6: Posinaldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Supple Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. Edisyon

0: Trusty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
1: Vision Next, marami na ang natulungan.
2: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang, bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
1: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
6: Go! Let's get it!
5: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
7: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle Negri.

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pili sa mga butika. XFM 103.9.

0: Exciting Pilipinas! Bueno mano pa programa sa aga, dala ang mga balita na may good vibes,
1: good news!
0: Para timprano pa, energize na ang morning! Exciting Pilipinas! Diri lang sa X92.3.

morning, Pilipinas! Good morning, Shunan sa Makalat. Good morning, good morning, good morning! Good morning, good morning, good morning! Welcome, welcome sa itong programa dito sa Exciting Pilipinas, mga katropa. Subong nga adlaw sang Biyernes! Biyernes na kita, mga katropa. Friday, August 28, 2026! Siyempre, Biyernes na. Thanks God, it's Friday. We can say T-G-I-S. And siyempre mga katropa, this Friday, bow, mayara kita sa mga bulubuntayan. Tungod mga katropa, ngati ang heavy rainfall warning. Mga katropa na ginexpektar sa tanan niyang syudad kag munisipalidad sa probinsya sa Negros Occidental. 5 hours ago mga katropa, naghatag sang pahanumdom ang DOST Pagasa nga ti mayra sang heavy rainfall warning number 3 kag ti kagabi gani mga katropa no aton gidabat tiyagan ba o dumuldamol ang ulan. Nami tulog. And syempre, as of kagabi mga katropa, 8 p.m. kagabi, ang low pressure area nga 08i nga ginamonitor sulod sang Philippine Area of Responsibility. Mga katropa, mayara sa gihapon sa medium chance nga maging isa ka tropical depression kon maging isa ka bagyo susulod sang masunod nga 24 oras. So, pahanumdom lang nga mag ano kita no, mangin observar sa to palibot sa pag-inulan sa mga lapit sa suba dira sa mga lapit sa bukid din kaso may pagba kag landslide nga matabo. And balon payong wherever you go this day today Friday para safe na safe ka sa ilan at in kaso magbubo ang madamol nga ulan. Alas 5:08 na sa aga. Siyempre nga itong oras ginadulong sa inyo sa itong mga kape, mga katropa, diri sa XFM Bacolod. Ang kape nga ginadulong sa inyo sa Yes to Health, ang kape naton nga healthy na makapagwapo kag makapagwapa pa. Ang ito nga Santon Gold Coffee Mix. Ang ito nga Santon Gold Coffee Mix, mayara sang malunggay chia seeds sa magazine, coffee, turmeric, mga katropa, plus ang ito nga Santon and glutathione plus collagen. Ang kape nga namit na healthy pa, skin care mo pa, and ang Santon Gold Coffee Mix. And syempre, subong aga live na live naman kita ha sa itong yung official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Live na live na kita dira sa aton nga Facebook page. And of course, ari na sila din ni Ma'am Maria Fe Aspa. Hambal niya, happy rainy Friday, everyone! Hello kita ko na always from Gardenville, Tangub. Mayong aga, dira sa inyo, Ma'am Maria Fe Aspa. And sa mga taga-Gardenville, Tangub. Sila ni Ma'am Jessica Gonzalez. Good morning man sa inyo. Sila ni Sir Alberto Norbing Loreno. Dira sa Maytalisay City, Zone 15. Mayong aga. Sila ni Ma'am Marie Victoria Castine. Mayong aga. Hambal niya, TGIF. God bless. And of course, sa tanan ni mga nagatutok sa aton subong, sa ilan ni Ma'am Rina Diastro, sa ilan ni Arnais Erida, sa kay Tatay Tisoy, good morning. Sa ilan ni Nanay Dira, no? Sa kay Ma'am Jessica Gonzalez, ay natamiyota na. Kay Sir Jalwin, good morning man. Sa mga members ng class na ito na, ako na itong mga katropang listeners and solid supporters. Dira sa may southern part of Negros, good morning sa inyo. Oras nato na alas 5, Jess na, amat-amat na kamo, digamo this morning. Sa mga tulutog na nato niya agang. At daw, kanami, nalang barik ko to eh. Diba, kaya ka tugnaw sang panahon, to kanami, nalinggid niya pangurumbot. Pero kay Friday pa gani, TGIF na gani, kapasalamat na kita ka Friday. So, amat-amat na, no? Ilutuan na daging yung mga beef loaf. And yung mga meat loaf. And yung mga itlog nila. Isang ni side up. Kung scrambled egg. Mom, sir, what do you want? Scrambled egg or sunny side up?
ang inyong mga favorite ng mga ulam kung aga. Ako niya gusto ko ya uga. Mga hot dogs na. Ako yung favorite ko, uga kag scrambled egg namit. May sabor-sabor gadang timpla para namit pala si Sudan sa kanon nga mainit-init pa. Itas manginamot lang. Perfect. So, una sa bata ako naman ko may ketchup. Pero subong nga, bis kang way na ketchup, ketchup. Ah! Sa kay Sir Jelwin, good morning. Ang balinata, ni pwede ka request ang kanta nga Rockwell. Ang title, Somebody's Watching Me. Uy! Si Sir Jelwin. Somebody's watching me. Sige, ay, taon taday ko may ara ah.

sa mga katropa manaton galay no nga nagatutok na subong sa aton sa ilang mga tag sa kapalibalay sa mga tricycle driver naton sa aton nga mga jeepney drivers subong nga aga nga nagapamasada sa mga estudyante nga nagbangon na matamat na pa eskwelahan. Good morning sa inyong tanang saliwata. August 28 na kita hala pila na lang kadlaw kag September na. Mga kanta na ta, oy, ito na talaga ang himig ng Pasko. Mga kanta ta, ang nagsindi nitong ilaw. May kulot-kulot dapat. Pero kung mga ruling ka, may extra 5 pesos. Every kulot. Mga katropa, 5:30 na. Kag-ari na bugtaw na. Arin aton musikahan sa Exciting Pilipinas. Arewa, ang gin-request sa bago gandang ni Sir Jillwin. Somebody's Watching Me by Raquel.

0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: XFM.
2: Santo Blas Gold, mas pinalakas.
3: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santo Blas Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
2: Santo Blas Gold.
4: Iba ka sa lahat.
5: Santo Blas Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapat. Sa lasa, panalong panalo. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko. Dahil online ang trabaho ko, malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang atakot.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
9: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
8: Historia eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
9: Ha? Ka-exciting ko da na. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long lasting.
8: Unsa? Naka-turbo po tiay ka?
9: Wala o hala gid ka preoy. Karon pa ka na kay balo? Turbo lang ang malakas.
2: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
11: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid balang Picto.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Santhon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santhon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santhon Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santhon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
13: XFM 103.9.

0: Magaling sa inyong mga radyo. Good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning mga katropa. Oras na itong alas 5.28 na. Sa mga nga adlaw sa Biyernes, sa liwat, August 28, 2026. Good morning sa mga katropa pips natin dyan. All over Negros Island region. And of course mga katropa sa ating mga Facebook Live viewers. Say good morning sa inyong tanan. And at this point, mga katropa, antes kita nga magpang tamyaw sa inyo dira. So samtang nga nag-play kita sa aton nga video, sa aton nga Facebook Live. Komentar na ka mga daan sa aton nga Facebook Live stream sa inyong mga greetings today. Okay, mga katropa. Arinawa, ang hulat-hulat naman natin yung Pampa Good Vibes para sa aton nga TikTok and video. Arian live sumong sa aton yung official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Arina, arina, TikTok ka na! Dumalugdang pa. Clue, hindi ni Titanic na movie ha. Hindi ni Titanic. Pero mga katropa, ang isa ka video nga di. Trending ini mga katropa sa TikTok matapos yung ang ini nga video mga katropa makita ang group of friends sa Terno sila bayo tanan ha. B 1 2 3 4 5 6 7 sila kabilo. Terno Terno ilang bayo kag ini sa Sikihor ini uso-uso ni subang masakay ka daw sa bamboo bangka na no, nga ga float lang siya bala tapos usually masaot-saot ikaw na dira tapos may drone. Nga mag-video sa imo. Ati, depende. Dira mga katropa kung pila ka makabilog. Usually, pwede ikaw lang isa or duwa ka mo or pwede group of friends. Pero, aring group of friends nga ni. Mga katropa, ang nakabutang din sa ilagan nga caption sa TikTok nga, marunong bumalansi ng work. Work balance ka na. Pero hindi ka balong magbalansi sa bangka. Or sa ining floating bamboo nga ginalapakan nila para yung magpa-video kung tani. Dutayan pa sila. Mahulog. Di mga katropa. Di mga katropa, ining trending nila sa Sikihor ini, sa Sikihor. So, namini siya mukay nakita ko, nadamo-damo na nag-trending ang mga videos. Gamatong-tong ikaw dira sa bangka. Tapos, may drone, hindi ka malibot-libot. So, usually, gasout-sout, sila sa daw Hawaiian dance. Bala, mga perlicious. Mga amo na siya nga saot. Mga Hawaiian dance. Kita ko na sa mga muwana ang saot nila. At amo na nga dance steps. Hindi mo nga sauton. Pero ariyo, daw wala na sila nakasaot. To kaya natumba na sila. Hambalgan nila mismo, di ba? Sa link ko sa comment. Kati, they can balance their work and laag at the same time. But they can't balance themselves sa bangka. Imbis nga aesthetic video ang makuha nila, aray, comedy video. Doon mga ano sila, no? Doon mga warrior na magasulong sa dagat. Sa ila kontra, pero anhon mo na kay sila mismo nag-usmood. Si Arvel, aga, pwede ginayagota ni Chris. So, kapag si Arvel, pagid ko na masakay, malugdang pagid na. Si Imo lang ko. Oras natin mga katropa. Oras! Alas 5.32 na sa aga. And that was what I've said. Friday na! Friday, Friday, Friday! So, matahamot na narihin mo sa pamahaw na ka mo. Naluto na ba lang inyong mga ginadigamo this morning? Parang makamatamat na ta. Pakala! Kemi, matamat na kapamahaw. And then, parang brush ka man ha. Andes magpadulong sa eskolahan and of course yung mga olob arahan. Sa mga nagabiyahe na ya, ingat and keep safe! Kag mga katrapa, syempre, kita-kits na naman kita. Eh. Daso naman nga simana, daso naman nga Lunes. Adari sa programa na ito, Exciting Pilipinas. So, dahil lang sa pagpamati, ha? Kag pag upod sa aton mga programa, adari sa Exciting Pilipinas, adlaw-adlaw, ang pampukaw ninyo kan aga. And bantayin niyo ang mga programa pa natin adari sa XFM Bacolod, halin Lunes, tub-tub, oh, Biyernes, kag of course, sa special edition natin kada Domingo. Saluwat mga katropa, kaupo ninyo si katropang Wendell Balinario. Magkabulo sa ato ng The Secret of Health, and after that, balitaan na naman, kaupo si katropang Franz Andro Burgos. Saluwat, thank you so much. Happy, happy Friday, TGIF! And good morning!
1: XFM Bacolod, News and Public Service Authority.
2: XFM.
3: FM.
4: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold,
5: mabibili sa mga butika.

0: kape ko. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sarah, sa akong kutipan ni Lilo.
8: Sa akong call center agent.
7: Pero may gina ko nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibang ganyan efekto siya kung sa Sister Pain. Pero sige na matulang pagsakit sa
6: Sister Pain, hanggang ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
9: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Boyet, isa ka lolo, gadolong sugat sa eskwilahan. Di man natabilog na akon ako. Ang kapabaskog sa akon, Santon Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sa ako na po. Kay nagainom ako sang Santon Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko, kaganami ang yakotis. Gani ka mo man, mag Santon Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis kag manami ang inyong pamatya.
9: Santon Gold Coffee Mix.
11: Nakakapi ka na.
9: Nagagwapo ka pa.
11: Santon Gold Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drug stores na lapit sa inyong mga lugar.

0: Secrets of Hell.
1: Bayong adlaw naman sa tanan nga suki nga mga tagpanamati sa programa The Secrets of Health.
2: Seven Plus Gold.
3: Sa mga kautoran na to na gusto mag-intra, pwede gid ka mo makatext ang aton nga text line sa 0928-287-4637.
4: Yes to health.
1: Mag-inom ka mo sang ultimate trio. Inatawag na to nini nga ultimate trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ini sa quality products sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, kon volume ang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha. And then, sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kagimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
0: The Secrets of Health.
1: Kag sa ato sininga pagparagad as usual, kag dapat aragid siya sa ato sininga pagparagad to further discuss sa ato sininga topico today. Ang ato sininga certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sininga program.
5: Thank you, Sir Josil, kag welcome man sa ato sini mga tagparamati nga nagasunod gid sa ato sininga programa.
0: Three coffee mix.
1: You know, ining paghahambala naton nga pagkaon today, very very common ini, visible damo kabaklan sini bisan sa hilit-hilit lang pero luto na. Ang inamuno naton diri is amoning mani o kon peanuts, Doc Leo.
5: Aton to kibon ang mga bioactive compounds. Amo ni Sir Jo, sila mga natural nga mga kemikal nga ara sini sa mga ginakaon naton. Sa mga prutas, sa mga utanon nga nagabulig proteher sa aton sini nga cells o kon nagaproteksyon sa aton sini nga cellula. Nagabulig ni sila panubo sa inflammation, nagasuporta sa aton sini nga kurason kag sa aton sini nga utok, kag makabulig man sila ining mga bioactive compounds para makalikaw kita sa chronic diseases.
0: Seven Plus Gold.
1: Speaking about this bioactive compounds na nagabulig sa aton lawas, sa dinta ni makuha dominantly, Doc Leo.
5: Dire mismo, Sir Josil, no, sa lamigas mismo sang mani.
1: Sa luto na on process na or hilaw pa?
5: Dire kita sa hilaw sininga mani, Sir Josil.
1: Ang pinakamabudlay sa tanan niya kung
5: nandurang na. Kuya, wala ka mo mag-inom tubig pagkatapos, ha?
1: Oo.
5: Siling sang kilala ko, Sir Josil, ang gusto niya kuno niya nga mani, may panit.
1: Delikado, ini kung masobrahan ka kay kung bilog ka mga pamilya, wala? Ga-traffic kung kaysa sa CR mo?
0: 7 Plus Gold.
1: Anong mga may ara sa hilaw nga mani, Doc Leo, if you speak about this bioactive compounds?
5: Ari dari, Sir Josil, ang isa sinika powerful antioxidant nga polyphenols. So under sining polyphenols, Sir Josil, ari dari ang resveratrol. Makita man ato na chali ini sa red grapes, good sa aton sining heart, magabulig para nga mapahinay o kun mapahuben ang isa ka tawo, Sir Josil, mapahinay sini ang aging at the cellular level. Nagabulig man ni Sir Josil support sa aton sining brain health. That's why masabi na to na batian na before exam ginapakaon no, kung suggest nga magkaon sinisang mani. Ara man ang phenolic acid nga nagapakigbato ni saya, no, batok sinisa free radicals, ba-reduce ni oxidative stress, kag maprotehiran kita sini batok sa cancer development.
0: Sunthone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
5: Kag as much as possible raw o kon hilaw ining mani, tungod nga ang hilaw nga mani nagaangkon sang higher level sa sining mga bioactive compounds kumpara, Sir Josil, sa ginluto o kon ginsanlag.
0: The Secrets of Health.
5: May anti-inflammatory benefit ba ni Sir Josil, no? Nagareduce man sa sing inflammation, nagapabakod sa aton sa ring immune system, kaya nagapanami sa aton sini nga blood circulation.
4: Yes!
5: Pasin sa pagtuon, mahimo sa makareduce sang risgo sini sa cancer, kama kabulig man si Sir Josil reduce sini sa total cholesterol levels.
0: 7 Plus Gold.
1: Kung sa mga prutas kag siban sini nga mga pwede naton makaon, may ara gidya sang queen and king in terms of mga bioactive compounds specific

0: sa pagtapna sa mga pamanatian, for example sa cancer, isa diriti makuha na to nina arada sa mangosteen, makuha na to nina sa babana, damo da sang bioactive compounds that help fight against cancer. Pero sa manimay ara man, pero not that much komparar naton sa babana kag sa mangosteen, Dok Leon.
1: Tama.
0: And if we speak about this arginine, or it's an amino acid, Dok Leo?
1: Actually, functional amino acid yun siya eh. Ining arginine, nga nagabulig pa nami sa atong sini blood circulation. Kung nagataas yung emotion nga blood pressure, mabuligan niya nga mapanubo. Kung ang emotion ni mayor nga ugat, medyo nagahina na, mabuligan niya sini nga mapatiga, or mapanami sini ang pag-function. Kag kung may samad ka bala, Sir Josel, nga kadugay sini mag-ayo, kung babalik-balik, nagabulig man sa para madasig sa maghilo mga ton sa nga mga samad.
2: Sanzone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
1: Kag ang isagali, Sir Josel, sa pinakadagaya nga natural source, consource sa ring arginine, amo ang hilaw nga mani.
2: Sanzone Plus Gold.
0: And also present man ang inatawag na to sa nga dietary fiber, Dok Leo. If we speak about this dietary fiber, na gano'y inihaw?
1: Nagabulig ini si Sir Josel tungkol hindi sa matunaw, nag-feed ini siya sa ginatawag good bacteria na to. Nagabuling sa para mabalansin ato sa nga blood sugar, kag kinanglan man ng fiber, Sir Josel, no, para makabatya kita sa isang satiety o kung kabusog na nagaresulta, Sir Josel, nga mahapos na ito mamanage nga ito sa nga weight, hindi kita mangin overweight kagun mapabayaan kadto sa obesity.
2: Sanzone Plus Gold.
1: Tuman yan ikimportante, Sir Josel, nga matalupangod na ito ng ato sa nga kurason kag ato sa nga kaugatan kay imagine na bala, Sir Josel. Siguro kung mag-survey kita sa kada panimalay, siguro, Sir Josel, kung sa kada panimalay may isa lang dira ka hypertensive. I don't know if may ara panimalay nga wala, Sir Josel.
0: Ang iban siya niti wala kuno eh.
1: Mm-hmm.
0: Kaya why pa siya kay balo, gali kay hypertensive naman siya mo.
1: Especially sa primero, why nga dan symptom ni hypertension, Sir Josel, ano? Gali hindi kita magkumpiyansa lang, no? Pero pagkaon gali naton sa isang mani, makabulig sa aton sa ring kurason, kaya nga man, makabulig sa panubo sa aton sa ring LDL. Kaya ang problem, Sir Josel, kabaliskad eh. Nagkataas ng LDL, naganubo sa ring HDL. Nga suppose, ang LDL, amugidya ang manubo. So, ginabuligan niya panubo ang LDL, gina-improve niya sa ni ang ginatawag good cholesterol o kung nga ito sa ring HDL, mabuligan niya ma-reduce ang inflammation sa aton sa kaugatan, kag mapanami ang blood circulation sa ni, kag sa regular sa ni, kag hustuhan nga pagkaon sa ni isang mani, ginaangot ni Sir Josel sa manubo nga risgo sa badatian sa kurason.
2: Sanzone Gold Coffee Mix.
1: Ang healthy fat nga ridari sa mani, Sir Josel, nag-support sa aton sa ring brain structure. Kag mahimo niya ma-reduce sa niya risgo sa neurodegenerative diseases, kag resveratrol gid nga ara sa niya sa iya, Sir Josel, nag-protect niya sa aton sa niya neurons.
2: Sanzone Plus Gold.
0: Pero sa blood sugar naman, anong mabulig sa pagkaon sa hilaw nga mani? Agud to nga makontrol ang pag-spike sa aton sa niya blood sugar, Dok Leo?
1: Sa may mga problema sa blood sugar, Sir Josel, mga diabetic, as much as possible, high protein, low carbohydrates ini sila. Kaya ang problem, balance sa carbohydrates, kaya ti gina-convert sa lawas sa sugar, ti may sugar spikes sini. Kapin pa kung more ka sa carbohydrates instead sa isang protein. Pero manami sini sa mani, kay low ang yasin ng glycemic index. Kag mataas sa protein plus healthy fats. Sa manami sini, Sir Josel, kaya ang protein plus healthy fats, nagapahinay ni isang sugar absorption. That's why helpful gitsa sa mga tao nga may insulin resistance, nagresulta sa type 2 diabetes.
2: The secret of health.
0: Pili ka mo din ka mo sa mani, hilaw, ukon sa salted or coated nga peanuts. Manami ka noon ang natawag na itong salted and coated sa hilaw. Pero madamo gali kita sa makuha sa hilaw sa coated kag salted.
1: Mas bintaha gid, Sir Josel, sa hilaw. Even nabulad na, Sir Josel, ha? Importante malabalan sa mani mapamala para malikawan naton sa ning amag o kon molds ang magresulta sa isang pila sa nika risgo sa aton sa ning ikayong lawas. Mas bintaha gid ya, Sir Josel, nga hilaw versus sinisa luto.
2: Sanzone Gold Coffee Mix.
1: Amo ni, Sir Josel, ang isa naton ka dapat tandaan ang aton bala sa ning safe daily limit. Tuman gid na ka importante mo. Kaya hindi ko mo, Sir Josel, manami o kundi ko mo nga mananam, magpinataka na lang kita sa isang kaon.
0: Pero if we speak about the limit, abi, Dok Leo, sa maniya, ha? Pilang recommended sini nga kadamuon, Dok Leo, sang mani nga dapat nato sini konsumo, pwede ini adlaw-adlaw, Dok Leo?
1: Yes, Sir Josel, pwede ini adlaw-adlaw, pero sito it lang sa ato sa mga tagparabati, mga Facebook Live viewers naton. Dira lang kita sini sa range sang 20 tub-tub 30 sa nika liso sa bilog nga adlaw. The secret of hell. Pero ari bala o, sa mga way manad sang kaon sa isang hilaw nga mani, sa primero mula na nga doon di ka makasaho mo. Magkari ko masagam sa man mo ang hilaw kundro sa nga liso sa nga mani, mananam na sa Sir Josel nga matulotam is.
0: Actually, kanamit sang mani mananam ini. Kung kauno ni mo hilaw, labi na ko bagong gabot bala. Garagse pa na sa imo sa nga ngipon kung usapo ni mo. Now, if ang daily limit na ton mga 30 lang ka bilog sa mani ha, or mga 40 grams per day. Ano naman nga oras ang best time sa pag-consume si ni Doc Leo?
1: Best overall time si Sir Josel manami kung kaunon naton sa aga. Pwede naton ka kaunon si Sir Josel nga mismo antes kita magkaon o kung pwede isabay naton sa aton sininga pamahaw ang pagkaon sa mani.
0: Kung isamot nyo sa kanon nyo, pwede ah.
1: Like, timo ka Sir Josel, isa ako tsara abino. Timo ka sa kanon yung sudaan mo. Like, isa akong duwa ka liso sini, isyo naman sa baba mo, sabay sa pag-usap mo.
0: Ganan ang pangimo sininga kanon. Pero dapat much better hilaw ha. Kay may specific nga purpose. Again ha, before and or during meal, pwede ninyo ini makaon. Pero may mga specific condition. Sabi, for example, Doc Leo, if you are diabetic, may specific yung instructions dari nga amuni dapat ang tiyempo sa imo pagkaon para nga mas effective siya to combat, for example, sa diabetes.
1: Sa mga special situations naman niya, Sir Josel, no? Kaya isa si ni Sir Josel nga mahina, sini mag-resist sa pag-abot sini sa pagkima-kima, kaya parang may ginagutom. Among mga diabetic, Sir Josel. So instead sini nga magkaon, kamo sini isang iban nga mga ginakaon yung hindi healthy, why not kaon sini isang mani between meals? Kung gusto kamo sini mag-snack. Pero as much as possible, i-avoid nyo ang pagkaon sini on an empty stomach. Kaya basi mag-react man ng iban sini nga may sensitivity, no? Kaya pwede ni Sir Josel actually makombine sa prutas o kun sa yogurt. Kay malower sini ang overall glycemic load, no? Kung nagkakaon kita sini Sir Josel, upod sini sa prutas, upod sini sa yogurt, kag marido sa insulin spikes, mabuligan nga ma-improve ba nga ton sini glucose tolerance. Amo na ginatawag ba Sir Josel nga fat protein buffering effect. Na tama, gid ka importante ni sa mga diabetiko, Sir Josel, para hindi sila sinima sobrahan o kung matamaan sa ginatawag sugar spikes kag crash. Plus Gold. Ang isa, Sir Josel, sa ma-recommend gid na to, no, nagkakaigo sa niya kombinasyon sa mga prutas kag utanon lakip sa mga vitamin and hormones ni Sir Josel. Manami kombinasyon na naton nga daan ang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C sa kada pagtumar o kung pag-inom naton. Santhon Plus
0: Gold. Kay ang iyasin nga mga sangkap, ang tanan nga mga super arada, ang tanan nga mga ex arada sa mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, spirulina sa Sunson Plus Gold. May ara sang VCO, malunggay oil, vitamin D3 sa premium D3 and the Sunson Vitamin C, which is kinanglano naton ang daily intake sang vitamin C because our body cannot manufacture or produce vitamin C.
2: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit.
0: Gintingob na ining mga super nga mga sources para mangin kuluanta sa mga bioactive compounds katulad sang polyphenols, just like that of the phenolic acid, para makakuha kita dira sang amino acid, para makakuha kita dira coenzyme, para makakuha kita tocopherols. Ginkombinar na ini, Doc Leo, kag-ara na na sa Santhon Plus Gold in a capsule because of the ingredients, Doc Leo.
1: Gintuyo, gini Sir Josel, kaginhungod, yun niya ginupod ang queen sang prutas kag utanon. Southern Plus Gold. Amuning mangustin kag moringa o kon malunggay nga may madamo kinsa nga benepisyo sa aton sa nga lawas, Sir Josel. Tikapin pa ginupdan pag din isang superfood sa nga spirulina. Ang malunggay, Sir Josel, ang spirulina is complete protein man ini sila. Recommended din sa mga nagaedad na, Sir Josel, para hindi bala madali magpayos sa aton sa mga kaunuran. Tungod sa kakulang sa paghulag bala, Sir Josel, kulang na sa exercise kay suppose maintain gyapon tani nga aton sila nagkakaigo nga paghulag samtang kita sini ang nagaedad.
0: Mm.
1: Pero ang kalabanan Sir Josiel Balaan nagakatabo subo nagabugat ang tao samtang nagaedad, nagaluya, nagahina siya.
2: Southern Plus Gold.
0: And also for the protection of our joints and bones.
1: Correct Sir Josiel.
0: So dira sa Santon Plus Gold capsule kompleto na siya, premium D3 soft gel capsule kag ang Santon Vitamin C sa mga kinanglanon ta para ma-achieve naton ang katulad sini nga benepisyo nga makuha naton sa hilaw nga mani. Ini tanan mabakal ninyo sa mga butika ang Santon Plus Gold capsule, premium D3 soft gel capsule kag Santon Vitamin C. Kun wala sa suki ninyo mga butika, kun may ara dira sa inyo lugar sa Mercury Drug Store, available man ini sa Rose Pharmacy, sa TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, sa Generica, Watsons, and even sa Shopee kag sa TikTok shop ko na teke ka mo da, pwede ka mo da ka-order, pwede ka mo da ka-bakal. Kung sa Bacolod City ka mo, pwede ka mo da ka-bisita sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lizari Street, Bacolod City, atubang ina sang Marayo Bank. Kung dari naman kamo sa Panay, kag makakadto ka mo dari sa siyudad sa Iloilo, available ini sa clinic man. Sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang ina sa Midtown Hotel, may libre dira nga konsultasyon. Kaya may konsultan pan kita dira si Dr. Ray Impinado. Kanto lang mo dira from 9 o'clock in the morning. Kag pwede ka mo kabakalda sa tanan niya produkto sang Yes to Health Incorporated. May other program of supplementations nga available dira. Bisita lang mo sa clinic. Kaya after all, libre man dira ang konsultasyon. Sa iban sini nga mga probinsya, dari sa Panay, kag sa iban sini nga mga syudad kag Banwa dito sa Negros Island Region, kanto lang mo sa suki nyo sa inyong mga butika kag pharmacy. Pamangkot ka mo sa Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santon Vitamin C, kag iban pag sa inyong mga produkto sa Yes to Health Incorporated.
2: The Secrets of Health.
0: May tea man kita sa mga hiyang iya sa tea.
1: Mabutang ka na lang sini sa tasa, kag butang na lang mo sa mainit ng tubi. Hindi ka na kinanglan sa ni Sir Josiel mag-observe pa sa mga oras kung paano mukhaon ng balunggay. Ibutang na lang nimo sa tasa, buuan sa mainit ng tubi, kag imo takpan sa platito, kag maghulat ka sa pila ka minuto antes imnon sa nga maalabaan.

0: cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santol Gold Herbal Tea.
1: Ang isang mabinefisyuhan niya sa aton siringa lawas, Sir Josiel, among aton siringa, ginatawag insulin sensitivity. Mas mag-sensitive kita sa insulin, makalikaw kita sa nagkalain-lain mga komplikasyon sa diabetes. Kaya ang diabetes, Sir Josiel, ginahambal niya sa Ingles nga savage disease. Kadamo sa iya sini, posible nga ihalit sa aton sininga lawas. Halin sa dapa-dapa hasta sa aton sininga ulo. Wa ito na ginhapitan, ganing tunga-tunga sila sa makalalakinhan.
2: The Secrets of Health.
1: Kagang isa pa gid ka problem, Sir Josiel, kung sige lang kita pasulod nga pasulod sa aton sininga lawas sa maginakaon naton, ilabinigid ang mga unhealthy, kung hindi naton mapagwa, masupot sa aton sininga lawas, magaresulta pagid sa iban nga mga complications. Ang Santol Gold Herbal Tea tungod siya sa nga cinnamon bark nagabulig pa nami sa aton sa nga digestion, absorption at the same time bowel movement naton. Kamahapos aton na pagwa ang aton sa nga higko kag regular nga mapagwa sa aton sa nga large intestine ang mga higko dira makalikaw kita sa nagkalain-lain nga makomplikasyon tugas ang constipation.
2: The Secrets of Health.
3: Ang mga hindi iyahiyang sa kapsula. We have three variants of coffee. Ang Santol Gold Coffee Mix, amo ni may collagen kag glutathione. So kinanglano nato ni ng collagen kag glutathione sa aton joints, sa aton sining skin, kinanglan tada ang collagen. Amo ni nagapa-firm sa aton sining skin para younger looking bala. Hindi kay magkurinot kag maglaylay o kun loyloy ang aton sining panit magkurinot siya. Nga do halog na bala sa aton sining unod kag tul-an, Dok Leo.
1: Apart man abi na, Sir Josiel, sa aton sining pag-edad. Pero ang makasiling kita nga daw hindi paborable sa aton tugalingon kun maunahan edad sa aton sining panit ang aton sining mismo edad sa lawas.
2: Santol

0: And we have this premium D3 coffee mix. Ini yang kapinasahi sini. Kaya ang sweeteneria stevia, Doc Leo, pwede kainom pati ang mga conscious sailors ng blood sugar level.
1: Correct, Sir Josil. Kaya ginarecommend mo din para sa may mga insulin resistant, Sir Josil, no? Kaya ang ti ang santhone nga daan niya ang vitamin D3 nga sangkap niya sini, nagabulig para sa pagpa-improve sa insulin sensitivity. Kag bisan pa matami, Sir Josil, recommended man gyapon kay ti stevia ang gingamit. Which is stevia is zero calorie.
2: Premium D3 Coffee Mix.
0: And hindi nyo man pagboyoy mga kubotoon kay sumasami sila lang ni Lakigan. Gamit ka mo kag inom ka mo sa Santhone Plus Coffee Mix. Wala coffee beans, wala man caffeine, Doc Leo.
2: Santhone Gold Coffee Mix.
1: Amo ni bintaha, yes, Sir Josil, kay nag-cafe ka na, makabulig pagid sa aton sa ding lawas. Kati sa isa pa lang kasangkap ha, like ang soya powder sa ni Sir Josil, makabulig sa brain. Hormonal imbalances, makabulig pa prevent sa ni sa cancer, prostate, breast cancer sa ni. Kag sa mga kababayanan, especially Sir Josil, age bracket 40, 45 or 50 pataas, nga ara na sa stage ni Sir Josil sa pagbatyag sa mga symptoms sa pagminupos nga daw sila mismo hindi maintindihan. Pero ang mga bana, Sir Josil, nga nagasunod sa itong programa, wala sila nagasupok ah. Kanto na lang sila sa butika, bakal sila Santhone Plus Coffee Mix. Kay manami si Sir Josil gali kung may mood swing ang isa katao kung babae sini kay ti kunara na sa stage sa pagminupo Sir Josil mismo ang may lawas hindi niya maintindihan yung galingon niya mo tisupukan mo pa paimnan na lang bala Santhone Plus Coffee Mix. Pero manami sini kay bisan pa sa mga pamatanon pwede sila sini makainom niya.
0: Labi na gid ang mga estudyante sini Doc Leo because of the presence of lecithin also nagpa-activate sa brain functions ta.
2: Santhone Gold Coffee Mix.
0: Subong grabe gid yang tiglalamok bala gamit ka mo paman news ka mo sang Santhone Plus Herbal Oil. Magluwas nga manami para sa mga palamuypoy sang aton sining lawas.
1: Palamuypoy Sir Josil, palang alay, palaminhod, palamaol, mabuligan niya.
2: The secrets of health.
0: Ang ngalan niya Santhone Plus Herbal Oil. Pwede magamit man mosquito repellent kay hindi ka palapit because of say sini mga ingrediente nabahuan ang lamok sini. Even do na hamutan kita ya Doc Leo.
2: The secrets of health.
1: Nga ako nung kinanglang Sir Josil nga maghabon kita. Kinanglan natun maghabon kami mga higko sa lawas hindi lang basta madala sang tubi nga tubi lang. Kaya ang habon nga ini may mga karakteristik na sila Sir Josil nga ginatawag water soluble kag ginatawag oil soluble. Nga amunin siya ang aton sining Santhone Plus Herbal Soap. Ang oil nga na Sir Josil dira sina nagadukot ang mga higko, pollutants, mga kagaw-kagaw, mga bacteria, virus, which is kinanglan tas ang habon para ma-wash out ina sila. Nagabulig siya tapna sa mga baho sa tunlawas. Ang oil dira nga nagatrap sa pollutants, nagatrap sa bacteria nga kung magmix sa tun sining balhas, nagapangalisngaw sa tun sining ilok, diin pa nga parte sa tun sini kalawasan, mabuligan niya matapna kung nagagamit kita sina Sir Josil.
2: The secrets of health.
0: Kung manghabon kita sa lawas, ta may ara kita pangkuha sa mga bacteria that causes nga nagakatubuan kita kag nagapabilin body odor. Para ma-maintain tang mahamis nga kutis. Inang pinupino gid bala nga kutis para ma-achieve naton, ma-maximize naton gamit kita sang Clear Skin Beauty Soap.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis, luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit. Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glote Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Para sa hambal sa kilala na itong Sir Josil, ano? Sige ako na Doc, bisan hindi kid nga hamis-hamis, puti-puti. Pero sa experience ko sa Clear Skin Beauty Soap, kontento na lang ko sa akon kutis subong kumpara ko sa nagligad nga, nagabalik-balik ang punggo, damo, sang pinalian, may mga dark spots nga nasulbar na subong. Tungod sa paggamit niya sa Clear Skin Beauty Soap, kaya sa lawas niya, sunod naman ang aton sining panugyan. Nga gamito niya ang Santhone Plus Herbal Soap, pati mga nagpangalisngaw, ang na Sulbarman, Sir Josil.
2: The Secrets of Health.
0: Ang trangkaso kagilan at subungin na updan na sang pagpalanakit sang lawas mo nga daw. Halusun ka maghulag nga kung may maghulag rin sa balay nyo, nagainit na yung ulo mo. Kaya hindi ka kabalo kung di nang nagangutngut. May gangutngut talinto sa tiil. May ara sa imo abaga. Kung hindi nagigamong kagwanta sang pagpalanakit sina, mag-inom ka mo sang sisdapay.
2: The Secrets of Health.
1: Mabakod man ang resistensya mo sa niyo ko na hindi kung kaabot ka diyan ang magpalanakit ang lawas, hindi ginato na mapunggan. Says the pain ang makabulig sina. Pero ang inahimo sa iban sa ni Sir Josil sa pagpalanakit sang lawas, ginapartniran gid nila ang says the pain sang Sunthon Gold Herbal Oil. Kay magluwas nga makuha ang palanakit, nagarelax pagid ang ila sininga lawas kag pamatsyagan.
0: So pwede niyo magpartner ha. Kon nga palanakit ang lawas, pamanyos kamo externally ha, sa Sunthon Plus Herbal Oil and then take kamo sang says the pain.
2: Sister Pain.

0: fast and safe. Sister Pay. Symptoms persist. Alter doctor. Release sa mga butika. The secret
1: of hell. Pero kung habol ng imo sining panulukan, Dok Leo, nagagulo garhom-garhom na lang tanan, matyaga mo daw ay pulos ikaw sa kalibutan?
2: Kapin pagid kung may mga bagay ikaw nga dapat himuon nga hindi umahimo tungod nga makaupang imo sining panulok. Kagang isa pagid Sir Josil, kung ang trabaho mo nakasalalay gid sa matinaw ni mo nga panulukan, disgrasya gid kung magdiferensya ang mata.
3: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: The Secret of Health.
1: VisionX Plus nga may lutein, beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin. Daw mo gini ang vitamins and minerals nga ginademand sa ato sa ninyo mata, Dok Leo.
2: Ginarecommend gina to ni sa mga tao nga permi nagatuba sa screens, gadget, computers, laptops, desktops. Kag sa mga tao, Sir Josil, no, nga hindi malikawan malahong kaisa, why man sila nagamain? Pero ang pagbasa, gali si ni Sir Josil sa alang-alang nga kasanag. Ang makapastress mani sang tuman sa aton sininga kalimutaw kung sa aton sininga mata. So dapat untatan gin na to nina. Ang late man nga pagtulog sa gabi ko ng pagpulaw, nag-afekto man sa aton sininga mata. Kinang lantas ang defensa kag proteksyon, VisionX Plus makabuligid sa aton.
0: The Secret of Health.

0: 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Yes, to help!
2: Lastly, Doc Leo, ang turbo dietary supplement for men. Buligan ka mo, mapabalik kayo sa nga libido, may resistensya ka mo sa loving-loving, pero makapanami manini sa inyo nga blood flow.
3: The secret of health.
4: At tulidamo sa mga bana na pinamangkot sa aton Sir Josiel, ano man ang kausa nga nagkakadulaan sila interest sa ila sa nga sexual activity, which is kinanglanon, ginsin siya obligasyon ina nila kung naton sa aton mga asawa. Isa siya manubo ang testosterone kung may imbalance kita sa hormone kag mahina man ang aton sa nga blood circulation. So ang liabi sina dira Sir Josiel, aton siya ipabalik ang balance ang hormone, ipabalik nato ng balance ang aton sininga testosterone, ipabalik nato ng balance sa aton sininga blood circulation. Na kung mahimo nato nina siya, mapukaw man ang aton sininga gana, mapukaw ang aton sininga interest, balik ang aton sininga pwersa, mapukaw man ang aton sininga excitement. Kag mahimo nato nina Sir Josiel, pinagi sa bulig sang maka kag klavo waska nga nagabulig sa pa-increase ang aton sininga libido. Nga ara siya sa sulod sang mga sangkap kali nga upod sa turbo dietary supplement for men Sir Josiel. That's why kutob sa nagagamit sini ang hambal gid nila nga nagabalik gid ang ila sininga pwersa.
2: So 30 minutes before loving loving mahatagan kamo sang enjoyment for 72 hours pero hindi man nga all the way nya halin pag inom mo way nagidya hulaw-hulaw kon kinanglanon mo lang.
3: The secret of health.
4: Sa panahon bala Sir Josiel nga pabag-o-bag-o, pabaylo-baylo ang panahon ang hawal sa ibang tiyempo nga tigtrangkaso at tigmarasakit. Pero ang pinakamanami gid maintain na raw nato ng aton sininga depensa. Kabili nato ng kabakod sa aton sininga lawas. Gani para sa lawas nga baligon kag adlaw-adlaw nga proteksyon, pinaagi sa Santhon Plus Gold mabuligan kita premium D3 kag Santhon Gold Vitamin C ang mabakod nga panglawas aton maangkon. Gani asubaybayan ang masunod naton sininga mga talakayan para sa dugang na naman nga mga kaayuhan. Ini ang in the certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan. Kay suno pa sa gereseling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
3: The secret of health.
2: Ko naman si Josiel Banyas.
3: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
1: Yes, to help!
5: XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
6: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
5: Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag vitamin D3. Nga, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis, wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves, ang Premium D3 Coffee Mix, ang may aramat sang vitamin D3. Nga, pampapasog sa aton nga tulaan, pampagana sang utok, kag pampa-improve sa aton immunity. May Santon, nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madami na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
8: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
9: Clear Skin Beauty

0: Care Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sunfoam Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado
1: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Sunfoam Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one
2: sa presyong magaan.
1: Sunfoam Plus
2: Herbal Oil.
3: Chronic pain?
4: Ang sakit.
3: Mag-Sister Pain.
5: Muscle fever.
3: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
5: Mag-Sister Pain.
3: Kamkalang pain.
5: Fast and safe.
3: Sister Pain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
3: The pain.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Sunfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Sunfon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen ang gutatayon ka pa.
3: Sunfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: XFM 103.9.
8: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
9: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one tests the
10: Arena Plus Sportsbook.
11: Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. No when to stop.
12: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
13: Luzon,
12: Visayas,
14: XFM Cebu,
15: XFM Bacolod,
16: sa XFM
12: and Mindanao with more than 50 strong nationwide.
13: Sumasa inyo
12: on air
13: and online.
12: XFM Network Philippines.
13: Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita
12: sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. Broadcasting live Center.
13: Makabalita nga una mo babaldiri mo
12: babatian.
13: Express Balita.
12: Labas
13: kag eksklusibo nga nasaga pinangi sa ginti kong kapwersa sa XFM News Reporters and Correspondents.
12: We bring you the latest and the biggest news from
13: ini ang Express Balita.
12: Express Balita.
13: Kag karon yari ang inyong mga newscasters.
17: XFM News
12: Express Balita.
18: XFM tayo mala sa 6:17 na may aga siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagunsiri ka man sa bunga bahin sa kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan, ang Express Balita.
12: Express Balita.
18: At lao kita sa bunga mga katropa sa Biyernes, Agosto 28, 2026. Kag sa bunga aga, kaming inyong mga tagbalita.
19: Ako si katropang Wendell Balinare.
18: Kag si katropang Franz Sandro Borgo. Sigadulo naman sa inyong mga katropa makaundaan. Sa mga balita diri sa lokal, national, international, kag giban pa. Sa mga nagamonitor, drasubong sa ato ng XFM Bacolod, mabatihan ninyo kami mga katropa sa radio frequency nga 103.9. Ang XFM Sagay City sa radio frequency naman, open 87.5. Ang XFM Cabancalan City sa radio frequency nga 106.1. Kagang XFM Canlaon City sa radio frequency naman nga 101.7.
19: Mga katropa, kita man ang malantaw sa ato niyang official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mayara man kita sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
18: Kag mga katropa, hindi ka mo magkalipat, bangod mahimo na ninyo ma-download nga libre address sa inyong mga Android phones. Ang ato niyang official streaming app sa XFM Philippines. Pangita niyo lang mga katropa sa Google Play Store app ang XFM Radio Network. Ma-install nga libre, kag ma-access na ninyo mga katropa ang kapin sa isenta. Ka mga on-air stations ng XFM Philippines alin sa Luzon, Visayas to Mindanao.
19: Mga katropa, mayara man kita sa text line na dari sa itong estasyon ang atong nga numero 0915-628-7926.
18: Alas 6:19 na, kag mga katropa, itong padulungan ng mga pangulong dinalaan sa mga balita dari sa lokal, national, international, kag iba pa, dari lang sa Express Balita.
4: Express Balita.
18: Sa mga balita diri sa lokal, 26.6 milyones pesos ka balor sa smuggled cigarettes na kumpiskar sa siyudad sa Escalante.
19: Pondo para sa bawat barangay, makikinabang program para sa Bacolod City na panghatag na.
18: PhilHealth nagapanawagan sa masobradwa ka milyon ka negrosanon nga magrestro sa yakap nga programa. Kaya sa itong mga headlines sa balita naman sa National, 107 ka mga opisyal sa gobyerno ang ginpaidalo mas sa lifestyle checks sang ombudsman.
19: Amay, isang sospek sa pagpanglutang sa Ateneo de Zamboanga, lakip na mga security guards ng eskwelahan na ginpasakaan kaso.
18: Kaya sa itong mga headlines sa balita sa International, patay nga nagasaka, tubtob malapit, duwa kagatos ang patay sa Nepal, flash flood, samtang 1,600 ng mga missing, lakip ang masobra 400 ka mga foreign tourists.
19: Ginatublag sa FBI ang isa ka Chinese hacking group nga nagbiktima sa pila ka mga opisina sa gobyerno sa US.
18: Sa mga balita sa sports, PBL nagpagwanas ang bagong logo sa ilay ka na pulo nga tuig.
19: Sa ito naman nga balita sa showbiz, Alec Gonzaga ginbunag na ang iya baby boy.
18: Ang mga katropa sa ito nga balita espesyal, kapot sa katropang James King. Lalaki, ginako bangod sang madamo nga pag-order sang pizza. Alas 6:20 na mga katropa. Ang mga headlines sa balita sa lokal, national, international, kagiban pa. Ini ang ginadulon sa inyo sa Santon Gold Herbal Capsule.
10: Mga pangulong binalan sa Express Balita. Dara sa inyo sa Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakaw sa mga butika.
18: Dulungan tayo ng mga detalye sa balita naman sa lokal.
14: Express Balita. Local news.
18: Nagdangat sa 26.6 million pesos ang balor sa ginapatihan smuggled cigarettes. Nga nakumpiskar sa kapulisan sa Porcogon 1, Barangay Limango, Siyudad sa Escalante. Kabisa Agosto 26. Gilunsar sa Regional Special Operations Group, Philippine Acuna Police Regional Office sa Negros Island Region. Upod ang RID, NIR, RIU, Nokpo, Escalante City, Kaga, CIDG, RFU. Natigay nga maresto ang 29-anyos ng lalaki nga ginkilala sa kay Alice JC, kag-residente sa Purok Ipil-Ipil, Barangay Vito, Siyudad sang Sagay. Mayara sang 447 ka mga karton sa ginapatihan smuggled cigarettes sang nakumpiskar sang kapulisan, kag nadangat sa 26,613,100 pesos ang balor sa nasamit ng mga kontrabando. Gimpasiguro sa pro-NIR nga mapasakaan sa kaso mga persona nga maaresto na may kantanan sa pagbaligya, sampeke o consmuggled ng mga sigarilyo.
19: Padayon ang investigasyon sa kapulisan angot sa natabo nga pagpamahog sa sulod sa Bacolod City College sang hapon sa Agosto 26. Sunod sa kay Police Major Peter John Ramos, ang station commander sa Bacolod City Police Station 6, nakipag-angot ang isa ka estudyante sa opisyales sa bulutuan matapos makita sini ang isa ka karton ang may sulat angot sa pagpamahog. Dugang pa ni Ramos sa ginatumod na persona nga ara sa likod sang nasambit nga butang kag sa iyaman nga ginpalabot sa publiko mahimo manabata sa lagi ang mga badakpan na bangod nagatugay ni isang pagkahangawa. Kung madumduman na pila na ka mga bulutuan sa siyudad sa Bacolod ang ginalakipan sa pribado kag pampubliko ang nakabaton sang pagpamahog.
18: Nakuha na sa pamilyang bangkay sa ginatudlong kawatan nga napatay matapos sining madakpan sa mga gwardiya sa isa ka subdivision sa Barangay Zone 15, siyudad sang Talisay sang Agosto 25. Ginkilalang nagtaliwan nga si Erjan Gulpani alias Injong, 23 anyos, kagresidente sa Purok 6, Barangay Mantaangan, Siyudad o Konbanwas ng Ibimagalona. Sunod sa kay Police Lieutenant John Patrick Kalinda, ay Deputy Chief of Police ang Ibimagalona PNP o kung Talisay City PNP, nakita sa iyang iloy ang mga social media post angon sa iyang bata. Kag nakilala sini paagi sa mga tattoo ni Gulpani sa iyang alawas. Dugan pa ni Linda, may aras ang kaso sa paglapas sa Republic Act 965 o kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 si Gulpani kag nagdesisyon ng iloy sining hindi na magpaidalom sa autopsy ang bangkay sang iyang anak.
19: Matapos madiskubrehan sa sulod sang comfort room sa Bacolod City College o kan BCC, ang isa kag naaligar nga notes sa pagpamahog sang tinalikdan ng Agosto 26 alas 2 sang hapon, nagilayon ni gid report sa administrasyon sang BCC ang insidente sa mga otoridad. Nagrespond di man sa gilayon ng Bacolod City Police Office kag nakipag-angot sa mga school officials may kaantanan sa insidente. Sa pahayag naman ni Mayor Greg Gasataya, kinahanglan nga magapabilin ang luwas kag sagrado ang mga bulutuan agud maprotektahan ang kabataan kag ang bilog nga school community. Nag-ordinar na ang city government sa kay BCO Director Police Colonel Eugene Ribadumia para sa padayon ng investigasyon kag pagkilala sa mga tawo nga yara sa likod sa ginaligar nga pagpamahog. Kinsiguro man sa alkalde nga himuon sa city government na nagakaigo nga tikang para mapabilin ang luwas sa ukon nga luwas ang BCC community.
18: Yara na sa karon sa kustodiya sang Moises Padilla PNP ang mga heavy equipments nga ginkumpiskar kahapon matapos ang raid sa isa ka ginaligar illegal quarry operation. Ang PNP Regional Special Operations Group ang nagpatikayon sang raid sa isa ka kilid ukon sa kilid sa suba kun sa din wala sang mine na hingadlan nga tagiya. Sunod sa kay Attorney Julian Bidrio sa Provincial Environment Management Office sa ilagi layon gin katuan ang lugar kag ila natukiban nga wala gidman sa permit nga halin sa ilaw opisina. Bangod sa Mines and Geosciences Bureau ang nila dapat ang nga permit bangod sang katakuon sang operasyon. Dugang pa ni Bidrio nga mga small scale quarry operations lang ang ginatagan nila sang permit.
19: May kang tanan sa insurhensya ang pagtiro patay sa isa kalalaki sa sitio Panggiasan Barangay Lalong Banwas ang Calatrava aga sang Agosto 23. Ang biktima gikilala sa kay John Del Baracarial o kon Barayarkal 50 anyos kag residente sang nasambit nga lugar. Sunod sa kay pulisa Captain Jesus Alba ang chief of police sang Calatrava PNP nagagawa sa investigasyon nga ang biktima ginpasibangdan nga asset sa militar kag ini ang gintiro patay sa mga sospek. Dugang pa ni Alba, ginatumod na sa karon ang mga personang ara sa likod sa krimen kag posible nga mga katapos ang New People's Army kon NPA kag sa karon padayon ang investigasyon sa kapulisan para sa pagpasaka sang kaso batok sa mga sospek. Kung madumdumana, nagalakat ang biktima kag ini ang padulong sa Barangay Bago Banwas ang Don Salvador Benedicto agud nga mangumpra apang ini ang ginsundan sa mga sospek kag gintiro sang makapila ka beses.
18: May 3 ka milyon nga target ng PhilHealth Negros Office nga makarehistro sa YACA program. Apang sa pila na kabulan nga napanawagan na yara pa lang sa 293,000 ang nakarehistro sa bagong programa. Buot silingon, may yara pa 2 ka milyon nga pumuloy sa Negros Occidental ang ginapahibalo nga dapat sila magrehistro sa YACA program magod makaambit sa diskwento sa mga baleran sa ospital privado kag pampubliko. Ipag ni Marjorie Cabrieto, ang regional manager sa PhilHealth Region 6, nga sakop pagyapon ang Negros Occidental sa ilang opisina. Mayara sang 215 ka mga yakap medical facilities private kag public health akon public hospitals sa rehiyon. Kag sa Bacolod ang Riverside Medical Center kag Queen of Mercy Hospital para sa private samtang Corazon Loxe Montelibano Memorial Regional Hospital kag Kabankalan Hospital sa government hospitals. Ang isa ka miyembro sang yakap ang mas malapad nga benepisyo ilabi na sa outpatient kag emergency treatment. May diskwento sa balayran sa doktor, ospital kag bisan bulong ang isa ka yakap member. Pero ang wala nakarehistro ang nakaambit lang sang regular nga benepisyo. Pinakadako nga nakaklaim na sang benepisyo sang yakap sa Negros amo ang mga dialysis patients. Bangon sa programa nga unlimited sessions. Ang sarang mabuligan sang PhilHealth ang rason nga madamo ang nakaambit.
19: Bawat barangay makikinabang o kung BBM Presidential Assistance under the Social Civic Project Funds na panagtagna sa mga barangay sa siyudad sa Bacolod kahapon sa New Government Center Lobby. Ginpanagtagna ang mga cheque nga nagabalor sang 200,000 pesos sa 61 tanan ka mga barangay sa siyudad. May kamilugan nga balor nga 12,200,000 pesos ang pondo sa Bacolod para sa nasummit nga programa. May ara sang isa ka gatos o kon isa ka 100,000 pesos diri ang halin naman sa nasambit nga pondo ang magakadto sa 5 ka graduating student nga makawaton sang tig 20,000 pesos samtang 100,000 pesos naman para naman sa isa ka napili nga proyekto sang barangay. Ginpahayag naman ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya nga ginpangayuan sang syudad sang sertipikasyon ng kada barangay nga nagapamatuod nga hindi pamilya sa mga barangay officials ang nadala sa 5 ka BBM scholars. Kaupod man sang kahapon sang City Government sang Bacolod ang DILG sa pagpanagtag sang nasambit nga fund sa mga barangay.
18: Nagtipon ang mga sports organizations kag coaches sa Bacolod City para talaga ng preparasyon sa mga atleta nga magrepresentar sa siyudad sa Batang Pinoy 2026 nga iga-host diri sa siyudad sa Bacolod. Ginsiguro ni Mayor Greg Gasataya ang financial kag logistical nga o kon logistic nga suporta sang city government kag ginpayag mas importante sa medalya ang paghatag sa oportunidad sa mga pamatanon nga makulunon nga mapauswag ang ilang talento kag makakompetensya sa mataas nga level. Ginalauman nga magtipon sa Bacolod ang mga atleta nga nag-edad 8 to 15 anyo sa linsa na kalain-lain nga bayan sa pungsod para sa 30 ka sports disciplines. Ginabi-abi sa mga coaches ang suporta sa administrasyon sa grassroots sports para kay wrestling coach Jerry De La Cruz. Naging importanteng meeting bilang venue para sa pambit sa concerns kag suwasyon sa mga coaches. Ngayon gintawag nga Batang Pinoy Brainstorming Go for Gold 2026.
19: Ginakumpirmar ni Secretary to the Mayor Attorney Marty Go nga na-ratify na ang sangsanggunyang panlunsod ang Memorandum of Agreement to kon MOA sa tunga sa Bacolod City Government kagugma Foundation sa session sang tinalikdan ang adlaw. Suno kay Go matapos ang ratifikasyon sang MOA, all systems go na ang Gugma Foundation sa pag-organisa sang Mascara Festival 2026. Ang ratifikasyon sang MOA nagahatag sang formal na nga tikang para sa Gugma Foundation nga ipatuman ang preparasyon kag aktibidad para sa sininga tuig nga Mascara Festival. Madumduman nga nagpangayo sang sertifikasyon ang sangguniang panlungsod sa gugma nga ilanan na bayaran ang tanan nga balayran sa tinalikdan nga tuig nga sila man ang nag-organize.
18: Alas 6:30 na, ingin na batian ang mga detalye sa balita sa lokal. Mga katropa, kaginingin na dulon sa inyo sa Santon Vitamin C.
10: Express Balita, dala sa inyo sa alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C, wala sa hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sa atong lawas. Santon Vitamin C, mabakal sa butika.
18: Mga katropa, ato na padulungan ang mga detalye naman sa balita sa National.
14: Express Balita, National News.
18: Ginpasakana sa kaso sa Philippine National Police ang abay sa estudyante nga nalakip sa pagpanglutang sa Zamboanga. Ginpasakana naman sa kaso ang mga security personnel sa sang nasambit nga bulutuan bangod sa kapabayaan nga makalusot ang pusil sa bulutuan kag sila ang nagapangatubag sa kaso nga reckless imprudence nga nagresulta sa homicide kag physical injury. Suno sa Police Regional Office 9 nga mo ang nagapanguna sa investigasyon. Mayra sila sa bastante nga ebidensya nga natipon sa ilang indeed nga investigasyon. Gidugang panila nga matag ang kapabayaan sang amay bangod nakuha sa iyang bata ang iya government issued kag personal nga pusil. Nagagwa man sa investigasyon sa mga otoridad nga wala sang ebidensya nga iban nga grupo ang naghimo sang krimen.
19: Ginapaidalom sang Office of the Ombudsman sa maidid nga lifestyle check ang 179 ka mga opisyal sang gobyerno. Ginkompirmar ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya sa giniwat nga budget hearing sa Kamara ang kalabanan sa mga opisyal nga ginausisa nga nagikan sa income generating agencies kaangay sang Land Transportation Office kon LTO, Bureau of Customs kag Bureau of Internal Revenue. Ginalauman nga madugangan pa ang numero samtang padayon nga nagatipon sang impormasyon ang mga investigador batok sa mga nagapamanggaranon sa ilang mga posisyon katuyuan sang eksaminasyon nga mahibaloan kung ang maluho nga estilo sang pagpangabuhi sang pagkabutang sa mga opisyal nagasanto sa ilang opisyal nga kita kag indeklarar nga state of assets liabilities kag net worth akon salen.
18: Ginrekomendar sa administrasyon ni Marcos ang kabugusan ng national budget nga 643.95 billion pesos para sa Department of Public Works and Highways para sa masunod nga tuig 2027. Ini ang 21.29% nga mas mataas kon ginabanta 113.05 billion pesos kun ipanggit sa karon nga 530.90 billion pesos nga budget sa nga ahensya sininga tuig 2026. So na sa Department of Budget and Management, dako nga porsyon sa dugang alokasyon ang gintalana para sa nagapaday nga infrastructure flagship projects nga ginapunduhan sa lokal kag dumuloong mga institusyon. Ginalauman nga ang pag-uswag sa paggasto sa infrastruktura, magatugas ang dugang mga trabaho, magapanubo sa mga pamasahe kag gasto sa pagbiyahe, magakonektar sa nagkalain-lain nga mga rehiyon kag labi pa nga mga mapadasig sa pag-uswag sa ekonomiya sa pungsod.
19: Duyag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga gilayon nga resolusyon o kung ang gilayon nga resolusyon sa mga isyo sa palibot sang pagpanagtag sang cash gifts sa mga qualified senior citizens suno sa Malacañang. Inibilang sa bahat sa gin-report nga reklamo nga ginapalabot sa pila ka mga senior citizens sa Anti-Red Tape Authority batok sa National Commission of Senior Citizens bangod ginaligar nga wala nila mabato ng ilang 10,000 pesos nga cash gift sa idalom sang expanded sanitarian act. Sa idalom sang layi ang tanan nga Pilipino nga magabaton sang cash gift nga 100,000 pesos sa tion nga magedad sang 100 years old samtang ang mga nagalabot naman sa edad sang 80, 85 ang magabaton sang tagsa ka cash gift nga 10,000 pesos ginhatagan pagtamod sang opisyal sang palasyo nga ang reklamo ginenduruso sa Commission's Committee on Anti-Red Tape sang Agosto 25 kagang isa ka clarificatory o conclarificatory meeting sa tunga sang ARTA NCSC ang natungdan nga local government unit kag sa mga tagreklamo ang natalana sa maabot nga Agosto 28.
18: Alas 6:35 na mga katropa, nyo nabatian ang mga detalye sa balita sa nasyonal kag ginagadulon sa inyo sang Premium D o kon Premium D3 Softgel Capsule.
10: Express Balita, dala sa inyo sang Premium D3 supports bone health. Mag Premium D3 every day.
18: At na padulungan mga katropa, detalye naman sa balita sa international.
4: Express Balita, international news.
18: Padayon ng rescue operations matapos ang makahalalit nga pagbaha sa Nepal nga nagpatay sang hindi magdubo sa 157 ka individual. Ang kalamidad nagbilin sang 484 ka mga turista ang unaccounted considering 391 sa ila ang mga dumuluo, 23 ka mga Nepali, laki pang 105 ka mga Indians kag 12 ka mga British nationals. Subong man ang mga nagbiyahe gikan sa Estados Unidos, Australia, Malaysia kag South Africa suno sa opisina sang Prime Minister sang Nepal. Ang mga otoridad nagpandam nga ang listahan gina-verify pakag mahimo nga madugangan ang nasabit nga numero. Samtang ang Ministry of Foreign Affairs and External Trade sa Bhutan upod ang ibang pang mga masiligan ng mga sources nagkumpirma nga wala sang mga taga-Bhutan nga nakilala sa listahan sang nadula.
19: Si Brett Leatherman, Assistant Director sa FBI Cyber Division, nag-anunsyo nga ilang gintublag ang isa ka botnet nga ginagamit sang grupo sa mga Chinese nga KTFY nga nagapunterya sa mga pila ka critical nga infrastruktura sa US. Ang ilang investigasyon nagpakita sa nga ang QTFY konektado sa Nanjing Shenzhoui Network Technology Company nga nagabaligya sa kinawat nga datos kag mga serbisyo sa paghack sa mga ahensya sa militar kag paniktik sang China. Una diri ginanunsyo sang US Department of Justice nga gintublag manila ang duha ka hacking platforms nga amo ang QSCAN kag QT router nga ginapadalagan man sang China. Ang pila ka mga biktima sang QTFY computer intrusion amo ang National Aeronautics and Space Administration, Federal Reserve Department of Energy, Department of Justice, Department of Health and Human Services, National Institutes of Health kag ang US Senate. Ginpasalig man ni Attorney General Todd Blanche nga gin-disable nila kag ginaimbestigaran ang Chinese malicious software.
18: Alas 6:37 na mga katropa, inyo nabatian ang detalye sa balita sa international. Kaginingin na doon sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix.
10: Express Balita, dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kagin patamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix, mamakal sa mga butika.
18: Mga katropa, ito na padulungan ng mga detalye naman sa balita sa sports.
4: Express Balita, Sports.
18: Kin-release sa Premier Volleyball League o kung PVL ang ilabago nga logo bilang kabahin sa ila celebrasyon sa ika-pulo ng anibersaryo. Ini naman ang pagsugod sa countdown sa ika-pulo ng season sa Liga, nga magasugod sa October 10. Ang silver nga duwag sa logo nagasimbolo sa pag-uswag kagadamoon sa talento sa PVL, samtang ang asul o kung blue nagarepresentar sa ang paghiliusa kag padayon nga pag-uswag sa liga. Ining ika-anom nga season sa PVL bilang isa ka professional nga liga pagkatapos nga nangin professional sa tuong 2020. Antes sa regular season paghiwato ng PVL Invitational Conference sumalina Agosto 31 tubtob Setyembre 8. Sugod sa nangin isa ka professional nga ligang PVL nangin isa ka plataporma para sa mga nagapangunang mga humalampang sa volleyball ang pungsod nga maghampang kag para sa mga lamharon nga atleta nga mag pasanyo pa sa ilang nga mga talento. ang balita sa sports, mga katropa. Ang ginadulong sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix.
10: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3. Manamit na, super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabakal sa butika.
18: Mga katropa, ito naman padulungan ng detalye sa balita sa showbiz.
14: Express Balita, showbiz.
19: Kag mga katropa, sa ito naman balita sa showbiz, subong Biyernes sa ti Good News para sa family Gonzaga, mga katropa. Matapos ang tingin confirm sa Eloy ni Alex Gonzaga nga si Mami Pinti nga ini siya ang nagbunag na sang iyang baby boy, mga katropa. Matapos nga sang August 25, mga katropa, nagpost si Alex sang iyang maternity shoots kon pictures nga naghambal nga kun sa tinaga naton mamisi ako no ang mga tion nga ara ka sa akon nga tiyan amo na mga katropang iya mga tinaga. So digdigto naghint na ang mga netizens nga ti posible na kabata na siya mga katropa bangod nga ti amo tong iya nga nangin ano no nangin caption sa iya yang picture nga ti nagabusong pa siya. So gin labot sang ining isa ka showbiz mga katropa insiders ang Eloy ni Alex kag naibaluan gagin confirm no sa nga mama sininga si Mami Pinti nga deliver nang iyang anak kag ini isa ka baby boy. So mga katropa, sa karon ti ginkalipay ni isang family Gonzaga. At the same time, mga katropa, sa mga netizen man eh, no, nga nagsuporta sa ining vlogging ni Alex. Kay mga katropa, matandaan, kung madumduman naton, hindi lang kaisa, mga katropa, nga tinahulugan ining si Alex. Kundi kapila siya, mga katropa, mahulugan bala, no? So, ti para sa iya, iniisa ka blessing. At isa karon, ti makaanak na sila sa iya yang, ining husband niya isa ka vice mayor, mga katropa. Kagati sa karon no ining family Gonzaga ang pagani no quiet lang pero ti nakabata na gali ining si Alex kag ti amo na baby boy ang iyang anangin anak. Ang oras sa aton, mga katropa, alas 6:41 na kag ang aton nga balita sa showbiz ang ginadulong sa inyo sa aton mga habon nga pampaputi sa Yes to Health. Una nga aton yang Santon Plus Herbal Soap. Ang aton nga Santon Plus Herbal Soap ang makaprevent gid sa early signs of skin aging. Manabi man gamiton adlaw-adlaw para sa bugos nga pamilya, madula gid ang germs kag baho sa imong alawas sa aton yang Santon Plus Herbal Soap. And syempre mga katropa, may isa pa kita kahabon sa mga mahilig naman sa glutathione and Kojic, ginimpunan pa sang virgin coconut oil sa ato naman nga Clear Skin Herbal Soap.
10: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap, available sa mga drugstores.
18: Alas 6:42 na mga katropa, inyo nabatian ang balita sa showbiz. Congratulations sa kay Alex. Siya ka ba na? Finally. Oh, ti pilagid man ka pagtingwa nila nga mga
19: sa mga ulugan katropang France.
18: Gani man. Gina. Mga katropa, padulungan tang balita espesyal kapot si katropang James King. Ibaloon tani ano ning rason nga nag-order ang isa ka tawo sang damo-damo ano nga pizza ano niya ni man kauna.

0: order sang ginatos ka pizza kag pagpa-deliver sini sa mga nagkalain-lain nga mga addresses. Base sa investigasyon sang Polish Police nga magluwas sa pizza nga ginapa-deliver sang suspect, ginaupen nga man ini sang pagpamahog, lakip na ang pag-abdak sa minor de edad, pagsunog sa ngulubrahan, kagitan pa. Inang rason nga madamo sa mga nagabatong sini ang nagakabatsyag sang kakulba mag-report sa mga otoridad. Sang gin-raid sang kapulisan ng balay sang lalaki, nakuha sa area ang devices kag data carriers nga ginapatihan ginagamit sini sa pizza delivery prank. Padayon pa nga ginaimbestigaran sang mga otoridad ang rason kung naa ginahimo ini sang suspect. Inaangaton nga balita espesyal sa 103.9 XFM Bacolod. Dulaon ng mga bukol-bukol sa lawas, magsanton plus gold. Para sa nagogyon ng Pilipinon sa Pilipinas, ako si Katopang James King, XFM News.
1: Oh, nang prank, nang scam siya, nang tripping naman.
2: Tripping, ha?
1: Ah, Tidris, Bacolod na muman na din. No, damo na. So, Tidris, ato niya, doon hindi pa madakpan. Tapos, bigyan na take advantage niya subungang AI. No, tinabiktima si Mayor Greg. Tapos Mayor Greg sa AI voice ngayon na. Tingin mo na subong mga katropa. Pero kung madakpan ka, ti, pasensya na lang.
2: Bye-bye.
1: Ti, ikaw mismo nang gin man na siya pwede mo, no? Ilabinigit bala kung mang prank call ka. Ilabinigit for emergency.
2: Mm-hmm.
1: For example, bala may nasunog. Or kung ano tabi nga mga insidente. Mm-hmm. Nagpareha pa, tawag ka pulis, katuan nyo, pakatuan mo sa pulis. But in the end, mga katropa, nang wala, scam galing, no?
2: Hindi ko may totoo, yung ginanakinahang lang, yung malaktawan tungkol sa, ano pala.
1: Correct na, no? Kahit tingin pa sulabi itong amo to mo, abi nila, tuod to. Ang wala, di. Sa instead nga yung pasulabi to ang tuntuod, ano na lang to, na-disgrasya na lang to. Ay, ginuna pa to ang ano gali? Ang gin-request mo to. Kaya well, hindi magali tuod, no? Tripping ka, nagsasko ka. So, damo na nasubong, no? Mga pamahal sa school, mga tripping, bala? Tripping, yung tripping mo, butang lang sa lugar, pero hindi ka bala makakosang panic and concern sa public. No? Kasi mo nga isig ka pareho. Alas 6.45 na mga katropa-katropang medyo, mga produkto sa Yes to Health sa Rinta ni Mabakal.
2: Mga katropa, mabakala maaton nga mga produkto sa aton mga Yes to Health store. Sa syudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Iniama bakalman sa mga butika, mga katropa, sa Negros Grace Pharmacy, Watson's, Generica South Star, kag TGP. Ma-order man online sa aton mga online shopping application sa Yes to Health 2011. I-make sure nyo lang mga katropa nga sa Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
1: Mm-hmm. Sa mga nag-monitor dira, good morning, manda sila.
2: Yes, good morning. Sa ila yun ni Ma'am Lilia Lombrado, good morning. Kay Ma'am Elvira Gilugo. Sa ila ni Ma'am Shirley Arevalo. Kay Sir Ipe Hilie, good morning man. Sa kay Sir Jelwin, mayong aga, habal niya. Happy long weekend naman ko, no? Kaya holiday naman.
1: Ah, kaya sa Lunes.
2: Sa Lunes. Oh, chapto kagin. Napapuloy na siya kuno ahalin sa eskulahan.
3: Wow, ka-perfect.
2: Ay, ka-perfect.
1: Sa kay... Sana all.
2: Tristan Wyatt Gulay, good morning man. Sa kay Ma'am Jessica Gonzalez, good morning. Ka kay Sir Bonbon Acosta. Mayong aga
1: yes,
2: sa inyo.
1: Yes, good morning. Sige, from Intel, mga katropa na to, dira. Sa mga nag-celebrate sa birthday nila today, happy birthday sa Ilada.
4: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
1: August 28. Happy birthday sa mga nag-celebrate sa birthday. Mga katropang, oras na mo ni Katropang Wendell. Dugin na kolabos na. Batayin ninyo kang magabulus ang bulus sa ay. Ikaw po si Katropang Erwin Salinas. Mga katropa sa liwat, kaming inyong mga tagbalita.
2: Ako si Katropang Wendell Balinari.
1: Kasi si Katropang Franz Sandro Burgos. Para sa nagawagyo ng Pilipinos, Pilipinas. XFM News.
5: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
6: XFM.
7: Yes, to health.
8: The secrets of health.
3: speaking about this mood swing, hormonal imbalances driven ini, Dok Leo.
6: Yes, Sir Josil. Katungod may mga imbalances kita sa sulod.
3: Okay.
6: Amo ni nga kadali kita mag-react, nagabingit kita. Kag iban pagyud nga mga hindi maayo nga manotice sa mga tao sa aton palibot, sa aton suning nga panimalay.
7: The secret of health.
3: Amo ni nga klase kag

0: Kinabatyag ta, Dok Leo, nga way sang instant solution?
1: Kinahanglan gid ang tayo yun nga pag-manage, kag pagtatap sini, hasta nga makorekt ang mga dapat i-correct sa sulod sang lawas, Sir Dosil.
0: Ang triggering factor lang makita na to na kag mabatyagan kaya tiara lang na sa guwa mo. Hindi mo blaming chinyan or if not, daw gulpi lang ginit ang imuulo or gulpi lang man malipay ka or gulpi lang gid nga gusto mo yan. Mamuni-muni ka lang gid nga.
1: Kabudlay ni sa mga upod sa balay, sa trabaho, upod sa trabaho, kag lang. Manging toxic ang environment sini. Nga kung padalman tagit, hindi mo manabasol ang isa mismo nga may amo sini nga kondisyon. Nang hambalbal sa iban nga gamay diferensya ginapadako. Tungod na isa sa mga nagkalain-lain nga factors sa imbalance sa sulod, especially sa hormone.
2: Santhon Plus Gold.
1: Ang Santhon Gold Capsule gina-suggest, gina-recommend gid naton sa may mga mood swings. Base sa iya sini nga sangkap, pag ang mga sangkap gintunan kung anong iya sini nga efekto sa aton sini nga modo. Ang moringa or malunggay may potential nga adaptogenic properties. Magambal gina kita nga adaptogenic kung paano kita mangin resilient sa stress, challenges, nga hindi kita mag-react daso-daso, kundi mabulo balanse ta anay, makapulo pa minsar ta anay makarelax ta.
2: The secret of health.
1: Ang moringa nga sangkap sa Santhon Plus Gold may reduce oxidative stress and inflammation sa aton sini nga brain. Once gani nga may inflammation dira sa aton sini nga parts ang brain, irritated kita. Madali kita mag-react.
0: Short-tempered ikaw.
1: Yes, so.
2: Santhon Plus Gold.
1: Ang isa pa gid sa manami man, ang mangustin nga sangkap sang Santhon Gold. May aras ang neuroprotective effect. Pwede sa mag-protect sa aton brain, kag sa aton sini nga nerves. Ng isa sa problema, once nga mag-weak na karon, di ang mga hormones na ton, signaling systems na ton, messengers na ton, nga ginapaagi sa aton sini nga nerves, problemado.
2: The secret of health.

0: para nga masigurado pagit magluwas sa kinatawag pagpabakod sa aton sining immune system para masigurado nga makalikaw kita sa nagkalain-lain nga balatian lakip na sa mood swings nga problema sang kalabanan sa makababainhan ginsiguro nga mabutangan sa Sir Josiel sang liabi nga amo ang vitamin C.
1: The secrets of health.
2: Masaya ang buhay kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3.
3: Yes, to help!
0: Ang D3 may benepisyo siya para sa mga may mood swings. Nagabulig siya, regulates ang serotonin production. Nagabulig siya para ma-convert ang tryptophan sa serotonin nga key mood stabilizing neurotransmitter. Butong balon, nabuligan niya para ma-prevent ang extreme nga mood swings. Para nga di magtanto ang imo sini pagka-negatibo o kung hindi kinandan nga pag-react sa mga sitwasyon kumpara sa iban.
4: So ang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C mabakal sa mga butika. Sa mga kauturan tanaman nga mahilig magkape. Dapat nga kun magkape kita, siguraduhon tang kape ta may sustansya kitang makuha. Kinanglan aton mag-inom sang damo sustansya nga kape and that's Santon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione.
0: Kagara ya, ti may pang-buffer kasi na dira. Although kape siya, pero may pang-bulo balanse ka.
4: Oo.
0: More ka sa ginatuwag benefit.
4: May iba na bing hindi ka tulon bala sang Santon Gold Capsule.
0: Mm-hmm.
4: So kung hindi ka mo katulon, kag gusto nyo gid mag inom kape eh.
0: Mm-hmm.
4: Arad ang Santon Gold Coffee Mix. Again, may collagen kag may glutathione. Tuling glutathione, isa dira sa ginahimo. Yung ginadetox siya nga itong lawas sa nakulayon, napagwaya. Ang mga toxins that nagadulot. If not, kung mag-support ina, hindi tayo napagwa. Infection sa sulod sa lawas ta.
1: The secret of health.
4: Sa mga diabetic nga gusto ginyan magpangapi, magkape ka Premium D3 Coffee Mix. Kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon. Pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So, pili lang ka muna sa inyo kapihon. Ang kape nga wala caffeine. Kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon. Kape sa tanan nga edad. Bata, tigulang. Ang Santon Plus Coffee Mix kawain niya caffeine.
1: The secret of health.
5: Santon Gold Live Testimony.
6: Aror balik si Niloal Laguna. Laging nga sidi sa haring gabi. Matari. Sumubok din ang Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na sidi. Talaga pong nakakagaling ng Santon Plus Gold.
5: Mabibili sa mga butika.
7: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
8: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
9: Kapwa ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, galpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Sister Pain.
12: Ako si Sarah sa mga kutipan ni Lilo.
13: Sa ako po sa

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na
0: world. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika. Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badaho. Sarakit ang karawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko. Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape at gamot. Ngayon.

0: ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. VisionX Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSND. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus.
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Pare, psst. Pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
1: Sister Pain.
5: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa Dad Long Training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Santon Gold Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Okay,

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Nga, XFM, kid, how?
2: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Inami ang music, ah.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, pula ka lang music, magkatapos mukta ko, mayara ka sa mga balita. Blabos yung namin, bigit sa mga DJs, nalakag.
0: Wala asang konkreto, mga sabat.
4: Wala asang katumbas nga rason, kung naka-X, ka-X, ka-X.
0: Simply,
1: may how, kid, ah.
0: Enjoy lang.
1: Nga, XFM, kid, how?
5: Tiyo!
0: XFM 103.9.

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbes, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na
0: world. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: X. XFM.
3: FM.
4: Likawan ang sobra nga alcohol mahimo ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, apalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.
3: X.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Nga, XFM, kid, how?
2: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, nani ang music, ah.
1: Nga, XFM, kid.
2: Ay,
3: wala ka lang music, magkatapos mukta ko, blam, may harap ng isang mga balita, blam, sun, amin, bigit sa mga DJs, nalang, kanyang,
4: wala sang konkreto nga sa bat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, simply,
1: may how, kita,
4: pag, enjoy lang.
1: Nga, XFM, kid, how?
5: Timo!
4: FM 103.9
6: Santon Gold Live Testimony.
7: Juanita Badajoz, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
6: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus.

0: mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako ana. Nakadugog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle Legari is

0: pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sigit tindog sa bilog nga adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Samphone Plus Gold.
2: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna tang aking mga paa. Narinig ko na meron Samphone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Samphone Plus Gold.
0: Samphone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Samphone Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Samphone Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Samphone Vitamin C.
0: Samphone Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Samphone kag Vitamin D3 sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Samphone kag bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Samphone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Samphone Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
5: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala.
6: Mag-Samphone Plus Herbal Oil.
5: Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib.
6: Siguradong ginhawa ay hatid.
5: Samphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan.
6: Samphone Plus
5: Herbal Oil.
0: Sister Pain.
7: Ako si Sarah sa mga kutipan ni Lilo.
8: Sa

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirabel. Isa ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kami collagen kaglutathione. Makapahubin pa sa nawo. Maduty ka gid nga fresh.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Sentro. Come sa Bullseye.
3: Department of Agriculture. Kamusta ka?
4: Hayong hapon.
5: 103.9 XFM.
6: XFM Network Philippines.
7: Mga katropa.

0: Kamaturan ang salandigan sang kanatalakayan. Kanatalakayan.
1: For the basis of the award, issue award, pursuant to Article 25(3)(a) of the state.
2: In this country before the president and ensure may peace of paper and you ask me to do it.
0: Bullseye! Pagtuloy sa mga detalye sa issue kang balita.
3: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts us to become a pandemic.
0: Bullseye!
4: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin
0: nila. Pagtanakay sa mga issue, ikan sa mga yamo ang reklamo sa tao. Bullseye!
5: Nilibwak ko ng bata, tapos may balay ng ipapirma sa ako, pero wala man nila kinatapos.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kagkaroon, yari ang inyo anchorman.

0: Maulanon, magalumon nga adlaw mga katropa.
1: Bawat Pilipino ang ipinapanalo sa programang sa buhay ng tao na kasentro.
0: Kahapon katropa, nakibot kita sa pagbundak sa ulan, terrible. Ha? Grabe nga bundak sa ulan, mayroon lang kay Wise ang dasig lang abi mga katropa mo. Bulubulyada ang hangin amuman nagbaskog man amo na ba ang sitwasyon mga katropa dere sa atong lugar dalas ang habagat. So most probably ang pila kami epektos ni sa aton nga palibot mga katropa pag ulan-ulan pag hangin-hangin kag pagbulubaha-baha mo ni no. Sobrang mga bagay nga dapat preparahan naton sa mga ginikanan para sa mga estudyante nila. Padala lang sa payong. Kung may mga raincoats na dalaman. Kaya para may depensa mga kabataan. Kita yung mga dulo, dagko mga katropa na may resistensya para magbato sa kondisyon sang panahon ta. Gulpi lang mainit, gulpi lang ulan. May bato ta pero yung aton pila kabataan aton nga mga kabataan hindi ni sila mo nakabaskog mga katropa sa bagko-bagko sa panahon nagabatsa ng ilalawas so suplementuhan nyo man sa mga vitamins mga katropa pakaunon sakto mga kabataan ta para hindi sila masakit mga katropa. Okay? Halong-halong nga kag ikaw man sa mga motorista. Halong-halong mga katropa, dala sa mga kapotis mong white. Kabalok na ng mga panahon atong matabo mga biyan. Ulan-ulan kag kunano pa ka mga sitwasyon. But nonetheless, ang ato naman nga pagbalo sa inyong mga katropa, we'll keep you updated sa dalagan sa panahon, sa sining panahon mga katropa nga ara ang habagat. Ang ginalantaw naman, ginakulba-kulbaan sa pila ka mga kuturan, takay November, kuno mo, no? November, may igo naman ang El Nino. Init ni, nga beyond normal nga init, mga katropa. Kag malawigon, dugay nga tig-init, nga mag-iigo naman dari sa Pilipinas, kuno mga katropa, kag sabilog nga siya. Pero tanawang tani, kaway pa man sa official pronouncement sa atong pag-asa, mga katropa, no? Let's hope and pray, mga biyan nga ti, sa sining panahon. Mag-okay lang ang aton nga klima. Kay direya pagka-December, gina-enjoy. Kaya ang bugnaw mo. Bugnaw nga panahon. Tungod gapalapit ang December. No? Ma-cross pa ni sa until 2027. Kung mga katropa ba, malapit nagli. Pizza, ano subo? Pizza 28, pizza 38. Tatlo pa kadlaw. Ulo gwanta naton mga katropa kay tigulat-ulat sa end of the month mo para maka dawa-dawa man sa mga sitwasyon katropa. But nonetheless, amo rin nga aton ginaatubang subong ang mga sitwasyon mga katropa. Sige lang no. Para ayon lang kita sa paghimo sa mga bulahaton ta. And as long ko na naghimakas kita, as long na naghahandom kita, as long paninguha kita mga katropa, may maabot gidya mo. Duwam na nakabutang, maabot sa aton ang grasya. Ukon utangan sang grasya.
2: Hambalapan.
0: Welcome, welcome sa pagparagan naton sa aton para tuntunan mga katropa. Padayon kita sa aton nga palatuntunan pagtalakay sa pila ka mga updates naton diri sa aton nga tilimanan mga katropa sa diri sa XFM Bacolod. Ariyo pila ka mga balita naton mga biyano. Headlines. Preliminary investigation katropa iga ogin na hinyo iga paidalom ang kaso ni Julia TV kagsang live-in partner ni kong mga katropa ipa-idalom pa sa preliminary investigation. Tanawang-tanabi mga katropa because anonimo no submission ni sa mga ebidensya to determine sang probability pinagi sa prima facie evidences nga pwede i-present sa aton nga fiscal angot sa kaso nga tubangon niya. Noti ang kaso ni ginalantaw mo na yung mga katropa nga ang kaso possibly is angot sa droga. Tanawon tira karon no sa aton pagpakaraga diri sa Bullseye mga byan no. 7:25 na sa aton karaton tuna. Ano matabo sa aton Bacolod City Water District mga byan? Matapos nga ti ara na ang Hiraya Water Corporation nga ginapanigiyahan ni Lusot ginapanigiyahan sa isa ka operator ang joint venture nga ginahambal mga katropa sa joint venture sang Prime Water kag ang Basiwa anong matabo no kay gunatulat kita mga katropa Dutayan ko na mahambal ang Lusotan. Lusot Kogi. At nag-iyasin na isang Hiraya Water Corporation, mga katropa. Hindi na tagaan sa mga maglang tayo. Ganun, take over ka ron. Dito rin sa ano? Take over ka ron sa Prime Water, mga katropa. So, ma-operate sa bulos sa Prime Water, mga katropa. So, ang ato naman paglantaw, kaya ang joint venture agreement, no, exclusive lang niya sa dua ka mga partido. Ang Basiwa, kagat the same time ang Prime Water mga katropa ti subong Hiraya Water Corporation ano matabo may ara pa bla balido pa bla ang joint venture agreement nga nagapatunga kag nagabind sa duha ka mga korporasyon duha ka mga institusyon mga katropa sa pag-manage kapag distribute sang tubig na tun diris Bacolod no. May pagbag-o gid man. Ito maghambal kita mga katropa sang ano sang may ara ma take over mo no. Kahit ang Prime Water medyo nag baldar gid man. Kay puro man to promisa ang ila to. Naguba na sa ibuslan sa sang bag-o nga operator sang Bacolod City Water District mga katropa. Tipi lang investment. Piraging dugang kapital mga katropa para magpanami sa aton nga sa aton nga serbisyo tubig. Base bla istorya gisi naman ni Blau. Base bla promisa naman ni Blau, no. Oh, nanegosyuhan na tadaan sa tubig. Negosyuhan pagit nila sobra-sobra. Nanegosyuhan na gani tubig sa Bacolod di. Oh, may bulk water daw kina supply tubig para sa gininto nila ng tao di. Subong niya, bulos-bulos naman sila. Ang mapromisa naman ta nga, pasanyugon ta naman. Ang nami nga servisyo sang aton nga, tubig sa Bacolod. Igo mo raon daw, kape man Japon daw, tsa man Japon nga, kabaho sang tubig. Just to be blatant about that, mga katropa, ang experience nato nabi sa Prime Water, though hindi tamalibdan, nag-angko na kita sa stigmas na da. Pero ito na, pila ka ba latest development plus ang pila ka mga bagay nga ginalantaw man sa aton nga mga kauturan ang mga threats Japon sa paikurahan no? May ari sa mga threats ko no, mga katropa hindi magpahingadlan eh no? Hindi magpahingalan magpa-mention ang isa ka bulutuan yun eh nga may ara naman sa threat diri mga abyan ha? Ang sistema nga may ara ko ng estudyante naman to doon nagsulat naman to pero why na mapabalo sa aton nga pila ka kauturan di. Ay naku oh tanawang ta mga abyan sa pagpangalagad naton karon dugay-dugay. Anyway, dugangan ta panay para ka update naton sa aton national mga katropa kundi si Senator Chess Escudero mga katropa nagpahayag to primero nga sinya may ara na pag-istrikto sa aton nga mga rules no ang rules sa impeachment court nga hindi ka makahatag sang mga komento mo sa angot sa proceeding ha? Hindi ka mag-mention sang mag-discuss sang mga kaundan sang impeachment trial sa gwa sa korte okay or any interviews nga himuon mo para ipakita mo ang imong pananawan sa mga sitwasyon kag-deliberation sang ano sang impeachment sa impeachment trial kay basi ma sub judice ka no pwede ka ma kakasan sang lisensya pwede ka man ma disbar makakatropa okay ti amo rin na pa ano niya nag-react si Senator Robin Padilla mga katropa. Nag-react si Senator Robin Padilla, humble ya, sige, ay, huwag magkuguro. Kaya penalty mga katropa is 30,000 pesos, no? Plus may ara ka sang salab doon man sa Committee on Ethics, no? Which I think, humble ya, sige, 30 mil, huwag problema, ha? Kaya na sa kasawa, kuya. Kaya na sa kasawa, kuya. Pero ang sa Committee on Ethics, kung ma... kasuhan kag mahatagan ka complaint base bla may ara sa dako ang penalties kaya mo na mabulubugat-bugat pero sa list 30 mil uy kuya problema asawa ko kaya na sa bayaran sa asawa mo asawa ko pero ti nag kadto naman ta karon mga katropa sa isyu kun pilang ginbaton bla sang aton nga mga senadores nga hambal nila okay ti 30 mil uy problema pila ang suldo karon sa mga senadores na kon nga nagapugko karon bilang mga incumbent senators diri sa Senado. Oo. Amo naman ang na-istoryahan karon. Pagkatapos ang pagpamangkot ito bala, sinuko no bala si Maricel Bonifacio. Kay gin na highlight man sa impeachment no. Daw nagtrending subong ang senador tungod sa ininga mga statement dito sa ano sa impeachment court. So do sadya man do damo magakalingaw sing nila do kami man kay ti at least medyo makadlaw-kadlaw ka kay ti gulpi lang masalot bla pagkatapos mahimo sa manifestation clarification kag kunano pa nga point of inquiry para sa mga prosecution pero ang hambal ya ang pamangkot ya do pa hapyaw blayaw no. Hi. Alam mo ba na ganito kung sino si Maricel Bonifacio alam mo ba pagkatapos niya hindi mo alam si Maricel Bonifacio is Ninoy Aquino nagpuli siya nagagamit sa sakalyas. Abalik natin yung pagkatapos ang balihas niya. That's all. Your Honor. Maraming salamat. Pagkatapos, balik to, kiti, pangayo man to sang tsansa ang prosecution ng mga balsa sa ngiti. Pwede ko ka sabat, clarification lang to put the discussion straight. Tige balikan si Robin Padilla sige pwede na Mr. Presiding Officer eh naghipos ang tanan eh pumangkot karon sinong masaming nga nag-biyunar si mga katropa no sang rules abis sa impeachment court no rules of sub judice nga ginahambal sa rule 18 sa impeachment court mga katropa nga nag-prohibit sa mga abogado sa prosecution, sa depensa, even sa mga judges, mga katropa, senator judges, mga istorya, sa mga kontinido, sa trial, dira sa impeachment court. Di, hambal ni Robin Padilla, sige mas maayo, get, okay ko na, may problema, kung may mga disiplina, okay ko na, pero dapat hingadlan ni presiding judge kung sino permi ang nag-biolar.
2: Toon ka?
0: Ati, ay takabalo ko na nung sitwasyon eh, no? Anyway, it is what it is, mga katropa. So, we're looking at sang development sa impeachment, mga abyan, dito sa Senado. Dason, Lunes, Martes naman. Kahit sa Lunes. Okay, so Martes, bantayan ta. Okay. Ari naman mga katropa, ang isa sa mga nagluntad ng mga insidente, istoryahan ta bala mga katropa, ini ang nagluntad nga massive nga flooding dito sa area sa mga lugar sa tunga-tunga mismo no dito sa Nepal kag nagatugas ang massive nga plagi mga katropa sa nasambit ng lugar mga katropa, no? Ano ang cause? Ano ang ginhalinan sini? Kag ano ang nangin anong ano kada kuon kag pila kabilog na patay? Pila kabilog ang pinaka latest mga katropa nga missing sa pagguho o kon pag ano pag luntad sang baha dito sa nasambit ka lugar mga katropa, no? Let's talk about later, no? Ang Himalayan glacier nga makita natin to ang malapad nga the continent of ice mga katropa sa babaw sa bukid. Gamo na nagguho mga katropa nga nagresulta sa flooding naman. Plus sa area nga ang diri nga mga lugar mga katropa ano siya ng ang lugar diya gina-develop mga katropa mga abyan, no? So what contributes ang mud flood? Ano nag-contribute sa ice nga ano nag-contribute sa dugang nagtaas ang tubig dito mga katropa? Anong cause mga abyan? Surihan ta karon sa pagpakalagad ta diri sa aton palatuntunan sa busay, no? 7:36 na sa aton palatuntunan. Welcome mga abyan. Sa aton programa, kaupod nyo naman si Katropang Win Salinas, supod natin sa technical side, si Katropang Chris Librando. Tarakay kita sa mga latest update, latest development mga katropa sa aton nga palatuntunan. Yes sir. Nagambal dio sa CRP host niya pinakataas kay bukid sa kalibutan niya. So kay patong dira mga katropa is Mount Everest, no? Amo nang ginasaka sang pinakamakuturan ta. Amo na pinakataas nga lugar mga abyan. So ginambal to, there's an increase of temperature nga nagresulta sa pagkabuka to sa mga glaciers dito sa babaw. Due to climate change and isa pa, may ara sang 5.2 magnitude nga linog nga nag-igot to mga tropa. Nagkalaguho to sa dalawm, no? Pero may ara da sa mga lugar mga katropa, istoryan tala lugay-lugay, ang mga lugar nga gin-develop, no? Sa mga river basins nga ni mga katropa, may ara gintukod da nga mga hotels, no? May mga dumudamo mo, no? Infrastructures dira mga katropa. Pagkatapos, ang iningagyan sa dito sa Nepal man, may issue of, may environmental concerns na, no? Ang tubig, mga katropa, contaminated lang, no? Tungod, grabe mo, mula mo kakanto na, ng mga residente, ng mga turista, para maglantaw, para magtiner na, nami isang panahon, nami isang lugar, mga katropa. Tapos, nga, tibugnaw pa, kag hindi pa siya, muna ka matawo, ng mga area sa Nepal, ano ni karon? Sino ang balasulon? Is it natural calamity lang or basi nag may mga operations pagid, may mga ginahimo pagid sa mga river valley nga mga aktibidad sa Nepal mga katropa nga contribute sa mud flooding mga biyahe sa lugar? No? Istoryante na pala dugay, no? Alas 7:38 sa pagkalagad nato sa aton palatuntunan, kwaon taman ang mga latest update sa aton patrol dugay-dugay. Mga katropa, ginapahibalo naton sa inyo ang aton mga produkto diri sa Yes to Health. Nga dapat testingan nyo kag i-supplement naton sa aton lawas kag tagaan sang pagtamod, no? Ang aton gid nga health mga abyan, no? Tatlo ka mga produkto gina pahibalo natin sa inyo, ang Premium D3, Santon Plus Gold, ang aton nga Santon Vitamin C mga katropa, nga dako ang bulig para magpataas ang aton immunity level. Ang Premium D3, Vitamin D mga abyan. Nakuha ito ni sa adlaw, pero sa mga panahon ngayon, daway gid. At the same time mga katropa, may ari ni sa Virgin Coconut Oil. Amo naman ay depensa naton sa infection, no? Antioxidant, pagkatapos ginabatuan niya ang mga infections lawas naton. Next is ang malunggay. Ang malunggay, grabe nga mga suplemento, glimakwat na mga nutrients na mga katropa. So that's why, arat na sa mga produkto sa Yes to Health, because nakita natin, nakita sa mga eksperto, na dako ang bulig sa mga katropa sa pagpataas ng aton nga immune system. Alright? Mangustin, ari naman niya sa Santon Plus Gold. Ang Ampalaya, nga nagka-control man, nagabulig pa nami sa circulation sa aton dugo, kagagi na control niya ang blood sugar na itong mga katropang, hindi na mag-spike, hindi magtaas. Siyempre, yung barunggay, hindi na niya dapat arang ginasupermi tungkol sa mga suplemento nga kinanglan sa lawas na itong, no? Dako nga bulig ni para sa consumption sa mga vitamins and nutrients na kinanglan sa lawas ta. Ang garlic, mga katropa, antibacterial, ang spirulina, anti-inflammatory, kaya rin itanan sa Santon Plus Gold, mga abyan. Kag siyempre, importante nga may arap ang tindipensa o kung may arap kita sa mga inom nga mga suplemento para magpadasig sa absorption sa mga vitamins natin sa lawas, mga katropa. No? Nag-istorya kita sa vitamin C. Ang vitamin C, ang iabulig, mga katropa, is total absorption sa mga vitamins, minerals na kinanglan sa lawas natin, mga abyan. No? Halin sa premium D3, pakadto sa Santon Plus Gold, ginapadasig ng absorption. Then, ginagamit sa lawas natin, amo na ang role sa vitamin C sa lawas na. That's why gahiting-hiting ka, gataas ang immunodepensa, tungod grabe sa magpadasig sa proseso sa mga vitamins, nutrients, mineral nga magamit sa lawas naton adlaw-adlaw. So, kung istorya kita sa vitamin C, piliyon ta ang vitamin C nga alkaline based. Ang alkaline based ka vitamin C, amuna sa ang Santon Vitamin C. Babakal nyo na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar, South Star Drug, Mercury Drug Stores, sa TGP, sa Generica Drug Stores. Kaga siyempre, pwede nyo man mabakal para sure ball na gid lang, pwede ka mo to kakadto sa aton nga Yes to Health Wellness Center para magbakal sa mga produkto, mga katropa, no? Pwede ka mo to kabisita man, no? Ara kita sa door number 46, Vinco Building, Lizares Street, Barangay 39. Bacolod City, mga Bullseye. Mention ko lang mga kuturan tangari sa Facebook natin sa buong morning. Sa kay Sir P. Healthy morning sa imo. Salamat, kid sir. Oh, kag sa kay Junior Alegria. Good morning, katropang Win. Watching from si Palay. Bacolod, layo man sa imo sa buong sermon. Din, why can I get good sa Bacolod, eh? Galing doon ka, tawhay to sa si Palay namin ito, eh, no? At the same time, mga katropa, we have Edmond Pamirola, dira sa barangay sa Vista Alegre. Thank you. Si Elvira Gilogo, nakatutok naman. Salamat, Gid. Sa kay...

0: Jelwin, parang Vincent morning. May program sa National Heroes Day today, no? Hiwaton sa Lunes. Holiday na naman. Yes, pa-wiser. thank you. Junibert Fafardo, maying aga, paring Lloyd Navales, so, arin na siya, oh, sir, morning, salamat kita, doon, na-miss naman. Doon, ikaw makita ng imong, comment siya. Sir, morning, salamat gid. Thank you. Ma'am Jessica Gonzalez, thank you. Happy weekend. The great flood in Nepal with no rain. Kagsakay Remel Mamilia, dira sa Kapihan sa Overflow, pag-greet lang si Bisaya Nibay. 7:44 mga katuro, pagkatuan tapira ka mabarita mga biyan sa pagpangalagat na sa Bullseye pagkatapos sa mga panondom.
1: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
2: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
5: Available at Dietings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
6: Visio Next! Marami na ang natulungan!
7: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang, bumaling sa Visio Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visio Next Plus ka. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
6: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
9: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
8: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
10: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
11: Go! Let's get it!
10: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
12: Available at Dietings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pasang na worm.
0: Santhon Gold.

0: balancing ang mga komentaryo.
1: Further,
0: yung nag-atras ang public opinion. Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
2: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
2: Balik din mga katropa, 7:52 na. Katuwan na karoon ang pinakamaligtas development, latest na balita natin sa patrol. This time, Friday, Gli Subongno, pits 28 pa lang. May tatlo pa kadlaw ng natun ka. It so happened, National Heroes by Monday, katropa, holiday, ang solduhan ay ma-fall down sa Friday na. Congratulations sa makabaton sa karon, no? Ang apo naman ni concern katropa, halin sa pizza 28 pakadto ng pizza 15 mo. Di ba dugay-dugay naman na, no? Pizza just parang desumbulan, gakatin-katin ka na naman. Pero okay lang na, no? Importante buhi mga katropa, importante ara lang sa Japan si Remel. Oo, pala yun nandang bluetooth na karon. Kung ang pinaka-update natin sa patrol mga biyan, ang latest natin, because nga ti Aryo, may latest kita nga development sa Doy, nandula Kuya Hao, di na to nga, okay. Aryo, kaso sa vlogger, live-in partner, ipaidalom pa sa preliminary investigation. Okay. Bangkay sang kawatan sa siyudad sang Talisay nakuha na sang pamilya mga katropa. Among development ang update naton subong kapon gin pabalot man is mga kutulan ta ang mga nagratabo diri sa Talisay nya atob lang isa ka nakabi kawatan ginaligar kawatan nagpangawat ko mga katropa dakpan to sang mga security guard no gin custody nagtawag pulis pero nakibot lang sila pagkatapos way nag-leak sa kabuhi to ang ginaaligar nga nangawat ko no mga biyan dito sa Talisay ti subong nakwa na sang pamilya kagapon na nawagan pa ta sang aya sa pamilya kung sino nang kilala para makatag sang dugang kami pormasyon angot sining persona dito sa Talisay no karon may development kita mga katropa kwaunta sa atong patrol si katropang France Andrew Burgos mga katropa XFM Katropang France, may aga.
3: Katropang Erwin, sa ato lang nila ng latest update sa kaso ni Julia Peruelo TV, kaganyan ng Philippine partner. Ka nagbalik kita sa bahin sa Philippine Drug Enforcement Agency, Negro Silent Region, with Agent Keith Capile. Tapos, Katropang Erwin, dito firm sa ato, pinpaitalong ni sa preliminary investigation ang kaso ni Julia Peruelo o ni mas kilala bilang Posilito Peruelo, kagang niya nga live-in partner nga si Christian Tolentino nga nalakpan siya tinaligta ng gining Martes ang hapon, Katropa Erwin.
2: Uh-huh.
3: Dala mismo sa barangay 10 sa siyudad sa Bacolod. Kung sila yung todo 50 grams ang na-recover sa mga suspect kag nagabalos ng 340,000 pesos ang shabu nga nakumpiskar sa duwa, no? Ang ininga drug driver separation, yun sa akin ni Katropa Erwin, sang PDEA NIR.
2: Oho.
3: Kasi natigay ni mga aresto ang duwa, no? Kaya kung maligat na lang ni background ng duwa, mga newly identified persons na sila kag madugay na nga ginamonitor or under monitoring na sila sang PDEA NIR Katropa Erwin sa tupa, no? Pero wala nang hindi specify sa aton sang PDEA NIR kung ano nakadugay sa nga ginamonitor but Katropa Erwin sila na nga ginatutukan bangod sa illegal na operasyon angot sa pagbaligya sa Shabu sa siyudad sa Bacolod, Katropang Erwin. So, taking confirm sa ato ni Agent Kit Capile na pagka-aresto sa ila, Katropang Erwin, gila yun ni Gininagaw file ang aso ng Republic Act 9165 o kanang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, Katropang Erwin. Pero, for how many days sila mismo na nag-dinner dito sa custody sa PDEA NIR, itinuto ang Katropang Erwin in file ang kaso through inquest proceeding. Pero galing in ano pa nila i-confirm sa aton sa PDNAR nga di pa italom sa preliminary investigation ang nasambit ni kaso. So, mm-hmm. si Kato Marvin ang payag sa ito ni Jinpin Kapili na kinamatarong manakunong usang mga naresto na sila mismo makaambit sa nasambit ng preliminary investigation sa tiyon ni sila mismo being madakpan ka Kato Marvin. Pero, pagkatapos ni Janila sa Diyapo ng kaso ng Republican 9165, kaging file sa ila, patok sa ila, Santa Dea, NIR, Kato Marvin.
2: I-discuss na a little bit ang preliminary investigation. Actually, naka-file na, naka-submit na sa kasong file ni ang mga kapulisan na or atun katapos sa PDEA against the suspect. It so happened, gakatabon ni Kukisa kung may ara sang uncertainty sa mga ebidensya bla, nga wala pa makompleto, especially during the operation, wala sang issuance of warrant of arrest, no? Ang fiscal ma-request for additional sufficiency sang ebidensya katropa Andrew, katropang Franz, para may establish ang prima facie evidence, no, against the suspect.
3: Okay.
2: Ang probability na kunuhaw. I don't know kung anong status ni Isbong.
3: Kaya muna ka Parvin, din ano nang gisi lang na, dali, di ang termino din sa isang kadeya is do, ano pala na, ginpa-agi sa fiscal pala.
2: Oo, ginpabalik guro sa fiscal ang evidence.
3: Posible nga hindi guro sufficiente ang mga evidence. Na possible ha, Parvin, nga i-require sa fiscal or supporting documents sa kaso mo lang.
2: Oo. Kagisa pa, procedural.
3: Additional nga mga informasyon dira para sa pagporsigi sa kaso batok sa mga nadakpan ka, Parvin. Siguro, pag-i-chindi pa sa payag sa PDEA, gintagaan sa nagkakaido nga tiyon ang PDEA na magkaroon pasansig ang mga ebidensya.
2: Oo.
3: Dito sa
2: PDEA. Oo, Katropang Franz. Dula-dula. Dali na mga Katropang na check pa natin ang aton linya, 756. Ginakayo pa ni Katropang Chris Librando ang signal para magklaro ang signal natin. Balaan mo, may automatic na sayang wifi mo. Oo. Balikan sa Katropang Franz. Katropang Franz. Plapitan niya lang router ya, gabas kong signal mo. 7:59 mga katropa. So, amo pring kaso ni Julia TV. Ginestoryan natin ng mga katropa. Kaiti, may mga malamo naman vloggers, no? Importantis nga po mga katropa. Evidence, ha? Nga ma-submit para mag maghatagbog at sa posibleng nga mga kaso. Nga i-file sa kaso sang vlogger nga ni, no? ang recovery so 50 grams sobra 300,000 plus. So I think siguro may ara na bail. Why pa sila nag-bail kator pang France?
3: Amo na siguro kator Harwin at why di sila gano'n naka-bail. Kahit ang fiscal nag-request for additional yung mga evidences for the ano na siguro before the Robles ang arraignment bala. Sa batok sa ilaning na kaso para mag-proceed sa trial kay Prof. Irvin. Pero tiyan mo lang nagaling, nag-demand, nag-request.
2: Oh, katropang friends na oo. Dali lang. Establish na yung connection na ito, mga katropa. Alas 11 po nito. Nagkakapi-kapi, mga katropa. Tapos sa sa makagahay sa overflow, balikan to si Katropang Franz. Katropang Franz? Katropang Franz?
3: Oo. Yes, Katropang Franz. On mobile kita.
2: Okay
3: na. Pag kitabis mo yung tangan, pwede na galoon na. Kaya yung totoong iloy, wala kang kawapan. Yung mula?
2: Oo. Okay.
3: Kaya napatay din mula sa syudad sa Talisay.
2: Taga-ibig magalo na to?
3: Oo. Okay, taga-ibig magalo na. Taga-mantangan. Galing na eh. So, history ang ating kung tapos yung magtantam ng iloy, kasi yung iloy, tunahan niya, duway na na gano'n, nakatapar, window na nag-ponder of possible. Pero karoon, balikan sa lang na, pero tari kita mga anay, sa bahay, mga katapar, wings ang sining, kakaso, kumala ni Perwelo, pag ni Tolentino, katapar, wings. Ang otere.
2: Oh.
3: Katrabarwin, no? So, kaya mo itong amal na ito, kasi nga require fiscal sa additional ng mga ebidensya. Kapag naanayin nga ito, medyo nag-ulo-extend ko rong ilang lodging dira sa sulod sa piniga, eh.
2: Oho.
3: Oho. Kaya ito, nag-request ang fiscal for additional evidence for the possible na pag-proceed sa trial sa duwangan, eh. Ay, dali na ito, ma-ibaluan ka ito, Katrabarwin, kung nanginig nga kaso, ang pagkatakaw sila sa illegal na droga, may basanting ebidensya, katropa Harvey, at least sila iga for the proper trial bala. Pero tiyan mo lang may galing-galing nambal sa aton, sa PDEA, nga inang lansa nagkakaigo nga dokumento for the pag-proceed na sang kaso sang duwangan ni Katropa Harvin.
2: Oo. The evidence ni para ma-establish ang violation sang kontradroga ng Acta Republica Blau.
3: Oo. Muling aray na yung 165. So, siguro Katropa Harvin kay basi may ano pa, may kinanglan pa ni Kurong Pibiga nga publikohon. At least yung ma-proging file na through inquest proceedings ang kaso.
2: Mga katropa,
3: so, katropa Irwin,
2: Line niyang ano ha, bypass operation, na bypass operation niya, nabaklansa. Oo, kag nakompleto itong elemento para ipatigay yun, lansar ang drug bust operation against sa suspect sa subject.
3: Yes.
2: This time, si Julia TV, kag ang live-in partner niya, which both are the target sang ining drug bust operation dito sa Barangay 10, Katropang France.
3: Duwagin sila na ng subject person sa pedia mo.
2: Na.
3: Oo, duwagin sila ya. Hindi lang sila niya si Tolentino, kung si Peruelo lang. Kundi duwagin sila ya, like Katropa Irwin. Oo, so tiyari ba lang pamatento ng payag ni Agent Pete Capile, ang PIO sa PDNAR,